0: gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panim. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Unsang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. K5 News FM. K5 News FM. News FM.
7: Spotless. Okay mga K5, balik kita sa aton pagpangalagad, last and final stretch sa aton palatuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
7: Okay, on the break mga K5, kayo nagataas ang matyag, magataas ang akon nga, nagataas ang akon high blood, sing ugtas ning prime motor ni. Nag-inom ko DTX 500. Ngayon kayo daw kadali lang daw na ulumpawan ko. Kaginit ulo ko ah. Gapagot ko lang daw ay kanasang sila ni Herd Chiliga o gapagot sila yung mga tagpalamatita gaakig di sinobi hindi mga akigs ni siyang gakatabu spray motor naman. So nag-inom ko DTX 500 mga K5, take it from me, selbi nga maintenance sa imo diabetes kag sa imo nga pagtaas ang imo nga BP, isahan na lang. Food supplement kita ya. Medyo ang puno dito kita is puno. Kung sa tapas pa kahoy ang food supplement gupod, ang bulong dis babaw tapas, drink kita sa gupod para hindi nga magbalik-balik ang blatian lawas ta. So food supplement kag ang paragid sa pang diabetes kag pang high blood is DTX 500. No? Amo ginayang iya nga official mission da. DTX 500. So kung ako sa inyo, inom na DTX 500. Why ka man perdihon eh. Ginansya lang gid ang imodre. Di kalidad ga produkto ni Dr. Ramil Uy sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka-K5, sang nagligad nga Mayo 14, tuig 2026. Sa isa ka official nga perma ginpirmahan mga ka-K5 sang Santo Papa sang Katolika Romana all over the world. Ginpirmahan sang aton Santo Papa ang isa ka decree or ang isa ka order on May 14, 2026 appointing Bishop Louis Galvinas of the Diocese of Kabankalan nga amuna ang magatalos mga ka-K5 sa bag-o sa obispo sang Bacolod bangod kay ang aton obispo sa siyudad sang Bacolod mga ka-K5 nag-resign na pahuway siya bangod sang iyang edad. So, nag-resign o nagpahuway ang aton obispo sa Bacolod kagbangod sang iya pagpabalo or pag-appeal sa Vatican that he will be relinquishing his position as Diocese of Bacolod's bishop. Ginbulos ang obispo sang Diocese of Kabankalan diri sa aton sa Bacolod. Now, bakante subong ang pwesto nga obispo sang Diocese of Kabankalan. Kaya ang ila ditong obispo ari na diri sa aton. Although wala pa siya officially gid magpungko gid kay ginahulat pa, but it's final kay nakabisita na siya gani sang nagligad lang agabi, kag in-welcome na siya sang mga kaparian sang Diocese of Bacolod. So the loss of Kabankalan is the gain of Bacolod. Nga agi na dalata ini nga balita subong aga mga K5. Because little did you know. Naka-timing ang K5 News FM. Timing kita. Sa kunano man nga timing ni Doc Ramil Oy nga si Bishop Galvinas mga ka-K5 is tubong sagay. Batang sagay gid siya gliya. Kag nagpare, kag nangin obispo una sa Kabankalan. Amo man ini ang K5 News FM. May una kita nga istasyon sa Negros nga didto sa sagay. Nagpatindog kita sa Kabankalan kag nagpatindog sa Bacolod. Amo man ni ang iya ni Bishop Galvinas by a stroke of luck mga ka-K5 in a thing called siguro coincidence nga nagsugod man siya sa sagay dito sa Ginbata nang inobispo siya sang Kabankalan kag isaylo sa siyudad sang Bacolod and so the travails of Luis Galvinas is just like the story of K5 News FM. It started in Sagay. It blossomed in Kabankalan and become solid in Bacolod. Just like K5, Bishop Galvinas shares the same story.
8: Foro de los Pueblos.
7: Subong nga aga si K5 Arf Tugalon ma-focus sa Kabankalan side. Buwas mga ka-K5, mismo ang station manager na sang K5 News FM Sagay, si K5 Kulin Kubya, siya nang gaman subong kagakwan, gakalaging sa mga tao niya, buwas. Kadtuan ta ang lugar nga didto na tao si Bishop Galvinas. Diri naton makita that the powers of radio, diri naman na mahampang mga K5, kag ang mga grupo sang K5, North and South, are working hand in hand para madala ini nga balita. So eyes to the board, eyes to the board. Yari subong sa aton linya si K5 Arf Tugalon for the first of the two-part special report sang Foro de los Pueblos sa kay Bishop Louis Galvinas.
8: K5 News FM Live Report.
7: K5 Arf, Kabankalan, good morning.
2: Good morning ka K5 Eric. Good morning man sa tanan naton nga mga tagpalamati. Ka K5 Eric, sedi vacante o kun wala sang residente nga bishop ang Diocese of Kabangkalan matapos naging appoint ni Pope Leo XIV sa si Post Most Reverend Louis Patalinghog Galvines, no, sa diocese dela sa diocese ng Bacolod. Sa Kevin Eric madumduman naging appoint ini siya sa Diocese of Kabangkalan sa tung tuig 2018. Matapos ang 8 ka tuig na nagserbi ini siya sa Diocese of Kabangkalan, ginbalik ini siya sa Diocese of Bacolod kung sa diin Santo Vicar General ini siya, no, sa nasambit nga diocese. Apang kilalahon anay naton ka
7: K5R.
2: Yes, ka K5R.
7: Dali lang. Sa aton tagpalamati, tan steady na nga picture tan. Sa aton tagpalamati, ginapakita ko subong atutan tong isang naka-yelo. Sa aton tagpalamati, maga-report si K5R sa background ni Bishop Louis Patalinhog Galvines. Ari subong sa inyong mga screen ang picture ni Bishop Galvines sang siya ang gin-install nga bishop sang Diocese of Kabangkalan in 2018. Ipakita ko di ang iyang picture sang pag-assume niya sa Bishop of Kabangkalan na K5ARF while you tell the story. ARF, go ahead.
2: Yes, ka K5 Eric, sa aton nga mga ka K5, no, ikatatlo na ining bishop na gin appoint o kung gin-install diri sa Diocese of Kabangkalan ka K5 Eric. Apang kilalaho naton anay si Bishop Galvines, no, ang iyang iniskulahan kung diin ini siya na tawo. Si Most Reverend Louis Galvines ka K5 Eric, no, kag sa aton dira nga mga ka K5, natawo si Bishop Louis sang tuig November 18, 1966, no, sa Barangay Aliwanag sa siyudad sang Sagay sa Negros Occidental. Iya natapos ang iyang secondary education sa Our Lady of Pilar Academy, no, dira sa May Bago City naman iniya ka K5 Eric. Iya din pursue ang iyang philosophical and theological studies sa Manila sa tung tuig 1992 kag humalin 1997 to 2001 iya ginpadayon ang iyang doctorate degree in sacred theology kag napuha iya ang iyang licentiate sa University of Santo Tomas Pontifical University sa St. Thomas Aquinas sa pungsod sa Roma ka K5 Eric, no, kag ginabalhin ini siya kag agin appoint ina siya kag K5 Eric sa tong 2018 diri sa Diocese of Kabangkalan kung sa diin siya ang tatlo nung bishop na magapungko nga nagpungko diri sa nasambit nga diocese. Una nga gin pahaptang kag K5 Eric sa tong 1987.
7: Arfang signal mo. Go ahead.
2: Yes, kay K5 Eric.
7: Go ahead. Ang signal mo ka, Bishop. Okay na. Steady lang.
2: Yes. Go ahead. Sa sabit na natin, no, ikatatlo siyang bishop na ginpahamtang diri sa Diocese of Kabangkalan. Santong 1987 to 2001, si Most Reverend Vicente Macana Navarra, no, ang isa or ang una naton or ang una nga gin-appoint bilang first bishop sa Kabangkalan santong November 1987. Kag nag-serve ini siya sang tugtog 2001 kagin transfer ini siya dira sa Diocese of Bacolod. Kag sa aton man nahibaluan kag madumduman ka K5 Eric, isa man sa nangin presidente sang Kabangkalan Catholic College si Most Reverend Vicente Macana Navarra. Sang ginsalhin si Most Reverend Vicente Macana Navarra dira sa may Diocese of Bacolod, ginpahamtang naman si Most Reverend Patricio Abelia Buzon sang 2003 tugtob 2016. Ginordain ini siya bilang ikaduha nga bishop sang Diocese of Kabangkalan sa nasambit na naton sang 2003 kag iya ini gin administer ano ang pipila ka mga parishes na under sang Diocese of Kabangkalan. Kag sa sang 2016 o kung 2016 ka K5 Eric, gin appoint ini siya sa Diocese of Bacolod na naging bakante sa pila ka tuig ang Diocese of Kabangkalan ka K5 Eric kag sang 2018 nagsulod na si Most Reverend Louis Patalinghog Galvines nga ginappoint siya ni Pope Francis sang 2018 bilang ikatatlo nga diocese or bishop sa Diocese of Kabangkalan kag sang sini nga bulan sang Mayo no? I think May 14 kasi when Eric no nag-anunsyo si Pope Leo XIV nga gin-transfer ni siya kag gin-appoint bilang bishop sa Bacolod, no, Diocese of Bacolod. Kag karon kasi when Eric sa nasiling na naton bakante ang pwesto sa aton nga diocese diri ka kay Pad Eric nga gagwala kita sa napahamtang subo nga bishop kumbaga sa terminolohiya sang Latin kay Pad Eric sede vacante o kung wala sang residente nga bishop diri sa
7: sede vacante means vacant seat So the ang pwesto, ang pulungkuan, it's a symbolic ini kay Pad Arfe. Ining ginakaptan niya nga daw sungkod sang mga obispo kag sang mga kaparian, mga hierarchy panawag sining. Ang panawag sini staff, ang panawag. Ang staff symbolizes power. It symbolizes authority over the ordinary mortals. Una ini nga gingamit ang staff si Kristo Hesus ang una nag-usar sini. Sungkod gini sing una staff nga sang ulihe amo maningin gamit ni Moses kadumdum kay hinaboy ning imo manog amo na siya staff. So ang pulungkuan sang obispo, ang pulungkuan sang Santo Papa lain ginayang disenyo sang sa iban, indi lang na kay puro pulungkuan, but it is a symbol of authority kay 5R. That's why ang tawag dira, amo na hambal mo kay nais, sed vacante, meaning vacant seat, because until now, wala pa sang may nang-appoint. Okay. But it's good nga, ara subong, halin dira sa inyo, tatlo na kaobispo ang ginalawag mo, nga from Kabankalan, transferred to Bacolod. Ang kinalain lang ni Bishop Galbines K5R, kag sa tagpalamatita, because he was born in Sagay, nanginuna nga obispo sa Pagkabangkalan. Of course, nag-eskwila sa Bago during his elementary days and high school days kay nagsailong iya pamilya. Kag nangin obispo na sang Bacolod, which is, for Negros Occidental, the highest position kung araks Bacolod. So daw K5, gid lang ang iya nga pangabuhi daw K5, nga buwas baluson ini sang K5 sa gay kay kantuan taman tong balay niya K5R. Okay, so what's happening now? Ano ang reaksyon sa taga-Kabangkalan and what's happening now in the diocese o Bangkalan na Kabangkalan K5R?
2: Yes, ka K5 Eric, gin-contact na to ng isa sa mga kaparian diri no, si Father Richie Alipuon, Victor, kung na sa DN partner man ini naton diri sa K5. Gin-pamangkot na to kung may ara na balasang or na may ara na sang istorya nga kung sino ang masunod no nga diocese or masunod nga bishop sa Diocese of Kabangkalan. Siling niya wala pa kag basi kuno madugay pa ina kag mapilahan pa sang kabulan o kung malaputan sang pila ka tuig na mangin bakante ang Diocese of Kabangkalan sa Kipag Eric na wala sa nga bishop. Pero apang tunog sa iya, apostolic administrator sa gihapon, si Most Reverend Louis Galvinez sa Kipag Eric at Eric diri sa Diocese of Kabangkalan. No?
7: Okay.
2: Meaning to say, ang decision sa gihapon, nga i-coordinate no? Sa kaya Most Reverend Galvinez ka K5 Eric.
7: Okay. So, abi mo K5 Arf, gin-mention mo kaina, ngang una gid ganangin obispo sang Diocese of Kabankalan is Bishop Navarra. Ang dason nagbulos si iya, si Navarra gid sa ilo sa Bacolod, nagbulos si Bishop Buzon. Si Bishop Buzon gid sa ilo sa Bacolod, subong nag-resign siya kay medyo may edad na, nagbulos naman si Bishop Galvinez nga halin sa Kabankalan. You know, mga ka-K5 before, ang bilog nga Negros Occidental, isa lang ang obispo, sing una. Kag ang obispo sing una nga isa ka bilog is one of the most popular, most loved bishop and hated by some nga obispo sang Negros, si Bishop Antonio Y. Fortich. Si Bishop Fortich, yung una arf maglakat ato siya, kundi mistiso tong dako ng tao. from San Carlos to Hinubaan, siya ng santo ang obispo da. He is loved by many, hated by some. Kay sila nyo doka rebuildi sa niya nga ulo, bla. Kag atong nga time is the turning point of the Catholic, the role of the Catholic faith sa Negros. Time to siyong una nga grabing insurgency. Si Portits to siyong una ang nag-una gid-advocate sang total option for the poor under the liberation theology sang Vatican. Tisubungan mo naman ni Bishop Galvines. So siya gali ang apostolic in charge gapon sang sang sur nga bahin kay 5R.
2: Yes, ka K5 Eric, no, base na yan, no, sa aton man pagpamangkot sa isa man ka secular priest
7: Nga, that's good.
2: Napamtak man sa isa ka mga parishes, isa sa mga parishes sa Idalong, Kakipad Eric, sa nga Diocese of Kabangkalan. Naibaluan man natin, Kakipad Eric, na may ara, gali, no, sang 30 ka parishes ang may ara, no, sa Idalong, sa Diocese of Kabangkalan, including ang 5th District, pakadun, 6th District, Kakipad Eric, except lang sa Hinigaran. Kada Diocese of Kabangkalan, Kakipad Eric, may ara man sang 58 nga secular priest kung sa diin nagkalain-lain nga mga schedule, kaglain-lain man nga mga time, no, ang ilang pagwali o kung pagmisa, no, Kakipad Eric, sa mga nagkalain-lain man nga simbahan sa aton nga simbahan diri sa siyudad sang Kabangkalan, Kakipad Eric. Kada akon man, Kakipad Eric, no, nga i-announce man, no, in line man sa simbahan sa St. Francis Cathedral, may ara man sila, Kakipad Eric, nga pala abuton, no, kag pati gayunon nga community fun run inigintiguluhan nga Faith in Motion St. Francis Xavier Cathedral Community Fun Run. Pagati gayunon ini Kakipad Eric sa maabot nga Mayo 23, 2026 ang venue sa St. Francis Xavier Cathedral grounds, no, ang bag-o naton diri nga simbahan, kag ang assembly time alas 3:30 sang aga, sang kaagahon, tubtob alas 4. So ang aton nga
7: San Oning Fun Run nila Arf, amo na ning ginsailo na si Bishop Galvines de, so may mga activities pagyapon. When is the fun run?
2: Yes, Kakipad Eric, no, sana siling na naton, no, sa May 23 inisya ka kay Kakipad Eric ang yun naton diri sa St. Francis Xavier Cathedral grounds, no, kay di malapad ang aton dira nga ground, kag sa mga nagapamangkot kung alas ano ang assembly time, 3:30 to 4 a.m. no, kag magasugod ina 4 a.m. sang kaaga alas 4 sang kaagahon, Kakipad Eric. So ang komunidad sang katiling bansang simbahan na Kakipad Eric nag-imbita gid, no, sa aton dira nga mga Kakipad, hindi lamang diri sa 5th kag 6th district kag sa Bilogman nga Negros Occidental kag sa malabutan sang ini nga imbitasyon, no. Bulig ini sa mga nagkalain-lain nga mga activity kag mga ministries man sang nasambit nga simbahan para sa mga kabataan, sa mga senior citizen, kag mga outreach programs sang nasambit nga simbahan, ka K5 Eric.
7: Okay.
2: May aras. Yes.
7: Mga ka K5, ginaanunsyo subong ni Arf nga sa 23, that will be I think on Sunday, no, may fun run dira sa Kabangkalan. Ipakita ko anay Arf ang ginahambal mo nga masugod sa ground sang Diocese of Kabangkalan sa St. Francis Cathedral. Arf?
2: Yes, Kakipad Eric.
7: Okay. The name of cathedral is St. Xavier Francis?
2: Yes, Kakipad Eric.
7: Okay. Mga ka-K5, ari ang itsura. Itan, atong ga-drive bala si Arf pasulod, upod yung special cameraman niya nga gin-import niya pahalin sa Talubangi si El Presidente kagawad Rodney Tibos ang cameraman, si Arp ang drive sa motorsiklo. Ipakita itan ang itsura sang katedral nga ginbiyaan ni Bishop Galvines ari ni sa subong sa Bacolod, kag may fun run, may mga aktibidad sila sa palaabuton nga Domingo. Itan, roll tape. Tira tan. Ipakita ta mga kipay para nga ma-picture out kini niyo bala. Eyes to the board. May nami-nami pa ko nga video karon, ha, hindi ka mo maghalinda. May driver sang modernized jeep nag-away sa iya nga kwan, nag-away sa iya pasahero, dugay-dugay. Okay, roll tape. Hari ang simbahan ang cathedral sang kabankalan mga ka K5 katahom na obra ini kag halos natapos sa time ni Bishop Galbines na Louie Galbines katahom sang ila cathedral no? Amo ning ginahambal ni Arf Kaina nga diri sa grounds magasugod ang fan run sa Pizza 23. This is the cathedral in Kabankalan mga K5. Dako kayo, chalok dako. Way pagid makay o maayo, pero at least they're getting there no na na human kag katahom. Ka ang design is Gothic and ang design very very Catholic kun kuan la Roman. Ang mga pillars bla very Roman, very Catholic Gothic design sang simbahan or cathedral sa Kabankalan. Ara subong sa sulod sang cathedral nagakwa na video, ara subong makita nyo sa inyo mga screen, that's the altar. Kag kadako ka mabatyagan mo gid gid ka holy gid kayo K5 ARF. Kag grabe magkuha si K5 Rodney Tibo sang video kay siya gid ginhimo ni ARF nga po nga videographer subong. That's the altar. And that is the altar that Bishop Galbines naga-misa for so long, for a very long time, mga ka-K5. Until nga subong ari na siya sa Bacolod. Sige, ARF, go ahead with your report. Sige lang na itan, roll tape lang.
2: Yes, ka-K5 Eric, dugang ta lang, no? 10 years in the making man ka-K5 Eric, antes na plastar, no? Although hindi pa magit siya totally nga finished ang construction sa St. Francis Xavier Cathedral apang no 10 years in the making ka K5 Eric no kag isa man sita kita sina nga nag amot piso-piso sa nag-eskwela kita sa Kabangkatan Catholic College na mga estudyante kag pipila ka mga simbahan kag mga supporters man kag iban pang mga organisasyon para mahuman ina ka K5 Eric no
7: okay.
2: Balik kita ka K5 Eric sa aton nga fun run no nga siya sang sa nasambit nga simbahan may ara sang race categories ka K5 Eric no mapilian sang apat ang aton nga mga ka K5 sa 10 kilometers ka K5 Eric may ara sang pulo no ka kilometro sila nga pilian may ara man 5 kilometers para sa kids naton kag beginners kag sa 3 kilometers pwede ka diraya ka K5 Eric kalakat-lakat no ka walking si ara na dira siguro ang aton nga mga senior citizens may mga
7: baba mo
2: no okay may mga mahina ng tuhod no nga mga K5 naton
7: and then tupad bustibos dada
2: 1 kilometer ka K5 Eric no para naman sa aton nga mga pet no fun run para sa aton nga mga pets no
7: okay
2: sa mga bisyag nga mag-register magkanto lamang ka K5 Eric sa Facebook page no sa St. Francis Xavier Cathedral may ara dira ang mga link para kung paano kamo makaregister.
7: Okay.
2: Kaya may ara special na prices or rate ka K5 Eric kung ikaw estudyante sa KCC no kasi kung ikaw isa ka estudyante sa KCC so magbigyan mo sa entrance sa pagkakaroon ay presento mo yung pilihan.
7: Arp stay di lang hindi magiho. Okay.
2: Registration ka K5 Eric
7: okay,
2: no
7: sige.
2: Sa registration may ang inclusion sina ka K5 Eric no may ara silang official rate nga and then may post rate nga snacks may finishers medal for the top 20 sa kada category may ara pa gid syempre mga sorpresa no nga mga papremyo para sa aton nga mga finishers ang makatapos dalagan kung diin ikaw nga category ka K5 Eric
7: okay
2: no?
7: So, that's good.
2: Madamo pa sa mga exciting na mga activity in line no sa fun run sang St. Francis Cathedral sa ilang pala abuton sininga sa May 23, 2026 sa St. Francis Xavier Cathedral grounds again ang oras 3:30 a.m. to 4 in the morning. So amo ina katipag Eric no ang nakuha nato nga mga impormasyon bahin naman sa pag-appoint no sa kay Most Reverend Louis Galbines no ang aton anay bishop dire kag sa karon paliwat na sa mga K5 naton bakante ang posisyon sang aton nga bishop no
7: Arf,
2: bishop.
7: Bantay ka mo da buwas kay kadtuan ta ang lugar nga gintawhan gid ni Bishop Galbines we will be there tomorrow dalo naman naton sila dito agud nga makahatag kita information Arf kag sa inyo ni K5 kagawad ra di Tibo salamat kid Arf thank you so much.
2: Yes, ka K5 Eric. Report sa patrol kaupod si ka K5 Rodney Boy Tibos. Inisi ka K5, Dinarf Amores sa Sugalon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos.
7: Madamong inyong salamat K5 Arf Tugalon. Mga K5, so first portion. Second portion, buwas. Mabalo si K5 SM Colin sa Sagay. Kaya didtugid sa teritoryo ya mo. Didtugid ginbunag si Bishop Galbines. Buwas ha, bantayan. Ang lugar nga diragid na tao ang aton, kag nagdako ang aton obispo dire sa Bacolod, you will look for, we will bring it to your doorsteps, bla. Kay talagsa lang ini matabo mga K5 nga daw taga diri sa aton kag ang iya nga dalagan sang kabuhi daw dalagan man sang istorya sang K5 Negros Occidental kag K5 News FM.
9: Foro de los Pueblos.
7: Okay, bantayan ina mga K5. Happy birthday lang sa kay Mr. and Mrs. Jonathan Tapang kag Florinda Mahusay. Birthday nila subong ang una nga nagpamunsyon si K5 Bong Sausalo Maynogid, mga K5 ang unang nga bisita.
9: Foro de los Pueblos.
7: Okay, mga K5. Sa hinga puspusan nga bahin sang aton programa are. Isa ini ka maipakita ko sa inyo isa ka modernized jeep. Mga K5, nagbaisay ang konduktor. Ayos to the board, ha? Grabe niya. Bummer ni mga K5, grabe, bummer ni. Isa ka modernized jeep, ang nakuhaan video sang anak sang isa naton ka masuod gid nga listener, nga nagasakay siya halin sa area sang Estefania, kag ang iya konduktor, ang konduktor nagabais sa pasahero nga nagpanaog sa Bangga Patyo sa Lupisayna sa Bacolod. Okay. So, nagsakay ang tao na naog sa Bangga Patyo sa Lupisayna. May lalisay sila nga duwa sang konduktor. Damo, pasahero. Ang hindi ko lang namian kay nag si hambal ko lang na nupla yung nag-aaway sila, nagsagiyak panpla ng pasahero. Hindi ko din nagkalaigo to karoon ng iban ng mga tao sa sulod ng salakyan. Ipakita ko ni subang mga K5 na mapagkabastyan man iman. Away sila yan. Abi, blay, nung kay ka mo pasingit, nung kay ka mo pasingit kagsagi linaway, because at the end of the day, basi mong pawan ka mo, basi why ka mo bala nag bali lang. Basi wala bala ka mo nag ilinsindihan na idira, di ko din guwa karoon niya nga dali lang itan ha, ara natatan na send ko, dali lang. I-forward ko liwat, ari mga K5 mo, i-forward ko liwat sa imo itan, basi nag-agi to sa iban nga lagyan, no? Oh, i-forward ko liwat. Kina-forward ko na ni Kainadra sa imo. Okay. Ara na itan, kwa. Nag-away sila. 144 na itan, gaulat sa ato. No, pagka 150, ni karon buhi nga gaw na tan. Buhi na ni Dayon tan. Ara na, mga ka-K5. Okay. Itira na Dayon tan. Sa mga pasahero bala, relax ka mo. Sa mga drive, mga conductor man sang modernized jeep, abi, istoryahin nyo na. Ang akon lang dire, yes, that's it, itan. Ang akon lang dire, kung mag-away ka mo, hindi pagpadala sa init nyo, kag ang tao, hindi lang tani mahalitan ng iban nga pasahero. Ari mga K5, ba? Okay, away sang konduktor kag pasahero, nga sa sobra nila gusang pasahero, kakainit-init na gid niya, nanupla siya ya, pati iban nga pasahero, nagkalaigo sang kasabad ba niya klase, balita ba. Sige, itan, may pandara na lang na itan na. 153 na tapo, hindi na mabuyan tan. Roll tape, tira! May bayi pa nga may bata, oh.
10: Hindi ka awa, pinasaw sa pasahero.
7: Oh! Pusa na itan! Gang katanay pa ka mo. Tani ikaw driver, ginsira mo na ng pultahan. Kaya huwag ka ginamo ng mga pasahero, mukhang ang imo nga konduktor. Sige, tan, roll tape, tan, roll tape, tan. Hana naman ta mag 200.
10: Ay, ay, pasahero! Dawa ka!
7: Oh, uy! Uy! Uy! Uy, kadamakers! Inano mo na, nagkalabasa yung iban, ho! Kadamakers, mga klase, ito yung pasahero man. Nano to sa yaman? Ay ka na, ano man to mga kakipipe? Nagkalabasa sang iyang kwan niya ko? Spitting fire? Ay na, ano man eh. Nagligad lang ni nga adlaw mga kakipipe. Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo,
10: oo.
7: Modernized jeepney. Dapat ipatawag niya. Uy! Uy! Na, ano nga pasahero? Uy, na, ano nga pasahero na itan man? Na, ano nga pasahero? Tatinatan, ginitulo ko tan, ginitulo ko tan. Tano tatitan.
9: Puro Delos Pop.
7: Kay nito ulo ko tan, kay nito ulo ko tan. Unta tinatan, unta tinatan sobra 200 na nakakita oh. Na ano man na sa yaman. Tan hindi na magamuna no kay ayun no. Ang ginapagwatan ni eh, isa lang ang leksyon ha nga gusto ko ipakita subong aga. Hold your breath. Ibla magpadala sang init away, init. Kag ang driver tanikin sira na to, no? Ang ginapabalota lang sa inyo that wala sang substitute sa mabugnaw nga ulo. Kay kung magpadala-dala kita sa aton nga emosyon, didala kita eh. Gipagwa ko ni mga K5, ang nakita nyo to nga pasahero nga nagapanupla, ang iban sa inyo basi magulpi lang kung dinahon nyo man tong tao, bla. You know, it's not good. Hindi ta pwede dali-dali kundinar ang isa ka tao nga ang makita ta mo lang na dapat pamangkuton ta siya eh. Because it's not good to condemn someone outright. You see? So, mo maning ako, yung pakita ko, for one simple reason, one, patawhay kita. Number two, kamo nga nagatanaw sang video, hindi kita na'y maghabol isang konklusyon tos taong nanupla to. Kinanglan, mamangkot kita. Bistigaron tagid. Because it is not good to condemn someone outright. Pamangkuton. Amo ina mga ka-K5 nga sa aton nga post kahapon, namot lang kay very timely ning post ko kahapon. No? Ang akon nga post nga hugot kahapon is today. Ang post ko sa akon account la kahapon, tanawan nyo si Eric, tinirepe bla. Mayara ko da hugot. Morning hugot bla nga ara, ginabutan ko da. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Ang aton, kabuhi ta, isa dasma ta. Pero hindi ta pag-isipon ang pagkadasma ta, kundi ang pagbangon ta. Kag ang mga tao nga nagakondinar sa aton sa pagkadasma ta, tandaan ta gid ni mga K5. Every person falls and fail. Remember that. Every person falls and fail. And it is not for us to judge someone just because he fell down and failed. Hindi ta na yan, hindi ta nga kao na isa katao, may nakasala. Tapos lambas tiyahon ta, kay ikaw abisa, kaya kaorganisasyon, lambas tiyahon mong isa da, ay nanonupla itong pasahero. No, it's not. Because it is not the falling that counts, but on the number of times you rose up and face kang magambal nga, nakahimo ko na, acknowledge what you have done. And change the course of your life. So mo lang na nga ito, mga kakipay, pagwa ko itong video, not for anything else, but to serve as a lesson that we cannot condemn someone just because he made something. Budlay mang kundinar. Budlay mang kundinar. Amo na nga kita mo, ako masakit ko yung magkomentaryo. Sa mga doon kay Pebble dyan, ako yung masakit magkomentaryo. Kag kung magambal ko yung amuning tao na, ginambal ko ganyan. Sa mga tiyer, kisa nga, mapagdugagugago. And I mean it. Pero antes kita magbirada mga K-pop, kita mong primotel, napakantuan ko yun yung reporter. Kantuig ito. Mangkota to anay, kaya antes na ko nung patan ko na rin kagbiradahon to, no? ginapapamangkot ko na anay. Kay kabudlay nga hindi ka magpamangkot. Dira kita sina mga ka-K5. Pangkot anay. Let them explain first before you condemn. Sa Biblia, gambal gina, he who has no sin cast the first stone. Umum naton, di ba? Sinong lasalada, sinong mabuot na? Abi ka una, aboy ba to? Mabudlay na ba? Siga, haboy ka ba to? Masubra ka pa ka makasasala? Saan ginahaboy mo ba to? You see? So, muna nga ton, mga K5. I hope these lessons get across the airwaves. Because it is not the time that you fall down and failed, but it is the time that you rose up and correct the wrong that you have done that matters most in this life. Antay na mga ka-K5. So muna na, no? Nasa labat lang mga pasahero sa kwan niya. Amo na gani nga kisa. Amay amo na gusto ni iya ni kwan ni Julie Hinubiya lumugtang. Hindi kita mag-judgmental, bla. Hindi kita mag-judgmental. Let us be open-minded. And you know, when someone is saying, I'm sorry, you accept the sorry kung iya ginaginambal. Hindi ka gasuri ng tao, ilapakon mo pang alapakon. Sabi ko, ikaw man balusan, lapak na karoon, kundi mlayan man. Kaya mo muna sa ito yung pakita, tumago lang. Let us not judge someone, kaya panupla to sa islakyan. But let us judge him kung napamangkota na siya. You see? Mo muna, that simple, mga ka-K5. Ay, langgabang yan.
11: Furo de los Pueblos.
7: Final point. Okay. Laya, nasun, i-rect na repay naman na. Bala mo na, kanyon nun talaga mo eh.
11: Furo de los Pueblos.
7: Okay na niya. Tan, ba congratulations kid kay Kampuistuhan Highland Resort. Mga K5, si Kampuistuhan Highland Resort, abita kong resort lang. Grabe, galiya. Nagligad to ginlawag na tinaton, inanunsyo na naton this K5, nga ang Guinness World Record nag-recognize sa manok ni Kano Guapo as the biggest chicken structure in the world. Bilog na kalibutan. Gin-recognize nila ang Kampuistuhan Highland Resort kag ang largest nga chicken structure ni Kano Guapo nga pinakadako hindi lang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan, mga ka-K5. Yawer, kahapon, mga ka-K5, ang 2026 to nga libro sa Guinness World Record, araw, 2026 nga Guinness World Record on page 111. Page 111, yawer, ara, mga ka-K5, ang manok ni Kano Guapo, Kampuistuhan Highland Resort. Ara, na-picture. Ara siya, oh. Sa page number 111 sa Guinness World Record, kita mo daw bugalon kita, no? Isong binatan, arang libro, Guinness World Records 2026, ha? Isong to abitan, nga daw aragid tan ang kwan, ang manok ni Kano Guapo tan. Dito, daso nga picture tan. Grabe mga K-5, daw bugalon man kita, no? Ato, isom to tan sa punta, tano, itong manok ni Kano Guapo, tano? Sige, saka agad, sigigitan. Na, pwede masom, ah. Oh, largest chicken structure in the world, manok ni Kano Guapo. Grabe, no? Ara na kita, subong, yatan awan nyo, eyes to the board, mga K-5. Congratulations, Kano Guapo, Kampuistuhan Highland Resort. Ara, gid siya, yaho? Na-picture na siya to sa libro sa Guinness World Record. Grabe, no? Though, ang ambal, tas yung una, do kalahog-lahog lang na amuna. Pero subong galiya, ara na gidya, no? Ang Negros, kag ang Bakulod, kag Kampuistuhan sa Guinness World Record. No? Ang mama sa amigo naton nga si Bing Piñafel, si Ma'am Edna Piñafel, nag-celebrate subong sang birthday niya, dos Morsia. Listener, tagid ni, si Ma'am Edna Piñafel, Mami Edna Piñafel, mayong aga lang si imo, happy birthday lang da si imo sa Murcia. Happy birthday. From Bing Piñafel, amigo, taning may upholstery shop, kakampyon da sa Pakadto ka ingisib lang. So, Mami Edna, happy, happy birthday gid sa imo. Happy birthday gid. Sige, larga bola.
11: Furo de los Pueblos.
7: Tinakita nyo to mga ka-K5, ba? So, congratulations man, kanok, manok ni Kanok Guapo, Mr. Ricardo Kanok Guapo Tanser, sa Kapustuhan, congratulations. Abi ko, lahog-lahog na primero mo. Lawglaw, kagapon pagkakita ko, ala gidya, libro gidya nga 2026. Kung makakadto ka mo sa mga bookstore, bisan di ka mo mabakal, okay lang, tistingin nyo, open ka mo sa Guinness World Record, yellow tong cover niya, ara sa page 111, buksin nyo lang ka maghambal nga, I am proud, Bacolod non, I am proud, Ilonggo, kay ara gidya ang manok ni Kano Guapo. Kita mo na toto yun dyan Malati Lisas. Amo nang mga tirada na lang ang tukturuok. Ang manok nga wala untat tukturuok. Ang bali Ma'am Roda ang last night. Ang tingog Ma'am Roda, balaan mo kay sinoto.
11: Furo de los Pueblos.
7: Okay. Sige. So Kano Guapo, congratulations. Congratulations sir ha. You made us proud, Gataga Negros, for bringing us to the international level above the rest in the global tourism landscape. Salamat yun.
11: Furo de los Pueblos.
7: Why naguro kita time ha? Sa aton pagpangagad, bantayan lang buhas. Tapos to kay nakabangkalan report, parte sa kay Bishop Galbines, mabalos buhas ang station manager sang sagay, si K5 Colin Cobia, immobilize yung team niya kay Kantuanta ang balay ni Bishop Galbines. Buhas mga K5, sa sagay. Why ni kita time sa aton pagpangalagad, palatuntunan Foro de los Pueblos. In behalf sang aton partner K5L Jan Castanyo, nagaremind ko sa inyo ang mighty Cindy pagkalimtan, ang aton nga DTX 500 para sa imo nga diabetes kag imo high blood, kag ang aton nga kontra aray. Aray! Aray, aray ka da. Kaya pala nakit, lotalotahan mo. I-detribayo mo yan. Ang aton power trio, hindi ginaton pagkalimtan. Kag kung nagadunglay, kag nagalupay-pay, pwede pa maguntay. Extend food supplement for the boys.
11: Puro de los Pueblos.
7: Ang kapeta nga nagakape ka na, ginadetoxify ang imong atyan, ginatinloan ang imong tinayo kung gut. DTX Coffee Mix, ang kape ng bayan. Ini si K5 Eric Tenerife nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye, bye-bye!
12: K5 News FM.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: ani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
3: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
6: isang pala ka lang.
5: Ako, ang linya ko,
6: isang kapsula ka lang.
5: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
6: Extend
5: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Like flavowasca,
5: epektibong sexual potency herb.
6: Stimulates libido
5: and treats sexual dysfunction.
4: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
5: Extend Superman for Men.
4: Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Loja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
13: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
15: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ganyan carots.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
12: Salang solusyon. Hindi magkaon balot.

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
1: Kasaling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
2: Basta.
1: Ano na yung inter man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa tanan naton nga mga tagpalamatay, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporaryo nga host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
4: First,
3: wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod ti hindi pagin mla kay delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitog hypertension kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood ti guba ang kurason, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
3: No? Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa kurason kay iba niya gahabok na mo wala isla kabalo nga dugay na galis la high blood kay wala ka pa check up ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid especially sa imo nga blood pressure kay kung ulihi mo na balaan way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
4: Thank you Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Ini tapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
3: Pero kung bastante ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
4: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
3: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
5: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, paganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, paganahon niya ang ningraas system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining raas system. May ara mga factors Sir Boy kag Doc Ramil no nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
3: La, plakaon mo muna para no?
5: Ikaduwa amo tong hambal ni Sir Boy may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga raas system no. Raas system. So ang raas system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
3: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
5: Ang aton nga alagyan kag syempre tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalangubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
3: Yes. Sa so, ibagit yung ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, anak? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
2: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantag sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas nang produce sang vitamin C,
6: which is a powerful antioxidant as well.
2: Tama na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX sa 500 nga isa man kasay sang antioxidant mga vitamin C makuwata na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
3: Ang nami iya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
2: pulo ka pungkan, no?
3: Pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaon ng pungkan kag,
2: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
3: damo na sa nuts, ha?
2: Nuts kag mga green leafy vegetables
3: kung
2: ang vitamin A
3: kung kaon ka bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine bla, ginom ka DTX 500, ginom ka Mighty C, plus pamanan mo sang mga butong da, avocado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
0: DTX 500! Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-ilay din La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Kailan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500!
3: Kadtota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw kaga-inom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
5: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty C, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa Mighty C, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga Mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
3: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga silula.
3: Ah, amo na gusto ko.
2: Oh, hubin
3: sir
2: lang.
3: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
2: Oh, okay nga man. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig bla sir.
5: Hindi mapalya, hindi mahina.
2: So kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag Mighty C.
3: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
6: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
3: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and Mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
6: Correct.
3: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
2: Uy, kamahal man, Dok Ramin.
3: Siyempre. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C,
1: makabuligid sa mga kauturan nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi diri sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
4: Ang nami sa DTX 500 may upkampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no? Alinsa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Mm. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang health benefits sa mga kauturan na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, syempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
4: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy, inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
4: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom MITC para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Ang matamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
8: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agud maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imong blood sugar test.
9: Ilatong score ganit?
10: 470.
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
1: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
4: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
4: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
4: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo naton, Sir Boy, kung maligo.
4: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
4: DTX Soap ka na.
1: Yes.
4: No?
1: Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Clinica Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imo nga tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
4: Kaya ang Clinica Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imo lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Clinica Diofresh makagatag sa imo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay diya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kapi nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend. Upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
11: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
11: Mga pita, piliyon ta ang kapi nga nami na may antioxidant pa. Ugasan, Sir Boy, tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
1: May amarguso, may disugard sugar cane.
11: Yes, DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, Sir Boy.
4: kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why gaya nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
3: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya sugar free dili free sugar
4: hindi siya iya kunang gatawag nga table sugar ang ginputang stevia
3: niya DTX premium no? DTX premium tandaan nyo na medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama
4: si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium anong ni ginapuga mo Sir Kevin
5: ginapugaan namo sang duwa ka D3 bio luwas sa napuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium no ni Sir Boy ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
3: pag gananam siya
5: naganam no luwas na naganam mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
3: bulletproof coffee na eh
5: ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
3: So, amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio ibutang nyo sa kape kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permi na mo ginabalik-balik gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation kag isa sa pinaka the best gid nga sekreto ni engineer gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
4: Oo. Yung ano na ngalan niya na son?
3: Siyempre, DTX 500 liniment.
4: Oo.
3: Bantayan.
4: DTX 500.
3: Ito na na, change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
5: Mas gin pa-epektibo.
4: Mas gin epektibo. No?
3: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
14: Sa katlo, kapila ka mag-inom.
13: Sa
14: DTX 500.
13: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
14: Subong, kamusta?
13: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagyong ginibatsa.
12: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuor sakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
16: Kag subong kanami sa kon paminsara.
12: Mighty C mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
20: Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Roa City.
18: Atubang sa PLDT McKinley Street,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo,
20: Reventor Building,
18: Osmeña Avenue,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
20: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8 Bagumbayan,
20: fronting kay Sun Mall,
18: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
20: Kulasi,
18: National Highway,
20: kilid sang LBC,
18: Clinica de Alternativo Medicina,
20: Kabangkalan Branch,
18: located at ACM Building,
20: Texas Street,
18: Corner Bread Box,
20: Kabangkalan Public Market,
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
20: Sagay City,
18: Radyo Bandera Compound,
20: likod sang Pag-ibig Office.
18: And
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City,
20: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
3: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
4: Talk ni Doc. Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
3: Damo na hadlog Sir Boy sang tambok kay ang coconut oil is tambok pero ay sila mahadlog sa tambok sa baboy tambok sa karne pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio
1: amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
14: Meaning pa,
1: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica Ditribayo, may ara ka Sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang ato niya Clinica Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
4: Mm-hmm.
1: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
4: mm-hmm,
1: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula. Gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
4: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica Ditribayo.
1: Sa Clinica Ditribayo, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide ni siya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ng cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
4: Napag-gabi, no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
4: ng selula.
1: Nga selula.
4: Uh-huh.
1: Kung wala ng putos, wala ng cell membrane,
4: ay,
1: patay na yan. Dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
4: Correct,
1: no?
4: Tinilipon na sulod, patay selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
21: Pati mo, Doc, exposed,
1: oh,
21: no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica Ditribayo.
22: Ditribayo! Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na! Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo! Adlaw-adlaw! Ditribayo! Ditribayo with Physio.
23: Ako si Anay. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo ba okay gidang resulta subong normal na gid.
22: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
22: May TC. Mabalik sa mga butika.
0: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Rojas City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Mm-hmm. Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
4: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
1: Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kaya because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
4: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, ano, na, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na ito nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukaw. According sa gitawag, another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo at loud-loud ni mo ginainom ang Ditribayo?
11: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yung ko sa Clinica Ditribayo, kaya nagnumbo ang kilo ko isa ka, ay, ang timbang ko isa kilo, Sir Boy.
4: Uh-huh.
11: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagatumar gali sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga
4: na.
11: Stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
4: Kung baga,
11: tin kang hormone, Sir Boy.
4: Sir Kevin, ano pagit?
5: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica di Tribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kay nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo, ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Mm-hmm. Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-a-Ditribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan?Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtabak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto.Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Jupiter, ha? Mga sawa ka na pero ni piso. Wala kaya imo sinuptan.
2: Wala mang kaso, dada. Payara ka man.
1: Bawsa ka ni mal mo eh.
2: Agwantahan lang bala, dad. Kay makabawi, kid ko sa imo sa pilakadlaw, dad.
1: Ah, san uhay, panayaguro.
2: Kung hindi, subong. Basibwas ah.
1: Ate sadya-sadya, eh, no?

0: Ala!
1: Nan, arao!
0: Ala, natulugan si Noli. Kaginimo niya nga, bulantila nga pula. Tapos na nasaguro kanta sa Twinkle Twinkle Little Stars. Ano pa natulugan na siya?
1: Ay, ginlapyo pagin sa guru kadalagan dalaga niya tapos sige bayo-bayo sang tila nga pulang.
0: Oo. Ay, bisan ano na lang mapinsara ni Nuli. No?
1: Mayo gani kay nakapaminsar pa siya. Ang lain da kun hindi na siya kabalo maminsar. Mas malipay na lang tasubong nga gapaminsar pa siya sang tulala na lang kag gapula pang mataya.
0: Mo na ba si Maduda na kita na nga nag-a-addict-addict siya?
1: Titungod na sa kape!
0: Tungod sa kape, mamo, gina!
1: Kape ba lang?
0: Ano nga, kape man?
1: Kape! Kape na gusto sa suyop!
0: Si Baladamo, kahit nabalaan-balaan na naman. Nga nga, kadamog si Musa, nabalaan tabugok man.
1: Mas maayo na lang na ang may nabalaan sang sawala na gid nga may nabalaan, bla.
0: Ay, gani man daw gusto ka man tabugok, ah.
1: Amo na sa subong, kay wala pa man takwarta nga ipabulong kay Nuli. Ay, isti, ipabulong gali.
0: Ano, ipalubong?
1: Ipalubong.
0: Hindi man, oy. Imbes nga ipalubong, ipabulong lang, anay.
1: Ah, hindi. Ang bot ko bala silungon. Ah, silingon ba lang? Ipabulong ba lang?
0: Oo, oh, man gani. Eh, kidaw gusto mo nagidya ipalubong si Nuli, aw?
1: Ay,
0: Amunang bot mo silingon.
1: Amunang bot ko silingon. Ipabulong gali, hindi ka ipalubong.
0: Muna. Ya, tabugok. Laruwa ba lang? Kiba, si bala kong ginapamatian niya lang tabala kang kapakuno-kuno lang na sa nga katulog so. Mandamo na nga daan talent si Nuli, mong.
1: Amo gani, banta ko. Sa lahi niyo guna. Sa lahi niyo ginabudat.
0: Ang mga talentado.
1: Hindi ah. Ang dumay lahi nga buang.
0: Sadya-tadya, I know!
1: Ay,

Hindi na kong maglibot pa sa field. Kainit na daan. Dali lang ko mapasilong sa idalong sang puno sang bayabas. Diri ko mapagwa sang akon nga survey sa idalong puno bayabas. Tapos, ipublish ko ni Dayon sa mga newspaper. Kag ipalawag sa mga radio. Bandahan ko lang isang pangapikapi. Ayos na ini. Wow. Ako paya, si Bung Sansaw. Abo niya ang kampiyon nga survey kaysa idalom sang puno sang bayabas. Ayos na dayon. Damo naman niya ang mapapati ko. Nga sa gihapon, damo ang may nagasalig nga Pinoy kay Migo Bingbong ukon Bibieng. Mapagwa ko dire sang resulta, inday saray nga damo akig sa iya na dismaya tungod sa mga isyo sa iya nga Mary Grace Piatus kag Filipe Chippy. Hey, maayo gid ni nga resulta para sa administrasyon. Patod nga kun ini ang magwa sa mga taga-media, ilabi na gid sa Facebook. Malipay gid ang mga sakop sang demonyo haisti sang administrasyon ni Bibieng. Sadya-sadya gid eh, no?

0: Ой, Маритеса.
1: Ай, ano naman ang Norbs? Ano, Norbs?
0: Daw, piling ko. Hindi ko na kaya.
1: Na! Silig mo, Norbs, kaya mo pa?
0: Napatod ko nga hindi ko na kaya kagbasi. Katapusan ko na ini.
1: Ha? Ay, dali lang. Hulaton talang si Marikayot. Kaya ito pa siya sa buho. Aw, sa buho. Isti. Na nagkwa pa siya kwarta.
0: Sige na lang.
1: Ha?
0: Dala na lang ko anay sa emergency.
1: Ha?
0: Ulihin na lang ang bayad.
1: Ha?
0: Damo ko to kwarta.
1: Ha? Tuhod? Damo ka kwarta? Paula mo, tabi Norm, sakaan ko lang. Ara, malanggalin na nga damo ka kwarta, kapalibog ka pa. Bawo, kapalibog, patanikon diin ko mangulam. Ara ka man lang ganun. Ti Norms?
0: Karun talang na istoryahan. Ang hulaman ay dala ko hanay sa emergency.
1: Ay, Norms, iuon ko ni anay ah. Ano, pahulmon mo ko? Kay dalon ta kadayon sa emergency room. Ay, emergency room.
0: Oo, pahulmon ta ka. Basta, dalala ko anay sa hospital.
1: Ate, sige. Dari ka lang, anay. Pangkok, ay mangita ko tricycle na masakyan ta sa mangga, ho. Basta, pahulmon mo ko, Norbs, ha?
0: Oo, dasiga na, pangita na to. Kaya dumahunos na ang ginhawa
1: ko. Bangge, anay. Kaya agwanta ha kay sustineron ko.
0: Ay, sadya, ino.

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, pag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galgin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops Atawata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start of mong trip, Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: Mula batok hanggang tigke.
4: Kitang-kita.
6: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
5: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
6: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: ka, but kan.
1: Ano man na yan, Angelina?
0: Pasi, pasi hindi ka na magkaon sa pagkaon sa puyo mo, ha? Ako na lang napi. Daw, don, pagpanimaho, kubing nga may pagkaon, kada to, ay, tuging gutom ko dayon, no.
1: Amo na, galinga, nagpalapit ka di sa ako niya? Tungod sa pagkaon? Ikaw, gigaliyang may tuyo nga malayin sa pagkaon niya. Hindi ya kay si Bongkoy kagkulatoy.
0: Amo man ang tuyo nila sa imomong.
1: Imo, goro, itudlo mo pa sa iban. Ikaw man lang, Angelina, ang palakaon sa atong diya.
0: Sila mo man na, ah. Pero, mas mayo na lang gidya nga sakon kaya upod.
1: Basi kon sa imo ko magupod. Basi, ubos pirmi ang balon kuya nga pagkaon niya.
0: Maubos lang na kung sa ilang adawa ka magupod eh. Pero kung sa ako niya, shiray lang ta.
1: Wah! shiray lang ta? Ala? Daw?
0: Tuod na iya?
1: Tuod ka haw?
0: Gani, hua, hindi ka na sila kay mga bad influence sila ya. Sakon ka na lang ya upod kay kaayuhan gidya tanan-tanan nga matunan mo.
1: Wala, dosinti mapatihan ba? Dabanta ko gani, guro, mas laban ka pa ya kaon sakon kung may balon kung pagkaon.
0: Hindi ah, share ay lang ta gani.
1: Share-share gani, pero laban gidyang imo, I know.

0: Migo, pwerte kay gorompong sa tabi sa ato na eh.
1: Basi mig, eh kay Hogo Boss, lagi niyang babayaw.
0: Wahayaw!
1: Tabla, Migo, gadiwal ginang dilaya si Gestoria kay Toto Dakobot. Botkon?
0: Kabalo naman ko sina ko na noya target.
1: Oh, eh. Wala na siyang ibanda.
0: Kung ano nga itong target, ang mamanaya eh. Kagsubra pa dahi ya, Meg.
1: Amog ito, Meg.
0: Aro, banta ko gutom-gutom na yung nakatama mo.
1: Kapanagitlo na sa ganyo, daw kakauno na yung nagurong.
0: Laban, gre.
1: Ang pamangkot ka lang, Meg. Nga siya lang dahil siya nagadong.
0: At diba si ang partner ya, Bla? Ang partner ya, nangita man to siyang pwede madiskarte yan eh. Kung namo kanya-kanya, sila diskarte na, Meg.
1: At diba, si mga muna, Meg, kanya-kanya, gisla, Meg. Ano pa, be? Amo-amo, ginaya, Meg. Pero kita ya, Meg, hindi tayo na yung pagsundo niya. Kay pigaw niya nga diskarte ya, Meg. Mas mayo, ginang buligay nga diskarte.
0: Kaya nga, Meg, ako?
1: Kaya nga, Meg, kung hindi kalusot ang akong diskarte, kundi imo naman.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: linong na?
1: O tiyan, basi ko nakapanakap ng kuring o itong ulo.
0: Ganito? Wala naman ka miyaw-miyaw?
1: Ay, ito na siya, guru. Basi nakapalag yun, ha?
0: Wala. Tagid siya malampusan ba?
1: Ay, tikon dalampusan. Da siya tingin ka la ulagid ta, eh.
0: Kat nga, aman, how?
1: Kahit isa na siling ko na gani. Si mami mo to kayot. Nagpakuring-kuring lang.
0: Kung nalampusan ta siya, ang balon ta lang siya nga abita kuring, eh.
1: Wow! Ay.
0: Nala, hulo ko. Basi bala kung nagbuang si mami kayot, how? Nagbuang na siya kay Norbing, di malun, how?
1: Ay, oh, good guru, eh. Tungod guru sa bulita si Norbing.
0: Ay, nga bulitas na. Tungod sina nagbuang si mami kag si Chay Marites.
1: Oo, eh, hindi lang si mami mong gabuang-buang, kundi pati si Chay Marites, eh, di ba lang?
0: Yeah, oo, gani, ambal ko gani. Ay, halit, isang bulitas nina, ah. Nami na lang nakaksun bulitas ni Chu Norbing kag ipatulon siya.
1: Hala, sadya-sadya hino.

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio. DTX 500.

0: pagkatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! TTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Salit si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: today magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato na ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter, permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
10: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
12: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Para pong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Live News.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
3: Subong tunanta kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amo na kasimple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe sir boy, no? No attachment, no replication. So meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct, wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako sir boy nga sa una ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam resita sa mga may mga na infection. Dahil na mo na pajuson carrots, oh, sibuyas, ahos, uy, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic sir boy, ang D3 Bio gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism sir boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gituwag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw kung
4: bata. Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, sir boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
5: Ang natural nga antibiotic, sir boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi na gigko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio hindi lang magpatay sang ginatuwag bad bacteria kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa sir boy. Mayara sa sang ginatuwag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akon vitamin D3 lang sir boy, kulang na siya, no?
4: Correct.
5: So D3 Bio kompleto na. Pabakuro na nga aton nga innate kag adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina sir boy o kon lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria sir boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amo niya ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapaagi ha, iwa aya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So hindi yo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya habang ginahampas niya ang bad bacteria, gina-groom niya ya ang nami mo yang bacteria.
4: So meaning pa sir boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours ha, protektadong lawas mo against sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops,
5: oh, masulod,
4: masulod ko da. Wala. Any time na ya, guway na ya, oh, kapabalo ya. Na ang kagaw, masulod gina. Amo lang namian ko sa D3 Bio kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, sir boy.
3: Correct.
4: That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, sir boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo na kasiling ko, hindi lang ya COVID kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
1: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Malakas, mga buti ka. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jinpo Generoso, iniang 11 Mbps.

Mayong aga naman sa ato sining mga ka-K5. Kamusta ka mo? Today is Thursday. Webes kita ng adlaw, Mayo 21, 2026. Welcome na sa palatuntunan, 11 Mbps. Temporaryo kita nga nagatalo sa inyo, Anchorman. Agato sining Vice President for Administration and Human Resources, ka-K5 Jean Paul Generoso. Subong aga! Padamo kita sa balita nga pagkadalon sa inyo, but of course, yung nakalipay naton nga kaupod namon kamo. Kindly share sa nga to sini nga pagpangalaga

0: Pila sa mga balita nga pagadalo naton sa inyo. Atong interview bala ni KK5 Julius Maribiles. May angot sa 4.5 million pesos worth of illegal drugs na na-recover sa isa ka by bust operation. Istoryahan ta na karon. Kay may ara kuno nga do preparasyon sa maskara, but it's too early to prepare for October. Sige lang, pamatiyan ta karon ang iya sining interview ubod na sa ato sining city director. Bao kapaang sang panahon. Tama kainit. That's why madamo karon sa mga nagahingyo sa aton sininga provincial government nga kun pwede naman ay maluoy man kamo sa mga mangunguma. Magpatigayo na kamo sa cloud seeding operation. Jesse size ka mga pamalay nga ginakabig nagasablag sa dalan gindemolish sa banwasang hinubaan. Sometimes may mga tawogid nga tigaulo, may mga tawogid nga hindi magpati sa isa lang ka istorya. And leksyonan mo makaisa, masulit pa. Ini ang natabo sa isa ka 45 anyos nga babae nga for the third time nadakpan sa isa ka by bust operation sa siyudad sang Kabankalan. Bumayo? Mayo kuno ang sitwasyon sang mga mangunguma kag mga mangingisda sa kasama. Ano ning kasama? Cadiz, Sagay, and Manapla. Sa second district sa ato sininga probinsya, nagbaton sang cash assistance ang mga mangunguma kag mangingisda halin sa national government. Trabaho 2026 dira sa siyudad sang Kabankalan and recognition of the prevailing situation sang kakulang sang trabaho. Magapatigayon sang job caravan ang siyudad sang Kabankalan sa mga nagapangita sang obra. Oy, may chance kamo. Pinagi sining trabaho 2026 program. Kag sa siyudad sang San Carlos, binhi sang Humay, igapanagtag sang San Carlos City Agriculture's Office. Of course, may isa kita kabalita nga ginapursu sa sining mga tinion. Ining ginaligar isa ka bata nga gin-abduct, ginkuha ko no sang espirito. Abot ano nga klase espirito? Allegedly, nadula siya sang pila ka oras. Kagsang nakita, ayawa na pangita ang pamilya, nakitaan siya, diraman lang kuno sa bomba. Oy, maayong utugali sa kay Ray Sendico, Kerr Paharilio. Salamat man kay Kian Valyador, sa kay Margie Chua Verano Malinaw, Sandra Dizon Haro, good morning. Oy, Boss Joe, kamusta ka na? Kamusta ka, Sir Elmer Lodi? Present na ko. Salamat, Boss Joe. Merlita Malvas, good morning. Jovilin Maghari, maayong aga. Yuri John, hopefully drive safely kami sa dalan ka hindi kay nagadali kamo magkadto sa balita ginapahigad. Ano to na ta na auto dayon? from Handumanan, Merlita Malvas. Salamat gid. Jonix Espares, good morning. Gina Purano, good morning man sa kay Evelyn Fernando. Ray Sandico watching from Cabancalan City. And Rosemary Milagrosa Bernales watching from Barangay Handumanan. Edna Palomaria Kuntapay, good morning. Mary Lynn Parcon, mayong aga. Eduardo Clarito Sayosa. KK5 Elmer, nagapamati kami diri sa Barangay Alegria, Murcia. May Dagay, good morning. Uy, happy birthday, May. Kimberly Chorima Mopra, good noon from Masaling, Kawayan. Richard Bilando Pasilan, kaginot tuod subong, sir. Oo, kaginot gidman. Kagkainit pa. Marilyn Parcon, mayong agaman sa kay Annalyn Canoy. Suzette Hernadi Titong, good morning. Jess Clifford Umenda Mosquito, good morning. Mayong agaman sa kay Marlon de la Cruz. Good morning, Sir Elmer. Monitor lang kami diri sa Victoria's Commercial Center. Jane Pareha, good morning. Niagata, monitor lang kami di sa Binubuhan, Bago City. Oy, Ma'am Annabelle Santisteban, mayong aga. Morning, Sir Elmer. Good morning, man, Jess. Good morning, man, Clifford. Good morning, man, Yuminda. Isa-isa hunta. Annabelle Santisteban. Hey, Merlita Malvas. Thank you. Nem John and Dama. Marilyn Parcon, Niagata, sir. Thank you. And of course, Kenneth Yonko. Good noon, Sir Elmer. Good noon, Team K5 News FM, Bacolod. Darlene Cabigon, blessed morning, Sir Elmer. Kagsatanan ng mga listeners. Dugay-dugay, i-check naton si K5 News Director Julius Mariveles. May angot sining interview niya with City Director Ribadomia. Sally Almension. Hi, hello, Sir Elmer. Good morning, Sally. Annabelle Santisteban. Good morning, Sir JP. Bisan wala ka. Margie Chua Verano Malinao, sir, mayong udto. Salamat gid ha sa mga naga-tune in sa aton sa sining nga mga tinion si EDW Brizuela. Oh, hambal ko gid daw. Oh, ang ano ina? Shema Tigihanon sa Banal, mayong udto. Kenneth Chongko, ang pinaka-the best nga project, rainwater collection facility, matipon tubig kada ulan, kag solar-powered irrigation pumps. Support sang gobyerno, hindi halay pang corrupt. Sir Lee, huko congrats sa anak ko nga si Christina May Santisteban, magna cum laude. Wow! Magna cum laude, ninaya sa hako-hako, ha? Second highest Latin honors. Halin sa summa cum laude, panaog sa magna cum laude, panaog sa cum laude. Biol Aligada Tupan. Salamat, gid. Kindly share sa nga itong sininga pagpangalagad, subong. Romar Duran. Sheila, good morning, sir. Monitor lang sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Bunso ng mga serbo. Good morning. Shout out sa akong brother si Johnny. Kadasig mag-ilis eh. Juarlito Cayo, good morning. iba kumawas kabugwas. Ay nano. Iba kumawas kabugwas. Mayong aga sir, listening Fabe Toboso. Again, congratulations sa mga nag-graduar with honors. Hindi na ilawglahog na achievement sa parts ng estudyante and of course sa parts ng ginikanan. That's why our salute to the graduates and heartfelt congratulations to the parents. Both ways na mo. It takes two to tango. Ang usual nga honor nga nakuha sang bata, honor man nga nakuha sang bata sa bulig sang iya ginikanan. Mati la kami di sa purok pagidait barangay Tangub, Margie Chua Verano Malinaw. Leslie Along, good morning. Shout out lang sa kay KK5 Eric Tenerife. Lowy Domingo, good morning. Watching live lang ko di sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabankalan. It's nice to see you again. Happy to see you. I missed your voice. Siling ni Sally Almension. Sir Liog lang ko, greet sa anak ko nga si Christine May Santisteban. O, Christine May Santisteban Magna Cum Laude. Kanami bala, si PSU Kabankalan, kanami bala, kung ikaw nga parent, tapos gasaka ang bata mo sa entablado, gina-announce nga, Magna Cum Laude. Terrible doga lumpat ng kwan mo, tagipusoon mo. Christine Labansawan, mayong aga. Thank you so much, Lodi, sa paglawag. No problem, Boss Joe. Erna Desina Amiga. Good morning, sir. Watching here sa Sitio Roma, EB Magalona. Uy, upod ko ni si KK5 Erna. Erna Desina Amiga. Kaupod ko ni sa drama. KK5 Drama Talent. Shima Tigihanon sa Banal. Sir Elmer, watching from Barangay Paraiso, kaga-monitor man kami di sa imo sa radio. Romar Duran. Salamat, salamat gid sa inyong pag-upod sa aton sininga aga. And of course, Al Aurino, mayong aga. Sir Elmer, monitor lang kami di sa Mambugsay, Kawayan area. Marian Camille Marquez, Bago Sampinit. O Barangay Sampinit, Bago City. Inelia Fernandez, good morning. Kapamati lang kami di sa Deca Homes, Handumanan. Angel Nepomuceno Gakuma. Hi sir, good morning. Always kami nagapamati ka nagalantaw live. Please greet na lang kay Nong Roland Alaban, Anali Alaban, kag kay Lara, kag Mavi Alaban. Willia Condada, good morning. Tating Divina Gracia Lancita, mayong aga lang. GB Magbanwa, good morning. Uy, sa Jubael, Saudi Arabia. James Bernales, good morning. Nal-nal, shout out lang sa Lani's Salon Staff, Victoria City, Victoria's Commercial Center, Lani, Michelle, Brian, Erlin. Salamat gid sa mga taga-Bambugsay, Kawayan area, Al Aurino. Ari lang ko din nagpamati, para rin nagpamati ka nagalantaw, si Sally Almension, thank you. Mierna Hambre-Hambre, good morning. June Valdivieso Kamartin. Good noon lang sir. Ari lang kami sa Barangay DSP o DSB Pontevedra. Kamartin family kaga kay Nanti Estelliero. Elizabeth Pineda, mayong aga. Dominador Flores. Ari lang kami. Pearl Garcia Padronio, good morning. Richard Villandro Pasilan, basta ga-anchor sa 11 Mbps. Siya na ang gwapo, Sir Elmer. Okay. Daw hindi kumabaton na. Rinel Dixon, good morning. Sige lang ah, kuna muna yung feel mo. Leia Nanoche Hinsoli, good morning. Kimberly Miraflor, good morning. Shout out lang. Maria Nicole Magbanwa, good morning. Si Leia Lanuche Hensoli. Razel Rodriguez Domingo. Sir, taga Talok, Bago City ako, sir. Ay, good morning, Razel. Gira sa Talok, mayong agaman. Sa kay Villa Flor Alina, good morning. Enelia Fernandez, mayong agagid. Cecilia Balbon Muleta, good morning. And si Ma'am Nanette Leong Corsiga, mayong agagid. Salamat, salamat. Sing it, everybody. Elizabeth Pineda, good morning. Darlene Cabigon, mayong aga sa tanan nga listeners. Rosini Basa De Jesus, good morning from Granville 1, Mansilingan. Nonoy Loyola Serbo, mayong aga. Celia Balbon Muleta, good morning. James Flores Antoque. Mindal Yantino, watching from Barangay Tagukon, Kabankalan City. Elizabeth Pineda, shoutout lang din sa anak ko nga si Roel Pineda. Ay, mama ni Roel. Si Elizabeth Pineda, si KK5 Roel Pineda. Rochelle Kasuyon, good morning. Nonoy Flores, mayong agaman sa kay May Dumugho. Of course, sa kay Joven De Lucanog, mayong agaman sa kay June Valdivieso Camartin. Razel Rodriguez Domingo, kay Umi from Morales. Good morning from Sagay City, Manulit Bake Shop. Uy, sa mga taga Manulit Bake Shop, malipayon lang at trabaho. Angelita Padilla, good morning. Joseph Isugon. Uy, Joseph Isugon? Ito, kilala ko ito ah. Pearl Garcia Padronia. Kadasi gabi kwan? Makambyuhan ang mga mensahe din nga makita ko, no? Richard Bilando Pasilan, good morning. Delmar Delphine, mayong agaman sa kay KK5 Sol Recto. Budot Gimera Colantro, good morning. Jerry Gigi Laguyo, watching from Barangay Maaw. Oy, sa mga taga Maaw da, mayong aga lang. Kapila ko da sa una magkadto sa Maaw. Namian ko nga lugar ah. And of course, Merlita Malvas, shout out lang di sa bata kong gapalaway-laway sa akon samtang galantaw kami live mo, sir. Susan Atriz, mayong agaman. Ken Atones, good morning. Layugin Templado Jonah, sir, pwede ka patamyaw ko sang happy birthday kay Jasmine Panadero. Oy, Jasmine Panadero, happy happy birthday. Robert Batayo, good morning, watching from Purok Arceo, Mansilingan. Virgie Villanueva Mirano, good morning lang. Dira sa Barangay Tanawan. Yona Trojo, good morning. And George Siblag Sildora, good morning man. Always watching 11 Mbps, Susan Atres. Romy Jessem, good morning, watching live from Bago City. Jose Antonio Murillo Alonso. Unta kon may cloud seeding. Ano to? Pasensya gid ha. Kay nagakadula dahil ng inyong mga mensahe. Anyway, good morning lang kay Virgie Villanueva Merano. Sa kay Juby Antoque. And of course, sa kay Michael Allen Hardinico, mayong aga from Barangay Payao, Binalbagan. Ana Marie Arroyo, pa-shout out na lang sir, from Cady City. Evelyn Pason, good morning. Jeremy Gumban, good morning Maninoy. Listening sa DAR office. Sa akong daihada, oh, kadasig sa imong nga mensahe, hindi ko na mabasa na tanan. And of course, Ruel Postrado, Nonoy Flores, good morning. Mayong agaman kuno sa iya mga kaupdanan da. Felma Joy, mayong agaman. Andromi Hissem, Mylene Joy Sidayon, good morning. Watching from Kalan-Kalan. Ralphie Pinuela, good morning Sir Elmer. Watching from Sagay. Aurelia Salazar, good morning. Rochelle Kasuyon, monitor la kami di sa Asyendan Naval, Barangay Talaban, Himamaylan. Marisa Pilieco Gallianero, pamati la kami di sa Matabang Talisay, Sir. Salamat. Kent Bulak Hawaniza, good morning. Monitor lang kami diri sa office. Salamat, Kent. Daisy May Pahilanag Colantro. Aka Kalataro. Ay, nako. Listening from Marina Binalbagan. And Michael Allen Hardinico, watching live from Barangay Payao, Binalbagan, Sir Elmer. Mayong agalan dira sa mga taga Payao, sa kay Chay Daling and family dira sa Payao. May mga pariente ko da, nalipat lang ko sa apelyido. Ems Robles, good morning Sir Elmer, watching from Palawan. Uy, good morning lang kuno, pa-shoutout lang sa KSS, sa Guy Chapter, Helen kay Ralphie Pinuela. Long de Diles, mayong aga watching live lang ko di sa imo sa Taytay, Banawang, San Enrique, Ana Marie Arroyo. Pa-shoutout lang kay Jimmy Arroyo from Cadiz City. And Gina Rose Galgo Ramirez, good morning, watching live from Bakuyangan. Salamat, salamat, gid, kay Daisy May Pahilanag Galataro. And of course, sa kay Jolene Selpao Hilado, good morning. Aurelia Salazar, pasyaro lang ko sa family Salazar sa Bacolod and Sipalay. Yonat Rojo, good morning lang kuno sa Barangay Bata. And Ricardo Nagarit, mayong aga. Los Biminda Olarte Villesa, good morning. Kimberly Miraflor, mayong aga man. Wala kwarta. Luneta Suyod, good morning. Asyenda Palma, Barangay Andulaban. And Evelyn Pason, good morning lang kuno sa Gulinggay and Pason family. Kag Abangan family. Pa-shoutout lang sa mga taga Sinto 10, Dankalan. Jolien Selpao Hilado, good morning sa family Hilado. And Giran's Vlog, happy belated birthday sa asawa ko. Roberto Batayo, good morning, watching live from Purok Arceo, Barangay Mansilingan. Virgie Balista Tibon, sir, good morning, matila kami di sa Canson, Barangay 2, Lakalota City. Velma Joy Saril Versosa, proud user of Clinica Alternativo Products, avid listener of K5. Salamat, salamat, Velma Joy. Roma Milo Baldi o Baldi Dara, good morning sir. Kapamati live sa Mansilingan, salamat. Virgie Villanueva Mirano, thank you good sa pag watch. And Claro Maricel, shout out lang sa taga Bayong Escalante, sila ni Judilyn Ortiz, Maria Cecilia alias Tagala, Agot Claro, Nanay Linda. And Luz Biminda Olarte Villesa, shout out lang sa kay Elmer Olarte. Kent Bulak Hawaniza, pa-shoutout lang sir sa guard on duty sa BDO Rosario Depot, sa Val, SG Val Posadas, kag SG Raymond Narciso. Ma'am Nanilin, Nanilin Desinal Shiflet, ara na, nagatutok na. Salamat gid. Good morning, ma'am. And Aurelia Salazar, sir, wala mo gid ginabasa, sir, ba? Hindi ko mabasa tanan abi. Kay kadasig, John Spana, Joel Garzola Helye. Ipadala lang liwat abi, sulit-sulit lang para nga mabasa ko. Ha? So, rigid kay kadasig mag-change ang mga messages bala. Kay may damo gasulod. Tikon na sulod gani, ibuslan niya na, hindi ko na mabasa. Michael Allen Hardinico watching live from Barangay Payao, Binalbagan. Joel Garzola Jella or Helia, good morning. Good morning, Sir Elmer. God bless. Thank you, Ma'am Nanilin, and God bless you too. Daisy May Pahilanag Kalatero. Angela Lirazan Gabo. Always watching from Purok Dos. Pearl Garcia Padronia Luneta Suyod. Good morning. Patamyo lang birthday sa kay Chloe Marie Mambalos. And Julie Mar. Tamyaw ko lang, sir. Bienvenido, family. Rene Boy Bantolio, good morning. And Arisi Japan, Kabudlay, Jake De La Cruz. Salamat, salamat, kid. Balikan ko lang karon ang iban nyo pa nga mga mensahe. Meantime, priority naton nga dalon sa inyo ang aton sining pag-feature sang interview kagabi ni ka K5 Julius Mariveles, ang aton nga news director. Ang interview niya sa city director sang Bacolod City Police Office may angot sa kita mo about 4 kilos of shabu and reportedly nakabalor sang kapin sa 4.5 million pesos. Hindi niya hako-hako nga sahi sang supply. Hindi niya hako-hako nga kadamuon sang supply sang illegal drugs. Amak mo? Milyonaryo iyang nagabaligya mo. Kaya kung mabaligya iya, may 4.5 million. Siya kundi milyonaryo. Di karon tigayon ini nga nadakpan kag nakuha sang kapulisan. In the course of conversation, siguro, kag ilang pag-imbestigar, na ilang na painuinong ininga drugs, preparasyon ko no para sa maskara sa Oktobre? Do kalayo aw? Mapreparar ka drugs, Oktobre mo pasuyupon, ginkuha mo na sa bulan sang Mayo? Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, anong kabulan? Anong kabulan nga preparasyon? Kung mga basi kasungaw na, basi madula ng balas-balas ang kwan, sang soft drinks, kung makuha mo lang yung taklo, bala kag ibalik mo, kundi ba sila sila nga, ay ah, nagsungaw ng espiritu sina, why na na damil? Tiyang drugs amo man ha? Or lain? Anong drugs samtang nagadugay, naganami, nagabate? Nga mabakal sila yung drugs Oktobre gamiton sa mabakal sila Mayo gamiton sa Oktobre. Oy Mayo! Talking about Mayo, Moises Mayo Paligumba Jr. ang Capelco Director. Director sa Capiz Electric Cooperative. Mayong aga lang. Former councilor sang Kwartero, Capiz. And subong ang iyang anak nga si Steven, nga FB friend ko man, isa naman kakonsihal sang Banwa sang Kwartero. Watching from Kwartero, Capiz, salamat gid Moises Mayo Paligumba Jr. Shout out lang sa mga bata ko kanday Rosebel, Rosebel, Rochelle kag Kisa May. Halin sa kay Rochelle Kasuyon. Mary May, good morning. Watching live from Barangay Antipolo. Shout out lang sa Family Ortega kag Leonor. H-Tib Princess. Beth Princess Kaulbar. Rabluak. Good morning lang sa akon nga ugangan nga si Poncia na si Kuya kag si Papa Muling si Kuya kag ang duwa ko ka bata nga si Zian and Alexa Joy watching live here in Zone 2 Bakuyangan Hinubaan. Virgie Balista Tibon, good morning, monitoring lang sa Canson Subdivision, Barangay 2, Lacalota City. Jefferson Demerin Deseo, Sipalay City, Barangay 2, sir. Salamat. Richard Milando Pasilan, Sir Elmer, good morning lang kami diri sa Barangay Kalubang Ilog, dira sa Kalubang, mayong aga lang. Romeo Paglumutan, monitor lang kami sa Batsoya ni Budo, diri sa Barangay 1, Ilog. Ortega Paul, good morning Sir Elmer, watching live from Barangay Antipolo. Shoutout lang sa family Ortega, kag Leonar, and of course, ariman si Lester Soriano, gainulan naman Sir Tani, sang Abril nila ginhimo ang cloud seeding. Diin pa na pakadto, nga June na ho, kag tigulula na, amo pa yung pag cloud seeding, daw kasuli sang gobyerno tahaw. Ay naku, Lester! May punto ka. Armando Perez, belated happy birthday lang sa kay Nanay Janet Andana Ibanez, watching live sa Glendale Homes. Oh, Glendale Homes, Granada. Julie Mar, sir, patami alam, bienvenido family from Sipalay. Ronelo Carmona, good morning lang sa tanan ng Mountain Tigers Incorporated Rescue Sumag Unit. Jefferson Demirin Diseyo, Sipalay City, Barangay 2, good morning. Marlene Santos, good morning Sir Elmer, monitoring. Tinena Marhen, good morning lang sir, watching live in Hong Kong. Uy, salamat! Jessica Dumalawco Tapdasan. Kamusta na si, kung hindi ko masala, si Jessica Dumalawco Tapdasan daw sa Makati City ni Bala mo? Kung hindi ako magsala, ha? Rinel Ditson, Sir Elmer Gunun, Ira Ta... ano niya, apelido man? Ira Ejercito. Good morning, sir. Watching from Purok, Tugas, Tugakon, at Tagukon. Taga-Tagukon, gali, Kabankalan. Si Ira. Ira Ejercito. Ping-Ping Tori Casiano, good morning, sir. Watching live. And Pearl Garcia Padronia, shoutout lang kay Giovanni Padronia, sir. Mister ko nga nagapamati. Aber, i-check tabi kung available si news director. Unahon ta na. Kay ka-interesting sang iya sininga interview sa aton sininga city director. May angot sa dako nga recovery sa... Why na ko na dito mukon? Okay na, niway na ko dito ukon nga, Iwan. Okay. So anyway, i-check na to. ang unang report, imbukada, upod sa kay K5 Julius Mariveles, ang aton nga news director.
1: K5 News FM, live report.
0: Good morning, news direct.
2: Nagasangkat K5 Elmer, ang operation sang Shabu pusher kag dealers diri sa siyudad sa Bacolod bangod nagsangkad na kita nangin Negros Island region na ang aton sininga probinsya. Ilakip na ang secure kabangdanan nga nadakpan o natikma kahapon ang indi magnubo 25 milyones pesos nga balor o bilisang shabu gikan sa isa ka ginapatihan nga runner courier kag budigiro at the same time ang ngalan niya kablo kasino si Bungi
0: Bungi, sungi?
2: Hindi, hindi. Bungi, babae. Uh-huh. Diri sa barangay 31 sa ang terms ang pulis. Sa Purok Fatima sa Islamic Center.
0: Okay, oo.
2: Dira natikma ining si Bungi. Nga damlag pa, wala nagsulod sa radar sa kapulisan.
0: Mm. Si Bungi is Muslim?
2: Wala na specify kung okay. Ano ang iyang religion ni alias Bungi. Pero ang klaro, ini siya, hindi lang budigero.
0: Mm-hmm.
2: At the same time, runner and courier.
0: Hindi siya yapusher.
2: Hindi siya yapusher. Pero dako-dako nga status.
0: Manog-tago lang siya, abi.
2: Manog-tago. Kag manog-distribute eh.
0: Ah, okay.
2: Oo. Ang guwaya daw siya ang gaalsada, siyang gatago, kag siya gapanagtag.
0: Daw, kwan abi, daw mayor koridor siya, abi.
2: Na. Kung sa social, warehouse man.
0: Kung sa social, warehouse man.
2: Warehouse
0: kung
2: man.
0: Pigado, budigiro.
2: Budigiro.
0: Okay.
2: Pero ang talalupang doon diri kay 5 Elmer, wala ini siya nagsulod sa radar sang monitoring ka police previously.
0: Away siya sa watchlist.
2: Wala. It was only recently nga nakita nila nga may ara siya ginadeal, pero ang terms ang police ni Colonel Rebadomia diri sa K5 sa interview kagabi isang larga vista nga para tuntunan, ang abi nila una-una sa report sang CDEU o City Drug Enforcement Unit nga bulto lang ginabaligya. I mean, 5 grams lang asta.
0: Okay.
2: O galing, nakibot sila nga pag actual bypass, nagdangat 4 ka kilo masubra ang nakuha sa iya. So, ang pamangkot nga, inatungod sa ila at suno kay Colonel Rebadomia, pwede nga ini siya gingamit man nga decoy sang una.
0: Uh-huh.
2: Para ilikaw lang ang kapulisan.
0: Mm.
2: Pero subong, natalupang dan siya kag pag-operate dako gid nga volume sang droga ang nakuha sa iya. But then again, suno kay Colonel Rebadomia, ini kabahin ng Gyapon sang transshipment operations sang illegal nga droga. But sa ningon, tungod sang puerto sang Negros Occidental, damo ta puerto eh, from Hinubaan down to San Carlos.
0: Okay.
2: So diri nagasulod pinaagi sa bangka o pinaagi sa Roro. Kagalin diri kwaon sa iba naman nga mga lugar.
0: Ah, kay di mabudlay sila magpaagi sa airport mo kay eksido na dayang
2: correct.
0: Security.
2: Correct.
0: So ang ginagamit nila bangka.
2: Bangka pwede.
0: Kay kung mga barko-barko lang kung kaisa gakaalangan sila.
2: May ara naman subong ginadala sa Roro. Pero kung paano makalusot wala pa na discuss, no?
0: Okay.
2: Pero ang nag-improve man at the delivery level ang ano panawag ni ang pag-deliver sang droga.
0: Mm-hmm.
2: May ara gani style K5 Elmer suno kay Colonel Rebadomia na monitor nila nga kundi may ara gagrab. Ga pangita ka sa lakyan o kung hindi gani ay, pa-deliver kapag kaon.
0: Hindi na ako magsakay sa grab ang gamuna eh.
2: Hindi may ara na grab shabu. Grab shabu.
0: Aga pa-deliver ka lang?
2: Aga pa-deliver. Pero siling ni Colonel Rebadomia hindi ni sala ka rider o konsang grab.
0: Mm-hmm.
2: Kay ang gakatabo, may ara na feature ang grab nga
0: okay.
2: May pabili.
0: Uh-huh.
2: Ginatago sa iban nga item, whether pagkaon o nanoda grocery items, pwede nga ginatago dira.
0: Mm-hmm.
2: Dason amo nang ginapa-deliver. Now, amo ini kalala subong ang operation sang illegal nga droga. Kag suno kay Colonel Rebadomia, humalin sang iya pagpungko, nagadangat na, on the average, 4 ka milyon ka pesos kada bulan ang ila sinima confiscate
0: okay.
2: Nga shabu. Or an average of 1 million a week. Hindi niya mapulong kung bala nagdamo ang addict, nagdamo ang pusher, nagdamo ang runner sang illegal nga droga.
0: Di kay kung why addict, di para ano nga maabot ding supply?
2: Correct, correct. But, suno sa iyang isa pa katalalupang dun subong is that ang community mismo, like in the case ni alias Bungi, ang community na mismo ang ga-feed sa ila, gahatag information.
0: Okay.
2: Parte sa operation sang illegal nga droga. Sining ko, hindi ba na sa una ang operation sang sindikato sang droga daw Robin Hood? Busgon ang palibot.
0: Mm.
2: Sinya subong lain naman, kay ang tao mismo gakakulbaan na nga ang bata nila mag-addict. Ang bata nila ma-pusher pila kadlaw. O magamo ang ila lugar. So may amo nang nga kulba. Yari ang porsyon sang pahayag ni Colonel Eugene Rivadomia, ang happy sang BC PO. Roll tape.
0: Okay. Aha.
2: All right. Porsyon lang ah. Sang payag ni Colonel Eugene Rivadomia.
0: Live di siya kagabi.
2: Live di siya. Na nakibot gani ko kay we thought nga ma-telephone interview lang kita. Pero sang uli, sang lapit ng interview, sige mahapit
0: na. Terribly ang respeto ni Rivadomia sa imo?
2: Hindi, sa K5.
0: Sa K5.
2: Are, porsyon sang payag ni Colonel Eugene Rivadomia.
3: Abay namon ordinary na siya nga for a year. O nagabalig niya siya. Dako ini item sa iya na captain. O kung basi bago abot ang item sa iya. Kay new ni identified siya namon, wala siya sa listahan.
2: Ah, okay. So, I don't know kung may factor diri Colonel ang seemingly inaway subong blas ang mga drug groups.
3: Hindi lang nato na ma-confirm ang amos ng report, but we able to receive report coming from different sources nato sa mga ginakuha nato ng mga alpas nato ng ginakonsider mga agent nato dira sa dalang mga gatag sa itong information. But this information naman na accomplished sa sini based ni sa series of this by nga ginobra na nato. Ginamonitor sa bago siya ka personality. We do not expect na dako makuha agan nato sa bago isa ka personality.
2: Which is quite interesting kay kun bago ka nga personality, saligan ka sang amo na kadako nga volume. Why so?
3: Siguro sir ba si kwan man ni sa amo niya wala siya na monitor. But dako nagliiyaya nga mga ginapagawa nga items. Probably is naka-focus kami sa iba niya mga personality diri sa Bacolod City to include probably the PD and other PDIG we have also PDIG kasi tatlo ding operating units naton. Probably na ano na ni siya na miss ang word ko siguro is probably hindi siya na muna kung hindi siya una nakitaan but ara lang gali siya yung dakong items.
2: Sa simpleng istorya na overlook lang siya abi. Daw lain ang ginatutukan nyo, wala pa siya nakita una-una. Wala siya nasiplatan.
3: Sir, ang consider ano naman sa kaya is daw gamay lang siya, ginatisbay lang siya naman, gamay lang man item siya kakakuha. And we do not expect sa amas itong item.
2: Pero style man na sa mga drug lords, sir, or drug syndicates, kasi nga ining isa daw medyo bag-un eh, kag daw wala pa ni tanto na natukiban ginsang polis, diri tabi ipaagi.
3: Probably siguro, sir, ang tawag nato nga daw ginadecoy siya. Sang grupo nila nga ginafront na siya nga gamay galing ara siya yung takong ayon.
2: Hala.
3: Probably, sir.
2: Duga alam ang mga drug syndicates araw?
3: Siguro sir, they also ano, sa ga-develop ang ilang mga technique based man sa pag-develop sometime. Sa amo na daw, amo na daw, pating palising na itong gina-adjustment. Sila ga-adjustment. Depende sa subong electronic na tanan. So, ganda ko ba ng ilang ako?
2: So, technically, ining sibungi, ang classification ni Yani, hindi lang kay HVT. Bodigero man ni siya.
3: Ang classification niya is runner siya o courier lang siya. Amo lang ng una. Nga report na mo na-receive.
2: Runner or courier, both silingon, ano originally magambal ka runner lang siya?
3: Ga-distribute siya sa mga barangay-barangay. Siya ang distributor sa
2: Napadalang
3: items. Ginagaan lang siya, ginasulan siya para mag-distribute sa mga items. Or amo na ang abang yun na...
2: Makuhan ko anay, sir, gamay nga bulig sa vocabulary, bla, mga tinaga sa nga ginagamit sa kapulisan. Magambal ka runner, nagbaligya ka barangay-barangay, mga ano kadamo na supposedly lang?
3: Bulto-bulto lang, sir.
2: When you say bulto-bulto, mga pila na?
3: 2 kagramo. 5-5, mga amo-amo, sir.
2: Bali, dira ka masugod. Bali, kun sa amon pa masugod, ka lang reporter, ka lang anay, abe. Antes ka mag-news director o mag-angkorman.
3: Yes, sir. Masugod ka sa hindi bulto, sir. Gamay-gamay. Sashay.
2: Alright, portion sang pahayag ni Colonel Eugene Rivadomia, live and exclusive, nagligad nga gabi, diri sa K5 News FM Bacolod. Amo nang balita para sa 11 Mbps. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, K5 News FM.

0: Kung magamo man lang ni ang sitwasyon sang Bacolod nga ginahimo nga transshipment point for illegal drugs being distributed sa area sang Negros Island region, mabalik na lang kuya sa Western Visayas. Kung ini nagapatimaan abi nga kita ng sentro sang NIR mo, kita na ang regional center, kag diri na lang mainaging tanan nga mga illegal. O Diyos ko, mabalik na lang ta sa Western Visayas, kag dito na lang sa Iloilo ah. Sila naman tong bahala. Kakahapoy niya kung magamuni. However, tingaton mga kapulisan, I hope nga they can do something about this para nga hindi magsigisigi ning amuni kay pasipila kadlaw daw ang gwasang Bacolod daw tindahan sang Shabu na ang mga taga Dumaguete kun mangumpra diri mapabakulod sila kay mangumpra sila Shabu di kundi kalawai. Mayong agagid sa kaya Maricel Calyora Maribau Flores. Good morning man sa kay Carmela Manzanares Marhen, Susan Guillen. Mayong aga Sir Elmer watching live from Barangay Bata, Purok Pine Tree. The monitor lang kami di sa sityo Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Maricel Calyora Maribau Flores. Roda Angeles Knight watching and preparing for lunch. Sir, salamat-salamat Ma'am Roda. Jean Kanke, mati lang kundi sa Toboso ah. Oy Bruns Pet Loves. Bro, mayong udto, kamusta manda ang 3rd Infantry Division sa Hamindan, Capiz. Elizabeth Pineda, patamyo sir sa kay Baby or why na? Morning Idol, pa shoutout lang diri sa Rojas City Idol, God bless. Palin sa kay Bruns Pet Loves. Sangarap ako sa K5 Rojas, listener na ni namon si Bruns Pet Loves. Jonah Dugaduga, good morning. Paliog lang patamyaw sa family ko dira sa Waina, Lunita, Suyod, Jonah Dugaduga and Marisa Nueva Espana Labandillo. Labandillo. Mayong aga lang sa akong tatay Badong, si Dorifa gapamati gid subong sa Kanturay Sipalay. Jonaline, good morning. Bichel Taganos, good morning. How are you? Listening here in Kambugsa, Hinigaran. Salamat, Bichel. Marilyn Caranza, good morning, sir. Watching from Handumanan. Gina Borja, ari lang kami disan nagapamati. Ah, good morning. Good morning, man, Gina. And hidlaw man kami sa imo, Sir Elmer, siling ni Ma'am Jonna Dugaduga. Darlene, good morning sir, watching live from Sagay City. And Juby Antoke, mayong unto sir, watching live sa Sitio Rosario, Barangay Nanunga, Hinigaran. Shoutout lang sa family ko Flores, kag family Antoke. Jessica Dumalaw ko tapdasan, mayong unto sir, watching live. Tama sir, sa Makati City. Si Jessica Dumalaw ko tapdasan, listener ko pa nito sa Piyakho ah. Rodol Manrod Roca, salamat gid Jessica ha. Ari lang kami deserve nagalantaw sa live sa Bamboo Panaad. Shoutout lang. Hi Miriam Lorieso, mayong aga. Bichel Taganos, good morning. Shoutout lang sa akong tatay Badong, si Dorifa. Salamat, Jonah. Jenny Gryan, mayong aga. Good morning man sa kay Susan Guillen sa liwat dira sa Barangay Bata sa Purok Pine Tree. And Mercy Martisano, good morning. Subong man sa kay Jonaline Rondes Galila. Good morning man sa kay George Pineda Gaspe nga naga upod subong. And mayo nga gamon dira sa kay hero ko. Magandang umaga diyan sa kay hero ko sa Bicol. Listener ko to when I was with another station. Matagal na to eh. Na listener, hero ko magandang umaga at maraming salamat sa suporta. Robert Siplao, good morning. Hi morning Idol Elmer, pa-shoutout naman po kami dito sa Bicol, Albay. Uy, sa Albay. Magandang umaga at maraming salamat hero ko. Sabel Ibanez, good morning. For Jenny Gaho, sir, mayong udto. Mayong udto sa tanan. Jelwen, araman nagatutok si Maria Shella Rabala Morera and Charlinda Polyaroste. Unload na isang aton sininga mga commercials and of course, magasunod na ang aton sininga Mighty C Network News. Magapanumbalik kita sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang ibu-blood sugar. DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa ibu-blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available nga pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag
3: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Indi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Indi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang mayoma.
2: Ay!
5: Sa cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so, no, kung even benign siya, ang point da, hindi mo ni pagputubuon kan nandamo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500

0: DTX 500 gagmay ti si Orpiorci kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agod indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty Sir Pure naman ang mga nagagaprevent sang overreaction sang imong immune system like cytokines. So, join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500 Mighty Sir Pure adlaw-adlaw.
1: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DTX 500 ka na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: Epektibo.
2: Aramis
3: Whoa. DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5. News FM.
6: Pressure? Mag D3 Bio kayo araw-araw.
7: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio, Sir Ted, laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio, Sir Ted, ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
6: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Far.
7: Yes, Sir Ted.
6: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio.
4: D3 Bio Health News.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
4: K5 News Philippines,
9: sumasayo ang MyTC Network News.
4: MyTC Network News,
9: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
9: Headline.
8: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. 173 na aplikante sa Aklana benepisyaryo sa libreng theoretical driving course na LTO. Mga biktima ng sunog sa Roas City nakatanggap ng tulong. Lalaking di umano'y nanili pa sa Cagayan City binugbog patay. Dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental patay. At investigasyon sa nagaganap o naganap na shooting sa Senado planong isulong ng isang senador.
9: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Papapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Nagpapatuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture o DA Region 6 sa posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino phenomenon, lalo na sa rice production. Ayon pa kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension ng nasabing opisina, posible na hindi na makapagtanim sa second cropping ng palay na mula Agosto hanggang Setyembre. Pinaghahandaan naman ang DA Region 6 na hindi sumobra sa 20% ang maging pagbaba ng produksyon. Sa kabila na 130% na rice sufficient ang Western Visayas, hindi sila nagpapakampante sa paggawa ng mga hakbang. Patuloy naman ang information drive ng DA Region 6 sa mga magsasaka kaugnay sa epekto at kung paano ma-minimize ito. At para sa MyTC Network News, ito si K5

0: Kim Montaño Caluyu para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: IDC Network News. IDC Network News.
2: Samantala, Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Jojen Morillo.
3: Posibleng maramdaman ang moderate to strong heat waves sa bansa at probinsya ng Antique sa huling quarter ng taon ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Antique. Sa panayam kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRRMO 4 ng PDRRMO Antique, ang peak ng El Nino ay mararanasan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag pa nito, fino-forecast din ang pag-asa na mararanasan ang matinding init ng panahon o extreme heat na tinatawag na strong El Nino na isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa kasalukuyan, na-reactivate na ng lalawigan ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang sektor upang pagtuunan ng pansin ang epekto nito at masuri din ang sitwasyon at solusyon. Samantala, inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa nalalapit na panahon ng habagat season, bagabat na sa ilalim pa rin ng El Nino alert ang lalawigan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: Out of 173 na aplikante sa Aklana, benepisyaryo sa libreng theoretical driving course ng LTO, ang kampiyon na balitang yan. Atin sa atin ka K5, Leonard Veray.
5: Nakabenepisyo ang 173 aplikante sa lalawigan ng Aklane sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Aklan District Office. Sa seminar, tinuruan ang mga kalahok tungkol sa traffic rules, road safety standards at responsableng pagmamaneho bilang paghahanda sa pagkuha ng driver's license. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sanggunyang kapataan ng barangay na Isod sa pamumuno na SK Chairperson Honorable Wella May Alonsagay kasama ang Barangay Council na pinamumunuan ni Honorable Errol Usane. Ayon sa LTO, bahagi ng libreng theoretical driving course sa kanilang programa upang mapalawak ang kalaman sa disiplina sa kalsada at makahubog ng mga responsableng driver sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Detalye ng balitang yan. At hindi kay K5 Rolda Villarreal.
6: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Dlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan o maabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay kamakailan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News.
4: IDC Network News.
2: At lalaking di umano'y naninilip sa Kawayan City, binugbog patay. Balita atin sa atin ni K5 Justin Kiss.
7: Patay ang isang 36 years old na lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa tapat ng isang bar sa Parangay San Fermin, Kawayan City, madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kinilala ang biktima na si alias June, residente ng Breton Subdivision, Puruk 1, San Fermin, Kawayan City, habang ang suspect ay si alias Comet, 28 years old, residente ng Villarta Street, Barangay District 1 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Kawayan City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang nakababatang kapatid nang magtungo sa bar. Pinalabas sila ng staff matapos mapansin umano na naninilip ang biktima sa mga babaeng nagsasayaw. Paglabas sa mga ito, nauwi sa mainit ang pagtatalo at humantong sa pananakit ng suspect sa biktima. Naawat pa ng mga bouncer at ng mga tao sa lugar ang kaguluhan. Ngunit isinugod sa ospital ang biktima at kalaunan ay binawian din ang buhay matapos itong magtamo ng injuries. Patuloy pang imbestigasyon ng hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect. Sa kabilang banda, nagpalabas naman ng Facebook post ang isang nakababatang kapatid ng biktima na si Arman Tabago Mabutin. Sa kanyang Facebook post, pinabulaan na nito na mayroong mga bouncer na umawat sa naturang pambubugbog. Sinabi pa ni Arman na wala umanong tumulong sa kanyang kapatid upang isugod at tumawag ng rescue at dalihin sa ospital. Nagpost din ito ng CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y mas malinaw na anggulo ng naturang pangyayari.
8: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C. Mighty C po namang ang 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Mag-vitamin C na, mag-Mighty C na. Mabibili sinyo mga suping putika nationwide. Ako, ang inyong Mr. Public Service, Just in Case, para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Ganyan, dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. Palita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
9: Sumuko sa mga otoridad kahapon, araw ng Miyerkules, ang isang 22 anyos na babae na dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Pulis sa Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalize Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga pulis, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebelding grupo na samantala ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na naaresto sa loob lamang ng isang araw. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Carlo Arisgado.
10: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 8 ang aabot sa 61 na mga wanted persons sa buong Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo nitong Mayo 19. Kabilang sa mga naaresto si alias Ben, 44 anyos, residente ng Nabalbiliran, at number 7 most wanted person sa rehiyon. Siya ay nahuli sa bisa ng 7 warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 5B, Article 3 ng Republic Act 7610 or pagpapasok at pagsasagawa ng prostitusyon sa kabataan at iba pang sexual na pang-aabuso na may piyansang 200,000 pesos kada kaso at isang kaso ng paggagahasa na walang piyansa. Sa Ormoc City naman, naaresto si alias Deo, 44 anyos at number 8 most wanted sa lungsod. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified rape, 3 kaso ng act of lasciviousness na may piyansang 10,000 pesos kada kaso, at 4 na kaso ng paglabag sa Section 10 ng RA 7610 na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang mula sa Leyte Police Provincial Office na may 20, Inunda ng Eastern Samar na may 12, Virgin Samar na may 9, Ormoc City na may 6, Tacloban City na may 5, at isa naman sa Samar Police Provincial Office. Ang mga sospek ay may kaugnayan sa iba't ibang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ay ng paggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, kalaswaan, pananakit at iba pang paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
11: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Samantala, 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Hindi na nakatayo at tuluyang binawian ng buhay ang 2 kalabaw matapos tinamaan ng kidlat sa bayan ng Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente sa Barangay Antipolo noong Lunes ng hapon, Mayo 18. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ayon sa mga residente, bumuhos ang malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat bago natagpuan ang dalawang kalabaw na wala ng buhay. Ngayong araw ng Huwebes, Mayo 21, posibleng maapektuhan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat ang Visayas area kung saan matatagpuan ang probinsya ng Negros Occidental. Base sa forecast ng PAGASA, Huwebes ng umaga, apektado ng easterlies ang Visayas kung saan mararanasan ang mainit na panahon na maaring masundan ng mga pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Nagbabala ang PAGASA sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga pagbaha at landslides sa mga apektadong lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, humingi ng paumanhin ang dating British Pirate Radio Station sa mamamayan ng United Kingdom at sa hari matapos itong aksidente. May pahayag ang maling balita tungkol sa pagpanaw ni King Charles III. Ay sa pahayag ang insidente ay dulot ng computer error sa kanilang pangunahing studio na nagresulta sa maling pag-activate ng Death of a Monarch procedure na karaniwang naka-standby sa mga UK broadcast stations. Agad itong itinama ng istasyon na matapos mapansin ang problema at naglabas ng on-air apology. Nilinaw naman na isa itong technical na pagkakamali at hindi sinusuportahan bilang totoong balita.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Roger Pangilinan, ka-K5 Rex Santos Candos, at ka-K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa Kampiyona Estasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM.
4: News FM.
13: D3, Bio.
14: Problema sa pangkaso?
13: Hilana, sipon, kagubo.
14: Tugasong virus, kagbikrobyo.
13: Ang D3 Bio ka na.
14: Ang D3 Bio.
13: Uno sang lauric acid.
14: Nagginahimo
13: monolaurine sang atong lawas.
14: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio.
14: Adlaw-adlaw.
13: D3 Bio.
14: D3 Bio.
13: Senior citizen ka na bala?
14: Kag medyo
13: nipato na.
14: Ibalik.
13: Kagprotektahan ang memorya.
14: Mag D3 Bio ka na.
13: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
14: Nga isa kasahi ng brain food.
13: Kagantin luman
14: sa aton uto,
13: rason
14: nga gandami ang memorya.
13: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
14: DGX 500.
13: Kina problema mo bala
14: ang mataas nga blood sugar level?
13: Mag DGX 500 na.
14: May ampalaya extra
13: nga bugana sa charantine
14: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
13: Likawan
14: ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DGX 500 na.
14: DGX 500,
13: ang free radical neutralizing supplement.
14: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
13: Likawan ang komplikasyon
14: kag balatia.
13: Mag DGX 500,
14: ang pinakakampiyon
13: ng antioxidant.
14: DGX 500,
13: Mighty C,
14: ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C.
14: Mabakang abutihan.
13: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
14: Mabakang
13: sa mga abutihan.
14: DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
14: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: problema, agad ako sa akong body odor.
19: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit.
19: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
20: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kung piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Doktor Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagpapagawa.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
4: Mapakal sa malapit na butika.
5: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
7: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
8: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska nga nagapataas ang energiya kag-stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
3: Ibano

0: Kitang-kita.
1: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

0: Ay, parayon kita sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa gyapon, sa ngalan sa katon regular rankoman and Vice President for Administration and Human Resources, KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman, si KK5 Elmer Obaldo. Mayong udto gali, kaga malipayon lang ang pagpamati sa mga nag-stomach development dira sa Ayen Restaurant, Cabancalan City. Mahal lugar nga kanamit sang pagkaon, namit panyagahan, Ayen Restaurant. Arada si KK5 Eric Tenerefe. Mayong mundo man sa kay Johnny Ordonio, amigo. Oh, good morning, Sir Elmer. Watching live sa Housing Pahanukoy. Kamusta ka na, amigo Johnny? Lucena Gayem, good afternoon. Merlita Malvas, good afternoon. Sa ako sining wifey, nga padayon man nga nagatutok, Lynn Ortilio Titong. Charlene de Polyaroste, mayong hapon. Kamusta na si Sulem Polyaroste? Kamusta lang da sa inyong mag-asawa? Samahin sang Yolanda Housing, Barangay Ilopez, Silay City. And of course, dira sa handumanan, ilabi na sa kay Merlita Malvas, mayong hapon man sa kay Sally Almension. Richard Bilando Pasilan. Yug lang tamyo sa bata ko nga si Rafa Grace Pasilan nga nag-graduate man kahapon sa college sa CPSU Ilog Campus. Nak, ang kadalagaan mo, kalipayan namon nga mga nagapalangga sa imo. God bless. Roda Angeles Night. Nagata sir, karon lang ah. Una lang da. And the lemon flower is sweet. Romal Duran, mayong hapon man. And parayon kita sa ato sininga pagpangalagad. Delmar Delphine, mayong hapon Sir Elmer. Shoutout lang sa Delmar's Batsoyan, Barangay Singkang. Melinda Gayuba, mayong hapon. Salamat, salamat gid sa pag-upod sa aton. And this time, kaduan natin ang report parte sa cloud seeding operation. Upod sa kay KK5 Michelle Patinio. Tidamos ang mga nagadwaduha nga siling nila ti subong pa. Subong pa ka nag-ulan-ulan na. Amo pa ito pagpaminsar nila sang cloud seeding. Pero ti kaya ang hambal sang tao, hindi magwantang init gihapon. Do ginatutdan ka? May isa ko gani kamigo, iya nga nag-post nga siling niya, damo nagin man subong sang mga sutil sa kalibutan. Kagalabanan sa mga sutil, ari din nagtipon sa Pilipinas. Kung nga atuman kapainit sa panahon di, kay ang kalayo sa impyerno, gindalan nila diri sa aton. Kita muna nga mga komparasyon. Marian Camille Marquez, mayong aga. Aber, i-check natin kung diin na yun. Ining plano nga cloud seeding operation sa probinsya kay Dogi na dusugin kuno ini. Ginpamatian bala sang probinsya. Sa detalye, sining report po naman sa kay KK5 Michelle Patinio.
1: KK5 News FM Live Report.
0: KK5 Michelle, mayong hapon.
2: KK5 Elmer, mayong utto amo man sa matagpalamati sa programang 11 Mbps. KK5 Elmer, apisar nga daw medyo nagagoom-goom naman gidno sa ato nga probinsya. Hindi man igaragyapon KK5 Elmer ang kainiton. Aragid yagyapon no ang init sang panahon, especially kung aga mga pasado last 9, grabe ng init KK5 Elmer. Kaya ginatanan mabatsyagan na to no. Kagati padayon nga ginamonitor sang aton nga Department of Agriculture Negros Island Region kagda nagpakigangot na sila sa Bureau of Soils and Water Management sang DA KK5 Elmer ining lakat sang panahon bala gina make sure gid nila kumbaga kumbala ining lapnagon nga pagulan posible ba lang magpadayon na ini or maybe ini temporaryo lang ka kay 5 Elmer kay dira masulod ining mitigation plan sang aton nga probinsya ang cloud seeding ka kay 5 Elmer which has 6 million pesos nga budget kay K5 Elmer ha for the cloud seeding alone. Inpain gid niya nga pondo sa aton nga probinsya sa Bugos pagid nga isla sang Panay kag bilog nga Negros Island region kay ginikumpirmado sang aton nga regional executive director sang Department of Agriculture sa NIR nga si Engineer Jose Albert Barogo. Kay K5 Elmer karon ang grabe gid nga apektado based man niya sa paglibot-libot sang aton nga director diri sa bilog nga Negros Island region ining mga pananom gid ya nga tubo kay K5 Elmer kay ti may ara patugani term no nga gin pahayag si Engineer Barogo inibala ang moist ko no sa kainiton tugas ang kainiton kag di mapaang balang tiempo amo ni ang nag-aapekto gid ilabi na sa aton nga mga pananom diri nga mga tubo ka K5 Elmer. Now kon matigayon gid man ang cloud seeding or cloud seeding rather diri sa aton nga probinsya ini mag-start ya sa aton nga Silay Airport dira ang ilang nga kumbaga do drop off gid bala ka K5 Elmer for starting point kag ini gina-confirm pa kung diin ni siya bala asta ka K5 Elmer kay padayon pangagalibot-libot ang aton nga director Abidrimo. May ara kita dira sa portion no sang interview with Engineer Jose Albert Barogo aton pamatian ka K5 Elmer.
3: Okay.
4: Validated this actually so they already have prepared budget for Western Visayas na 6 million. Included ang NIR kaya ang matabo dala nila ang Western Visayas mo. Anay namon, kung in case na mag-cloud seeding sila, ang station nila dala sa Silay Airport. So, doon mo na siya ang anong dala. Pero, knowing kinamonitor pa nila, well, this is just a temporary ang range natin nga ginano na ano gitman sini natin, but this is just a temporary. Pero what is good is may budget na mga 6 million ang ano sa BSWM for the cloud seeding activities nila. Observe ko lang din sa paglibot ko sa Negros kaya ang makita ko lang din yung medyo affected is ang tubuhan natin actually. Amo ang nagabadyag. So to the extent, hindi ko baka ano pagigod ano ang extent isang ano subosang moisture stress nga ginatawag natin sa crops natin kay tuhan gid ang ilang ano ang ilang gid nga yield actually diraan kasi ang ano natin so we're working with ano with the SRA na matigayo din yung cloud seeding.
2: Yes, so amo to ang porsyon sang pahayag ni Engineer Jose Albert Barogo ka K5 Elmer. Now, isa man sa ginalantaw diri ang posible ka K5 Elmer nga pagtandog no sang aton nga DRRM funds agud nga mahatagan sang bulig ining aton mga apektado man yang mga mangungumati given naman na yang Philippine Crop Insurance Corporation o kunang PCIC magahatag gid man iya bulig no sa aton mga mangunguma especially kung naka-enroll ikaw kagatihanda ang kapitolyo nga magdugang sang pondo in case kulangon ining 6 million nga fund tuhoy inigyapo no sa ginaplano nga cloud seeding. Now by Friday kay K5 Elmer that's gonna be next week balikan ta ni kay base may ara na sang expected date o kun bala ma desisyonan na kun dayon non gid man o kun hindi but this is gonna be based man sa lakat sang panahon kumbaga kun ang ulan is ara na gid man or if temporary palang kag magsigi-sigi init posible nga magpatigayon gid kita sang cloud seeding kay K5 Elmer.
3: Bali ang cloud seeding din gid ni ang tupa ya. Kay usually kuno kun hangina na kuno ipaliron man mo.
2: Na isa pa na kay Fidel may sa aton man i-confirm but this is gonna be beneficial for the whole Negros Island region kay Fidel Elmer.
3: Okay.
2: So balita gikan sa provincial capital nga ginadulong naman sa aton sa kaluwana sang DTX 500 ako naman kay K5 Michelle Patiño para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
3: Mayong hapon gali sa kay Melinda Gayoba and of course sa kay Romar Duran. Good afternoon man sa kay Marian Camille Marquez, Nelia Barsaga. Mayong hapon. Marilyn Parcon, super init, sir. Magdal Castillo de la Rosa, mayong unto, sir. Uy, Magdal, ano mo si Bato? Pariho lang apelido, sir, ah. Ako na lang masabat, ah. Anyway, Romar Duran, sige, McLeod Seeding, gaulan naman. Itip naman ang budget, eh. Magtupa ang natural nga ulan. Mahambal na dayon nga. Hala, amunan ni yung cloud seeding. Kapila, nana nga estilo. Lumang tugtugin na yan. Tinuwing na ni nga balatian sa gobyerno. Sang kasagsagan sang init, daw wala sila nakapinsar cloud seeding. Sadtong nagaguom-guom na kag medyo may mga ulan-ulan na. Nagapinsar sila sang cloud seeding. Hingagawo nila dahil cloud seeding. Pagkatupa sang ulan, bisan natural rain pa, sila nila, nan, amuna ina, ang ulan. Resulta na ina, sang cloud seeding. Pagkatapos, pamiyang panggitaon ang pundo, ato na, nag-ulan na. Resulta sang cloud seeding operation ta. How will we know? Nga ina nga ulan natural o kun resulta sang cloud seeding kay sa aton nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagtupa sang tubig halin sa langit ang tawag ta ulan. Hindi ta na naiyama kwan? Hindi ta na ma-detect kung bala ina nga ulan resulta pa sang cloud seeding or resulta ina iya sang natural nga pag nga lakat sang panahon. Esperanza Hinsoli still watching live from Florida, USA. Kamusta dang weather sa Florida? Super init manda sa Florida, USA. Jelwen, mayong hapon. Asin man lang na ang ginagamit mag-cloud seeding operation. Yes, asin. Ti asina nato ng kahawaan kay para ina ang asin. Matunaw ang asin kag mag tigbaliw nga tubig. Jonah Duga-Duga, mayong hapon. Pila siguro ang init subong, Sir Elmer. Grabe na gid ang init, sir. Siling ni Jonah Duga-Duga. Ay terrible na subong. Ang kainiton subong, ang heat index. Heat index sa Negros Occidental. Huwag ganubo sa 40 mo. 40, 41 kada adlaw mo na lang na. Kada adlaw dogi na tutdan na kita. Peka na mo na sa mga yawanon kuno sa kalibutan. Kagin ang mga yawanon sa kalibutan nagtipon diri sa Pilipinas. Ina nga mga yawanon sa kalibutan naghalin na ina sa impyerno. Di karong kay nagtipon sila sa Pilipinas. Kundi ang init sa impyerno gindala nila. Di kita yung nagasuffer. Ay naku. Sila ni Jonah Duga-Duga. Siya mag-amuna istorya, Sir Elmer. Babay na nadayon ang budget, sir. Hambala pa. Ang ulan nasulod na sa bulsa, Sir Elmer. Munuha pa. Asa ka pa? Ay, basi asin ang sabor kaulan kung cloud seeding, sir. Abi, rumar tistingan mo. Kung mag-ulan, abi, pagka ulan na muna, tanga ka. Samtang nag-ulan ka, tanga ka. Dinasalod mo bulas ang dila mo para masaburan mo gin kung asin o kung hindi. Marilyn Parcon, shout out sir sa Parcon family, sang sityo mapait, Barangay Suay, Himamaylan. Jessica Dumalaw ko tapdasan at last. Nag-ulan man gid, pero patilaw ni Danay, buwas init na naman. Ay, gaulan ta sa Makati? Marian Camille Marquez, mayong hapon, sir. And Wilma Manzanares Cubia, good afternoon, sir. Miyaga ta, sir. Salamat, salamat. Meantime, kantuan ta ang balita ni ka K5 Wilson Villena. Iniangot iya sa ginakabig kuno obstruction sa dalan ng mga pamalay, gin pang buldos, gin pang dimulis kuno to. Dito sa banwas ang hinubaan, i-check na to ng detalyo po sa kay ka K5 Wilson Villena.
1: News FM Live Report.
3: Ka K5 Wilson, mayong hapon.
5: May hapon, K5 Elmer, nagpanawagan sa karon sa kaklaruhan ang 16 katag-iya na tanan sa 16 ka mga panamalay ka K5 Elmer dito sa may bahay naman niya sa barangay kuni papabanwa sa hinubaan matapos na nakibot lang sila kuno ni K5 Elmer niya pang-demolish sila kumalin sa Mayo 14 tugtog Mayo 19 na demolish ang inisang ilang ng mga puluyan. Karon kay Sir Elmer, ang ma-incident diri kay wala sang ipresenta ang nagpanguna sa isang demolisyon is ang barangay mismo kay Sir Elmer, no? Kaga nagalibog ang ulo nila kay wala sang demolition order haling sa korte ang gipatagayon si Sir Elmer nga kwan nga demolisyon sa barangay. Karon nagapanindugan naman niya ang mga residente ng ila sa mga propiedad ang pribado nagabayad sang tax kaga titulado man kay Sir Elmer. Kasi ang depensa naman niya sa barangay kay Sir Elmer na kinahanglan na ini ang duta pala. Bali public naging siya considered ining duta kasi kinahanglan na siya for road widening o road clearing para sa pag-ibutan naman niya no, ng tourism development sa parola ni sa Farm to Market Road sa nasabit niya barangay kay Sir Elmer. So sa aton sininga pag-interview naman niya sa kay Mayor Dap Relikya sa Banwa sa Hinubaan, ara naman sila subong sa pag sa punto nga ginatinguan sa local government unit sa Hinubaan nga mahitso ang magkatuhay nga bahin ang barangay kag mga apektado nga mga residente agod win-win solution malaki sa Elmer nga maperde ang barangay di man maperde ang kakati for the development purposes man ni pero they are proposing naman for possible relocation sites para sa ini nga mga affected o kon mga ano mga apektado nga mga residente kay Fred Elmer.
3: So ano na nagmay titulo
5: ang mga tag-iya sining mga balay nga disisize ni pila sa ila nag-apply na kay Fred Elmer nga titulado mo na gani nga doon naman kisara natin ini mga balay kung makita natin doon sa video most of them ang yung mga balay ni Juan Himo sa siminto kay Fred Elmer sumintado na may mga hollow blocks na balay kay yung pang bakbak yung na nang karawasak yung ganyan kay Fred Elmer. So tiyan mo lang manang ilang ako kay nakibot sila na wala sa court order nag-demolish na kagang nag-demolish kay Fred Elmer hindi yung private ha mga barangay tanod pa ang nag-demolish niya sa mga ano sa mga propiedad kay Fred Elmer. That's why niya naglalain gina ang mga apektado ang mga residente no. Pero nagpa-assure naman o kung nagpasiguro naman si Mayor Dap Relikyas nga tinguaan niya gino nga ma-resolva ini nga wala pa sa pertido sa magkatuway nga bahin kaga subong adlaw na tala naman gani niya siya nga mag-meeting with the barangay at the DLG agod ma-plastar mayad o kung ma-plastar maayo ang kahintangan sa mga residente at the same time gina-propose man ang possible nga relocation sites if ever gina-man no, nga may matpatigayunon nga relocation para sa mga apektado ng mga residente sa nga nasambit ng barangay kay Fred Elmer.
3: Okay.
5: So, wala na nga atong sila update kay Fred Elmer nga ginadoon naman sa inyo sa Karwan sa MyPC, DT MyPC,
3: Son, mangkot langkot, positive to ang gin-abduct?
5: Yeah, ang gin-abduct kay Fred Elmer, actually, we're looking at sa ano, no, sa barangay sa siyudad sa Talisay, nagtawag na kita to sa may PNP no sa siyudad sa Talisay pero wala sang report kasi
3: insulat
5: wala sang nakalapot sa ilang report kasi inoras malang na dula ini ang bata pero base sa video nga nakita nato nagaklaim ang bata nga nadula ini sa pag-abot niya kay Fred Elmer gisi-gisi ini nga bayo kag ang bata mismo kay Fred Elmer pero ron talaga to be specific base sa video ang bata ya wala ya naghambal na tiwende ang nag-abduct siya o kung nagkuha siya. bali ang bata lang yan, nag-describe lang saya sa itsura ng mga tao kung ano na creature ang nakita niya. Galing ang amay niya, ako na pamilya, yan mo na yan nag-sadya.
3: Amo nag-adikta sa iya?
5: Yes, kaya ba?
3: Amo na ang nag-adikta sa iya kung anong yung balya?
5: For example, ma'am, balde ka rin ang bata, na nagabala bata, ito nga nakita, yan na doon tigulang, agad, may nalaba, dalunggan, masaligtat, ang pamilya, ah, duwindi na.
3: Duwindi to, duwindi? Oo. Ah, muna kasi. Ah,
5: muna sa'yo katabo, hindi yan ang bata, mismo kay Waya, kabalong bata, sa mga muna creature. Tapos, na ramang ganit na nagabala ang bata na may nakita, siya nang sa nagsaga, na muna nga nakasalbar siya, kung ano kayo na ginagat, siya nga magsulod sa puti-puti niya do, doon puti-puti, kaya sa mga niya suga, nang ginagawin na sa ligbat naman ang pamilya, ah, portal na, bali si Lord na nagkuha sa imo para magsalbar. So, mga muna pala, so, mga technicalities lang na siya na dapat laruhon na sa ining report, kasi, why yes, or okay, yung bata na nag-play, baligas sa just, yes, sa ngalan, o kung sang ideya, ang pamilya, base naman niya, sa kina-describe na description sa bata sa iya sininakita kay Fred Elmer.
3: Okay.
5: Kagapantayan natin kay Fred Elmer, no, sa programa naman natin karo sa gabi sa Larga Vista, kaya may special report kita, ginpalibot kita subong agudin baloon ang sitwasyon sa supply sa tubig sa syudad sa Bacolod kay Fred Elmer. So almost 50% sa syudad sa Bacolod ang wala tubig subong kay Fred Elmer. Kaya, wala sang linya kay Fred Elmer, ha? Wala sang linya sang tubig, hindi abot silingon nga kulang sa supply, kundi wala din dyan malinya kay Fred Elmer. So ibaloon ta na karoon kung sino nagpahayag sina bata na karoon sa Larga Vista at dugang pa kay Fred Elmer 43% sa aton silinga bill ang ginabaydan naton nga mga ano ni ng tubig, wala nga nagkakalausik do system loss na
3: ang amuna ang non-revenue water
5: na non-revenue water kay Kevin Elmer, 43% sa bill natong ginabaydan sa non-revenue water. Ano ni non-revenue water? Amo ini mga tubo nga nagkakaraguba at lang ako kitaan sa dalang kay Kevin Elmer mga tubig yung kalausik.
3: Oo.
5: Nan, so ti amo pa na actually nalibot ang ano, halos bilog na ng mga lugar nga may mga puslot-puslot na matamat na pang libot kay nga matamat naman pang address ang prime water ba kung sa pagi sa atong sininga pagwaragwat no. May isa naman kita tuginan sa Mansilingan and hopefully nakalapot naman sila talatapang kay Aksyonan Manila kasi kadamo na sa aksidente.
3: So, bantayan kung ginakaroon sa gabi ha?
5: Yes, bantayan sa ginakay kadamo sa resource speaker, no? Alin sa si Sierra rin. Oh, may councilor, may kita kay Fred Elmer na pagadalon si K5 Julius Marivelle sa Larga Vista nato na programa karoon sa gabi kay Fred Elmer.
3: Okay.
5: So, mula na rin kay Fred Elmer, saliwatan nato niya updates, kinakuha din ka rin sa patrol ng gradulong naman sa inyo sa Kalwan, sa MyTC, D3-5 and Detection 100 report nato, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita sa edisyon publiko, kakalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: Uy, maayo, no? Esperanza Hinsoli. Raining time diri subong Sir Elmer for 1 week na. 1 week na nga gaulan-ulan dito sa Florida, USA. Florentino Ronald, mayong hapon sir, monitor lang kami di sa imo sa Kanduni. Jonah Dugaduga, good morning. Delmar Delphine, ara na sir, nag-ulan na gidman subong. Correct din Sir Elmer, sila ni Jonah Dugaduga. Angeline Buenafe, pa-shoutout naman Sir, si Norbing. Pa-shoutout Sir Norbing. Uy, papil ko lang sa drama, Inday. Si Norbing Di Malunhaw. Marian Camille Marquez, watching live, Barangay Sampinit Bago, Montero family. Ang kaniton subong bala, daw palangga niya sa akon gabagabaga. Wow, di congrats eh. Amuna ka init sang pagpalangga niya sa imo nagabagabaga di wala ka napaso. May Tori mayong unto Linas Bimbo Ronel, watching live diri sa Barangay Suay. Shoutout lang sa Kapihan kagtubigan ni Mauro Bless. Salamat, sir. Oy, kaduan ta ang balita nga pagadalon sa to ni KK5 Rovic Mungkal. Ining 45 anyos nga babayi nga never learn. Kasabi natin mo watian, bong never learn kagid, never learn ka nga kapila ka na leksyon, wala ka na to. Ikatatlo na ini nga beses nga nadakpan siya sa isa ka buy bust operation sa siyudad sang Kabankalan. Sa detalye, sinikantuan nato ng report ni ka K5 Rovic Mungkal.
1: K5 News FM Live Report.
3: Mayong hapon, Rovic.
6: Ka K5 Elmer, no, nga mayong hapon sa ato ng mga tagpalamati. Ining nahambal na nimo kayo na, no, this is ano na, ikatatlo, no, ka beses ining madakpan ang isa ka 45 anyos nga babae no aging kilala ka Elias Lala ka K5 Elmer which is nadakpan naman sa kagapon sa isa ka drug by bus operation nga ginpatigayon sang aton nga Kabankalan City Kupunit Police Station diri no mismo sa may Purok Uhaw Barangay 4 siyudad sang Kabankalan kahapon ini or kagabi ini ka K5 Elmer kag diri no nakuha gid sa iya natigayon gid nga nakuha sa iya ang anom tanan no ka mga ginapatihan or anong kasasay nga ginapatihan sa bu sa posisyon sining ano sining suspect kag ining 500 pesos no as by bus money kag sunod diri kay 5 Elmer sa aton nga pagpamangkot or sa aton nga paghibalo sa iya last 2016 no na serve ni gid ni kay 5 Elmer ang iyang sentensya no and then ikaduha, naka-apply, nadakop naman siya, then nadakpan, pagkadakop siya, nag-apply naman sa profession, and kahapon, no, natigayo na naman si K5 Elmer, nga nadakop naman liwat sa sining ginapatihan nga pagbaligya sa illegal nga droga. So, kaya mo nibala kong makita mo ka K5 Elmer, ang span sa iya nga, ano, kaya actually, ang iya sininga ba, nagali, sa paghibalo natin sa information nga to na baton, nadakpan man, no, sa sining by busman ka K5 Elmer. Kahapon, nagahibi ni ang babae sa nga kitikita ni ang nag-witness ni dito kahapon samtang gina-inventory ka gina-rekisa ining suspetsa or ining subject sa bybus kag ti nagahibi no kagati amo na bala suno sa kapulisan nga nagdakop sini sa iya nga ti pila na ka tsansa ang ginatag sa imo pero wala ka gigiyapon nagapanuto no wala ka gigiyapon nagbag-o amo man giyapon
3: subali ka K5 Rovic. Kadua ang kadua ka beses yang agindako puro siya tanan nag plea bargaining.
6: Ang ikaduha kay Kevin Elmer no nag
3: plea bargaining. Ah okay.
6: Una na serve niya gid no na serve niya gid kay giupod man naton kahapon ng DOJ kagin pamangkot man siya kon ang una niya balang dakop ti igin payag man nga gid serve niya gid ang una niya nga dakop. So kagaron kagabi ti natigayo naman ni Kevin Elmer nga na dakop ini kag tinakwaan gid sang anom ka heat seal transparent plastic sa say sang niya ginapatihan na sabu kag ti nagabugat ini actually gamay lang man gani ang ano ang gramos sang sabu nga nakuha sa iya ginabulubanta isa ka gramos kag may ara sang standard drug price nga 6,800 pesos ka K5 Elmer. So sa karon ining subject or ining suspitsada sa drug buy-bust operation nangyara ang nakaunong sa Kabankalan PNP para sa nagakaigo nga pagpasaka sang nagakaigo nga kaso bahin sa iya ka K5 Elmer.
3: Okay.
6: So far, muna ito madulong nga update. Ini nga balita, ginadulong siya sa DTX 500 MyTC kag D3 Bio Report sa Patol. Ini naman si K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Ay nako, ining plea bargaining agreement ngayon isang gobyerno. Tuyo sinitani nga i-decongest ang prisuhan sa mga gamay ba lang nga kaso sa drugs. Galing kay ginaabusuhan na niya sing iban eh. Dakpan subong ma-plea bargaining pagkaligad sa pila ka bulan ara naman na dakpan naman liwat. Ginaabusuhan lang. Dapat nga mangin eksido sa pagpatuman sini ang aton gobyerno. Salamat gid sa kay Tinena Marhen, mayong aga lang, shout out lang sa Marhen Sisters sang Lope West Village Kamingawan. Bao diri sa Hong Kong sir nagaulan subong. Esperanza Hinsoli, correct na sir. Ang yawa kag buaya magutod sir pamangkot ni Romar Duran. Hindi ah. hindi na sila magutod pero daw medyo pa rin tiyanay. Wow. Boy naman ta tiyempo sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Sa ngalan sa ato sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy. Sa ato nga Vice President for Operations ka K5L Jan Castanio. Sa aton station manager, ka K5 Rod Spalma. And of course, sa ngalan sang aton regular anchorman, kag Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso. Kapartner ko sa bungaga sa pagpangalagad, ka K5 Renz Alcantara. And of course, ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isbilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, dress isa-is na sang hapon. Welcome sa Webes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo from 1 to 3 p.m. Sunshine Lacson. Thank you ha sa mga senior citizens nga nagaupod na sa aton nga program. Salamat man sa mga drivers. Thank you very much sa mga security guards, sa mga vendors nga naka-tune in na sa It's Your Time to Shine program. Dari sa K5 News FM. Good afternoon sa inyo.
1: Ikaw pala ang inahanap ng puso ko.
0: Sa mga suki naton nga mga members ng KSS, K5 Solid Supporters, mayong hapon gid sa inyo sa mga nagapamati dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Northern Negros, good afternoon. Kag sa mga suki naton nga mga KSS members sa bilog nga syudad sang Bacolod. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Especially sa mga senior citizens, temprano pa ara na sila.
1: Love na love kita.
0: Temprano pa ara na na sila, doon nagahulid sa ilang mga radyo. Don't forget, tumargid ka mo sa inyong DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Amo na lang gid na diriya ang akon nga himuon, mag-remind sa inyo.
1: Love na love kita.
0: Kaysa basta nagaedad gani kita, syempre nagakalipat kita, no?
1: Love.
0: Tapos pagpamati mo daga patuyom-tuyom ka, ay hala tuod gali, may lang kag remind ko ni Sunshine. Wala pa gali ko makatumaro sa akon nga DTX 500 capsule. 1:18 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio nga available man sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.

Mga ka-K5, ang atong oras, alauna, 21 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, kaginadulong man sa inyo sang MyDC Capsule. Duha ini ka mga produkto sang Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center nga available sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Gusto ko lang acknowledge ang aton nga mga suki. Every afternoon, ara na na sila. Si Ma'am Bings Delphine. Temprano pa si Ma'am Bings eh. Thank you, Ma'am Bings. Naghingagaw gid pa uli para makamonitor ako sa radyo sang imo nga program bago lang ko abot halin sa Barangay Hall. Basta mag-amo ni bala ang akon nga mga listeners ga ka-touch gid ko. Amo nang permi nga ginahambal ko gid sa ila. Permi ko giniginahambal sa ila. Wala sang Sunshine Lacson kun wala kamo eh. Thank you sa kay Ma'am Bings Delphine. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Barangay Mansilingan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa mga taga Adela Market. Thank you very much. Sa mga taga Nonoy Store and sa mga taga Room Store. Din gani ang Room Store. Basta available dira sa Klinika D Alternative. Available dira sa Room Store ang mga Klinika products. We share together. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon sa mga suki naton dala sa Banwasang Ilog. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Of course, ginapasalamatan ko man. Adlaw-adlaw nagaupod sa aton nga program, Ma'am Marlita Malvas. Mga solid na solid sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid Ma'am Marlita. Thank you so much. Sa mga suki man naton dara sa Barangay Estefania, sa kay Inday Mary Ann Olvido, sa tanan-tanan nga nagapamati sa Purok Pedring, thank you very much. Si Ma'am Yoli Orkea, temprano pa di ka ina. Salamat kay si Ma'am Yoli, subong may bag-o naman nga cellphone or napakayo niya ng iyang cellphone. Hindi na ko mabudlayan mag-communicate kay Ma'am Yuli or Gaya. Ma'am Yuli, mayang hapon dira sa imo. Thank you, Gid, sa imo gin-share nga blessing sa amon, ka ina. Si Ma'am Yuli ma-celebrate sa iyang birthday on May 29. Galing kay Tima Pasipaway Island dyan. Malagaw-lagaw si Ma'am Yuli Orkea sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dala sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mandalagan. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Luhod-Luhod Mandalagan nga mga senior citizens nga pareho man kay Ma'am Yuli nga malipayon nga gayuhum-yuhum lang. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Mga ka-K5, may isa ka low pressure area nga gina-monitor subong ang pag-asa. Sa pinaka-latest nga update nga nakuha naton from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Ang LPA nga ini nakasulod na sa teritoryo sang Pilipinas. Ara na siya sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kung hindi ko magsala, ang LPA nga iniyara na sa kalayoon nga 890 kilometros gikan sa southeastern Mindanao. Well, siniya nga agati, kainas ang agati, apektado kita sa ginatawag nga easterlies. Amuning forecast sang pag-asa nga maapektuhan kita sang easterly sininga Webes as of 4 a.m.
nga forecast sang pag-asa kay ina sang aga, and isa lang gid ang Visayas nung apektado sang Easterlies. Ang Metro Manila apektado man sang Easterlies kag iban pa gid nga bahin sang Luzon. Ang bilog naman nga area sang Mindanao apektado sang ginatawag naton nga localized thunderstorms. Kung magsiling kita nga Easterlies sa bilog nga adlaw, grabe ang init, grabe ang silak sang adlaw. Tapos may posibilidad nga sundan ini sang mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. Amuning epekto sang mainit nga huyop sang hangin gikan sa Pacific Ocean. Amo nang ginatawag nga Easterlies. Pagkahapon magalom dayon, tapos mabubo ang ulante. Siyempre ang mga residente diri sa Visayas area ginpaandama naman sang pag-asa batok sa mga pagpanaguob nga mahimo sundan sang mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Alauna 26 sa isang aton oras mga ka-K5.

0: Alauna, imedya na nga ito ng oras mga ka-K5. Hindi gin magkalipat ha, kung malapit ikaw sa downtown area, pwede ka makakadto dito sa Maze Wellness and Product Center. Pwede ka makapurchase sa mga clinical products like Clinica Spore Biotics, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup. Kaga mga kabataan ninyo, please, hatagin nyo gid adlaw-adlaw sa Mighty C Syrup. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K5 News.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso,
2: hilana,
3: sipon, kagubo,
2: tugas ang virus, kagbiklobyo.
3: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
3: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo
3: monolaurin sang atong lawas,
2: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
2: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
2: kag medyo
3: lipato na,
2: ibalik kag protektahan ang memorya.
3: Mag
2: D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang keto
2: sa D3 Bio,
3: nga isa ka sahi ga brain food,
2: kagantin luman
3: sang aton uto,
2: rason
3: nga gandami ang memorya.
2: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
2: Di na problema mo bala ang mataas
3: ka
2: blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract
3: nga bugana sa charantine
2: nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
3: Likawan
2: ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: ang free radical neutralizing supplement.
2: Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan
3: sang antioxidant.
2: Likawan
3: ang komplikasyon
2: kag balatian.
3: Mag DTX 500,
2: ang pinakakampyon
3: ng antioxidant.
2: DTX 500,
3: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C.
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagbuti gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
12: Pinoy, Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa.
11: Kag naganami ang imo tulog,
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
11: Energy booster.
13: Luter naman.
14: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Kaubag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupos ako arthritis.
15: Luterna Max.
16: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya.
19: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
18: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica DioFresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pamansa.
13: 66th Palarong Pamansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
15: Number 1, 101.5. 101.5, K5.

Mga ka-K5, today is May 21, 2026. Webes nga adlaw. Buwas Friday, di may time pa ko mag-greet sa mga ma-celebrate sa ina birthday on Saturday and on Sunday. Pero sini nga hapon, May 21, syempre may mga friends kita, kakilala ka upon sa trabaho nga nag-celebrate sa ina birthday today. Tamiyawon ko gid sila yan. Thank you sa kay Ma'am Nelia Barsaga. Nagapamati isubong si Ma'am Nelia Barsaga. Sa kay Ma'am Floreda Mahusay sa Barangay Stefania, ginapag-greet niya sa ako ni Sir Bongsaw sa Lumaino. Good afternoon, ma'am. Salamat gid sa pagpamati. Sa kay Ma'am Ruena Villaran Erbito, Ma'am Weng, good afternoon. Nagapamati sila sa Purok Maasin sa Barangay Dulaw sa Bago City. Ang iyong husband, si Sir Romy Gonzaga, Ara Mandara. No, nagapamati man this afternoon. May coffee ka mo dara, Ma'am Wen. Thank you, Gid, sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa Bago City. Sa kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Si Ma'am Orlene siguro ara gihapon sa Kwan Ay Kabankalan. Thank you gid Ma'am Orlene. Good afternoon sa imo. 1:42 PM mga aton oras. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, May 21, 2026, happy birthday sa inyo. Kabay panghatagan kamo sang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, sa maayo nga lawas para ma-enjoy pagid ninyo ang inyong pagpangabuhi diri sa kalibutan. Syempre kaupod ang inyong family kag mga close friends.

amo gini permi ang amo gini permi ang ginapangayuan ko pa sa ilong sa aton nga mga tagpalamati. Ma'am Orlene, pasensya gid. May ginpadala gali ikaw nga mensahe last May 17. No, para ini sa birthday greeting ini para sa anak mo nga si Leonard, Boy Hinsoli, Gioligi. Insakto, Ma'am Orlene, ang akon nga pag-pronounce. Leonard, belated happy birthday to you. Pasensya gid, sir. Why tagid ka matamyaw last May 17? Bag-o ko lang gid na bukaran ang mensahe ni Ma'am Orlene. Sa anak ni Ma'am Orlene, nga si Leonard, Boy Hinsoli, Gioligi, happy birthday to you. Arad sila subong sa Katali sa Daan Banwa, Kabangalan. Last May 17, siya nag-celebrate sa iyang birthday and he is now 37 years old. So happy birthday sa imo, Leonard, and sa iban pagid nga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday. May kilala pagidiri si Sir Bong sa Lumaino nga ginapatamyaw sa akon. Di inatugani kay ina ang ngalan, dali lang gid. Ginapamangkot ko gini kay Sir Bong kon ining mag-asawa dungan nga nag-celebrate sang ilang birthday. No, happy birthday sa kay Mr. and Mrs. Jonathan Tapang and Mrs. Florida Mahusay sang Barangay Estefania. Hindi ni sila siguro mag-asawa, Sir Bong. Ang isa si Sir Jonathan, Mr. Jonathan Tapang, and Mrs. Florida Mahusay. Happy birthday, no? Nagapamati sila right now dira sa Barangay Estefania. Salamat, gid Sir Bong. Subong giniya nga adlaw ang ila kaadlawan, I mean ang ila nga birthday, no? Subong giniya nga adlaw, May 21, 2026. And kay Doc Celas Villa Esteva, Doc, happy birthday sa imo. He's also celebrating his birthday today. Happy birthday. Tag sa iban pa ginantun ka mga kakilala, kaupod sa trabaho, mga tagpalamati, mga KSS members, nga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday sa inyo. Today is once again May 21, 2026.

0: ilan na lang ka adlaw, do mga 3 days na lang birthday na ni K50 Van Albay. He will celebrate his birthday on May 24. Subong pa lang adaan say mag-greet na ko sa imo, happy happy birthday. Thank you sa kay Ma'am Jonah Dugaduga. Nagapamati right now, nagahulat-hulat sang drama, The Pages of Love. Kulang ang adlaw namon kung hindi kami kabati sa tingog mo. Thank you, Ma'am Shine. Salamat gid, Ma'am Jonah. Din ka gani, Ma'am John, ara kada sa sipalay, no? Sa mga suki naton sa sipalay seri, may mga klinika products kita dara nga available. Kay may branch kita dara sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang siling sang doktor, isa ka doktor actually dito sa probinsya sang Albay. Ang ngalan niya si Dr. Romel Negrete, chief sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa may Kamalig Albay, I think, kung hindi ko magsala. Hindi bala naglupok ang bulkan mayon kag sa pagkadamo-damo sa ngaton nga mga utod nga nagtiner sa mga evacuation centers dito sa probinsya sang Albay. Ang siling ni Dr. Romel, ang chicken pox, isa ina sa mga balatian nga nag-aapekto sa mga pumuluyo diri sa Pilipinas kung tig-ilinit. Basta mainit ang panahon, amo ni kuno ang nagatuhaw ng mga balatian.
1: They know it's a better world for them. They think they can make it a better place.
0: Muni gani nga si Linko, i-share ko gini sa inyo nga information. Kay diri sa aton sa Visayas, particular na sa Negros Occidental, puwerte gidya kainit. Ang mga evacuees dito sa probinsya sang Albay, abi ninyo, mga 50 na sila kabilo nga nagpositibo sa ginatawag nga chicken pox. Kung magsiling kita chicken pox, ining sulalo bala? Ang sulalo, bihila nato na ang bata, pero hindi lang ang bata ang pwede nga maapektuhan sa ginatawag nato nga sulalo or chicken pox. Ang cause or ang causative agent sa ginatawag naton nga chicken pox, isa ini ka makalalaton nga balatian nga tuga sang virus nga ginatawag. Kabalo naman kamo basta virus gani. Ang importante dira vaccine. So sa mga ginikanan, please ang inyong mga kabataan, ipaidalom nyo gid sa vaccination. Ipa-immunize nyo gid para nga hindi sila matamaan sa chicken pox. Ang delikado, abi, ang mga komplikasyon. Kung wala mabakunahan ang bata sa chicken pox or sulalob ang matabo, posible mag-develop gid ang komplikasyon nga ginatawag. We will talk about this later. Dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Kagantis ko ipadayon ang may angot sininga information or sininga balita. Dapat ang mga kabataan adlaw-adlaw mapatumar nyo gid sang may disease. Ara man lang dira sa aton nga mga KSS resellers, pwede ka mo makakadto sa ila dira sa chocolate store, no? May mga klinika products kita dira. Ang chocolate store ara dira sa Barangay Felisa. Sa Ruth store sa Puro Kipot sa Barangay Felisa, available man ang mga klinika products. Thank you once again sa kay Ma'am Chona Dugaduga. And by the way, sa aton nga mga suki nga mga senior citizens, kung may ginabat sa gamo, kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Diri sa Hernay Street kay libre ang pagpakonsulta na naidatay. Hindi na kamo magbayad sa consultation. 1:53 p.m. mga ton oras. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine. pagkatapos gid lamang sini.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mapakas, mga butika.
3: Subong tunanta, kung paano bala ang D3 Bio maging antibacterial. Kabalo na kita, ang D3 Bio is an antiviral specialist. Tanan-tanan klase nga mga lipid in case viruses, ginapamatay ni D3 Bio. Ginapawasag ang ila skin. Kung wasag ang ila skin, dala na ang ila protein spike. Kung wala protein spike, hindi makatapik sa silula. Amuna ka simple ang mechanism sa D3 Bio.
4: Grabe, Sir Boy, no? No attachment, no replication. So, meaning pa, hapos na katama ang target mo, gid. Dapat wala sang may makatapik.
3: Correct. Wala makatapik.
4: Kag paano? Inom lang ka D3 Bio.
3: Correct.
4: Now, nadumduman ako, Sir Boy, nga sa una, ang pinakadabis na mga ginahimo ni Doc Sam Resita sa mga may mga na-infection. Dahil na mo na padyuson carrots, oh, sibuyas, ahos, kalamansi, herbal antibiotic na mo.
5: Oh,
4: pero sa sigituon, isa sa mga the best nga natural nga antibiotic, Sir Boy, ang D3 Bio, gali.
3: D3 Bio.
4: Tungod kay ang D3 Bio, isa ka natural nga antibiotic. Anong kaibahan niya sa gitawag synthetic nga mga antibiotic? Ang nakanami sini, nami iya nga gitawag working mechanism, Sir Boy. Ang natural nga antibiotic nga ara sa D3 Bio, may abilidad siya nga magpatay sa mga harmful bacteria rather than isining gitawag mga good bacteria.
3: Uy, kabalo siya magtanaw.
4: Design siya nga ang iya lang patyon, bad bacteria. Ang good bacteria, hindi niya patyon.
5: Ginabuhi niya.
4: Amo nang nami sa natural nga antibiotic, Sir Boy. Makita lang na nimo sa D3 Bio.
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Ang natural nga antibiotic, Sir Boy, pagkaon niya sa aton nga good bacteria. Bacteria. No, labi naging ko naka D3 Bio ka. So, ang D3 Bio, hindi lang magpatay sang ginatawag bad bacteria, kundi gina-promote niya nga magbaskog ang aton nga innate kag adapted nga immune cells sa Sir Boy. May arasa sang ginatawag D3, no? Kombinasyon sang virgin coconut oil. Amo na akong vitamin D3 lang, Sir Boy, kulang na siya. No? So, D3 Bio kompleto na. Babakuro na nga ito nga innate kag-adaptive immune system. At the same time, ang VCO, ang immunity sina Sir Boy, o kung lauric acid, ginapatay niya ang mga bad bacteria, Sir Boy.
3: Ang extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio, amunia ginihimo sang nature by God, no? It has a multiple way of killing bacteria. Isa na da, waya ginapamature ang bacteria. Isa pa lang nakapagi, ha? Iwa ayya ginapamature ang bacteria. Ginahimo na sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. So, hindi yo pagsmulon ang extra virgin coconut oil in killing bacteria. Ini siya, habang ginahampas niya ang bad bacteria, ginagroom niya ya ang nami mo yung bacteria.
4: So, meaning pa, Sir Boy, kung every 8 hours ka gainom, every 8 hours, ha, protektadong lawas mo again sa mga kagaw kung saan o na magsuluda. Wait, kabalo mo, may kung mapabalo ng kagaw. Ops,
5: oh, masulod,
4: masulod
5: da.
4: Ko da. Wala. Anytime na ya. Guway na ya, kapabalo ya. Ang kagaw, masulod. Amo lang namian ko sa D3 Bio, kay ang iya nga mga MCT, it will turn to medium chain fatty acids kag mahimo siya nga monoglycerides, Sir Boy. That monoglycerides like monocaprin, monocaprilin, monolaurin, ina sila, Sir Boy, mga antimicrobial agents sa siya. Kaya niya tunaon inang mga ginaputos-putos nga lipid nga kagaw. Tingko bidya lipid coated nga kagaw mo.
3: Correct.
4: Di kung pala inom kaya D3 Bio, ina tanan nga klase mga envelope virus like COVID, kaya ya tunan. Amo nakasiling ko, hindi lang ya COVID, kaya patyon sang D3 Bio. Tanan nga klase nga kagaw, tanan nga klase nga virus, even parasites, kaya nga patyon kung nakainom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may

0: Shelo, dasun nga si Mana. Mapakanada na kami.
1: Ala, ang buot mo siningon, nga bayaan mo na ko.
0: Ano nga bayaan man? Siyempre, mabalik pa ko di.
1: Dayaon ka, Ariel. Siling mo palangga mo ko, nga bayaan mo ko.
0: Siyempre, palanggata ka. Bilang manghud ko.
1: Ano nga manghud man? Hindi naman kaya utod.
0: Bata ka pa gid matuhod, oh.
1: Ariel, palanggata ka. Hindi man ko pagbayai, ay. Masabuan kay Kogoy, wala ka na dere. Wala na may maapin sa akon, kan may maaway sa akon.
0: Shelo, kaya mo na nga protektahan ang kaugalingon mo, ha? Okay?
1: Nga, bayaan mo ko.
0: Wala na ako sa may mahimo pa, eh. Natapos na ang papers namon pa Canada. Kag hindi ka magkabala ka, may Facebook man, ha? Hindi man gihapon mo utod ang aton nga communication. Okay? Maghalong ka gid, ha? Maghalong ka diri.

0: Nayaon sa iya. Inmayaan ni kid ko. Nayaon ka, Ariel. Nayaon ka.
1: Nakdali naman niya po na kita.
0: Masunod lang ko, ma.
1: Eh, nano ka da, ma? Nag-aibe ka? Eh, bring piltahan, be. Brahan ko, ha?
2: Oh, wala nung baby ko, ha?
0: Mama!
2: Ha? Nano ka? Ano, may problema ka, ha?
0: Ma, si Ariel naglakad na sa Canada.
2: Ay, okay. Siyempre, nak. Kay dito na nag-work si mama niya, eh. Kag siguro, dito man siya ma-school.
0: Mama! Nasamuan kita nga wala na si Ariel. Nasamuan kita, ma.
2: Ay, nga bata ka. Abibidi, dali na. Manyapon na kita.

0: Shelo! Dali na, mapakantin ta.
1: Ay, kamo lang friend ah. Busog ako eh. Dali na lang ko sa bench.
0: Ah, sige, see you later sa class.
1: Okay, friend.
2: Okay.
1: Ang messenger ko. Si Ariel ay nagatawag. Sabton ko.
3: Hello? Shelo? Oh, kamusta ka na? Dalaga ka na gid ah.
1: Siyempre, para sa imo. Ginahulat tagid ka bala.
3: Ano? Ikaw ah, alin sang una hasta subong joker ka lang gyapon. Bata ka pagid matuod. Gali. This 18th birthday mo, mabakasyon ko, timing gid.
1: Ha? Matuod ka, Ariel?
3: Yes. As a promise, mapuli gid ko da. Pero, wala man gani ko mag-expect nga sa pagpuli ko. Timing gid sa birthday mo eh. See you!
1: Yes! My God! Ang crush ko mapauli na. Kag... Amutan! Doon hindi ako kahibalo sa ihambal ko. Thank you, good Lord!

0: Shelo, wala gid ako maguna-una nga sa pagbali ko, dalaga ka na.
1: Ate, ano? Pwede mo na ko mag-girlfriend?
0: Ano? Ikaw ah, bata ka pa. Birthday mo subong, kag-i-enjoy ni.
1: Ariel, bata pa gid ko para sa imo haw?
0: Yes. Bata ka pa. Basta, tuon ka lang sang maayo. Kagun, makagraduate ka na. Amo na lang ng pag-love life mo. Okay?
1: Ariel?
0: Happy birthday. Wala na ako sang utang sa imo, ha? Ang promise ko, nahimo ko na. Gintuman ko na. Ay, by the way, 2 weeks lang ko di, and then, mabalik na ko dayon pa Canada.
1: Ariel, kadayaon sa imo. Tani, wala mo lang ginhambal sa akong subong. Birthday ko pa naman. Imbis nga malipay ko, masubuan naman ko balik. Dayaon ka gidya. Halin sang una, dayaon ka gidya, Ariel. Dayaon ka gid.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.

Kamusta na yan si Ariel sa Canada? Wala na kitang makakontak sa akin ba? Pagkatapos ang diboko, kagsa nagbalik siya. Ay, wala na kitang nagakontak sa akin. Kag hindi naman updated ang Facebook niya. Kag ang messenger niya, wala naman siya nag-asin. Ay, Ariel, ikaw ang gusto ko nga mapamana. Handa ako nga magulat sa imo. Ikaw ang gusto ko nga lalaki, halimpas ang gamay ko. Pila na lang ka months, mag-graduate na ako sa college. Ikaw ang inspiration ko, Ariel. Ikaw lang.

0: Eh, Shelo, anak. Eh, may balita ako sa imo.
1: Balita? Ay, ano ina, ma?
0: Si Ariel, gingkasal na galit.
1: Ano, ma? Ay, kuhan. Wala man siya nagpahibalo sa akon. Ay, hindi matuod ina, ma.
0: Amo ina ang matuod. Kay ang suki ko sa salon, hinablos niyang napangasawa ni Ariel.
1: Oh, ang buot mo silingon, ma. Nakapauli diri si Ariel?
0: Eh, oo. Eh, siguro eh, kay ti diri man sila nagpakasal eh.
1: Hindi. Hindi matuod ina, ma. Hindi matuod ina, ma. Hindi.

Daya, on yung nangyari, Yelia. Alin pa sang una? Wala agad nang pamalo sa ako yung nagpauli ka. Kagang masakit pa kay... Kinagpakasal ka na gali. Ang paano na lang ang paghulat ko sa imo.

0: Shelo, siguro amo na yung tinion.
1: Oh, Mark? Oh.
0: Shelo, will you marry me?
1: Oh. Oh. Sing Sing? Oh,
0: no pressure. Kaibalo ako nga nagulpian ka lang sa ginhambal ko. Pero sukso ka lang ining Sing Sing. Tanda sa pagpalangga ko sa imo. Hulaton ko kung saan o ka makadesisyon. Basta Shelo, palangga ko ikaw katama.

0: Ma'am Shell, no? Pwede ka pangita, binasay mo sa guwa, ma'am.
1: May nagapangitas? Sino?
0: Basta guwapo, ma'am, ah. Guwain lang siya, ma'am.
1: Ahem, okay. Thank you, good sir, ha. Sino ba na nagapangitas sa akin, man? Oh, hindi. Ikaw?
2: Ah, kamusta ka na?
1: Anong ginabuhat mo din eh?
2: Gusto talang kang bisitahon.
1: Salamat sa pagbisita mo, ha? Ay, agili. Sa diin ang asawa mo?
2: Shelo, I'm sorry. Sorry kung wala ta ka makaya mapaibalong, ha? Kanagpauli ako kang nagpakasal.
1: Ay, okay lang. Bisan masakit sa akon.
3: Sabi mo, Ariel, halin sang gamay pa ko, palangga tanaka. Ginabantayan ko ang pagpauli mo. Halos adlaw-adlaw excited ko nga makita ka. Sa pagpauli mo sang 18th birthday ko, grabe sa akon kamalipayon. Tumtungan ang nangin hamtong na ako nga dalaga. Ginahulat ko ang pagpangaluyag mo. Pero lain pa ang nabalitaan ko. Ginkasal ka na gali.
2: Oo. Pero wala nag-work ang relationship namon. Nagbulagay na kami.
3: Kay amo na nga nagpakita ka sa akin, ha? Para ano?
2: Para iambalsay mo nga. Kaya naginulsol ako. Nanginbulag ako sa pagpalangga mo sa akin. I realized nga may babae gali nga doon na nagpalangga sa akin. Sabi mo, palangkata ka. And I'm sorry.
3: Ulihin ang tanan, Ariel. May nobyo na ako. Kag nag-propose na siya sa akon.
2: Amo ba na? Kung amo, wala na ako sang may mo pa. Para ano pa nga mag-dinner ako dire? Shalo, I'm happy for you. Sorry. Sorry, kid.
3: Kaya kaibalo ka lang.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Las 2:34 na ang oras dari sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Dali na lang, mga 30 minutos. Pwede na taliwat makapangabi. DTX Coffee Mix, hindi makapasaka sa aton nga blood sugar level. Makabulig pa ni para mabasura ang tanan nga mga toxins hilo sa lawas mo. Very safe sa mga senior citizens, bisan magbugtaw sila sa tunga-tunga sang kagabihon, kagusto nila mga pe, wala problema sa ilang tulog, makabalik lang sila sa ilang tulog. Manamit pa ang sabor sang DTX Coffee Mix. It's available sa aton nga mga KSS resellers sa Bilog nga Negros Occidental. Uy, grabe naman si Ma'am Veronica. Wag si Ma'am Veronica Delgado Recto na lipat sang akon nga birthday. Advance happy birthday ko no. Thank you Ma'am Veronica. Salamat gid sa mga suki naton dira sa Banwasang Ilog kay Chay Puka, kay Choy Militia Guard, sa mga nagapamati sa aton sa public market dira sa Banwasang Ilog. Maayong hapon gid sa inyo tanan. Kag sa tanan-tanan ha nga mga officers, federation officers ang KSS. Salamat gid. Bauti ka damo da sa mga senior citizens nga nagapamati sa aton no, dira sa Banwasang Ilog. Maayong hapon man sa kay Ma'am Mia Yopan Idukalan. Nagapamati right now. Thank you gid. Sa Wednesday pa actually ang mensahe, si mama niya kag si papa niya ginapatamyaw niya ang duha niya ka mga magulang, si Manang Angel kag Maika, na nagapamati si Angel kag si Maika, tapos ang manghud kag sa manghud niya no, sa family Idukalan dira sa Sitio Labayin sa barangay Tugis sa Hinigaran. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton dara, no, salamat gid sa inyo. Thank you very much. Kay Ifaso C. Having Facebook account name, Ifaso C. Thank you gid. Salamat gid sa pag-monitor, sir. And sa kay Sir Moses de los Reyes, good afternoon. Kadamol sang galom, kagrabi ang pagpanaguob sa syudad sang Himamaylan. No, thank you gid. Kahapon niya naging padala ang iyang message. Sir Moses de los Reyes, good afternoon sa imo, sir. Sa mga tagat Bangga 3C sa Barangay 4, no, dala sa Himamaylan City, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa kay Sir Gerardo, good afternoon Sir Gerardo Panganiban. Mayang hapon gid sa imo sir. Thank you gid. Sa mga taga Purok, Magayahay sa Barangay Malubon sa Sagay City. Good afternoon sa inyo, gapa shout out gid si Sir Gerardo. Salamat gid. Halin sa kay KSS member or KSS president or KSS leader Sir Gerardo Panganiban sa Purok Magayahay no, sa Barangay Malubon in Sagay City. Maying hapon gid sa inyo tanan dira, kabalo gid ko bala Sir Gerardo nga kadamo gid sa mga nagapamati dira sa Sagay City sa aton nga program It's Your Time to Shine. Sir Kim Flora, good afternoon. Balikan ko lang ang istorya sa pinanidsang gugma or the pages of love. Langga may mga tao gid nga para nga indi para sa aton, kag may tao nga para gid sa aton. Ang iba no, grabe ang likaw-likaw, indi kuya sa imo, indi kuya sa imo, pero sila ang nagadayunay. May ara man nga hala, sige lagas tagid nga lagas kag ipilit ang aton kaugalingon. No? Pero indi man sa imo, indi man para sa imo, no? Hamo ginisiguro sa relationship may ginasiling
hindi ta dapat pag-ipilit ang aton kaugalingon sa isa ka tawo nga hindi sa aton. Kay kun ang isa ka tawo para gid sa aton, para gid sa imo, para gid ina siya sa imo. Pero kung hindi siya para sa imo, hindi gid na. Pero may iban nga nagasiling man nga kung gusto mo yung isa ka tawo, ipilit mo gid siya ang imo kaugalingon para makuha mo siya, para mangin imo siya. Diba? Kung nadula ang isa ka tawo sa kabuhi naton na gustong-gusto tagid, hindi kita magkabalaka. Posible nga hindi na siya para sa imo or basi kon. May iban pa gid nga plano ang Dios kung paano siya ibalik sa imo. Diba? Amo na gani siling ko sa pagpamana, ihatag na nalang sa Ginoo ang pagdesisyon. Kabalo kita nga masakit, pero anuman ang desisyon sang Dios, isa lang ang sigurado, hindi mo giniya paghinulusulan. Kung kaisa, ang tao nga palangga mo gid, bawion sa imo. Diba? Di, why ka man may mahimo, kaya hindi mo man mapilit. Hindi mo mapilit ang imo nga kaugalingon sa iya. So, amo na bala, no? Para mas mangin mabag-an ang pagbato naton sa mga kapaslawan, sa pangabuhi, kinahanglan itugyan naton sa Ginoo ang pagdesisyon. Kay kung itugyan ta na sa iya, sigurado, anuman ang iya nga desisyon, hindi ta gina paghinulusulan. Kung magbalik ang tao nga gustong-gusto mo, pero ginbayaan niya kasi nisang una, you pray for that person. Pray for a signal. Ginoo Lord, tagailang ko signal, tagailang ko senyales. Kaya tagan niya ikaw sang senyales, kung bala ininga tao para gidman sa imo. Alas 2:42, ang aton oras, mga ka-K5.

Angakon nga suki dara sa Banwas ang Hinubaan. I don't know kung ara pa siya subong sa Banwas ang Hinubaan. Inday Leslie Along, good afternoon. Suki gini sila sang It's Your Time to Shine program. Kung hindi ko magsala, amo ni ang kilala ni Sir Eric Tenerefe. Masalin niya sa akon, Mishay, nagapamati, gina sila kadahapon. O Ma'am Leslie Along, good afternoon sa imo. Nag-celebrate gali siya sa iyang birthday last February 6. Bag-o ko lang ginakita ang iyang mensahe. Masalin niya birthday ko subong Tita Shine. No, February 6, belated happy birthday sa imo, inday Leslie Along. And salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. I'd like to greet also Sir Bartolome Meliares nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Nori Mahilom Alconga ari man gani nagapamati. Bisan si Ma'am Nori hindi tamatamyo, ara lang gina siya. Thank you very much, gid. Ma'am Jessita Ramos, how are you? Ma'am Jessita, kumusta ka mo dara? Sa mga suki naton dara sa Barangay Handumanan, maayong hapon. Sa mga suki naton dara sa Cityville, sa Barangay Kabog, good afternoon sa inyo. Sa mga suki naton sa Barangay Mansiligan, salamat gid sa support always. Please protection ninyo ang mga kabataan, hatagin ninyo adlaw-adlaw sang aton nga product, clinical products, may Mighty C capsule, may Mighty C syrup. Ang Mighty C capsule gani bisan halimbawa kung hindi available ang Mighty C syrup, ang Mighty C capsule pwede na gani matunaw sa ginapainom ninyo sa kabataan ninyo ng mga kalamansi juice na bala, orange juice, ng mga juices, healthy juices, ilabi na gid kun. Ginahilanat sila, nagareklamo sila, nagasakit ang ila ulo, ginasipon sila, ginakapoy sila. Yes, oo, pwede na. Pwede niya ninyo ang unod sang Mighty C capsule, amo nang ibutang ninyo sa mga juices nila. Kung hindi available ha, ang Mighty C syrup. And please, give your kids adlaw-adlaw. Especially kung nagalain ang ilang apamatsag sa nga itong product na Clinica D3 Bio. Kung ang bata nag-experience sang hilanat na hindi magiging masyado kataas and then ginakapoy siya, gasakit ulo niya, gasakit siya niya, gareklamo siya, na, huwag siya gana magkaon, and then gaamat-amat na tuhaw ang mga rashes sa iyang panit, ipa-check nyo gid ang bata. Ilabi na gid kung wala siya ma painalom sa immunization sa ginatawag natin nga chicken pox. Ang cosine is virus. Ang causative agent is virus. Basig bala ko ng anak mo, nagahuluhampang kag nakuha niya ang virus sa mga playmates niya. No? Pwede gina siya. Makuha natin ini kung may upod kita nga infected sa virus. Mag-ubo siya, mga tree siya, no? Pwede magkanto sa ato ng virus. And kung may mga rashes siya, binagsag-idanay ang inyong panit, no? Pwede kang amalatnan. Ang iyang balhas, body fluids niya, pwede kitang amalatnan. So, kinahanglan protektado kita, adlaw-adlaw. Ang mga medyo may edad-edad na, amuning budlay kay nubo pala nga hilanat, galalain na gintaya, no? Basta may edad na kita. So, protect yourself. Take your Clinica D3 Bio adlaw-adlaw.

kinahanglan ang chicken pox matap na gid. Kinahanglan ang viral infection matap na gid kay kabudlay. Pwede nga mahulog ini sa paghubag sa aton nga utok. Pwede nga mag-develop ang infection sa aton nga skin. Pwede kita nga magka-pneumonia. Pwede kita ma-dehydrate. Tandaan ta gid nga once ang cause sang problema is virus, inom ka gid tubig, may posibilidad nga mamalhan ka, may posibilidad man nga ma-bleed ikaw, may pagdugo, may posibilidad man nga mag-develop ang problema sa atay. Amo nang kwan eh, amo nang virus eh. Grabe na manghalit eh. So kinahanglan protektado kita. Especially ang mga senior citizens. Las 2:50 ang aton oras, mga ka-K5. I-try ta lang. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Tumaran ninyo ang Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Problema sa panit, gamitan ninyo ang DTX Herbal Soap. Available man ang mga klinika products sa Mace Wellness and Product Center. Pwede ka mo makapangumpara dito kag i-offer ang mga produkto, mga klinika products dara sa inyong barangay. Pwede man sa Rayo Foundation kay Sir Robert. Oo, kinahanglan may kwan eh. May nag-a-offer sininga produkto sa mga barangay eh. Para hindi na mabudlayan ang mga pumuluyo o bala sa pagpangita. Today is Thursday, mga ka-K5, May 21, 2026. Ari ang kapalaran sang Gemini. Gemini ang imong zodiac sign. Kung ang imong kaadlawan, ari sa amon nga mga petsa ha, from May 21 to June 21. Way kakabalo kung hasta san o kag kung ano ang kalabaon or kalaba sang imong nga pasensya. Kung kaisa nagakadala ikaw sang imong nga emosyon kay daw kung kaisa bala sobra-sobra naging amo nang ginapaminsar mo, but you know we need to control our emotions. Cancer, June 22 to July 22. Para sa imo, mas maayo kon mahambal mo direkta ang mga gusto mo ihambal. Leo, July 23 to August 22. May mga kapaslawan sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Sa paghigugma. Kinanglan ko no magpa-cleansing. Aura cleansing. Pertino, Virgo, August 23 to September 23. Hatagan sang importansya ang mga issue may kaangtanan sa relasyon. Libra, September 24 to October 25, may mga panahon nga nagabag-o ang imo nga desisyon, pero kinahanglan makahimo kagidya sang kinahanglan makadesisyon kagid. Okay, especially kung dako ang problema. Scorpio, October 24 to November 22, hindi mo pagtunlon ang mga hindi mo kaya tunlon. Hindi mo kuno pagkadun ang hindi mo kaya tunlon. Sagittarius, November 23 to December 21. Kinahanglan nga magpabilin ikaw nga mapainubuson. Capricorn, December 22 to January 19. Sa imong sitwasyon or sa imong kondisyon, subong mas maayo ang mag-diet and tutukan ng physical fitness exercise. Aquarius, January 20 to February 18. Agoy, may galastuhan ka. Dudarigid makadto ang imong kwarta. Pisces, February 19 to March 20. Importante ang mga, you know, makuha mo nga kaalam, may angot sa spiritual nga aspeto. Why na ko time ba? Hindi ko gusto magkabalaka si Ethan, kag si ka-K5 Rimewell.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba lang ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalrikan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
2: Istoryantang iban pa nga mga benepisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon, kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tawo, Duksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sa weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amuang nagapatambok. Dok Ramil?
3: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
2: kag
3: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food, dapat tumalag sa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer compared sa wala or talagsa nga gakaon sini.
2: Hello.
3: Hindi man ulihi ang tanan ah. Inom kagid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang power duo nga mayara sang pinaka mataas nga antioxidant properties agud malikawan. Hindi lamang ang cancer. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty C. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag kaya ga inom sa makahatag protection agon nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty C lang or Pure C ang katapat sina Sir GP.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhan.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500.
4: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma. Isa ka cancer no sa sulod lawas no. Apang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit nga mahimo sa lawas. But even so no, kanlan kung even benign ni siya, ang point da, hindi mo ni pagputubuon kan nandamo ka magtuma DTX 500 kag Mighty C and Pure C. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
3: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines kag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan niyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kaysa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant kag suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like

nakapasok na, nakabukas na ho ang ating linya. Actually, maaari ho naman kayo magparamdam sa 0921-305-3958 para ho sa inyong shoutout at request. 24 minutes after 3, ang oras na yan ay halidaw sa inyo ng ating DTX 500, ang ating alkaline-based vitamin C, mighty C, at ng ating D3 Bio. Ubusin po ng natrakaso, mag-D3 Bio tayo araw-araw. The Big Mix with Agent Jack. Fox News, listening to 101.5 K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang na dugla ang minod sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na dayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
7: Kakitiya?
8: Siyempre! Naka-extend ko yan!
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend Supplement for Men!
11: Yahoo! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Pagising ako, so you're a text that you can lean on. Para good mood, your text. The sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsible.
4: Number 1, the hit music station, 101.5.
5: 101.5. K5.

Basta tubo si Pondag Nat at Trangkaso mag Clinical D3 by ho tayo araw-araw. Diretso agad ha, at sabayan ho natin na para mas maging mabisa pa. Ang pag-take natin ng ating D3 Bio, sabayin natin ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, at ang ating DTX 500. Yan, sa mga suki po natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Wala ho tayong enough time. Kita-kisan ho tayo bukas sa Biyernes para ho sa ating Friday of Flashback. Abangan ang ating next program, ang ating El Casigador with K5 Rodzo Palma. Maraming salamat sa pagtutukoran nyo. Muchas gracias, otra vez con nosotros. Adiós, for now.

0: KK5 News FM News FM D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga buti.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: mapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pagdas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
3: mas ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Ang bana po?

0: diskarte sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa katong drama sa kahanginan. Medyo git makuhaan sa leksyon, yung ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hustisya para sa anak ko!

0: Nak, abrihi anay ang pertahan sang kwarto mo. Maistorya kami ni papa mo sa imo. Nak! Nak, kung may problema ka, istoryahan ta ah. Agod nga mahataga naton sang solusyon. Pamatian ka na mo, nak!
1: Ah, bah. Kaina ba nga panuktok mo, wala ginagasabat si Jax? Abi ang liabis ang kwarto niya. Kuhaan dito.
0: Oo pa. Kuhaon ko.
1: Dasiga ba, ha? Oh, Diyos ko. Palayo lang ay di matuod ang ari sa pinsar ko. Palayo lang, Diyos ko.
0: Pa? Ari nagyabi, oh.
1: Abi.
0: Ay, dasiga pa.
1: Ara.
0: Abri ko na. Pa.
1: Na, Jax!
0: Anak!
1: Oh, Diyos ko!
0: Anak, oh, Diyos ko! Ay, papa! Nag-ikog si Jack pa!
1: Kuhaan mo si Diyo ko! Ay, ito ko, higot sa niyo niya! Kasika!
0: Diyos ko!
1: Ko ang katri kag itusod siya pa ibabaw. Diyos ko! Jax! Anak ko!

0: Bah. Kadamot sa mga messages nga halin kay Jax. Kagwi ara man nga halin sa mga common friends namon. Oh. Ano ini? Hindi ba to nini? God! Si Jax! Si mami ko! Nandiko! No! No! Kaginlan pa ko rin niya! Hindi ba to nini? Hindi ba to? May video sila nag-share sa akin! Mami! Oh my God! Oh God, sorry! Sorry, God! Naging matiga ako sa imo! Sorry! Sorry!
1: Sis? Ano ka? Nagkulpik lang nagsingita na?
0: Sis! Si Jax! Si Jax! Si Jax!
1: Naanong agi ha? Sis! Hindi na painto sa iya! Unforgivable ang ginimo iya sa imo!
0: Nakita mo na iya kay na? May nagsend sa ako sa video!
1: Taga na siya, ha? Nag-public apology sa imo? Te, padala-dala ka na eh. Cheater ang boyfriend mo. Lauay na. Cheater pa. Kagisa pa, wala na ko habig open sang FB ko. Kinaninstall ko ah. Natakaan ko. Kadamo-damo sa mga tao ng mga toxic.
0: Sis! Nag-iikok si Jax! Nag-iikok siya! Nag-iikok siya!
1: Ha? Anong siling mo, sis? Nag-iikok si Jax? Basi drama lang si Sam.
0: Hindi, sis! Matood yun, nag-iikok si Jax! Nag-iikok si mami ko! Sana ako, kidney! Sana ako, kid! Sana ako!

0: Tito. Daw hindi ako makapati niya. Mata mo ini. Bisan kami ni Papa niya. Takipot man. Walang kami sa ginalungkog. Gandak ko na ganyang problema ang ginatubang sa anak naon. Chris, ano git palang natabo, ha? Sugiri ka ba eh? Ano ang rason nga ginuutas ginidyak ang kabuhi niya? Ano, Chris?
1: Tita, tito, sugiri ko ka mo. Kamay pa nga, mahangpan man ninyo ako. Kung nga nagpakatinga ako nga i-forgive siya. Tita, tito, ginsakit gini ang balansyagot ko. Ginsakit gini ah.
0: Anong buot mo si Lingon? Ha, Chris? Ano?
1: Magpamati ka, matita. Kisugiran ko ka mo. Sagsigitsugdan sinitanan. Sugiran ko ka mo, tita.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
3: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. News FM.

0: May nagtuyo nga pakahuyan ang bata ta. May arakit pa.
1: Mangayo kita sang bulig. Agod nga makapangita kita sang maayo nga abogado. Mangita kita sang maayo nga abogado, ma.
0: Manabat ang naghimo sinitanan. Manabat gid sila. Hindi kita maguntat hasta hindi natin mahibalan kung sino gid ang utok sinitanan. Hindi sapat ang bata tapa. Hindi sapat para bastuso nila sa social media. Kagpakawian nila. Tawo siya nga may balatsyaga. Tawo lang ang anak ta. Manabot ang may kahimuan sini. Manabot, git!
2: Mabulig ako sa pangusisa, tita. Mabulig ako. Himuan ko ang tanan. Agon mabalan kung sino ang naghihingabot kay Jax.
1: Chris, may kontra bala ang bata namon sa eskwelahan?
2: Wala, tito. Wala siya sa kontra. Ang matuod, madamo ang nalamiin siya kay Joker siya. Tito, tita, istrihan ko ang mga kilala ko. Basi pa lang kung may masugid sila sa akon. Nga makabulig sa problema at supong.
0: Salamat, kid Chris. Salamat, kid. Diyos, ang anak ko. Anak ko. Ano ko nga matan yung halakan? Ano?
2: Sorry, kitita. Sorry.
0: Ano ko nga matan yung halakan?
2: Sorry, kitita. Himuon na ito ng tanan yung mapanapaw.
1: Ma,
2: kung sino mo na naghimo sila sa iyo. Sorry, kitita.

0: प्लीज जीनो रंदील को भी हर कमो कुछ जान कमो से ना तबो सब बॉयफ्रेंड को कई कई जाक्स बिसन की दिलचस्पी नंग वीडियो उली ही ना तो को दगलापता ना क्या दगो तस्ता से इस आका बुही
1: ako kukuan kakuris mabutang saka talag man ang kabuhi ko kung himuon ko ina
0: kung hindi ka mo magkopirar sige hindi ko ka mo mapilit ni Gino basi ginahulat niyo pa nga nga duha pagit ka kabuhi ang madula antes ka mo magkopirar
2: Chris?
1: Anong buot mo silingon, Chris? Mamahikog ka man. Ay, Diyos ko. Hindi magimuay na, ha? Hindi, Ged.
0: Inalangan na pinsara ito nga solusyon sa problema nga ini. Hindi ko kaya ito bangon ang pagsok na sa konsisya ko. Sa natabo ka, Jax?
1: Diyos ko. Diyos ko, ni man?
0: Sugiri ako, Randel. Sino ang opo ni Jack sa video nga to? Nga resulat sa banyo? Nga kay Jack lang ay tsura ang kitaon. Daw ginungod, Gid. Nga iya lang ay tsura ang ipakita. Kagsadin nga lugar na to, ha?
2: Randel.
0: Ikaw ang nagpusang video, Randel. Buot silingon, ikaw ang nagvideo sa ila.
2: Ay, Chris. Okay. Okay. Ako un ko na. Randel. Bahala na lang ini. Kukukun. Manugit na lang kita.
1: Okay. Para matagan sa gustisyang natabo kay Jax. Sige. Ato bangon tayo ni Gino. Chris. Pamati. Pamati kay Sugid sa imo ni Gino ang tanan. Ang tanan.

0: hello, Sisi. Dito ka rin sa lamay sang ex mo. Di, kamusta? Nagwapa manggid siya kay ara na siya sa lungon.
1: Traitor ka, Dika! Traitor ka!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ata ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga abyan, sundo pa kininyo ba sa pagpamati? Ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan, ngayon yung gitmakuhaan sang pagtulunan, nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, hustisya para sa anak ko. Ginsulat kag sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuni Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Number 1.5 K5 News.
3: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador!
7: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
7: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 21 kita karon sa bulan naman sang Mayo sininga tuig 2026. Magapangalagad na ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga ka-K5 sa aton sing kapalatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga
1: Jeremy Mohan.
0: Gulangan. Doon may nagsaligbat ano tuman. Doon nagkibot mo ko ito ka K5 Remuel man. Ginabdan ako sa ako singa mahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay ka K5 Remuel the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Welcome na sa ato si kapalat tuntunan. Madamo kita karong mga balita gabagat tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, nag-ungot man ang mga pipilag ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nag-ungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back magka K5 sa 100.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamatik ka mo magka K5 sa numero 1 ng estasyon based naman sa latest Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. That K5 News FM Bacolod 101.5 is the official overall number one radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag siyudad sa Bacolod. Ako naman si Kubus Ngalagad, si K5. Kumusta nga ato siya kapunanon? Medyo mapaang siya. Kag kung isa nagatulo talithi. Saan ba di matapos ang kainiton man? Ang ato siyong mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, kag modernized bus drivers nga nagapamati subong. Mayong hapon sa inyo halong sa pagbiyahe ha. Dapat nakafocus ka mo sa inyo sing pagmaneho. Mga kag-K5, importante ha. Samtang nagapamati ka sa mga isyo kag tupiko nga aton karon nga pagatalakayon, nakakape ka mo mga kag-K5. Ang kay kuan gid ang kape nga ti nagapangapi ka na naka-detox ka pa DTX coffee mix magka K5 sa balabuton gali ang ti sa kuan na pizza 24 magumpisa na ang palarong pambansa 2026 ang team sa K5 News FM Philippines ang nagpadulong sa may agusan para naman mag-cover blow by blow coverage sa iga patigayon nga palarong pambansa 2026. So arang aton si nga 15 tanan ka mga reporters and productions officers ang magahatag naman sa ila sining nga mga analysis resulta sa inampang. Sa aton singa mga suki at tutok, kamani would like to say thank you sa aton singa mga sponsor sa palarong pambansa. Si Honorable Congressman Ferdy Maranion, si Congressman Albie Benitez, Mayor Greg Gasataya, kag si Mayor Bading Escalante sa Cadiz City. And of course, ang Negros Power nag-sponsor man sa aton singa mga reporters. Yan mo ito ilabulo pag gamit-gamiton nga ulo allowance. And I think the only media diri sa Negros Occidental kag Bacolod City nga nagpadala sang team nga maga-cover live sa palarong pambansa 2026. Yung mga istasyon nga pilit nga ti ginagub-an. O sige, padayon sige hapon na. Muni ba lang ginatawag naton nga kung kay Pedro, Pedro. Kagkon kay Jose, Jose. Kagkon kay Juan, Juan. Ruti dalahig tanan. Pero walay sa payad magkakipay pa dayon kita sa tonsiga pagpangalagad. Special meetings maghatag kita sa mga serbisyo publiko. Kaya yun namin nagkagto naman din ng ayo naman sang tabang. Ahay, maluoy ka lang wala sa mga nagapinangayo diri sa stasyon every day. Nagapila sa di ka nagapangayo sang bulig. Hindi naman matatapan tanan, but yet, ginagmay lang may aramhan. Damo-damo diri nagapangayo bulig. Financial assistance, medical, emergency medical assistance. And most especially sa ilasing mga legal battles man. Iti, may mga abogado man kita nga sarang man nga magbulig. Yara si Attorney Ace Katakutan, Attorney Gab, oh Gabriel Cinco, Attorney Ilian na nagahatag man sa ila sining mga legal advices. Kuan gadi is niya ako mabulig man kuda. So for those nga nagapinangayo bulig, pasensya lang gid ha, hindi man tanan matatapan. Isa ini ka panimaan nga di ginadumog kita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kiti daw mo lang ng stasyon binga buhi mo. Stasyon nga ti damo na gapinangayo sang bulig. Di may mga reporters kita nga ka-afford ya ang stasyon sang K5 News FM makapadala sa mga reporters dito sa Agusan. Kay kadamo-damo sa mga athletes nga daan sang siyudad sa Bacolod, Negros Occidental, nga magapa-indis-indis. Di kami itong magatutok din sa ila. Sa ato si mga suki, ah, hindi pagkalipat permi maginom sang suplemento. Suplemento nga magkatagkayuan sa itong kalawasan. Ay nga may TCD Alkaline Base Vitamin C. Masulusad ya subong sa Senado, no? Kaya may nagasiling naman sila nga grabe drama naman ang ginhimo, no? Sa majority, most especially si Senator Pia Cayetano nga naghilibion matapos nga iyagin pabutsyag ang pagkadismaya sa komento naman ni Senator Riza Honteveros. And of course, ining panaog na kaghanda na iya ang Department of Justice sa pagdakop sa kay Senator Bato de la Rosa nga nanago na subong. Iwag na may baluan kung ang whereabouts subong ni Senator Bato kung di na siya dampi. Hindi natutukan. Tawagan si K5 Shine. Kaki Pep Rimuel, Kaki Pep Shine Taugan ta. And of course, tutukan ta mani, ining padayon mga investigasyon sa kay Sergeant at Arms sa Senado nga si Mau Aplaska. Nagayuhum ko di bila tuod mo. Sini mga balita, balita nasyonal. Kay may iban nga lain ang version, lain man ang version. Ikabalo ka mo mga kakifef, siga pamati, gijas nakabalo sa mga balita, ah. May mga developing story. Sometimes ang information nga magabutsi mo, kabus pa. Di kinanglan mo na i-break. And to follow na lang ang pilag ka mga detalye. Ang muna ginahimo sa iban nga mga media practitioners mas Manila. Di grabe no, may nagasiling man niya, ti, ay gahilibion ng mga senador to ya. Tungod kay grabing kakulba, bangod naman si Linok Panay sa Senado. Ang iban nga sa minority black, nagambal niya, hindi ah, gincheck ka muna mon. Di din buhay man makita nga do kulbaan gig ka mo. Kay in fact, grabing man ang pulupungko niyo sa may lamisa, kagag pulupamahaw to. Ay, tanda na lang komentaran. Gaalam nga gaalam bing kalibutan, especially sa buong trade social digital media na kita, damo-damo alam sa kalibutan. Nablang isa kanahot ng impormasyon nga makuha nila, makakomento daw, matyang mo daw, tanda pa yan. Ayo, that's life. Tapos may iban pa dahil nga nagasiling, hindi ka po tinlo-tinlo. Tinlo-tinlo ko nung media man. At the end of the day, may ginabaton sa politiko, ginataking piyak na partido. Hindi nang tinlo, dabi. At maning nga bagatutukan man, ining pagdepensa naman sa Philippine National Police sa investigasyon sa shooting bala sa may Senate. Ti ang ginadenya sang PNP mo nga may altering sa mga CCTV footages. Check na basic Kagi 5 Shine sa mga dalagko o mabalita nasyonal. Aras sa line number 1, Kagi 5 Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kagi 5 Shine, ibalita mo.
3: Sa roads ka na mo sa mga nagkalatabo, no? Sige nga adlaw webis. And ang PNP subong, kag ang NBI actually nagabantay na, no? Sa mga exit points sa bilog na Pilipinas, bangod sila ang responsable sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, no? It was the Justice Secretary Frederick Vida ang nag-confirm na sila mismo or ang DOJ mismo ang nagmando na arestuhon sang PNP kag NBI ang senador. Now ang question diin si Senator Bato de la Rosa.
0: Nan.
3: Pagkatapos ini siya nga nagbiya sa Senado last May 14, no? Kung hindi ko magsala. And today is May 21. So munang pamangkot. Ang sabat ni Secretary Vida sa Department of Justice, may ara na sang ideya, may lead na ang mga otoridad kundiin si Senator Bato. O galing kay TNB lang nila mabulgar or hindi sila makahatag sang dugang detalye because of the ongoing operation.
0: Yes.
3: Ang nabalaan naton sang Mayo 14 sang kagahon, binuligan ini si Senator de la Rosa ni Senator Robin Padilla na makabiya sa Senado.
0: Okay. Gasundan na ito sa CCTV mo.
3: Yes, so reportedly nagsakay ini sila sa yate or nagsakay si Senator Bato sa yate and then ang chopper pakadto sa Mindanao.
0: Uy. So in short,
3: mentioned by Department of Justice. Yes, sir.
0: Sorry. In short, Ma'am Shine, si Senator Bato de la Rosa is confirmed aras Mindanao subong.
3: Muna ang una ang na nakuha.
0: Initial information.
3: Information.
0: Ooh.
3: Yes, but today, no Webes, Mayo 21, wala nag-mention ang Department of Justice specifically kundi hindi na lugar si Senator Bato.
0: Mm-hmm.
3: But ang iyang naging hambal, again, no, may lead na ang mga otoridad kundi in. Ang ginahamtangan sa karon Senator Bato de la Rosa.
0: Okay.
3: So, we will wait, no, kung anong mga masunod na matabo sa masunod ng mga inuras kung bala ma-aresto sa Siningagab Ibuas, we don't know because ginakabig na ini siya sa karon na fugitive injustice, no, ining si Senator Bato. And siyempre, kinahanglan madala siya sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands.
0: Dirita ni sorry. Dirita ni Kagi 5 Shine, may baluan kung ano gid ang kaseryoso ang mga kapulisan naton, ang mga otoridad naton sa pagkadakop naman sa kay o kung pagdakop sa kay Senator Bato de la Rosa nga knowing the fact si Senator Bato is the former PNP chief mo. He knows how to live in the jungle. He knows how to live nga tidiga kwan spy or something like nga naanad niya siya pala panaguay si Senator Bato de la Rosa. And if ang Supreme Court nag-deny siya sininga TRO and then ang DOJ nagtuma naman sinila sininga promesa nga tidakpon gid just in case kung makita si Senator Bato de la Rosa ang pamangkot sang kadamuan kay Kipab Shine until when siya madakpan.
3: Amo na gani si Rons because nagbiya siya sa Senado May 15 pa mo. Kabalo naman kita sa Mindanao, damo to'y alam dyan. Isang pump boat, pwede ka kasakay to.
0: Pasaba. Kagto ka to sa Saba, Malaysia, kakipan siya, lapit-lapit lang to eh.
3: Yes, definitely. So, we don't know. After pila ka days from May 14, sa subong. Kung bago lang yung naging pagwa ang mando, kay T, ang Office of the Solicitor General, ang nagsiling na wala man niya sang layin na makapugong kung ang isa kapuganti, ginapapangita na. Kung ang isa sa individual, ginapapangita na. Kay T, may kaso no, sa International Criminal Court. Ang DOJ, ang Supreme Court, wala man nag-issue sang TRO, ginbasura nila ang request ni Senator Bato sang temporary restraining order na mututani ang ma-stop sa ICC sa pag-aresto kay Senator Bato.
0: Okay.
3: Pero ginbasura sa Korte Suprema
0: mm-hmm.
3: ang request ni Senator Bato for a TRO.
0: Mm-hmm.
3: So, kwan giniya, arestohon gid siya. Amo lang ginagaling ang pamangkot diin, tudtog sa Sanok nga magapabilin siya na at large sa mga otoridad.
0: I don't know, lagid kay K5 Shine, if ang kampo naman sa Torbato de la Rosa may mga motion or apilar sa Korte Suprema, we don't know lang gid, ano? Ay, kabalukati, may mga batteries of lawyers man, Senator Bato de la Rosa, ang ginakwa na lang nato, Andre, kay K5 Shine, kung makita, gidblaihan, oh, kung mag-surface liwat, Senator Bato de la Rosa, with the ongoing nga masling naton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay the reason why nga nagpakita siya, parang rason is to islan gidyang liderato sa Senado mo, which is makita ta naging success successful ang iya sining plano. So kadamo bisa mga interpretasyon, kadamo sa mga nagaginuha nga mga haka-haka, ang aton diriti ga report lang kita sa ara niya mo, hindi man tayo pwede nga mag-report ya sa mga ginaasumar da nila. But ang Supreme Court nagmando na o kung naghatag na sila sining nga go signal ya sa DOJ, so lang taon ta ka K5 Shine.
3: Kung makagawa siya sa Pilipinas, siyang matira naman da
0: Interpol,
3: International Police Organization. Interpol. Kaya mabulubod lang yan si Senator Bato. But
0: yes,
3: kung diri sa Pilipinas, kung may magtago sa iya ng mga kabalo ka naman.
0: Kalapad sa Pilipinas, may kakipev siya. Hindi kung masiling kita na Mindanao. Ang Mindanao, kalapad. Kagkadamo. Kag dito, dito siya may kagipeb siya, yung ito hiyang, kay you know what, from Pro 11, parts ng Davao, dito somewhere sa may Sulu, titi, makapulo panago, yung si Senator Bato de la Rosa, kagipeb siya, kay ti, suno sa impormasyon, hindi siya gusto mong padakop kagipeb siya, yung mo kay ti, international body na, international court be, one ICC, which is para sa iya, why iya ginaunor, ini nga arrest warrant. That's the reason why nga nalagyo siya.
3: Ako iya ginakuan ko, no? Ginatulutan ako, kung bakit na kung may magbulig man sa iya, I don't know. Ang mag-depende, no? Kung how long,
0: okay.
3: Kung ang mga question is how long Senator Bato will remain at large from the authorities, di magadepende ina kung may magbulig sa iya, kung may mag
0: may mag-sponsor
3: sa iya, but the DOJ is very serious about this, no? Ang ginhambal ni Secretary Vida sa Department of Justice, ang sinuman na nagatago sa iya, nagabulig sa iya, kabalo naman kamo kung ang konsekwensya siya.
0: Yes. So ang ilaman ang plano man sa PIAC, ang plano man ni Senator Bato, hindi kaya magpadakop kay kabudlay, kung madakpan ka, kag ma-turnover ka na sa dahig, medyo mabulubudlay nga makapuli ka. So,
3: ang siling niya gani, Sir Rod, nakadlaw ko kay siling niya, nagbago ang akon na paminsaron
0: okay.
3: Sa pagpa-aresto sa ICC. Kay bigla nang siling sa niya, pwede ko ma-aresto, makakadto ko to sa ano. Siling niya galing kay nagbago ang pinsar ko kay siling niya. Lain ko yung gali, budlay ko yung gali ang komunikasyon. Siguro mo pa-aresto ko kung ibutang ko nila sa selda, isa kami ka selda ni Anay Pangulong Duterte. O kung ibutang ko sa selda nga malapit sa Anay Pangulo. Yung siling niya galing kay why ko yung gali ang komunikasyon, budlay ko yung gali, hindi ka tumabisitahan, hindi na lang.
0: Kagti, subong ang estado ni former President Duterte daw ginamonitor, araan siya subong sa monitoring mo. Daw gina-check nang iya sini nga ano ni nga health kay tigulang nagiji tatay digong.
3: Okay. Rod, ilakot ko na lang before ko magigwa, no? 1 minute. Ang kaso sang Ebola virus kuno balantayan ni. Issue na sang pinakamataas nga alerto ang World Health Organization. Although wala pa siya yung deklarar na pandemic, kasi ara pa lang siya sa Democratic Republic of Congo, but may mga kaso na sang Ebola virus sa pihak pa din sa isa ka nasyon sa Uganda. So, duha na ni, no? ang statement na nakuha natin sa World Health Organization.
0: Okay.
3: Pero medyo kapahan tayo dito.
0: Uy.
3: Posible na magsaka pa ang kaso sang Ebola virus infection.
0: Sus, my goodness.
3: Sa Democratic Republic of Congo. That is the statement.
0: Dawag gitay ka kawad ano? Nanotis mo ka kay Feb Shine ang kalibutan may giyera sa Iran, correct. Israel and US. May mga giyera man when it comes sa health. Amun ni mga viruses, kita mo to hanta virus, subong ibula na naman. Actually nag-exist na dito sa sanguna pa pero ti nagadamo nga nagadamo. Ginatawag na to yes. Outbreak na kay Feb Shine.
3: Amunin din na sila nila na the signs of time.
0: Yes.
3: Doon pagkapagawa sa natong statement ang World Health Organization. No, though po niya, hindi na namin ang sitwasyon sa bilog na kalibutan. Sibong. Report, we can send it center. Ni si Sunshine Lakson para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kontilingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lakson. Kaya maning kalibutan na ton mo napunan na. Napunan sa may ginamo, may mga kios. Bisan diin ka lang, gagamo ganing kalibutan, gagamo ganing ang nasyon, gagamo ang panimalay. Bisan diin ka lang, gaginamo. Ito, gainigur sang init sang adlaw or init sang emosyon sang tao. Bisan ano mo ya ka tipig no, bisan ano mo ya ka bulubantay, may ginamo, bisan nang sinado ganso naga faction man.
4: Grabe kun.
0: Ay oo. Iway ta dilantos ni. Mabuhay ko na commercial, pagbalik ko mga K5 tutukan taning pipila ka mga balita lokal. Special minty ning balita ni K5 Wilson. Oh, kay may gin pa follow up kita sa iya. Nga dako nga istorya. And of course, ang balita naman ni Kaki5 Michelle Patiño. Pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rigan. Epektibo. DTX 500.
5: Istoryantang iban pa nga mga binipisyo nga mahatag sa lawas sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa ka research ang ginhimo ni Dr. Andrew Jerkinson, isa ka bariatric surgeon kag suno sa iya ang pagka-obese ang may kaangtanan sa genetic predisposition. And all it takes is an environmental trigger agod nga ma-obese ang isa ka tawo. In places nga priska ang available ng pagkaon, wala nag-obese ang tao, Doksam, Sir Boy. Ilabi na kung utan kag prutas ang major diet sa mga ini. Pero kung ang food sources, ang lunsay fast food and processed food, diri nagasugod ang uncontrolled weight gain. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sa pag-control sang weight gain and even obesity. Ini ang may powerful compounds nga nagabulig enhance sang metabolism agod mangin madasig ang pag burn sang extra calories nga amo ang nagapatambok. Dr. Ramil?
6: So, nami na, mayo na nga balita sa mga obese, ga-exercise gabi, tapos ga-inom pagka-DTX 500
5: kag
6: Mighty C. Dasig kaya magbalik normal yung mga timbang. Ang World Cancer Research Fund, ang naghambal nga kung hindi gidman malikawan ang pagkaon sang highly processed food. Dapat tumalagsa lamang ang pagkaon sinikag dapat nga likawan ang ininga mga klase. Salami, bacon, sausages, frankfurters, kagari ang paborito sang Pinoy, chorizo. Suno pa sa 2011 research analysis of World Cancer Research Fund, ang mga tao nga permi nagkakaon sang processed meat kag red meat nga may 17% higher tendency pa nga maka-intestinal, stomach, kag pancreatic cancer. compared sa wala or talagsa nga gakaon sini. Hindi man ulhi ang tanan ah. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea. Ang power doon nga mayara sa pinaka mataas nga antioxidant properties. Agod malikawan. Hindi lamang ang cancer. Mm-hmm. May diabetes ka, likawan na. Kung may high blood ka, malikawan na. Kung may problema ka sa fatty liver, malikawan na. May kidney disease kag heart disease, likawan na siya. Stroke kung nagainom ka ano, DTX 500 kag Mighty Sea. Kag madamo pa nga mga makamalatay nga balatian. So inom na. Ang lain da, palakaon ka sa makapakanser nga pagkaon, pero huwag gigayaga inom sa makahatag protection agod nga hindi ka magkanser. DTX 500 kag Mighty Sea lang or Pure Sea ang katapat sina Sir GP.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uhas.
2: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
4: Garantisado.
2: DTX 500.
7: Suno sa mga medical experts, 20 to 80% sa mga babae makaangkon sang myoma.
5: Ay!
7: Sa cancer no sa ano sa sulod lawas no. Pang kalabanan ini magagamay lamang kung wala ka sang halit ng mahimo sa lawas. But even so, no, kanan-lan, kung even benign ni siya, ang point da, hindi mo ni pagpatubuon, kanan-lan, damo ka magtuma DTX 500 kag Mighty Sea and Pure Sea. Again, antioxidants fights free radicals that cause DNA reconstruction, no? That's why DTX 500 is really important in fighting any form of cancers.
6: So, amo ra ka importante ha. Ang pagporma sang mayuma ang may madamo nga kabangdanan. Pila sa mga ini ang mga sex hormones, genetic factors, cytokines kag oxidative stress bangod sa kakulang sang antioxidant. Lantawan nyo ang mga ano, ang mga history sa may mga mayuma. Mas laban ang ginakaon na kontra kay sa mga prutas kag gulay. Kag wala na yagay no mga antioxidant nga suplemento. Pero ang mga tao nga pala inom suplemento like taas nga antioxidant, layo gid sila sa mga mayuma, layo gid sa cancer. So DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea kadadlaw importante gina. Ginaproteksyonan sang super antioxidant sang DTX 500 ang mga selula agud indi magresulta sa tumor. Samtang ang Mighty Sea or Pure Sea naman ang mga nagaprevent sang overreaction sang imo nga immune system like cytokines. So join the fight against cancer and tumor. Mag DTX 500, Mighty Sea or Pure Sea adlaw-adlaw.
5: Kanami.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DTX 500 ka.

0: 3-Bio ka na. Ang D3-Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3-Bio, adlaw-adlaw. D3-Bio, D3-Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3-Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3-Bio.
0: D3-Bio, ang D3-Bio. Yung may VCO, ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
2: Ako si Rina, Permilang hulong akong ulo sang nagtesting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pagrecommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix iwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod nadula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
6: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
8: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Energy booster.
10: Muter na Max epektibo.
11: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Muter na Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
7: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
14: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
16: May bakal kag vabuhaska.
17: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di pre, mustabol na nga gabi pre.
15: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: responsibly.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansal.
2: 66th Palarumba Bansal.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansal 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansal Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Number 1, K5 News.
4: Welcome back mga ka-K5 sa programang El Castigador. Alas 5:12 na sang hapon. Check tana si ka-K5 Wilson Villana sa balita ni ka-K5 Wilson. Nagkapamati, anay gali. Oh, samtang nagahulata kay ka-K5 Wilson, manamyaw kita anay. Sa atong sigamasuki nga nagpamati gitsubong hapon. Bayong hapon si Rosmo ito lang kabidi. Mga security guards. Nga mga abyan na ton si Sarge Nestor Antonio Dandoy, Noli Dandoy, si Security Guard Estrella, Security Guard Jaime, kag si Guapo, Security Guard Galapin. Ayo, nagapamati sa tiga pangapi-ngapi sa sang DTX Coffee Mix. Miran Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Merlita Malvas, Tony Brelias, may hapon sa Rods, mayroon kami ni Daan Banwa, Sityo Katali, Kaban Kalan, Bings Delphine, Maida Guy, si Jovel Okilasa. Idol, mayroon hapon, nagpamati kami di Subong. Gina Purano, Roslyn Delicana, Papang Jun Ramos, Lydia William. Si Roslyn Delicana, si Gina Purano. Si Papang Eduardo Jujo Galuna, Marie Chris Navarro, nga guwapa-guwapa, kag puti-puti kung sa Moto Lions. Kag si Pang, Papang Erning Poderoso, ang baskog nga mekaniko. Ayo. Arat na si Kagifab Wilson. Ibalon tama kay K5 ang balita gikan naman sa kay K5 Wilson Villana. K5 Wilson, please stand by.
1: K5 News FM live report.
4: K5 Wilson, ibalita mo.
5: K5 Rods nang kaangkon sa nanari-sari no nga reaksyon ang video nga gin-upload sa social media ay nablang tuhoy ni sa bata nga ginapahayag gin-abduct siya kay K5 Jules sa K5 Rods.
4: Uh-huh.
5: Sang tawag sa nigani in a duwende. So,
4: duwende. Ay, okay.
5: Rods,
4: oo.
5: Oo. Kaka-K5 Rods, una, natong ipahayag kagapon nga kuno ini sa siyudad sa Talisay na tabo. Pero upon verification, kagapagpanawag sa pila ka mga sources nga nakitaan natong subong hapon kay K5 Rods, na-confirmar natong nga digto galiini na tabo sa may banwa sa EB Magalon na ka-K5 Rods.
4: Uy.
5: Karon, base sa video ta nga ara na makita nato kay Fabro sa gahilibion ini ang bata kasi maligo ina siya tani nagkadto sa sabumba sa porsyon sa ilas ini nga balay kay Fabro. Kag after niya pagkadto to nang tingala ang iya sini nga mga pamilya nga way na sa makita. karon nagbalik siya kay Fevros. Pagbalik niya, iya bayo, may mga gisi na kay Fevros, nagatalang isno, na ako nagahilidi o na ining bata, nagapanugid, naginhagat, siya kuno nga kay Fevros, sang lima kabilog ng mga magagmay nga taho, nga ansura, kay Fevros dotigulang, tapos lapang iya sinigadalogan. Ginsigundahan nila sang amay, kaya ba sa amay, diwindi, na anagkuhan sa imo, ang balya sa bata kay Fevros. Paano siya nakasalbar? Insay-say man sa mata kay Kifag Rods nga may puti siya kuno nga suga nga nakita nga sa nagsanag nga nagsulod sa Kifag Rods dito kuno sa
4: so di muno di bodo natabo kay Kifag Rods ng insidente gabi.
5: Do ano siya kay Fevros, do sirom-sirom bala?
4: Hapon-hapon
5: ang initial information na nakuha naton dito. Kaga mo na nakasalbar, ini siya kay Fevros, kaya nakabalik sa iya pamilya matapos niya magsulod sa isa sinika masanag na suga. So, pamatian, tabala kay Fevros ang panaysayon sinisa sa mata ang nakakovered naman ang sura ang gumakita naton kay Fevros.
0: Hindi na sila nakapalapit sa
6: kay may nagbutang sa una ko portal angel. May pakpak, tapos nakabalik ko daw.
0: Bet silingon, gingabayan ka sang Ginoo, ginpadalay ang angel para makagwa ka to sa dimension sang iya ka main kanto. Ang buho, to nga pagkuha mo kahabon, portal to nila. Bet silingon na, ila natulig pakadto sa lugar nila. Mayroon lang kay ang angel, nagbulig sa imo. Ang angel, naghimo man portal para makabalik sa lugar sa mga tao.
6: May nagsugo sa kongulpe nga, ma. Sumbagon ko kuno ang natumba ang ikanto.
0: Sinong sugo si mo?
6: Si Ambot. May nagambal sa kon ng to. Sumbagalan to.
0: Gingabayan ka to. Hindi ah. Hindi niya. Huwag na si Jarit. Hindi niya. Sila nga manubulong. Gingabayan niya sa'yo ka Ginoo. Pray ka mo permi.
6: Sambal sa kon ng to. To. Sumbagalan to.
0: May lang kayo na kaya mo.
6: Sumbago na tumbangin ganito.
0: Pulay yamata?
6: Duwagid. Itom sa?
0: Itong kulor ya? Pulay yamata?
6: Oo.
7: Isong kulor.
0: May lang kayo na kaya mo sila.
6: Ginpunggan ko nila. Lima kabilog.
0: Ginpunggan ka nila? Lima sila kabilog?
6: Oo.
7: Nagisi na balabayo yun na mo. Nasa buling kagina. Kibot na lang na si
0: Mami, yeah.
7: Nagtuwaw sa
0: gulpe. Hindi na lang ako magubra para bantayan ta ka. Ha?
6: Ha? Nadlock ko yung si Bumba.
0: Sige, hindi madlock ka. Pray ka lang, Permi. Ha?
6: Hindi na ako magandu sa Bumba, ya.
0: Salig ka lang, Permi, sa Ginoo. Pray ka. Gabi-gabi, adwadlaw. Oras-oras.
4: Kaya Kipa Bulson?
5: Yeah, kaya Kipa Bulson.
4: Oh. So, in a way, ano ko no may ara dira nga expert nga naghambal regarding sini ba si hallucination sang bata or na naman nga nagasala siya ano naman
5: Sana matiyan sa ning trauma sa mata kasi siyempre kinaglas naman ini pangitaan kay Kisa Gross. Gusto ko tani ini masturya man ini pamilya to kag dina sa aday ni pakita sure sa lugar but subok na nakuha tanang lugar kag tuon tagid kung patugtad kita no sa management baka to kita to sa ilang lugar agud makuha ang bahin sinisa na pamilya kay Kisa Gross. And in terms naman sa expert may ara kita da sang interview man sa K5 Roads ikan sa may katedral naman niya niya ni expert ini sa
4: very good
5: na ini sa exorcism ka K5 Roads no ari pa ni sayo ni Reverend Father Dominic de Ramas sa may San Sebastian Cathedral.
4: Ari at least siya ka K5 Gulson hindi niya nagalin sa aton nga mga opinion kay ti based niya sa panaysayon kag experience siya sang bata nga nagalibion so at least may pathag diri no ang aton singapari diri sa siyudad sa Bacolod. Pamatian tabi kay K5 Gulson.
5: Yes, kay Father Gulson.
8: So, Father, we have this recent incident wherein ang bata, allegedly, yun ang claim na na-abduct sa mga duwende. Kung Father, what's the stand of the church in terms of these kind of situations, Father?
9: Okay, so the church officially has the office that deals with anything unusual or supernatural or occult, no? And here in the Diocese of Bacolod, it's under the Diocese of Bacolod Office of Exorcism. So if there are any allegations or cases where people are telling stories similar to the incident that you're referring to, basically, we just say, please refer them to the Diocese of Bacolod Office of Exorcism, because we start, of course, with investigation. No? And then after investigation, we determine what is best that we can do in terms of dealing with all of these things. No? So officially, that is how we do things in the diocese, no? With regards to anything supernatural or preternatural or occult. We try to deal with them on a case-to-case basis. Especially kay te, why pitakabalo ko anong circumstance agad, no? There are cases where there's really something preternatural that's involved. There are cases that there are natural explanations, medical explanations, psychological explanations. So we need to be prudent in determining how to proceed, no? And a big part of that is, of course, the willingness of the family to come forward and also allow the Office of Exorcism to assist them.
8: Father, lastly na lang, what's your message to sa atol sa mga pumuno in terms ng maamo sa mga incidents? Wala, anong dapat nila hugto or whatsoever?
9: Yeah. So, yeah, we always urge people to approach the church. Do not be afraid to approach the priest, ask help from your local priests, because in the Diocese of Bacolod, we have the Office of Exorcism that would be able to deal with these cases, no? But number one, don't panic, don't be afraid, pray, and we also use our not only our faith but also our reason, no? As I said, we use our reason, investigation, to help people who are dealing with these cases.
4: So meaning kay G5 Wilson kay may ara niya galiya sa Diocese this Bacolod regarding sinang exorcism may nag-exist, no? Kay gita mo na batian mo man hambal ni Father nga siling niya may mga cases nga may mga supernatural giman nga nagakalatabo, may mga cases nga it's just like a psychological something lang explanation. So, mas namitod na yung matutukan nila kay Ibandri. Actually, may nagkakalatabo mo na mo, no? Gahipos ng iban. And madumduman ko di, that was siguro mga early 2000, no? Tigulang, nagit sa ton. Early 2000, no? Sang arap pa kita simbahan kay G5 Wilson, kadamu-damo kita mabatian. Nga nagapanginangayo, bulig sa pastor, sa pari, para lang ti iban to ginataki sa eskwilahan. May mga hysteria, mayara nga mga exorcism nga ginahimo. So, dugay na bi kag G5 Wilson nga gakalatabo gid amo ni. That's why gidala tani sa kanginan.
5: Amo na ganing kag G5 Bros kag ti amo pa ni i-check ta kung may activity ba lang ining bata kag G5 Bros kay ti laitid nga masturya ta sa pamilya niya ayos kini di niya bata kag ti bakio naman kag G5 Bros nga bata pertigid ang trauma niya hindi niya magibi ang bata kag G5 Bros ang amuta. Kung hindi ko hindi lain ang iyang sinangan na experience sa G5 Bros given nga why tatlo nagpulong edad niya siguro G5 Bros mga 9 years old to torpila ng edad niya sa G5 Bros ga bata pa kayo. So hopefully malapot naton ini buwas sa ibi Magalona hindi pa lang pag state ano ang barangay but we have the specific location na subong ka G5 Bros kundi hindi ini natabo at least may explanation naman kita dira pang expert kag kwaon ta na lang ang bahin sa pamilya sinisang nga bata ka G5 Bros.
4: Sige. Salamat gig. Go ahead.
5: Kung kaya five bros, insert ko na lang. Ayan tamang gili, no? Sa sunod na programa, sa lang kami tayo discuss naman karon ang reason nga sa syudad sa Bacolod, wala sang tubig. So, initial information po.
4: May tubig, pero ninit, guro.
5: Kaya five bros, aside sina sa kula sa tubig, 49% ang syudad sa Bacolod, wala sang linya sa tubig. So, wala linya sa tubo, kaya five bros. So, bantayan natin na karon ang maindin nga discussion.
4: Sige.
5: Upo sina no sang atol siniman nga mga resource karon nga mga interview way to hoy sang ining report kay G5 Rods. So amo lang tanay atol sa nga sa larga vista na kay G5 Rods sang programa naton karon sa gabi kay G5 Rods. So amo lang tanay nga update sa tanong gikan diri sa patrol nga gradulo sa inyo sa Kalwan sa my PCD 3 by 3700. Upo naton si K5 Vincent Coralde ni naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
10: K5 News FM. Report.
4: Maraming salamat kay G5 Wilson Villena. isang gamay pa kita, kabalo ka ko, very ano mo, very masingat aggressive ang ato sing paminsaron kun bata pag kita tanan-tanan lang ginakadlukan ta, di ba si balakon kapoy ang bata or nano man or may something gidyag kag amo nagakalatabo. Importante da pangamuyo, no? Kay isama lang ka mga bagay nga ginahimo naton din nga gakulurog ang demonyo mo. No? Gakurog ang demonyo kung magpangamuyo kita. Tandaan tigin na, every time nga pangamuyo tang demonyo gakurog na. So it means isa kadako nga armas nato ng pagpangamuyo sa Ginoo. Si Jolie Hinovia ng Mugdang, kapamatiman Roslyn, si Jason De La Cruz, si Eugene Lagtapon Hidaya Jr. Nagapamatiman sa aton sing hapon. Check, tabi si Kagi 5 Michelle Patinyo. Hibala untang balita ni Kagi 5 Michelle. Ang balita ni Kagi 5 Michelle lulong mas kalawahan sa ang DTX 500. Ang DTX 500 may aris ang tatlo ka anti-diabetic properties sa muning charantin vicin. Kapolipeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. Ining bulk water project sa EB Magaluna ginalantaw ti posible tunaan sang kakulangon sang tubig sa lugar. Check tabi ang balita ni Kaki 5 Michelle Patinyo. Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
11: Kaki 5 Rod, sunod yan no sang aton balagi na batsyag subong na El Nino. Well, actually, Super El Nino, KK5 Rods, isa sa ginalantaw na tondiri sa karon sa Bugos na probinsya sa Negros Occidental, ining kakulangon naman niya, KK5 Rods, sang tubig. Now, ang aton nga probinsya, ang nagdihon niya, sang ila initiative, kumbaga nangita sila, KK5 Rods, sang kumbaga preparasyon na niya sa future, na in case magalabot, gidman, no worst case scenario, nga makulang kita ya sa tubig, may ara kita bala sang palapitan, KK5 Rods, kung kuhaan rather sang tubig nga isuplaya sa Bugos nga probinsya or rather malalapit bala nga mga lugar especially Bacolod isa sa makabenefit diri kay KK5 Rods sa ginadihon karon no sang probinsya nga bulk water project. Now isa diri ang kasilay kay KK5 Rods sa motong Imbang River which I believe natakol man naton sa pipila ka mga programa diri ya sa KK5 News at sa Bacolod nga daw ginakontra iniya sa mga pumuluyo dito malapit sa lugar kasi yung ginalantaw nila kay KK5 Rods in case kuhaan gitman tubig ang nasambit nga suba base ba na sila naman ang mag-suffer dito especially ang mga mangunguma nga dito man nagakuha no sa supply sang tubig nga ginapailig sa ila pananom para nga ti amo na magaserbe kay KK5 Rods nga makabulig man sa ila piantiya no sa ila dito yung mga pananom. Now isa sa ginalantaw man sa aton probinsya nga posible makuhaan na sang tubig ining Malugo River kay KK5 Rods dira naman niya sa may EB Magalona. Now, isa man sa palamangkutanon sa mga pumuluyo, basi sila naman balakuno ka kay Fredos ang mag-suffer sa ulihi in case nga madayon ining proyekto. Now, ining istoryahanay nga ini kay Fredos, actually, naglabot na sa EMB kay Fredos kaya sila nagpatigayo naman sa ilat ito nga research ang aton nga DENR EMB na Great Island Region kaya tigin kagtuan ginatuyan no sang aton nga Regional Director Vicente Los Banyes kay para nga mag-check man aktual bala ka kay Five Rods kaya mastadihan is ang among river agusto nga may ara bala kita sa mga papeles pros and cons si kay Five Rods in the future. Now, isa sa pinakahangawaan diri sa mga pumuluyo ang motogami nga makulangan sila bala sang tubig sa KK5 Rods. But as per checking and monitoring, especially pag-study diri no, sang aton nga regional director, pila sa ginpalabot nga concern kag palamang kutanon sa mga pumuluyo ang ila actually ginsabat iti kahapon nga adlaw nagpatigayon sila dito sa KK5 Rods sang public hearing. Now, after nga pag-check sa mga concern nga ini, na-prove no sang aton niya nga DNR EMB nga wala sa KK5 Rods no sang dapat nga ikakugmat ang mga pumuluyo dito like in case B madayon gid man ini nga proyekto kay ting gina-propose ang province sa KK5 Rods 16 million liter per day nga tubig amo nang ginpropener kumbaga kun applyan pa yas ang probinsya para sa nasambit nga proyekto. Now ining 16 million liters per day na lantaw naman sang aton nga EMB o kundi DENR EMB kag ang sabat diri ni Director Los Banyes wala sang problema sa K5 Roads in case dayunon ini nga proyekto kay tidako ni nga bulig no makabenefit ang pipila ka syudad malapit dira sa may EB Magalona kag kita man diri sa Bacolod. So ang pamangkot karon base sa pagtuo na Manila base bala ko no magluntad ang shortage dira sa Malugo, but based on public consultation mapagwa sila sang resolution of no objection naman ko no ron no kay K5 Roads para nga ti makakuha sila sang environmental clearance certificate sa ECC kag sa EMB para sa amo nga proyekto kay K5 Roads. But this is a developing story kasi based gani sa aton regional director hindi ining una nga public hearing, may ara pa patigayon nun nga next pa agud to nga matun-an gid todo kay K5 Roads kasi ang problema sa tubig hindi man basta-basta kay K5 Roads. This is preparation for the future man in case iguon ta sang Godzilla El Nino bala kay K5 Roads hindi ta makulangan diriya sang tubig. No, may ara kita dala no sang bahin sang aton nga interview with Sir Los Banyes ining iya paathag may angot sa bulk water project dira sa may EB Magalona.
12: Masupari is of course to kwanto man lang ng course consultation no may next pa nga consultation kay resolve pa ni ni province ang mga questions na raised dito during the public hearing. Halimbawa, umadayon ang to ang ano ang project kasi may shortage no, may shortage kang may mamatikwan kon madayon din man siya. Yeah. Study so far kun lang taon aton bisa study nila is wala man siyang problema dito nga may mga shortage or whatever nga mga matabo kun in case nga madayon din man ang project. Based mismo sa study no, gi-conduct sini sang province so da wala man problema no. And then kun of course kun may ara din man nga proposal or next nga expansion sini kun lang taon nato basta kompleto lang ang iyang dokumento like sa nila nga permit sa NWRB kay man ang NWRB magadetermine man na sila kun bago sila mag-issue sa water permit kun may ara din mga shortage sini kun wala.
11: Yes, so about the K5 Roads, claro, wala sang shortage. But again, this is a developing story.
4: As of now, iti sa study nila, wala pa yung shortage. Pero ti, what if magdinugang na magdamo na magbinata ng mga taga-IB Magaluna?
11: Yes, isa na.
4: Ang ginamin ko, magbinata, not in person, na magbinata mga negosyo da, patindog mga malls, patindog sa mga, you know, sa Bacolod, ang mga nagklatabo sa una, no? Sufficienting tubig ta. Pero ti damo-damo mga malls nga nagagamit sa mga sang tubig. Na notice mo na ini lantawabla isa ka mall ipatindog si isa ka lugar. Pila ka bilog residente na ang equivalence na kag K5 Michelle?
11: Yes, good.
4: Diba?
11: Kaya ti expansion isa man sa ginalantaw in case mag-expand ang nasambit na proyekto sufficient pa ihan ang tubig isa man sa palamang kutan.
4: Kay kung gisabi mga... I don't know lang gid kiti syempre mga eksperto man mga maalam ng mga tao but gisa ka kalipatan nila ang ginatawag lang ati i-project mo may mga projections sa sini nga tuig 2030 ano na yan ang itsura sang IB Magaluna posibilidad may duwa na da ka mall nga nagatindog. So, dapat may amunab lang ang mga pagtuon nga I don't think lang kung siguro ako gapati kay assume gamay-ara gina. Pero ti, as of now, kung ano gima nakakusog, ano gima nakadamo sa nga tubig, sila na kay balo, kahit sila nang gatuon.
11: Yes, good to oh. So, ibaloon pa na no, sa next naman nga public hearing, we'll ask for the schedule. But ang bahin naman yan ni Mayor, kag sa mga pumuluyo, bantayan naman mga K5 sa programang Larga Vista. Kaya ti dapat sa side by side, kung baga sa K5 Roads ang aton, diri nga balita ay, so nakuhaan naman sa pahayag si Mayor Malacon, kag ang mga pumuluyo dito, ina naman ang aton, ibalita. Karoon bantayan mga K5 sa programang Larga Vista.
4: Sige, salamat kay K5 Michelle.
11: Yes, kay K5 Roads, sinangatong balita, gika naman sa Maya Capitolio Provincial na ginadulong sa atin sa kaluan sa MyTC. Ako naman, si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM, live report. Kinabigos.
4: Kung gisano, paminsaron lang mga K5. Salamat kay K5 Michelle, ha? Dako nga perspektibo bla sa paglantaw sini nga mga balita sini nga isyo depende sa kwan ni depende sa supply okay lang na kun ang supply nga gina plan up mo same Japan ang tubods na wala na ganinit di ba? Ang pag-improve sang lugar o base madamage na tang supply nila. So posibilidad manubugid ang supply sang tubig. Yo kila na kon same Japan ang supply, wala pagbag-o o madako pagit ang supply. Maka cater siya sa bilog nga suluplayan niya. But anyway, balantayan na. Sa katapusan nato nga mga balita, may Kiki 5 check nato si Kiki 5 Obre suspend niya. Ay masubo ning balita ni Kiki 5 Obre kay ang ano ni ang aksidente. Gusto hindi naton makuan mo, hindi naton maibitar la, no? Gisab sa ano mo kahalong gisab property, may tupad kada, may driver kada. Ngaway naghahalong ka kadalasa ka. Kapila nagid ko niya dutayan lang, especially there is may Bangka Cory. Ang kalabanan dira kundi diri tag-agi supposedly maliko tayo maliko tap sa tuo permi mo pagto diri sa may Puente Villa nang manugliko kagulpiada lang may kadungan kang motors tuo di nag overtake okay lang ako madiparahan mo kag mga kabig mo tsakto manibila mo pero ang ibandag isa gasuhot yan mo may nihay nihoy nakasignal ka nabi sa right tapos maliko ka sa tuo. Gulpiada lang may masulod sa tuo mo di ang kilid, oh. Hindi ko makalantaw ka sa side mirror, mas maayo ito. That's why nga ako mag, before ko magliko, kalantaw ko na sa side mirror gusto, oh. Kaya sa wala ko daw, ti hapos niya malili. Pero sa tuo, daw mudyo blind la. Kapila, nagigid yung mga motor gadinasok, especially, oh. Ining mga delivery rider. Ay, oo nga mga delivery rider, kamo.
14: Grabe po.
4: Halong man kamo, gadali kamo sa inyo nga kaladtuan, may mga order o may mga client pa kamo, but make sure always ang inyong safety. Follow per maybe ang traffic rules and regulations. Huwag sa'yo kalipatan namin naton, bangod sa kadasig naton, hindi naman niya masabat, hindi naman niya marason kung mapatay ka na kag mabunggo ka. Makadisgrasya ka tayo, rason pa na kay gadali ka, kay gahulat na si customer mo. Ayo, o sige, check ko si Kiki 5 Obre. Ara siya sa line number 1. Kiki 5 Obre, please stand by. Kiki 5 Obre, suspend niya. Ibalita mo.
15: Kiki 5 Rods, maayong hapon. No? So, critical ang kondisyon sining isa ka manunudlo nga matapos Kiki 5 Rods nga makabunggo ang ginasakyan sining tricycle.
4: Uy, hala.
15: Mini dump truck Kiki 5 Rods diri sa Guanzon Street, Barangay Binikwil, Kabankalan. Unahan lang uh-huh. Road sang district hospital
4: sa main highway ni
15: yes national highway
4: uy
15: so kahapon sa Kiki 5 Road mga uh-huh. Stress okay. So ginkilalang biktima kay Ma'am Jaime Nortoleto ginabulubanta 37 years kay Kiki 5 Road
4: ikaw bata
15: Karabalan Elementary School kay Kiki 5 Rods. Mm-hmm. Some truck driver naman sa tricycle, iya ni Manghud kay Kiki 5 Rods nga 22 anyos si Norman James. Residente ni sila kay Kiki 5 Rods ang Purok 3 sa Barangay Karabalan, Himamaylan. Ang driver naman kay Kiki 5 Rods sa mini dump truck ang uh-huh. Kilala Michael Mahinay, 39 anyos kag taga Barangay Salo, Kabankalan kay Kiki 5 Rods.
4: Uh-huh.
15: So, asyon nga ginhatag sa ato ni Police Corporal Haji Rizaga investigador sa kaso kay K5 Roads nga gikan sa daan Banwa ang mini dump truck pag nawad-an ini krudo ka K5 Roads nga rason nga nagpundo siya sa kilid sang dalan kay K5 Roads kag ang ining tricycle naman nga ginamaneho ni Norman James kag sakay si Ma'am Jaiminor ang nakasunod kay K5 Roads sa pickup truck. So, ining pick-up truck, nag-usoy sa outer lane, sang dalan, gulpi, hinali ka kay Five Roads, nagpa inner lane, bangod, ginlikawan, ining nagapundong mini dump truck.
4: Ay!
15: Kay Five Roads, nga kalapit sang distansya, sang tricycle, kag ginasundan, sang pick-up truck,
4: mm-hmm.
15: Nakabunggo ka kay Five Roads, ining tricycle, sa left rear sang mini dump truck at K5 Broad.
4: So meaning gasunod din tricycle na bulaga ning tricycle kiti ang truck ang nabungguan niya nakita ito yung may posibilidad ba si ma left turn yung unahan nila.
15: Yes.
4: Oo. So amo nang paglantaw ko may ma left turn nga salakyan and then ining ano ni truck ang truck na gasunod tipa kakita ito nga siyempre may mapundo na sa inner lane mo. Ma ang imunay mo on either mapundo ka kung layo pa lang nakita ang pundo ka gid before ka mag right turn para makwaon mong outer lane kaki 5 Aubrey. So ngi gidhi mo automatic nagrikta siya sa too.
15: Yes,
4: kaki. That's why ngining nagasunod na kibot man, daw na lang alang bumunggo gis buli gid sang truck.
15: Yes, yes.
4: Sus my goodness. Bidang pilasang ni ma'am?
15: Head injury gini kaki 5 bro.
4: Uy.
15: Tapos ang insidente gindala siya sa district hospital apang gin-refer siya ka K5 Road sa isa ka pribadong hospital diri man sa Kabankalan ka K5 Road. Kasi ginpamangkot naton na bahin sa iyang medical bulletin ka K5 Road hindi pa maoperahan kagula pa makabugtaw ining
4: bigta. Ay.
15: Nakakubag ining iya ulo ka K5 Road.
4: Ti kun duwa lang sila kasakay sa mangod yun o mangod yung gadala. Dua lang sila, way na iban ng upod?
15: Yes, kay K5 Broad.
4: Ang Mangod iya nga driver, din nang igo?
15: Wala sang pilas kay K5 Broad, iya sining Mangod oh. Posible. Eh, nag-ano ka K5 Broad mo, nag-ano ganina, baliswa bala ang...
4: Ay!
15: Ang tricycle, kag siya nga ara sa sulod ka K5 Broad, na ipit siya dito sa driver side ka K5 Broad.
4: So, di mo do, pag bunggos ang tricycle, in motion ang truck ni?
15: Yes, yes, kay K5 Broad.
4: Ay! Kay kung ma-stationary ang truck ka K5 Obre, maungot na asla mo. Maungot lang ang tricycle sa buli nga bahin sang truck. Kung wa'y gadalagan ang truck. Pero kung gagiyo, ti siyempre pagbunggo, medyo ma-minor na iya ang dalagan sang motor. Kag pagbunggo, maumpok na ang impact, mabalintong na. That's why nagbalintong motor, tricycle nila. Kag nalampos ni Guro ang ulo ni ma'am sa simento. Kayo makita ko takilid siya. May mga dugo ka K5 Obreo.
15: Actually damo sang dugo ka K5 Broads among gin puligan pagkanina sang aton nga fire a good nga tinduan ang dalan kay K5 Broads kahapon.
4: Ahay, ti kabay pa nga maka-recover si ma'am ano? Nga makaya niya ang operasyon. Ang importante aran sa ospital kag matagaan sang nagakaigo nga atensyon, medical atensyon. Ti ang driver sang truck nagpundo man
15: Ka K5 Broads.
4: Ang driver sang truck nagpundo man.
15: Wala ka K5 Broads kay sa aton pagpadulong sa area. Wala dito sang pickup truck nga nakahunong ang mini dump truck lang ito ang ara dito.
4: Ay pickup truck gali nang kumbaga ti Hilux mas kita pickup truck, Hilux na.
15: Yes, kay
4: K5. O mga Hilux bikon Toyota. Ang mga kay Solomon nga sasakyan bi mo mapatrol naton tawag na pickup truck mo. So meaning why gidig binalikid nga may nakabunggo siya dumiritso sa
15: kada sigon siguro ka K5 Broads ang dalagan sang pickup truck why naguro niya ka K5 Broads na
4: proti mo batyagan mo gidiya mo ning impact nagbalintong ng tricycle araw-araw hindi mo niya batyagan kay K5 mo brave san gamay nga bato ibutang sa guma mo kung driver ka. Kag naka-focus ka bi sa pagpanihom, batyagan mo na iya. Ang umpok pagkagbunggo sa likod, hindi manig- kay nagbalintong mo. Meaning kusog eh. Unless otherwise, doon nagsagaid, kag na out control ni ining driver sa motor, kag tungod sa dasig dalaga niya, nagbalintong ang tricycle.
15: Yes, kay Febron.
4: Ay, ti kabay pa nga makarecover si mama. Kag kabay pa tong pickup truck na tong driver, balbalik daman din si ma'am, buligi, man si grastuhan, no? Sige. Salamat ka K5 Obre. Ay daligid ka K5 Obre, mangkot lang ko. Nag-request to ang pamilya dira sa kwan. Regarding basta nagkalamatay to, kundi napalubong na to rather atong sika ndo dudong diding at dingding.
15: Sika dingding.
4: Dingding.
15: Oo. Based sa information sang 15th Infantry Battalion Philippine Army kay K5 Broads, wala pa ka K5 Broads na transport ining iyang iya nga bangkay ka K5 Broads. Pero plano gid man sang 15th IB ka K5 Broads nga ibalik siya dito sa Cebu miski pa ka K5 Broads nga hindi siya pagbatunon sang iya pamilya ka K5 Broads. Tagaan bala ka
4: K5 Broads sa Cebu siya dalon sino mo palub kay ti ang pamilya nag pasa na sang affidavit mo nga hindi sila gusto din nga magkuha. Toto kung dalon dito sang army dalon dito sa pamilya sang biktima.
15: May coordinate sila ka K5 Broads sa local government unit dito sa Cebu ka K5 Broads.
4: Uy,
15: wala pa kita ka pangayon.
4: At least dako na ni nga bulig sa pamilya eh. Kay ang rason man lang tong hindi kaya sa pamilya kay ti balati anon to yung pamilya niya, way siguro sang pundo, way kwarta. Amo man tong rason gurong hindi magagto kay ti gastos. Ti may mga reklamo tong mga estudyante sang ano? Nga way sa kunong ipasugtan tong makasulod to, magbigel sa bangkay.
15: Actually, nakasulod sila kay K5 Broad sa RS Funeral Homes kay K5 Broad. Higad lumang nasang dalan kay K5 Broad. Kay do ka imposible man kay K5 Broad nga iharangan sila kay K5 Broad. Kay open lang manabi ang RS Funeral Homes. Pero kay ang ginareklamo nila kay K5 Broad, wala sila ginpasulod. Ginahambalan man sila kay K5 Broad sa Philippine Army na mag-coordinate sila kay K5 Broad sa proper authorities. Because kay K5 Broad, ang bangkay, kumbaga na turnover na ni sa
4: police
15: sa, sa PNP.
4: Uh-oh.
15: So wala na sila kay K5 Broad sang jurisdiction dira. So ginambal sang 15th ID nga magkadto sila sa una-una sa LGU sang Kawayan.
4: Tinag-istorya to sila kuno ni Mayor.
15: And sa PNP kay K5 Broad.
4: Oh. Ti nga ti after to pag-istorya sa kay Mayor kay sa police, nakasulod na sila dayon.
15: Yes, kay K5 Broads. May ara sila kay K5 Broads gani isang ginpaslak dito sa atubang sang RS Funeral Homes na tarpaulin for...
4: Sige. Dula signal. Okay, salamat kay K5 Obre.
15: Thank you so much kay K5 Broads. Report kay Kendiri sa Sungabayan sa Negros Occidental. Inis kay K5 Obre suspended para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
4: Maraming salamat kay K5 Obre Suspenye. Sa imo sing balita, ti ay ako nagapangamuyo nga kabay pa nga makarecover si ma'am. Ahay mo nagbukas ng daan sang klase. Ano ka pagkahimtang, no? Pagbunggo isa buli nga bahin sang pickup truck. Kunkusog. Mabalintong gimana ang tricycle mo. Pero ang pickup truck, wonder ko, huwag gidiak nung batyag, huwag nagbalikid. Ay nano man na mo, irresponsable man naman. Ay amo na ang kaklatabo, pero balibalikdan nyo man. Ang kaso lang na. Hindi ka man na mapriso ah. As long as ito bangon mo, hindi kaya mapriso sa aksidente. So, ahay. Sa piyak kabayin mga K5, inibilang kaso ni blasang PGMN. Ti ang kampo ni Romualdez mga K5. Grabe na sumong si ang kampo ni Martin Romualdez. Nagkwan na. Naghambal. Nga siya ti, dipinsahin nyo lang kaugalingon niya. Ito bala si PGMN o kanang Peanut Gallery Media Network. Nga magsabat no sa mga reklamo kag kaso nga ginpasaka batok sa ilan niya at ubangan news korte hindi sa social media. Pero how about ang flood control projects? Kumusta na yan, no? Ano yan ang tabo sa flood control projects? Away na may bulubation ang bation subong impeachment complaint o impeachment trial ang kaso sa Senado, shooting incident sa Senado, ang pagka-aristo kay Bato de la Rosa, ang kumusta ng investigasyon, ang probe sa ano sa investigasyon sa Congress kag Senate regarding sining flood control anomalies. Do matabunan lang haw. Billions ba ito nga pundo sa gobyerno ang nagkaladula. Sa piyak kabahin mga kakipahin, ning may duwaman ka mga police. Officer karon ang ginpang relieve sa pwesto. Bangod naman sa ginatawag daton nga unauthorized meeting sa mga nagbilisita dira mismo sa Camp Crame. Win in line ni mga kakipahin sa mga kasakasob lang mga sabungiros niyaw. Tining duha ka mga active police officers ang ginpang relieve sila sing apuesto bangod kay sila mismo nagmaniobra nga mag meeting sa pamilya sa mga missing sa Bungiros. Ti amo ini sila sanday matagas pa niyo ining Highway Patrol Group HPG spokesperson Lieutenant Nadam Malang anang custodial center warden nga si Major Rinaldo Panieve Jr. Ay, oo. Tigin pang relieve sila. Nga ginakusaran sila sa pag sila mismo nagpaniobra sa nga tawag na to nga unauthorized visits. Involving ini sa mga detinado nga mga former police officers. Yung mga police officers nung ipangkasuhan gabay sa may PNP custodial centers sa Camp Crame. Siguro nagayo-ayo, grubadi, magbisita din ako ng pamilya. Pakuan man bi? Ahay. Yung mga muna, guru, tikabalog kami mga pinagsamahan man na sila. Eddie W. Brizuela, pariyo lang na sa issue song una ni Ping Lacson na bagyuhan lang nadula na. Kapamati lang ko sa Radyo Idol Semrods, lubat na ko. Gina Purano, Gina Burha, Geran sa vlog, si Rod sa greet lang, belated happy birthday sa asawa ko nga si Jessica Barela sang Villa Angeles, Villa Angela. Salamat gid. Oy, happy birthday da, Ma'am Jessica Barela. Way kita da. Tony Brillias, Anabel Santisteban, late ko ba? Si Bing Selfie, nagpamatiman kag si Anabel Santisteban. Irish Fonelas. Hello sir, maying hapon. Oy, Irish, kumusta ka na? Amo ni mga OJT na ton, Irish Fonelas kag si... Ito ganing upod mo sa una, Ma'am Irish. Nalipat ko. Irish Fonelas, maying hapon na sa imo. Do taga-araw ni Sablamo. Bing Selfin, Cecilia Isulan. Ari kami sa Victoria City, si Rod sa Barangay 20, Julie Isulan. Nagpamati kami sa radyo, sir, sa Victoria City. Salamat, kid. Si Roslyn Delicana, nagpamati man Jason De La Cruz, Eugene. Nag-ungot sa itong pagpangalagan. Sige, mga kaki-five, buwas naman, same time, same station. Salamat gid sa tanan nga nagapamati kag padayon nga nagasuporta sa K5 News FM Bacolod. Ding mahambal ko lang di. These two shall pass. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod 101.5 sa amo nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kag K5 Rimwell, kag K5 Adrian. Ako naman si kag K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Kasi si ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusang tabuyan. Kadang wala ka patay ng sang Glutena. Galabwa akong sanawan. Kadang pakita ko nga si Il. Try ko inom sang Glutena. Napasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
2: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Klinika Sport Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipito.
5: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba.

0: Isa ka sahi nga brain food, gagad din luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag-D-trip tayo adlaw-adlaw.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1.
2: Saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig na ang D3 Bayo Evening Newscast subong Webes Mayo 21 to 2026.
1: Makita kita live sa Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island kag mabadian magkita sa 101.5 MHz sensing ang mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline based nga vitamin C. Sa balita lokal, pagpatay sa anay katapos ang RPA sa Binalbagan, ginako sang NPA.
1: Samtang sa balitang nasyonal, PNP kag NBI ginatagan sang responsibilidad sa pag-arresto sa Kais na Torbato.
0: Sa balita international, kaso sang Ebola virus, posibleng magdamo pa sulo sa World Health Organization.
1: Tag sa balitang sports, Pilipinas nalutos bato kaman sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Gabby Carballo nakuha ang Top Model Award sa Miss Eco International 2026 Preliminary Competition. Lasay sa 5.
2: Ulat Panahon.
0: Sa ato Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
3: Nagadalas ang magalumon na panahon na may upod ng mga pagulan ang trough sa low pressure area sa northeastern Mindanao. Suno sa pag-asa ang trough sang LPA ang nag-apekto subong sa mga probinsya sang Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Ang easterlies naman ang nagadala sang mapaang nga panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag sa Visayas, samtang apektado naman sang mga localized thunderstorms ang nabilin nga bahin sang Mindanao. Apisar sang duha ka mga weather systems nga nag-apekto sa mga nasambit nga lugar, madako sa gihapon ang posibilidad sang mga pagulan kag pagpangilat partikular sa hapon kag gabi. Mayara sang LPA nga ginabantayan ang pag-asa apang wala pasubong sang posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Diri sa Negros Occidental, pampaang sa gihapon ang paton nga panahon buhasaga apang sa hapon posible ang mga pagulan kag thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 34 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Gin-demolish ang 16 ka mga balay sa

0: Barangay Kulipapa, Banwas ang hinubaan sa Negros Occidental.
1: Sa interview sa K5 News FM Bacolod kay Mayor Daf Reliquias, magpatawag inis ang pagsinapol ko po naman ng mga barangay officials katapos sa Department of Social Welfare and Development kag Department of Interior and Local Government buwas nga daw, Biyernes, Mayo 22, 2026.
0: Sa nabaton ng impormasyon ni Mayor Reliquias, nagpatigayon ang mga otoridad sa road clearing sa lugar bangod sa ukon bangod National Road inisa to kag ginpatugudan lamang inisa mga balay.
1: Sunod naman kay Reliquias, kinahanglan kun tani inis ang court order para sa due process antes ginpatigayon ang road clearing.
0: Gilay naman nga nagpa-blatter ang mga apektado nga residente.
1: Samtang ginako naman sang Romeo Nanta Command NPA South Central Negros Guerrilla Front ang pagpatay si Sakanay katapos ang Revolutionary Proletarian Army o kung RPA sa may Purok Banda, Barangay Santol, Winalbagan, Las 8 imidya sang gabi, Mayo 19.
0: Ginkilalang biktima nga mo si Joseph Agustin, 38 anyos kag residente sang nasambit nga lugar.
1: Sunod sa pagpahayag naman nga gipagwa sang hublag nangin miyembro sang RPA ang biktima sa tugdagan nga tuig 2014 kag ginaligar nangin intel assets ang 62nd kag 94th Infantry Battalion.
0: Lasay 8 kasadugang pa nga mga balita lokal. Leakage sang tubo sa Mansilingan, ginareklamo sang pila ka mga residente bangod sa asod-asod nga aksidente sa dalan. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
2: Gipadangal sa K5 News FM ang reklamo sa pila ka mga residente sa Barangay Mansilingan, Bacolod City tuhoy sa halos tunga na sa tuig nga problema sang nagaagas nga tubig sa Arceo Street sa nasambit nga barangay. Bangod sa malawig na nga basa ang dalan sa lugar, nagtubo na ang lumot diri kag madanlog na sa pila ka mga motorista nga nagalabay diri. Suno sa isa sa mga residente, tigtatlo na ka mga motorsiklo kada adlaw ang nagakaaksidente na sa lugar gani nagapanawagan ini nga hatagan na sang sabat o kon aksyon ang ini nga problema. Bangod ba sa tubig sa dalan, naghuyang o kung naghumok na ang dalan. Ginpadulungan sa K5 News FM ang barangay kag ila ginpasiguro nga ila ini pagakatuan kag tinguhaan nga maresolba ang ini nga problema sa madali nga panahon. Parayon pa ang ginalabot sa K5 News FM ang bahin sang Basiwa Prime Water. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwas sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Upo nato sa patro si K5 Vincent Curralde, hindi naman si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balitang ukon sa balitang lokal, manunudlo pilason matapos maaksidente sa Binicuil. May kampiyon nga balita si K5 Obre, suspend niya.
3: Kritikal ang kondisyon sa isa ka manunudlo matapos nga makabunggo ginasakyan nga tricycle sa isa ka mini dump truck sa Guanzon Street, Barangay Binicuil, Cabancalan, lestres ang hapon, Mayo 20. Ginkilalang biktima nga mo si Jaime Nortoledo, babae, isa ka manunudlo sang Carabalan Elementary School. Samtang ang driver naman sa tricycle nga mangod sang biktima amo si Norman James de la Cruz, 22 anyos, dun sa mga residente sang Prok 3, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Ang driver naman sa mini dump truck ang ginkilala kay Michael Mahinay, 39 anyos, residente sa Barangay Salong, Cabancalan City. Sunod sa impormasyon nga ginpahayag ni Police Corporal Haji Rizaga, investigador sa kaso, gikan sa Barangay Dan Buanwa mini dump truck sang nawad-an ini krudo kag naghunong sa outer lane sang dalan. Samta ang tricycle naman ang pagkadto sa syurad sang Cabancalan, ginausoy ang outer lane nga dalan kag nagasunod sa isa ka pickup truck. Hinali lang nga nagsulod sa inner lane ng pickup truck agud likawan ang mini dump truck nga nakapark sa gilid. Didto na nga bangod posible dikit ang distansya sang tricycle, wala na yan nakita nga may mini dump truck nga nakapark kag nabungguan sini ang left rear portion sang mini dump truck. Nakaangkon sang pila sang pasahero nga si Toledo kag karon iyara sa ospital sa Cabancalan para sa pagbulong. Apang ginahulat pa ang bana sang biktima kung ano ang manging desisyon at bahin sa aksidente. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ni si K5 Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, bulk water project sa EB Magalona wala sang epekto sa mga mangunguma. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
4: Hindi makaapekto sa mga mangunguma ang ginaduso nga bulk water project sa probinsya sang Negros Occidental sa EB Magalona. Ini ang nangin pahayag ni Environmental Management Bureau o kon EMB Negros Island Region Director Vicente Los Banyes kag santo ini sa pagtuon nga ginpatigayon sa nasambit nga proyekto sa Malugu River nga kuhaan naman sang tubig. Sa pahayag ni Los Banyes, hindi makapahubas sang suba ang plano nga pagkuha sang 16 MLD o kon million liters per day sang tubig kun matigayon ang among proyekto. Samtang, ginpasiguro naman ni Los Banyes nga masundan pa ang ginpatigayon nga public hearing sa Barangay San Isidro sa EB Magalona. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay 12 ka sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginmanduan sang Department of Justice o kon DOJ ang Philippine National Police kag National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon na si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Sunod kay Justice Secretary Frederick Vida, ginakabig na si Senator Bato bilang fugitive from justice kag kinahanglan nga mag-surrender sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands.
0: Ginpaligman sang DOJ nga mayara na sang lead o kon ihibalo ang mga otoridad angot sa ginahamtangan sang senador.
1: Ginpaligman ni Secretary Vida nga magapangatubang sang kaso ang sinuman nga nagabulig kay De La Rosa nga magapapanago o kon magapapalagyo.
0: Samtang hugot na nga ginabatayan sa mga katapos ang Philippine National Police o kon PNP ang tanan nga exit point sa Pilipinas.
1: Ginkumpirma naman ni PNP Chief General Melencio Nartatis Jr. nga ginalerto na ang tanan nga mga airport kag maritime units ng PNP agud nga mapunggal ang pagbiya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa nasyon.
0: Ginakabig na sang International Criminal Court o kon ICC ang senador nga wanted bagon sa ukon bangod sa crimes against humanity may angot sa war on drugs ni ani Presidente Rodrigo Duterte sa linlinibo ka mga Pilipino ang nagkalamatay.
1: Sadtong kalikdan nga Mayo 11, ginbulgar naman sang ICC sa publiko ang pag-isyo sang mandamiento di aresto batok naman sa senador.
0: Gintuyo sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestohon ang senador apang ginpaidalom si De La Rosa sa protective custody sang Senado.
1: Naghingyo naman sang temporary restraining order kon TRO si De La Rosa sa Supreme Court agud nga mapunggal ang pag-aresto apang ginbasura ini sang Korte Suprema.
0: Samtang ginmando o kung ginmanduan na sang Office of the Ombudsman si Senator Cheese Escudero nga sabto ng mga aligasyon angot sa mga anomalia sa flood control projects.
1: Huwebes nga adlaw Mayo 21, ginpalayag naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nabato na sang opisina sa senador ang order kag ginahulat na lamang ang panel nga magsumiter sang counter affidavit.
0: Padayon nga ginapanginwala ni Escudero ang mga akusasyon batok sa iya angot sa flood control project anomalies.
1: Sa kalabusan ng balitang nasyonal, posibleng nga sa Hulyo sa ISPA nga mag-aumpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Suno kay Senator Erwin Tulfo, nagpatigayo na sang caucus ang mga senador kagintala na o kung gintalakay na ang proposed schedules para sa trial.
1: Ginpalayag man ni Tulfo nga magpatigayo ng Senado sang regular sessions sa aga antes nga mag-proceed sa impeachment sa hapon sa adlaw naman sang Lunes tub-tub, Miyerkules.
0: Lasay sa 15.
5: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, ginpabaskog na sang Pakistan ang ilang diplomatic efforts sa mga Webes agud nga persahon ang Iran kag Estados Unidos nga makiguli na apisar nga ginpahayag sang Iran nga ilan na subong nga gina-review ang panibago nga proposal nga ginpadala ni US President Donald Trump.
1: Anong kasimana matapos nga gideklarar ang ceasefire ang negosyasyon sa tunga sang US kag Iran ang halos wala sang progreso samtang padayon naman ang pagtaas ang presyo sang gatong nga nagapalala pa sa inflation.
0: Posible naman nga magapadulong si Pakistani Army Chief Asim Munir sa Tehran-Iran agud istoryahon ang Iranian government.
1: Samtang posible naman nga magsaka pang kaso sang Ebola virus infection sa Democratic Republic of Congo.
0: Base sa datos ng World Health Organization o kung WHO, nagsaka na sa 130 ang kalamuon sa mga individual nga nabawian sang kabuhi sa nasambit nga bungsod bangod sa virus.
1: Ginpabutyag naman sang World Health Organization ang nangin mabudlay ang pag-isolate sa mga nagpositibo sa virus sa Congo.
0: Mangin mabudlay man ang pagtapna sang virus nga Bundibugyo strain bangod wala ini sang vaccine.
1: Ang nasambitan nga strain sang Ebola virus amo ang gintunaan sa malasig kapaglala kapag kalamatay sa mga pasyente sa Democratic Republic of Congo.
0: Samtang padayon pa nga ginamonitor sa mga health authorities sa Congo ang kapin 600 ka mga ginasuspetsuhan nga kaso sang Ebola virus.
1: Magluwas sa Democratic Republic of Congo, duha pa ka kaso sang Ebola virus ang naditag sa Pungsod, Uganda.
0: La Size 17.
5: Balitang Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Pilipinas, nalutos batok naman sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge. May kabilang balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
6: Nalutos ang Pilipinas batok sa Denmark sa Beach Pro Tour Novali Challenge subong Webes. Nalutos ang Diverna Death Pons kag CC Rondina, Nanday Sofia Bisgard kag Circeline Hogg. Natapos ang hampang sa duha ka sets sa scores nga 19-21 kag 17-21. Nagapromisa naman Sanday Pons kag Rondina nga magbawi sa ilang hampang sini nga gabi. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kung para naman sa aton balita entertainment, Gabby Carvalho nakuha ang Top Model Award sa Miss Eco International 2026 Preliminary Competition. May kampiyon nga chika si K5, Ivy Cordova.
7: Si Gabby Carvalho, ang Top Model Award sa Miss Eco International 2026 Preliminary Competition. Ginpatigayon ang kompetisyon sa Alexandria, Egypt kahapon. Una nga ginrampa ni Gabby ang Eco Dress nga nagapakita sa Binaliw Landslide sa Cebu kung sa diin 36 ka mga kabuhi ang nautas. Sunod naman nga ginrampa ni Gabby ang Green Gown nga gindisenyo ni Philip Tampo sa Evening Gown Competition. Patigayonon ang nasambit na Coronation Night sa Mayo 24. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Congratulations kay Gabby Carvalho. Nakuha ang Top Model Award sa Miss Eco International 2026 Preliminary Competition. Kabay ba nga makuha pagi ng corona?
1: Oo. Pag nagligad ka tuwig, di ba, the top man nadalaman ng Philippines?
0: Oo, kaya ang nagligad, kung hindi ko magsala, ang nag-represent sa Pilipinas, ang taga Iloilo.
1: Si ang ano wala?
0: Hindi ko nalipat ko sa pangalan niya.
1: Medyo daw tan ang color niya. Nalipat lang ko sa pangalan niya, B.
0: Ganda ko tango, kasi Sir Julius, ang bali Sir Julius, nga nalipatan nila nga Duwani man.
1: Di kay actually, mahilig tabi sa pageant. Ang K5, because we have K5 pageant updates. Mahilig tada, nabasahan na naton.
0: Wait lang, ka K5, Adrian, wala ko na sound aton live.
1: May araman ko na.
0: May araman ko, no?
1: Sige lang.
0: Oo, basi ano lang, wala lang na pasaka ang audio sa
1: cellphone. Pero ini bala ka K5 Jean, inisubong ang pagpanago ni Senator Bato de la Rosa.
0: Uy.
1: The question is, diin na to ang mga promisa niya?
0: None.
1: Di ba nag-promise siya nga bisan si Antonio Trillanes pang mapusa sa iya. Regarding sa iya sininga kaso nga against crimes against humanity. So subong di nagapanago na and may mga initial information nga nagpanago sa Mindanao. Kay may mabudlay ka K5 Jean, especially sa Interpol subong kon magwa kas pungsod. Mas hapos ka tumatrace. And tinamo to yung galaw gasto.
0: Correct.
1: Okay lang ako may mga sponsors himo nga mga mabakod man dito sa nasyon nga kagtuan mo.
0: Hindi naman do nag-change mind naman siya kuno nga daan. Kini ba nagambal siya nga okay lang siya kuno dak na basta isa sila ka Zelda ni former President Rodrigo Duterte. Di nag-change according kay attorney Jimmy Bundok. Nga may pagbag-o na ginman do may change.
1: Wala ko ya, wala ko no signal.
0: Ha?
1: Isipa, wala ko no signal, wala to kuno komunikasyon.
0: Kag sure man kuno siya. Nga doon nagbagong pinsar niya. Kaya sure man siya hindi sila pag-isahon sa selda ni former President Duterte. Di ano pa na kuno?
1: Kung makatungtong ka na sa ICC, posibilidad yawang ka na ibalik.
0: Especially nga ti ang penalty sang penalidad ni sang sang crimes against humanity kung mapawatudan ka. Ano gani, Sir Jules? Reclusion perpetua.
1: Ti kalabanan dati. Kalamatay ka na gida.
0: Gani, budlay na. Tiyan mo na nga.
1: Pero sa siling nila, rasa akong sa Mindanao.
0: Kaya may mga lead man ko nung NBI, hapos, ah.
1: Amo na perming NBIB. Amo na dapat, hindi na kamusta magbuya sa istorya. Nga, just like what happened, nagligad sa kay Jun Vic, si kay Jun Vic Rimulya regarding to sa
0: kay Saldico. Saldico, may lead man sila.
1: Mapasok ka mo. So,
0: tinig ni another challenge ni kay Secretary, DILG Secretary John Vic Rimulya. Kung madakpan niya na si, ano ganun sa name, ma-aresto niya si Senator Bato de la Rosa. Kaya di may mga lead man gani ko ng NBI. Di, kung hindi pag madakpan, di something is wrong with, I don't know, kung anong...
1: Namin ginawa, actually, balance blaga kay 5G. Ito bangon niya, konsekwensya.
0: Lapit-lapit ka, hindi umayo ko mati.
1: Konsekwensya sa ginhimo niya. Ay trial pa man sila. Hindi pa man sila nga pagdakop si mo sa ICC automatically convicted ka na. Although, kasi convicted.
0: Kaya mo lang nagaling yung lang to eh.
1: Pero i-hearing pa man abi.
0: Galing si former president, pila na siya, more than a year na siya nga nagtender dito.
1: Almost 2 years na. I-hearing ka na, kung mapamatudaan, git kung maabakod, depensa mo, hindi makagwa ka. Pero kung hindi, dito ka manimuron.
0: Ay kalain.
1: That's the consequences or nga ginahimo.
0: Amo gina siya, mga bagay nga, amo nabasa ko ganun sa mga comments nga ang hunter ko no before, gina-hunt naman ko no subo. Ay, grabe, no? What, ano ko, no? What goes around, comes around. Chak to,
1: sa,
0: sir.
1: Sa, ano na, sa pulong hiligay noon, kag ginagamit ni naton permi, nagsuli ang paya.
0: Nan.
1: So we don't know what will happen today if masuli man ang paya.
0: Yes. Kaya damo sa mga kagakalatabo, especially sa aton nga Senate, sa House of Representatives, especially ti may mga schedule na sa trial man sa impeachment.
1: Pero tuwag ito, ha? Kung nagilibi, grabe gito, makita sa video na nag-panic itong mga senador.
0: Nga?
1: Dito sa shooting.
0: Ambot lang. Kay ang nakita ko, yung after, kay ang nakita ko, while ga-monitor, kay Five Rods, sa natabuan itong shooting, or natabo nga shooting dito sa Solution Senado, sa kasagsagan, nga grabe ang coverage sa mga media dito mismo sa area, sa Senate building. Nag-live na nga daan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakita ko man dito si Senator Pia, si Senator Camille, and may mga nag-live man to nga iban, si Senator Bongo, nag-live man nga, amo na gani ko no, may natabo na nga something naglinok panay na sa sulod, something like that. And then after sina, nga nagkanto na mismo dito si DILG Secretary John Vic Rimulya.
1: Nagtahaw-tahaw
0: na.
1: So posibilidad, ako kapati ko nga kabado ka man eh. Kung ikaw ara ka dito sulod, kaya tito homemade me concern ng bala, kagti ang imo nga mga bodyguard, mabato mo na. So basi ko ano ka, madalahig ka. But anyway, ay, tadamo sa kadarmahan sa kalibutan. Wala na panahon.
0: Oo, wala na ta panahon. Sir Jules, bahala ah. Di ba lamads? Hambali Mads, may lead sila tapos manawagan. Hambali Mads, kung may lead sila pero manawagan sila sa publiko kung sino may nabalaan, pabalon sila.
1: Kaya mo naman ang reward system. Reward system. Ay.
0: Sir Jules, bahala ah! Mga ka-K5, amuyadong dalagko ng mabalita sa mga Webes, Mayo 21, tig 2026.
1: Bantay mga buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening News ka.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa merunong estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng itabalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Padayon lang sa pagmamati sa mga programa sa K5 News FM. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: K5 News.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: And exactly 31 minutes past 6 in the evening, mayang gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Iniang inyong bagong at terminan sa balita, ihibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bag-o nga puluy-an sa kahanginan, K5 News FM Bacolod.
1: Larga Vista.
0: Una nga istorya, diretso kita tonight, ari sa piyak sang kinagula sa politika, pati na ang paglumpat-lumpat kag paglukso-lukso diri sa probinsya, daw dalay higon pa ang industriya sang karamay sa kinaguaal dito sa Metro Manila.
1: Larga,
0: of course, Vista. We understand sa mga political interests at play, pero ang ato niya atubangon karon, Godzilla El Nino, tuman kainit nga panahon. And we have Mr. Dave Sanson, ang sugar planters representative sa SRA. Sir Dave, good evening.
2: Good evening, Sir Jude.
0: Yes, sir. First of all, do kala inagid sang forecast para sa El Nino, doon na imo na Godzilla?
2: Oo, kakululbaan, magtanaw ka lang sa ila, mga forecasting, doon kakululbaan. Pasalamat na to sa Diyos, nadugo ulan-ulan pa, subong.
0: Uy. Pero ano ang worst case scenario nga ginahandaan nyo, subong, sa SRA, sir?
2: Yung worst case scenario, mintras may si double clouds na, approve na to, pasalamat na to kay admin po, na pagturiya kay Secretary Chur Laurel, na approve na ang 6 million. Naka-announce naman si Sir Albert Barugugan na kan na nara ng budget sa BSWM. So sila na si BSWM na lang na ba pansubong ang bahala mag-implement sang kan na ton sang cloud seeding na fired kan. So sila na mangita na sang seedable clouds with the help of the Air Force.
0: Sir Dave, ining Bureau of Soils and Water Management, sino nga opisina ang responsible sini, ang regional o kon ang provincial?
2: Ang BSWN, under na siya sa DA.
0: Uh-oh.
2: So sa NIR, DA-NIR na.
0: Ah, okay. Gasabat man si Mr. Barogo sa inyo, sir?
2: Yes, so
0: kay sa media wala siya kasabat, basi wala load.
2: Basi nahuya siya.
0: Ah, nahuya. Ate, sige sir.
2: Pumayo kin si Sir Barogo.
0: Oo. Ate, sige. Ang balon ko lang amiguhay ta sir.
2: Oo.
0: Para magsabat siya bala. Anyway, Sir Dave, so that's priority number one, cloud seeding. Lately may ara man ulan nga nagawisik-wisik, pero hindi pa ni resulta sang cloud seeding operations.
2: Hindi pa ni, ang Easterless pa ni siya. Ang, bilang blessing sa isang Diyos po mong ang ulan sa aton.
0: Oo. Ay, okay. But as it is, ano na ang epekto? Tigang na gidyang duta subong sa mga asyenda?
2: So far, kayo nag-isinay na si Mana do, kadamol sang ulan, na dako-dako gidang bulig-bulig ang pagtupa sang kuan ulan, no? Sobra man isa kaura sa mga Kadis. More siya sa three side ito na experience do sa La Carlota pag do so far do nakabulig ang ini na ulan nakalawig-lawig siya
0: pero
2: so,
0: sir
2: makita ang leaves subong niya ang leaves sang laglawig to very kwa nagid very dry nagid ang
0: aragoy oo so kung very dry among paning panahon nga nalamian gikun sa kun sa pinirito pang bangros. Ang gusto sang RSS ay crunchy nga dahon sang tubo, sir?
2: Ang
0: RSSI. Amuning yes, type yang bali crunchy nga dahon sang tubo gusto niya.
2: Yes, so agoy na himo yaman na panaguan.
0: Oo. Oh.
2: Panago sa init sa dalom sang dahon. So, simpo gini subong gamo ang ilagi ni daw productive stage, reproductive stage nila.
0: Oho. Uy. Mm. Ay, grabe. So, bali panahon, parang bali ginahimo nila motel ang dahon sang tubo, kag amo mani ang ilang merienda.
2: Oo.
0: Aragoy.
2: Kaya ang tubo, ha, batian ko, hasta kuno ang rice subong do may ara man.
0: Danay, daw inaiyado ka, very interesting gina. May ara na strain sang RSSI nga naglumpat sa umay. Diin ang reported, sir.
2: Actually, sa Luzon, do may ara na siya ako nakitaan. Usually, ang halin ang original ni ang RSSI halin magini siya sa mga hilamon man lang eh. Sa hilamon siya nagkuha. Siguro nakasaylo sa tubo, nanamian sa tubo kay matamis ang tubo eh.
0: Oo, ay sus.
2: Kilanlan ni mo kampo limpyo gid sa hilamon.
0: Oo.
2: Wala hindi bala taas pang hilamon sa tubo mo kay balda
0: ng tubo. Interesting. Pero ti magamuna nga mapahilamon kag gid mayo, that would be additional labor costs.
2: Yes, oo. Pero subong man sa tukod sang kainiton, way sa mo kahilamon, hindi naman katubo gid ang hilamon after.
0: Oo. Sa bagay. Pero, so duwa ka bagay, sir, ang ginahulata, ang cloud seeding operations, surface water, may napyaran na may na-monitor na kamo, sir, nga gamala na gidyang mga sapa, subong?
2: So far wala pa kay so may ulan pa so far do okay pa may mga pagpasa tubig pa matapata.
0: Yes sir Dave, aside sa cloud seeding operations, ano pa gid ang mga preparations kang ginalantaw ninyo?
2: So amon sa cloud seeding, ang isa pa gid ang subong bira-bira ang atag namon sang BMO namon, beneficial microorganisms, together with our sprayers, kay amo na sa subong ang ginabulos ta sa chemical na kwan na abono. Mm-hmm. Hindi matakap ang abono subong because dry mo. So ang BMO is a liquid ni saya kag organic. So 30% ang pang-abono mo ma-cover up sa BMO nato.
0: Amo ning gin panghatag ninyo nga sprayer nagliga dito sa Lagranha?
2: Yes.
0: So, pila ganitong value sir, for 4.5 or 44 million?
2: 14.3 kabilogan.
0: Ay, okay. So, when we say BMO, sir, gusto ko ni istoryan gid, although mabalikid ko to later on sa Lagranha, ang BMO in simple terms, kagaw ning ginagamit nyo?
2: Ang BMO is molasses-based na siya.
0: Oo.
2: Na organism mo sa ginapadadako na munda

0: siya sa paghatag pagkaon sa tubo, sa mag-reaction na sa pagka-enzyme niya bala. So, gabulig siya sa mga nutrition, hatag nutrition sa tubo.
1: Ah, okay. So, bali, imbes nga magamit ka sang kemikal nga abuno, amo ni ang gamiton mo para natural, wala kulba.
0: Wala ko ano, bilang lain magiging effect bisang chemical na tubo. Pero mintras subong na hindi takakuan, hindi taka-apply because of wala patubig, kainit, hindi, wala magyada pulos kung mga buno ka sa mga kainit mo. So, amo lang nanay ang aton ipangpiyan-piyan at isang tubo tabala, mayugya po ng tubo.
1: Ay, kung namang bali daw tubo supplement, ini siya daw food supplement katubo.
0: O, kung sa padudugang, yes, do supplement.
1: Ba daw di TX500 man ni Dok Ramil, ha? Amugli na.
0: Vitality.
1: Wow, pwerte. Mahimsog ang imong tubo. But anyway, Sir Dave, ano pagid ang inyo plano nga ihatag nga bulig sa mga plantador sang tubo?
0: So ining sa pagyan ng irrigation shallow wells mo pa na ang amon man subong kag ang gapang amon subong project so gina pang gapangatag kami fertilizers tag 4 bags urea gina kwan amon subong ang mga budget for equipments hindi anay amon pa kwan kay pa concentrate namon sa panghatag abono sa mga aton farmers na naka-register sa pan RSBSA pagtagaan ta.
1: Pila ang
0: fertilizer.
1: Pila ang kantidad nga katumbas ang abuno nga plano ninyo ipain sir nga i-appropriate for that.
0: Four bags urea, four bags.
1: Mga pila na overall ang inyo nga budget?
0: So overall budget na mo is about duana sa mga 40 million
1: na budget na mo. Oo. And 4 bags of urea sa kada farmer or per hectare?
0: Taga-farmer.
1: Ooh, kadamo. Oo. Usually, Sir Dave, magambal ka 4 sacks of urea. Mga ano kalapad naman ang iya maabunuan?
0: Pwede na siya for 1 hectare. Kulang-kulang pa na siya before 1 hectare. Pero pwede na siya. Let's say kung usually mga butang katagaga usually 12 bags per hectare, 10 bags per hectare. So for a half hectare, sobrante na nasa.
1: Yes, yes. So, sige. Anyway, as we go along, pagkadto sa El Nino, ma-contact lang ka sa imo every now and then press para ma-istoryan ta permea.
0: Yes, so okay, ginakuan man namon, ka-brainstorm pagin kami, kung ano pagin namon mabulig sa aton mga farmers. Sige, amon, kung ano pagin ang makuan namon, wala. Kung ano situation natin, sumo kung ano bulig siya.
1: Amo na gani nga hindi ko kayong chindi, nga agi na pangayo, gid, may ara mga grupo nga gusto ma-resign ka mo. Ano imuon ka mo nila ni Admin Paul Abuno sa kampo? Di ba? Hindi ko kayong chindi, sir eh.
0: Aho, ate, ilan na.
1: Sabagay.
0: May gusto man sila guro na sa ilan na kwan. Agenda.
1: Gani. Ato niya istoryan lang, sir, permiya bulig sa mangunguma.
0: Yes. So, kami yan, nga mong konsentrate sa buligan lang yung mangunguma.
1: Gani.
0: Bahala na sila yan.
1: Yes. Sir Dave, salamat kid sa tiyempo, sir.
0: Thank you
1: again, sir. All right. Good night. Good luck. Lorga, si Mr. Dave Sanson, ang Sugarcane Planters Representative sa Sugar Regulatory Administration. Lorga, nauari istoryanta El Nino sa Gyapon as I have reported halin pa nagligad ng mga inadlaw ang aton atubangon karon nga tuig hindi lang super El Nino. Kung sa batchoy pa, hindi lang El Nino nga may itlog kag chicharon ang malain banwa amuni. May mga balita na sa Amerika, sa Singapore, kag iban nga mga nasyon sa Southeast Asia nga posible mangin isa ka Godzilla El Nino ang aton atubangon. Lorga, anong bot silingon sang Godzilla? Kita kamu sang pelikilo nga God.

0: Godzilla, si Godzilla, isa ka dinosaur. Dinosaur, blay ng higante, nga klase tiki o tambalyan. Ang kataason niya do building sang PNB, dako-dako, nga butang tatuko, amo na siya, gatindog, amo ina ang dinosaur o dragon or whatever ining si Godzilla. But anyway, ginagamit ini nga tinaga para ipabatsyag o ipakita. Let's have Dr. Punanara na siya. Amo ining ginagamit nga tinaga agud ipakita. Viber na siya palihog, ha? Agud ipakita nga amo ina kalala ang aton kahimtangan.
1: Lorga,
0: so very, very important inibanwa nga mapreparahan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Lorga Vista! Lorga
0: Vista! Report karon nga adlaw sang pag-asa nga magulugal-umon pagadto sa magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob ang mabatsyagan sa Negros Island Region, Metro Manila, and ang iban nga bahin sang Luzon kag Visayas. Pero mayara gyapon sang tuman nga init sang panahon, labi na gid sa pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas, ilakip na ang Negros Island Region. Diri sa Negros Occidental, may ara, anong wala gaasabat ang iyang Viber? Viber, yeah. Okay, katuan ta lang karong dugay-dugay.
1: Lorga Vista!
0: Now, may ara pagid sang iban nga mga lugar nga ang ginalantaw masobra sa extreme caution levels. Ang heat index.
1: Lorga Vista!
0: Base hindi ya kilalang number, i-message yan ay sabi sa Viber nga amo nang gamiton tang number. Kiti base hindi ya kilala.
1: Lorga Vista!
0: O balikan ta na karon dugay-dugay si Dr. Ana Maria Pornan.
1: Lorga Vista!
0: Pero unahon ko anay si K5 Wilson Villena, kung hindi pa manabot si Dr. Pornan para hindi ta mag-usik sang panahon karon nga gabi. Akay nakalinya na inikuntani ang aton mga talakayon. Now anyway, ang balita banwa amo sini. Ang Bacolod City Water District talakayon tani sa duha ka ugdat. Unahon ta ang pananambiton sa mga pumuluyo nga ang tubig subong mayo pa kun ka isa ang pula puti nga kay ang pula puti mapakot-pakot mo pa kun indi kundiin matupa. Ang tubig ya sang basiwa indi ka kabalo kon bindisyonan ka sang imo pangamuyo o yawa ang magapamati sa imo nga may panahon nga wala tubig, may panahon nga may ara, kon may ara gid man ninit pa sa talhiti ang tubo, ang tubod sang tubig sa imo nga gripo. Tidimudo banway baron tani karon dugay-dugay kay may ginpagwa nga report ang basiwa. Grabe ini. May ara mga lugar nga ang tubig wala, tub-tub apat lang ka oras. Ti paminsara na bala kun diin. Hibaroon ta ni. Let's have K5 Wilson Villena. Exclusive ini nga balita. Wilson, good evening. Please come in. Wilson. All right. Balikan ta karon dugay si K5 Wilson Villena.
1: Lorga Vista.
0: Ay, Diyos ko. Anong matabos ni man? Anong pangihambal ko di man? Okay. gakautod ambot di ko intindiari na siya. Exclusive nga balita diri sa Larga Vista kag sa K5 Ibronta. Wells, may gabi, please come in.
2: May gabi ka K5 Jules. So are na atol si nga serya sa patayan na isang private.
0: Hindi. Karon lang na iya ipaigad ta na anay ang tubig anay sa barangay. Oo.
2: Okay. Bali ang kagina sa K5 Jules eksklusibo na ito ini nga gilipot ang sila ka mga barangay na especially mga purok sa K5 Jules nga na-identified nga ginakulang sa supply sa tubig sa karon sa K5 Jules. Very timely ini nga isyo kasi katalo naman kita we're experiencing a Godzilla El Nino gagati ang randy sa K5 Jules sa tubig no sa ini nga mga pinion. So nagpatulong kita dito sa may barangay Villamonte sa may specific sa Purok Abis kaga Purok Isla. So diri ka ni Magi ni Kita Joe sa may circumferential road going to Talisay para malapot mo ining duwa ni Kapurok. So base sa report sa CDRMO sa atong CDL Bacolod kay Kita Joe isa ini ang Purok duwa ini Purok Abis kaga Purok Isla na identify nga may shortage sa tubig kay Kita Joe. Shortage in the sense nga ang tubig nila kay Kita Joe matubod lang 0 to 4 hours. So, buti rin
0: mo, tag-apat
2: lang ka oras.
0: Okay, Wells, magamal ka 0 to 4 hours, ang boat silingon, may adlaw nga wala gid sila tubig.
2: Yes.
0: May adlaw nga apat ka oras lang ang tubod.
2: Yes, ang tubod. Oh. Diyos ko. May arakita dyan, siya nga, tawag
0: siya nga, Diyos
2: man, sa may na-interview mo lang kita Diyos, nga iyan kinapay especially kay Juan siya eh nang nagpaboro paligya pala kay Kipa Joe sa mga dinuto ng mga pagkaon. So iyan sila nga pahayag na magugla yung iyan sila nga sitwasyon kay Kipa Joe inabin ako na sa ining mga tinion yung ginakulang sa tubig kasi kinanglan yung nila ya sa paghimo sa mga pagkaon sa talang-talang kay Kipa Joe no good na higot ini karon ang ginapit nila kay Kipa Joe ginapantaya nila oras kito ala 5 sa kagahon lang ikatubot ang tubig nila. So basically, mahimos pa na sila nga dahil sa aga, pagbuktaw nila siguraduhod din na tubig kasi pa Diyos, makakuha sila, makakuha sila. So kung maabtan naman sila kita Diyos, niya waay na dito sa tubig at kinaubra nila kasi sa Diyos India, may mga balay nga, ginacheck ko pa kung deep well o kung ano nang ilasin nga tubig, pero may mga tangke pa lang kita Diyos, may motor. So ang tubig, sila subong sa may Purok Abis, sa mga wala sa supply, ang agakadula, kapakal sila kita Diyos. Ginapakal nila sa mga balay na may mga tangke kaga ano may mga motorya sa tubig. So amo nang isa nila ka way para makasupply sila sa tubig kay Kita Joe sa tunga sinisang na shortage of water. And then ang sila ka mga residente ko naghahambal man kuno nga Mayo man sila kay Kita Joe. Mayo kuno ni Kita Joe wala ka anong Mayo.
0: Oh.
2: Mayo may ara, Mayo man wala.
0: Ay, Diyos ko. Pero nabatsyaganan din nila subong.
2: Ayos kay Kita Diyos, eh, matyagan dito kasi sila katao na storya ko reklamo kito lagi kayo ila sa pahayag.
0: So meaning, antes pa yan nagpabatsyag ang El Nino, nabatsyagan na nila ya ang El Nino sang basiwa.
2: Yes, Kita Diyos, nabatsyagan na yan nila. So nabatsyagan na litigan pa sa nabatsyagan na nila kay Kita Diyos. So problemado. Yes, Kita Diyos.
0: Oh, sige, proceed.
2: So amo na i-try ta naman to sa try man ko magbisita dito sa Kabog kay ang Kabog barangay Kabog may ara man to sa area dira sa ina nga barangay Kita Diyos nga recorded man sa nga CDRMO nga kuan inang may shortage of water man kaya Kita Diyos no we're checking tayo to
0: kung danay na consolidate mo ang ginpadala sa aton nga mapa kon ano ni pila ka areas ang 0 to 4 hours and so on.
2: Ang hindi ka kita sa isa data na nakuha na po sa gikan sa malini sa may kwan sa CDRM o CDRM inang data record mo ang nakabutang dari ang 0 to 4 hours during a data sa kita Diyos amo niya po lang kasi makakita man nato siguro kita Diyos
0: hindi na hindi pero I thought nga gin-consolidate mo gin-isip mo kung pila ang pula pila ang blue and so on.
2: Okay.
0: So, wala.
2: Sa pula sa Kita Diyos, ang makita na ito dire, lima sa mga specific areas ng sa Diyos ang na-identify niya sa pulang ano, sa pulang status amo ni L0 to 4 hours. So lawagon ko lang ang pula sa sa Diyos paano ni. Ang pula is Santa Clara, Phase 2. Di ko lang na masyado din yung specific na barangay. Ito yung sa gagma, hindi ko makita. But Santa Clara, Phase 2. Next is City Heights Subdivision.
0: Okay.
2: Upper portion sa barangay Pangu. Barangay Kabos. Ini may isa di kapula nga wala nila nabutangan sa kisa Diyos sa bilog ko ay doon kung ano ini nga lugar kung may isa pa doon ikaanong ini po ay nabutangan label. Ang 5 to 10 hours naman niya sa kisa Diyos nga ano nga orange among ini ang purong sabis man sa mga area po siya kasi ang sa purong sabis sa kisa Diyos may babaw kang dalong ang babaw ni kisa Diyos among ang wala din siya mayo sa tubig ang dalong niya ni Ara pro kuso pang ini sa nga dinosaur sa kisa Diyos at tubig sa tubig. Tapos, ano sabihin sila ka mga area niya?
0: Wells, Wells, kung wala mo pa naisip, kag wala mo pa nagsort, ang data, pabasan ko na. Diri lang kita, Anay, sa isa ka-example, sang lugar nga naigo sang 0 to 4 hours. Amuning purok isla sa Villamonte.
2: Purok sabes.
0: Sabes. Okay. Sige, diri lang ta, Anay, ma-concentrate, but I expect you tomorrow nga ma-consolidate ta na. Okay?
2: Yes, so actually, kakita, Diyos, amo na siya ang plano ko kagina while waiting for Dr. Pinongan pala na maano, maalabot sa tani. No, kay especially gusto ko manikwa o manating sa kakita, Diyos, sa ano ni sa tangki, bala sa tubig na ginapang-install ni na
0: kakita, okay.
2: Sa HGU para sa mga affected ng mga areas, no, kanyara, sa Dupraga, water, ano na, water supply sila ng project ng mga tanki na pinapang install sa mga specific areas na na-identify nila na at risk no sa kakulangan kasi ng tubig at kay Diyos. But nevertheless, we will get the data that tomorrow, no, hopefully, makuha na ito and makonsolidate ina tanan-tanan kasi initial pa malang ining mapa na kinatag sa ito. I will make sure na ang data tomorrow provide na ito sa ito sa mga listeners na kompleto
0: gaga detalyado ito sa Diyos. Yes, yes. Sige, sige. Ipabati ito na lang bing interview mo dito sa Purok Isla.
2: Yes, kaya sa Diyos, kulang po na nagsulot na ng ato sa mga anong interview. Ara na kita Diyos. So, duwan ni Kapilog ang ato sa mga interview sa kita Diyos. So, sinanay,
0: okay.
2: Inigitasay nga nagkakuan na na. Ari-ari, ang nag-karinderya o naon sa anay sa kita Diyos sa place.
0: Alright, karinderya. Tag-iyas ang karinderya sa Purok Isla, Barangay Villamonte. Let's have that interview.
3: Ma'am, ano ito kanina, ma'am?
4: Cecilia.
3: Cecilia, ma'am, Cecilia. Ma'am, dari sa may Purok Isla, no? Barangay Villamonte. Kamusta ang linya? Bukod ang pasok tubig na tendrin mo?
4: Problema, gini. Eh, matubod siya. Sa ugto na, tapos mauntat. Budlay ko maubusan na din naman to sa may lababo kaluto kami nga daan mahakot ni kami di kusapot ko sa ula ginadaya unod ula gijab laga tubod as in no problema kay kaya nga hindi bala totally nga magsalig din ang tao nga matulog sa pagkami tubig sa hindi din nalam aware kagid pantayan mo din ang oras
3: anong usual na mga oras sa tubod ng tubig no?
4: Ang kis alas 5. Oo. Tapos gusto mabalik sa mayara time nga ang ilang nga hatag sang tubig ng bastog-bastog gijaya ang yabla nga ano na.
3: Pressure
4: pro bantayan mo kay next may ano na bala bilang aware ka na bala nga next time basi madula ano naman sa muna mo.
3: So bang mama no panawagan nato no kay tiso ga init ni daan yung tubig nga kinang nagdiyan tubig anong panawagan nato
4: tanik kayo ho nilang ilang serbisyo bala kung para ang tao ay importante gidya sa tao ang tubig mo water is life mo na bala sila
3: So bang summer nagdala na gid nagdala
4: na gid ang tubig may time nga wala tubod ang tao nag aga pa na nag bitbit ng mga karito kag galunan dete gusto ko magsalod kaya may tubig.
3: Kasi ba? Wala isang tubod nun din, baka magkatanag eh.
4: Ga, saling kami sa may motor eh. O, pero, ngayon na lang ganit, kung sa aga, pa sa gatubod, hindi gasalod kami, gasalod.
3: Ngagaw
4: gid. O, may time din yung ubos-ubos mo.
3: May time nga bilong adlaw, wala
4: tubig. in sangligad.
3: Dilogin na.
4: Oo, wala tubig. Pamalaam na ko lang tubig, kumaupos mo naman, drama.
0: Ay, Diyos ko. Wells?
2: Yes, Kito Jules.
0: Ano ko na to? Ano pag Ed?
2: Ara pa na may isa pa kina-interview kay tatay na nambal na mayo ka Kito Jules, mayo kay Ara, mayo man wala.
0: Oo, sige, sige.
2: Support na lang, support interview na buo malama kay tatay.
0: Tatay?
5: Mamangkot malang ko sa tubig. Sir, kamusta sa ang linya? Sige lang, ang tubod sa tubig dire sa inyo lugar?
6: Bigaw, bigaw.
5: Ano sila mo mayo? Ano?
6: Mayo mamat tubod, mayo hindi.
5: Mm-hmm. Ano kabudlay, sir, ang sitwasyon kung wala mayo tubig, sir? Hindi
6: na kinot ba
5: kayo?
6: Excuse me?
5: Ano panawagan to, sir, sa water provider?
6: Kaya namin, kung may naposyon eh. Anyway, makamay niya ako, kabakalm lang may sarap ko na tubod. Kung wait tubod, why?
5: Why again?
6: May dito naman niya.
5: Mayara man tiyon sa'yo nga doon halos bilong adlaw, wala ka dyan katubod.
6: Ah, magkatubod siya. Huwag mo adlaw nga huwag katubod, basta matubod na siya.
5: Matubod na siya
6: gusto niya.
5: Sige sir, ano ka ni Ayoto sir?
0: Oh, Wilson?
2: Kasi sir, sa ano na sila sa lower portion, asaya ka kita.
0: Oo. So di mo do, ang ilagripo, amuni, kung may tubig, puswak.
2: Oo.
0: Gapuswak kay titaas ang pressure. Kung wala, pus nga. Kahit ihangin ang gagawa. Diba? Ay, grabe. So, dimudo, ang title sa imong report, Wilson, puswak o kung pus nga. Ay, grabe. Maninga sitwasyon aton, subong. Diba?
2: Kung may tubig.
0: Puswak. Oo. Pus nga. Diba? Gawin na bala. Amo nang Wilson, ang tuod lang bala. Amo nang pinakakululbaan nga feeling subong kainit sang panahon. Pag abri mo sang gripo, ang sound mamatian mo.

0: con Joaquina acá en la oficina, tú sabes, en la oficina, en el agua,
1: ¿qué?
0: En la oficina, en el agua, en el post de él, o la quita para acabar con esa respuesta, tiene que jolar con esa respuesta.
1: ¡Aring y Moonta Wilson! ¿Pila ka beses ka na nag-text sa ila, General Manager?
0: Halin paligan kita Diyos, kasi halin pa to sa isyo sa Lacson. Ako na, ano na, naubra na kita Diyos. Apekto siguro, hindi na magdubo sa limahan kita Diyos. Hindi magdubo sa limahan, kasi sobra pa kita Diyos.
1: Atawag
0: ko sugong naman yung score ko, mga 20 plus na siguro kita Diyos. Ang bisita ko sa Pasiwa, ara na sa pitong kaloyan.
1: Ang imuong tawel sa amuniho, malisin siya ko kay Sir Rods. Base next week kung pasugtan kita amo ning imuunta. Malisensya ko nga mabakal ta folding bed. Una, ikaduwa mabakal ta tulda, tent bala. Da sundid to ka anay matulog sa gwa ka basiwa. Hulakton ta sila. Amo na guro imuunta no?
0: Amo na lang ginaguro mayo kasi para mapantayan sila.
1: Oh.
0: Sugar ko na lang kita Diyos. Wala hindi ko sa field ka magali. Kaya madiskubrihan kapag hindi niya mga problema ang kita Diyos. Pareho kaginat ang aga. Samta nag-report ako sa tawag sa mingini. Samta nag-report ako kay kita Diyos ang baha dito sa may magsiringa sa tungod ba sa tubo sa Basiwa Prime Water ng guba. In residente kita to ka na interview nga napamangkot niya ang repair team sa Prime Water nga dahil kani wala pang butangan sa simento kasi sa Diyos ang kinkayo o kung kinubra nila kinatag nila kapag mongaling niya sa tubig sa isa ka fast food chain pero wala nila na butangan kabalo ka kung anong rason kasi sa Diyos wala puno sa simento si Prime Water kaya wala makabayad sa nga sa away mo may dan ang subcontract so we will check
1: danay pa Wells iniya ining dalan nga naga o dalang dira sa Mansilingan nga nagatubod naman tungod sa linya sang Basiwa, gakalumutan naman, lain pa niya dito sa Lacson.
0: Lain pa nakita doon, lain pa niya.
1: Ay, leche.
0: So,
1: iniya, apparently, tungod ini kay wala na simintuhan sang Basiwa. Ang ginkot-kot nila nga dalan.
0: Lain pa kinakita Diyos ang wala na simintuhan na rin. Feel ka lang nga na siya gyapon. Pero kinatudlo naman niya nga pagtubod si Kita Diyos sa dalo. Bala sa concrete nga dalan si Kita Diyos. May tubo si nakatadabi si Kita Diyos.
1: Oo.
0: Kaya nambal na ito rin. Kaya kabalo ka Kita Diyos. Magkintindu gano pa ang crack sa nga siminto na kadalan Kita Diyos. Nag-high tide ka low tide ang tubig.
1: Ay.
0: Kung magpinto ko sa siminto ka Kita Diyos, nag-asaka ang tubig. Kung maghalin ko sa siminto, ganubo ko silingon, naghuyang na nag humok na kami produce ang concrete pavement tungod sa tubig na nag-ook-ook sa talong sa simentado.
1: Oy!
0: So aside sa mga problema, matanlog ang dalan, pila na kamotosinto, kada adlaw ko noong tatlo ka motor ang nagkakatumba, dala sa inangaya,
1: magkakalaksidente. Ate, base ang ginahulat sang Basiwa nga bang ang bangkay bala ginakaro, ginabutang sa truck, kulato nila guro tagsin, maaksidente. Di ba? Amo na gani siling ko sa imo Wilson, base may plano ang Basiwa nga sila ang manguna sa Clean and Green campaign. Di ba? So patubo sila lumots dalan. Ay grabe maning Basiwa no. Ang Diyos ko.
0: So pasensya na, lagi kami ni kasi ang trying na just hindi malabot ang ilang bahay kung tiway mamagatubang sa aton. Ito ni isa na lang ni kabubuan sa mga palamakutan ng mga problema ay palambot sa ila ba't wala kita sang makuha pa kasi gahulat sila
1: ko Wells
0: sa Diyos ang closing na side
1: of Wilson singganan ang solusyon makamping na lang tasagwa sang Basiwa
0: mga sugot ko sa Diyos basta po ito maka ano maka bonfire ano kasi makita sa palangatamo tubig
1: di galing kay Basi matamaan ka sang init bala il ninyo nga daan subong eh
0: malurot.
1: Di ba? Basi magkalatos tatabla?
0: Okay lang natin sa Diyos. Damo, uwan tubig ang Prime Water.
1: Ang sabagay.
0: Kasi ginauyangan na ganit nila.
1: Oo. Hindi kay ang nakulbaan ko, Wilson, basi may himo, tabla mami. Inabla pagkita, ay ahay, nagkalamatay sila hulat sang taga-Basiwao. Eh ba?
0: I-auction kita sa gwa sa Basiwa.
1: Na! Na!
0: Try sa man
1: balo ka, Wells? Ang aton ding nga tima, subong sa taga-Basiwa, willing to wait forever.

0: Yes, awi link to
1: Nga.
0: wait give away link to follow up at time to time at
1: Correct.
0: follow up ko naman ang kipay Diyos kita
1: Wala gijahuya galing no?
0: I don't know lang if I just
1: Ay, Ginoo ko.
0: Nang naman kita nga on eating, on travel, if ever nga makavisit kita ko sa ilang opisina, hindi kita kami magtakpan na ikan kita Diyos.
1: Ay, o.
0: Diyos, amulan na siguro na yung ato, sige matulong nung mga updates naman niya, kag patipot-tipot na ato, no, sa mga problema, sa pila ka mga residente, ikan naman diri sa patrol nung minadulong sa inyo sa Kalwan, sa my PCD 3 sa Bande. Report na ito si Kita Vincent Coral. Dahil naman si Kita Vincent Diliana para sa kampiyon ng balita sa Piso Publiko kagaling hawa sa Negros K5 Gisesa.
2: Lorga
1: Vista! Eksklusibong report ni K5 Wilson Villena angot sa Bacolod City Water District o kon Basiwa. Of course, diri pa lang naton ginatalakay o diri nyo pa lang nabatian sa K5 News FM Bacolod ang problema sa water shortage nga aton atubangon sa panahon sang El Nino. Dimudo banwa at a time nga ang Basiwa is supposed to prepare para sa pagkagha sang tubig sa Dakbanwa, diri pa sila ya naglaminga.
2: Lorga Vista.
1: Diri ka lang banwa kakita nga ang tawo ya gambal siya kun may tubig ga puswak. Kun wala tubig, tidimudo pusnga ang mabatian sa gripo. Kay kon may tubig, buylo ang tubig. Pero kon wala tubig, natural ang gagwa sa gripo, hangin, therefore, pusnga.
2: Lorga Vista.
1: Grabe ang sitwasyon ta subong, no? Plus, what I think is more horrible is the fact nga wala kaya sang may taga-Basiwa nga may istorya sa pagkakaroon.
2: Lorga Vista.
1: Pero hindi palang ini ang katapusan sang aton talakayan kay karon dugay-dugay balikan ta pa ang isyu tubig sa Dakbanwa kun indi puswak pusnga bisan may El Nino na.
2: Lorga Vista.
1: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bayo.
2: D3 Bayo. Ang D3 Bayo. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga butika. D3.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Pagkalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang tong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa paglawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Vista.
2: Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban sa kahanginan magluwas sa kamatuoran. Wala sang iban nga ginahalad ang akon lang katampad, Julius Maraveles ang ngalan.

0: And we have Councilor June Gamboa sa pagpadayon sang aton istorya parte sa Basiwa ang aton tigulo puswak ukon pusnga amo na ang balita subong nga gabi nga may mga lugar nga may tubig tag-apat lang ka oras laban ang gagwa hangin sa Ilagripo. Councilor, good evening.
1: Mayang gabi, Sir Julius, sa tanan-tanan na nagapamati, mayang gabi po.
0: Councilor, salamat kayo dyan po. First of all, sir, what do we know parte sa aton nga water supply subong nga tig-ilinit?
1: Well, kabalo ka, Sir Julius, to as early as January, naghatag na ko yung daan sang panumdom sa sininga pala buton na hot season.
0: Mm-hmm.
1: Rason kay tungod natin the usual blah nga wala sang kakulang sang tubig kag regenerasyon ng tubig. Now I mentioned this more than a month ago or more than 5 months ago reason because wala gid ya sang improvement sang ginhatag ang prime motor as far as connection or as far as rehabilitation of the existing pipeline is concerned. No, ginako nila nga 3% only of the joint venture agreement and din comply nila. Meaning, even before, considering that even before na nagsulod ang prime motor, almost half already of the consuming households wala gani isang tubig pa o kung wala gani isang pipeline connections. No access at all to any pipelines.
0: Huh?
1: And the other half, yes. And the other half, even before they entered into the picture, and the other half are have connections but aging, dilapidated kada leaking water pipelines.
0: So, danay. Councilor, balikan ta ha. Pila ka porsyento ang wala kuno linya sa Basiwa?
1: Almost half.
0: Almost half, which is pila ka percent?
1: We are talking of almost mga 40% only. 40% of the water consumer members wala pa sang pipelines. 40% at the time.
0: 40%?
1: So, yes.
0: Oo.
1: Only about 60% ang may ara.
0: Then I thought 46.
1: Tungod na nagadamo, that is the my assumption now because they, kung wala sila nagdugang additional pipelines and nagadugging kung nagadamo lang ang mga subdivisions all over the city, meaning to say, we might possibly have increased already in terms of no pipelines at all. Kasi in fact, even the non-revenue water increased considerably. Nagtaas. Ang una, 30% lang ina. Now, nagadraga na ang non-revenue water natin at 43% to
0: 47%. Danay, sir, Councilor, i-separate na kay base magsamo ang aton bala ginatalakay. 40% okay. Both silingon na 4 kabakulod nun, wala pa connection sa Basiwa.
1: Correct.
0: Wala linya.
1: Correct,
0: so kung wala sila linya sa Basiwa, di mudo, wala sila kakwa tubig gikan sa Basiwa.
1: Yes.
0: Aha. Okay.
1: Yes, may deep well sila.
0: May deep well, okay.
1: May mga deep well o may mga sabibisyon siya na mag niya sa galingon ng mga tipers to provide the members.
0: Uh-huh. Pero sir, Ari sir, ining 40% dapat kuntani linyahan gini nila sa idalom sang joint venture agreement.
1: Yes, because the commitment in the next 2 years, ha, in 2 years alone, ha, siling nila sa aton, 80% of the consumer members of Basiwa butangan na nila sang tubig 24/7.
0: Oy, Diyos
1: ko. Subong,
0: oh. Correct.
1: So, wala din siyang improvement.
0: Okay, so, pero sa sining 60% sang bakulod nun nga may linya sa Basiwa, pila diri ang may tubig, pila ang wala?
1: Yes. So may kutwa bang may tubig, Sir Julius?
0: Yes, sir.
1: Kumong wala man nila ginrehabilitate niya isang tsakto.
0: Mm-hmm.
1: Both silingon, aging na, dilapidated na, kagiliking na, may mga tigik na ang mga pipeline sa mga daan. Rason ba nga nga sa subong, ang aton na non-revenue water stands at 43% to 46% na dinabayaran nini naton.
0: Dalanggit.
1: Nga, sila mismo.
0: Councilor, magambal kita non-revenue water, amo ni ang tubig nga wala nila nasukot. Kay
1: amuning tubig nga nagatulo lang nga wala hindi nato napusgan nga padayon nga ginasukot kita nila.
0: Na. Are, ang ginabot ko sa ringon, wala nila nabaligya kay gakausik lang sa dalan o diinda. Amo nang gakatabo. Pero kita galing gabayan sina?
1: Yes. Yes, uy. Aran na iya sa gayitan na non-revenue waters will be collected from the consumer members.
0: Di mo dodo parehas ni sir kung sa kuryente systems laws, kuryente nga gakausik ang ginakawat nga kuryente, kita gabayad, amo maning sa tubig.
1: Amo man sa tubig. Ang mga negosyo nga wala kong perde.
0: Pero are,
1: pati yung ginakawat, ginapabayaran ang nila na sa atin.
0: Pila sir ang value sang non-revenue water o gakausik nga tubig sang basiwa nga kita ang gabayad? Pila ang ginabayaran ta kada bulan?
1: Okay, depende na sa konsumo ta. Ginakuha na nila mo, ginakompute na nila.
0: Based
1: on your consumptions man. So, kung butang tabi, ari ha, rough estimate. Kung nagabalik ka 600, mga 250, 600, mga 250 of that, to 280 of that, almost half, wala mong nga nagamit na tubig.
0: And then, what I mean, pila ang aton ginabayran as consumers kada bulan, pila ang value sinang gakausik na tubig?
1: Almost half of the water billings that we collect from us.
0: Ha?
1: Almost half.
0: Uy.
1: 46% nasang non-revenue water. But sa ngon, mga almost na tungagit sa mga sagit na bayan na ton, wala man natong ginakonsumo.
0: Correct.
1: Yes, wala man natong ginakonsumo.
0: Oo. So kung namun eh, sa simpleng istorya, ang ginabayran takalag sang tubig. Kitiway na kakadto sa aton eh. Diba?
1: Correct.
0: Kalag ang ginabayran ta. Oh Diyos ko, Ginoo ko. Na no nga istorya ni.
1: Ang figures gani Sir Judas makibot ka nga there are about 2 months or 3 months ago there are about 940 bricks.
0: Ha?
1: Report na sa consumidor ha?
0: Oo.
1: Yeah, may mga tubo ka mudi nga kasi nagawak lang ho.
0: Ah.
1: Wala gid balay nila kina-address kad padayon nga ginapabay-an lang nila.
0: Di ano ni sir ginahungod ni nga may tahos ang linya ka basiwa para masukot nila sa aton?
1: Wala gid sila ya plano nga kayon.
0: Hindi buot ko sa ningon. Councilor, ti ano ini ginahungod nila ne?
1: Wala ay ginahungod o kon wala na gid sila ya sa ginobra.
0: Banwa
1: wala na gani nila ginabayaran ng ilang mga suppliers. Last week alone they sent basiwa sent they are bound to collect around 25 million. Of the payments supposedly bayaran sa prime water sa ila. Sila ito mga suppliers nga nagapangulikta man sa ila. Ang mga bulk water supply, kadayon nga nagakulikta sila, wala na rebalayad 3 months to 4 months. So muna subong nagakatabo, Sir Julius.
0: Confirm ni Councilor nga may mga kontraktor sila gani nga wala nila na bayaran. Kay ang amon reporter nagkadto sa Mansilingan, may atutudalan nga wala na simintuhan. Kay ang istorya, wala siminto ang basiwa.
1: Ang prime water, wala na. Kanya ginagawa. So, di na maligyan na ganyan nila. So, daulat na langin niya sila na whoever will take over or will buy out their company. Amo na langin silang ito ang magasalo sa tanan-tanan nila ang mga obligasyon.
0: Ay, Diyos ko.
1: Anong tinakayway until now sa interested buyer?
0: Oo. Hala.
1: Sa October, may din palupad. Kita nga si Julano, nga si Lucio po, mabakal po, ti, wala sa tuntun subong.
0: Ay, wala nga ba? Wala pa?
1: Permission.
0: Uy, hala.
1: Wala.
0: Hala.
1: Wala.
0: Okay. Ari, sir. Balikan ko na, anay. Ang pamangkot amoni, ang siling sang basiwa, ang problema, base may water shortage ta, at least amo nang ambal nila sa City Hall, wala sang inugbaligya kuno nga tubig silang bulk water. Tuod ni ukon, wala sila nakabayad sa bulk water.
1: Either of the two or both. But no, during summertime, ginakulang din man ng tubig. But that is the usual expectations na dapat din anticipar na nila. Hindi ba? Ito sa kanila 24/7 all throughout the year. So by this time, tintani, nakatap na sila additional water sources. Ikadua, amuman ng rason na wala man sila nagabayad sa ilang mga bulk water suppliers, na rason siguro ginarasyonan naman ni sila.
0: Mm.
1: You see, so both are happening, but the fact remains na wala ni sila yasang ginatawag na plano sa tining natural occurrence ba lang every summertime may kapulang sa tubig. Kagkons wet season naman, kung tig-ululan, ang makita naman nato na sinagawak ang tubig pro lubog, higko, kontaminado. Kaya kung huwag nga pati ang tubong na dinagawaan sa sina ng tubig, Sir Julius, may mga buslot. Naturally, kung buslot to ng imong na tubo, contamination will sip in.
0: Ari, Councilor, ari pagid. Inang ginahambal mo, ang problema ta, kay may mga tahos ang ilatubo, may mga buho, ari ang pamangkot. Magluwas nga may ara ta ginabayran nga tubig nga gakausik, ang pamangkot amuni. Subong bala may ara, alert ang World Health Organization, parte sa Ebola. May posibilidad man nga magkalamatay tatungod sa kagaw nga masulod sa linya kabasiwa?
1: Yes. Naturally, amo na rason na why na kita nag-inom direkta sa tubo sa basiwa kung sa prime water.
0: Uy.
1: Because open pipelines is subject to contamination directly affecting, number one, our water quality. Naman ako na ahigko nga nagagawa sa atong tubig, lamawan, baho, kag public health.
0: Ay, Diyos ko.
1: Ito hindi na potable ang diblang permisa nila sa aton na tagaan kita 24/7 all throughout the year. Potable, clean water.
0: Oo.
1: Kasi sino manabing magkilaw sa ato ng tubig na kabalaw man kita na kontaminado.
0: Oo.
1: That's why din yung challenge ito namon sa ito. Anay si Monar din na inabing tubig to sa barangay. Amo na hindi ito masiwa kundi dito tayo ganito sa barangay. Kaya amon hindi sila ko ang mga reklamo kalabanan ng tubig niya na nagagawa sa gripo. Ta, lamawan, baho, kag-itom, kag-naturally kontaminado.
0: Ang problema, Councilor, kung ireklamo tani sa Senado, ang committee nga katuan iya ni Camille Villar?
1: Yason, Banwa nga actually nag-agi na ina sa Senate hearing.
0: Oo.
1: Well, in fact, hindi man ito nung hama. Ano na rason kung nga-agi na baligyan na nila subong? Only that, until now, mga more than 130 water district na nga-agi pamakal nila during the span of 3 years, at the time when Mike Villar was EPWA secretary, sabihin ang Lua was under his office. Katong mamaya, senadora, chairman sa Committee on Natural Resources and Agriculture. Ini tanan-tanan ba noon nakuha nila at the time when the family members were positioned.
0: Grabe,
1: but,
0: no?
1: Basta ginabaligyan na lang nila subong-subong, hindi man hamak na kasong ginakubang nila subong. So, may due process sila nila, but, you know, sometimes ang ibang ganyan ng mga LGU, gin-take over, nagigyan nila, gin-terminate, nagigyan nila ang kontrata nila. So, how much longer, pamangkot, kasi kung how much longer will Basiwa management or the board of directors of Basiwa wait until sila magsiling akwaon na namun kay tungod na banwa ang balantayan sa Pasir Julius, kabalokan ang atos, ang assets. Ina nga mga structural infrastructure nila na ginausar. Puntay na ya.
0: Puntay
1: na sa basiwa. You see?
0: Yes.
1: Ang collections, sila pang napangulita subong sa ngatong collections. That is around mga 100 to 114 million naman ang collections nila. Di na nagagad. Kaya huwag man nagabalik sa aton.
0: Pero so, Councilor Ari, Ari ang ipamangkot ko sa imo. May mga opisyal pang basiwa, may general manager pa sila. Why nagid sila gasabat sa mga reporter eh?
1: may ara pa siyempre may board of directors pa kita.
0: Pero ari-ari, so, Counselor, ang plano namon gani, wala pa man sila ng kalatiskog tungod sa heat stroke. Sigurado, ara pa sila?
1: Ara pa man sila. But, nag-propose ako resolution last 2 weeks ago, terminating the contract of Basiwa Aging the Board of Directors. O galing nagpangabay sa ako ng ako ng mga kopdanan na pungkuan ni Nakton Anay ang hindi nga isyo. Because after all, well, all of us are one in agreement na dapat papalino na bidmanin natin ang prime mover. Not a single member of the Sanggunian Pagbulungsod did not go against did not go against the idea of getting rid of prime mover.
0: Bisan si M, ang hindi bala nagbutang, Counselor?
1: Yes, sir.
0: Hindi bala bisan ng inyo upod nga si Councilor M ang nagbutang na video nga ang tubig sa iya balay higko man?
1: Yes. Ang mga kunsyales na pagwa na sa ilaman ng personal resolutions sa distrito sa iya barangay si Councilor Bobby Rojas sa ilaman ng lugar. So alos tanan-tanan are all one agreement na we have to get rid of prime mover at naulaw ang servisyo. But the point ang bilat gusto nila sa aton na tungkuan din natin na nai the mayor para synchronize ang action ng LGU, sa local government unit, at sa board of directors. But we are all one agreement that Basiwa or prime water has to go.
0: Aha, ga-agree na kamo nga isla ng prime water, pero kung sinong ibulos, amo nang wala pa na balaan.
1: Yes, amo nang gusto nila may balaan, kag gusto nila na antes ni nalon si tao ng prime water, may mabulos.
0: Correct. Correct.
1: But ang ako niyang proposition sa ila na let Basiwa first take over our water district. Get rid of prime water because as the prime water continue to collect from us, bleed us of our financial resources, ang ako niya mga properties, ang assets na protir.
0: Pero Councilor, i-clarify ko lang, agin pass unanimously ang resolution.
1: Yes, na requesting the mayor and for a legislative executive meeting together with Basiwa Board.
0: Saan o posible matabo? Saan o posible matabo, sir?
1: Okay, matabo na sa sir. I was assured by the majority members of the council na hopefully by next, at most by next week.
0: Next week?
1: Sige. Matagaan kita natin. Matagaan sila po ni Mayor Grado sa tayo. Yes. Hindi na problema sa Basiwa.
0: Sir, Councilor, kindly keep us posted para malantaw ta kung anong matabo na sa inyo na nga executive legislative session.
1: Yes, sir. I will do that.
0: Yes, sige, sir. Anyway, Councilor, ang pamangkot na lang karon amo sini. Hindi kami kabalo kung may general manager pa. Ang tuyo namon, sir, makamping sa gwa sang Basiwa, bala? Mahumlad kami to folding bed. Posible matulog ko to. Galing kay grabing init, subong eh. Para masapakan lang bala sang ila general manager? Ara pa sigurado?
1: Yes, sir. He is still around. He is still very much around.
0: Ara pa. Ara pa. Ate, sige.
1: Yes, sir.
0: Hulaton talang sila, Counselor. Ah. Pero do ka hopeless na ginsang sitwasyon tayo, hindi maman.
1: Very hopeless. In fact, we are at the dead end already of the problem. Wala na. It's either the NGO will immediately make the necessary course of action o kung nagbasiwa. Duwamala na ang government entities down or basically in the position to redeem us para mas masurbal once and for all ang hindi nga problema. Ang pamangkot na lang. Sino sa ilang na duwa ang matake initiative? So we will discuss that by next week and I will let you know.
0: Sige, sir. All right.
1: Na sila kapablida eh, ang Basiwa Board of Directors kagang ating local government unit.
0: Yes. Councilor June Gamboa.
1: Wala na sa may name mo.
0: Sige. Sir, Councilor June, salamat kid, sir.
1: Magamog din yung salamat sa iyo, Diyos. Mayang gabi.
0: All right. Lorgo. Si Councilor June Gamboa, ang lone opposition councilor sa siyudad sang Bacolod. Ang pabukas ng mga balita ka komentaryo nga inyo na batian wala gid lamang madugay ginadala sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500 ang inyo masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri sa Larga Vista kada gabi and of course masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian.
2: Lorgo Vista.
0: Nagakabatian na kita live, simulcast, ang aton sininga syndicated broadcast sa Fabulous Radio, Click FM, Toboso, 92.3. Mayong gabi sa atong mga higala diha sa Toboso og mayong gabi man sa aton nga mga tagpanamati nga naka-tune in karon sa Radyo Maskubado dira sa Dakbanwa, Sangkabankalan.
2: Lorgo,
0: mayong gabi kag happy happy birthday kay Nong Edmund Diaz dira sa Barangay Tangub. Sa aton nga pagpanumbalik ka, duro pagid nga mga balita, may update kita sa Middle East. Balok ka mo ang ginapreparahan subong sangkano kag Israel kag iban pa drone warfare sang Iran. Grabe nga pagkambyo no sang inaway sa kalibutan. Anyway, balikan ta ni pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Subong nga adlaw ton anta. Paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
5: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok.
4: Mm-hmm.
5: Kay ang coconut oil is tambok.
4: Mm-hmm.
5: Pero ay sila madlok sa tambok sa baboy. Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga ato nga mga cell membrane, Sir Boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikong wala na sila, Sir Boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos.
2: D3 Bio.
5: Wala sang may mabulig. Nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid. 40%, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
4: Meaning
5: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, Sir Boy,
2: D3 Bio.
5: Hindi na sila mag-intindihanay.
4: Hindi mag-intindihanay.
5: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, Sir Boy, kung may ara ka klinika D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang ato niya klinika D3 Bio, Sir Boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa agent sa gituwag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula.
2: D3 Bio.
5: Di may MCT pagin, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut.
4: Mm-hmm.
5: No? Tapos, ga-act na siya sa as antioxidant. Amuning nakanami, sang gitawag D3 Bio, kung ara na siya sa imong selula, ga-act as antioxidant at the same time, siya ang gagwardya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
2: D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas na galing ako ng blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na ako ng blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
4: Nga ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mo usas ang lawas, not too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, ya, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Tribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa klinika Tribayo.
2: Tribayo.
5: Sa klinika Tribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre nga provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod.
2: Tribayo.
5: Ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
4: Napag-gabi no? Ka-importante.
5: Ginaprotektahan niya ang buhi
4: ng selula.
5: Nga selula. Kung wala ng putos, wala ng cell membrane,
4: ay, sus,
5: patay na iya. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no? Dali mahiluan. That's why nga, amonika importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka-the-best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa Tribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sa may mapagawa nga higko halin sa sulod. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag klinika Tribayo.
2: Tribayo.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Tribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang aking blood sugar.
2: Tribayo. Ang Tribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, ka. Tribayo. Health News. Tribayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag Tribayo ka. Ang Tribayo. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. Tribayo. Tribayo.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Tribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Tribayo. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: kan tabuyan. Kasang wala pa kay nang sang gluten na ga labwa kon sa nawan kag ang sakit ako nga tiil. Dra ko inom sang gluten na. Nagpasalamat gid ko kay na dulat tanan kada ko gid sa mabulid ta sa kalawasan.
1: Gluterna Max. Gluterna Max capsule and Gluterna Max coffee blend. Makal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka.
3: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
4: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
11: Adlaw-adlaw. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
12: Are, check ta na si Bomba Marilo, si Chester Jan Verunke.
11: K5 News FM Flash Report.
12: Isa kababae na sa puan ang bangkay dito sa Dakbanwa, sang Cadiz. Let's have K5 Chester Verunke. Ang video, i-process ta na yung video antes na nagamiton karon, ano? Let's have K5 Chester sa iyang balita. Ches, please come in.
13: Yes, kay K5 Jones, medyo masubo karon nga gabi ang aton na dangtan triya sa may barangay Sika, Basilan sa Cadiz, kung sa diin isak 37 anyos ka babayi patay. Uy. Ang barangay Sika, baka K5 Jones, medyo nabaybay na ining bahin sa syudad. Sulod doon ini ka K5 Jones, kag yara-dra, may ginsend kita nga mga videos.
12: Uh-oh.
13: Nga ang crime scene ka K5 Jones, medyo ara sa mga siot nga bahin. May bakante ka K5 Jones, kag mga kalubihan, kag may mga kasiutan nga bahin kay Sir Jules.
12: Okay.
13: So diri sa initial nga pagpangusisa naton, kaina nakita pa ining biktima nga nagapungko diri kay Sir Jules sa higad sang karsada, malapit lamang sa kun sa diin siya ang nasapuan. Now kay Sir Jules sining hapon gid lamang ginpangita sang bana ining iasawa nga 37 anyos ang nakasita pa kasi five Diyos ang ilang ido, bala? Ang ilang ido.
12: Uy.
13: Kung sabihin, hana na ini nga ginapangita sa bana ining 37 anyos nga iyang asawa, may ginsundan ang ido kasi five Diyos kag nakita sa ido ang chinelas sining biktima nga 37 anyos kag dito nakakita Diyos sang ginsundan sa bana ang ido dito nakita sa maligwin nga lugar nga nagahiga nga wala na sang panapton sa idalom ining 37 anyos niya nga asawa kan patay ra kay Father Jones. May mga igo kag base dira sa litrato nga tong gidpasa, may mga igo or may mga pilas kay Father Jones sa iya nga baba yon rason bala sang nga dugin lampusan sa matig-ang nga bagay. Ang pinaka nami diri ka karon kag ni Father Jones kay ari na ding aton mga kapulisan kag ginahulat pa aton nga sino ba crime operatives or soko kay may isa ka t-shirt ang lalaki nga nag-delivery sa crime scene kay Father Jones.
12: Of course hindi ta pagipakita ang unedited nga litrato sang sining nga babae, pero bulit sang dugo ang iyang ba ayon. Oo, nagamala ang dugo. Nano ang indication, Chester? Ginlampusan, gindo, nano?
13: Sunod diri ka kay Five Jones sa mga nakatambong, diri ka ginatag nakasapuo na.
12: Okay.
13: Igo siyang ginlampusan sang binalukan ka kay Five Jones or iniblang lubi or bukol sang lubi. Kaya medyo may mga kalubihan ini nga bahin ka kay Five Jones kung sabihin ang crime scene na tabo. Kaga ilan naman na sa puan nga wala na sang panapton na sa idalom nga bahin kay Father Jones.
12: Oho.
13: Oy. Ining palibot kung i-describe ta, may mga kalubihan tapos nang kasiot ba, may mga hilamon yung mga matagas tapos bakante nga bahin, kag sa pihak may mga pamalayman o galing kay medyo masiling naton makonsiderar naton nga daw maligwin nga lugar kay daw pala harban ini sang Carabao kag Five Jones. Kung magsiling ka pala harban sang Carabao, ari diri mga madabong nga mga hilamon kay Five Jones.
12: Ining lugar nga nasapuan ang bangkay, lapit ini sa highway o kun hindi?
13: Lapit sa Barangay Road kay Five Jones sa highway. Punta taksan ta approximately mga ara lang sa 15 to 20 meters halin sa highway.
12: Pero
13: sa highway kay Five Jones sa Bangga, sang sitio Capayas, Barangay Sikaba, siyudad sa Cadiz, may ari diri waiting shed.
12: Okay.
13: O kung sa diri mo muna ang balantayan sa mga nagasakay di tricycle, kaina, sunod diri sa mga na-initial nga na-istorya natin, kaina mga around 11 to 12 a.m. sang aga, gapungko pa ini ka kisab yun sa biktima, diri sa may waiting shed, kag may ginapaabot, abi kiti manuglakat, ini sila tanong supposed to be sa niya bana, o galing sa ulihina, na iawan ang yabana pangita sa iya, kag diri sa waiting shed niya ginaulatan, mga 15 metros na mga Kifal Jones, kag dito na sa puan ang iyang patay ng lawas.
12: Okay. Pero, ining highway, nanubuan ini sa lugar, doon, ang pananaw ko doon nataasan ang lugar nga nasa puan bangkaya eh.
13: Kung talawang tayo describe ta ka kay Five Jones, medyo natakasan ining highway, dululhugo ng medyo kwa na nga, medyo slope, pero hindi gidman sa tama ka taas. Hindi gidman sa tama ka dalom, do bali manaog ka lang gamay, madulhog ka lang. Lapit lang ito tama sa highway kay Five Jones, kag sa mga pamalay.
12: So di mudo ang bangkay na sa puan sa nataasan nga parte sang barangay si Kaba?
13: Nanubuan.
12: Nanubuan?
13: Okay. Ang highway, ang Barangay Road at to iya siya sa nasapuan sa may nanubo nga bahin kay Kifab Jones.
12: Pero damo pamalay sa palibot?
13: Damo kay Kifab Jones, sarili sa bumakita ko sa ako ng tangan. Mga ara sa 15 to 20 meters man. May
12: okay.
13: Mga pamalay na.
12: Uh-huh.
13: Pihak ng mga bahin, manukan, bra, ining kakfight nga mga inubulang. Malapit din ang kay Kifab Jones, kagsuro din sa ato ni pagpangusisa, malapit na lang ang puluyan sining biktima. Mga around 100 meters ang yung puluyan o ang yabalay.
12: 100 metros? Mga dua lang kapuste ang kalayoon sang iyabalay kag ang lugar nga nasapuan siya nga bangkay?
13: Yes, kakisa. Uy! Dos, hindi na ni maglambot sa to sa solo sobra lang ko mga 120 to 150 pero kitaon kakisa Jones from the crime scene.
12: Ay!
13: Sa ilang puluyan, dre.
12: Danay, mga ano oras siya na dula kag ano oras siya nasapuan?
13: sunod diri kay ida kay Sir Jones may mga nakakita diri sa iya nga around pa alas 12 to ala una nakita pa siya nga nagapungko diri sa waiting shed.
12: Ay.
13: Pero sang after sinang mga inuras nadula na siya kay 5 Jones kag ti sunod diri may kadtuan ini sila tani isang iyabana nga makadto sila sa isa ka lending company bala ma renew sila may renewal sila. Pagpangita sa bahay na kakisa Diyos, diri sa nga area din pagpangita, ti wala na sa nakita ka ina, kag sang ulihin na, ang ido na ginasundan wala kakisa Diyos, may nagkadto sa puong-puong, kag dito sa ulihin na kita ang yachinilas, kag dito na lang nakita na nasapuan, na wala na sa panapton pangidalom, iling 37 anyos nga babay kakisa Diyos, diri sa may sityo Kapayas, Bangay Sikaba.
12: Ay, kasubo man yung istorya ni man. Ang nabalaan ta lang nga ini siya 37 anyos, pila ka bilog kabataan niya?
13: As of this moment kay Kifa Jones wala.
12: Why pa?
13: Kung nakakuha, okay daw medyo ara pa sa emotional ang laban na Kifa Jones.
12: Ano ang iyan ni trabaho supposedly Chess?
13: Wala ko pag ito Kifa Jones.
12: Sige lang.
13: Sir Marco, kung may
12: trabaho. Okay lang.
13: Sige
12: lang.
13: Sige lang. Kompleto ta.
12: Sige
13: Kifa Jones kay ang bana niya daw, hindi tapagin may istorya.
12: No problem.
13: Niya, sumugod kay Kifa Jones sa nakita ini kay ina mga alas 4 wala na din siya halin-halin sa kwan sa crime scene ang kanyang asawa.
12: Ahay. Siya nakasapo sang bangkay ka asawa niya. Bo Diyos ko. Grabe ni.
13: Dako pang nabulig kay Kifa Jones
12: sang ido.
13: Kung ining inong ido ta kun anta tagli kay Kifa Jones may mga masimutan isa sa aton nga bagay kag aton bigamit sundo niya gidya usoy niya kay Kifa Jones. Pero ang pinaka most interesting diri kay Five Jones kay ginahulat karon ang soko may nakita diri sa crime scene nga nabilin nga t-shirt sang isa ka lalaki kay Five Jones ara dira sa video color black ida kay Five Jones kung nakita mo dira sa aton nga video may ginsentra

0: napuan ang bangkay ang palibot ni ano ni katubuhan o hindi?
1: Ang palibot si Nikatisa Diyos, i-describe ko kung sa East Chakisab Diyos, Pamalay,
0: okay.
1: Sa 15 meters.
0: Oo.
1: Sa west naman Chakisab Diyos, sa west na naman nga bahin, Manukan.
0: Okay.
1: Sa north nga bahin is going to their barangay hall.
0: Okay.
1: Sa south nga bahin, going to barangay Cadiz Viejo, Chakisab Diyos.
0: So dimudo ang makatilingala apparently lalabyan sang tawo kuntani ang lugar. Dason may ara mga tawo sa palibot kiti Manukan and then Pamalay. Question. May nakabati, may nakakita kun ano ang natabo ni siya?
1: May ari diri ka kay Sir Jose Garotti as of this moment gidatiwaan pas karon sang aton nga kapulisan kay may nakuha kita diri information na may lead na sila kay Sir Jose kag hindi man lang malayo sa lugar pero
0: sige by ilang anay chess i-allow lang anay kapulisan to do sang ila sini nga trabaho pero pamangkot amo ni sa imo nakita brutal ang pagpatay sa babae hindi
1: sa akon kay Kisab Jules bilang bana, bilang amay, makonsiderar ko nga brutal kay Kisab Jules ang pagpatay kiti ang gingamit diri kay Kisab Jules ang bukol balati magsiling kita sa bukol sa lobby inablang abdo klase sang binalukan kay Kisab Jules hindi gid man sa gamit pangpatay unlike kon bato kay Kisab Jules kon bato ya isa duwa kahit ya makuan ka na buka ng ulo mo pero ining binalukan medyo mahumok-humok ini nga bagay kay Kisab Diyos kaya kinahanglan mo sa extra effort, extra strength para magpatay sa tao kay Kisab Diyos.
0: Although of course at this point wala pa takabalo kay ginahulat ang kapulisan but anyway, Chester, thank you Ged.
1: Sige kay Kisab Diyos no? Kakuha na kita karon sa
0: kumpleto
1: din sa mag-abot ng Sin of the Prime, ipasa tayo yung gilay nato sa programa ng Larga Vista kay Kisab
0: Diyos. Ayos partner, thank you Ged.
1: So para mo na mga balita na yung ato nga natipon, dari iya sa syudad sa Cadiz, ilis ka sa Sir John Roque para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, A5 News FM.
2: Larga Vista!
0: Babaye nga nadula, gikan sa Ilapuloy-an, nakitaan pa kainang sang aga o sang udto nga buhi, nadula dito sa barangay Sikaba, sa Dakbanwa sang Cadiz, na sapuan patay, karon gid lamang, nga adlaw 37 anyos amo pa lang nang nabalanta nga detalye ang malain banwa suno sa initial nga report ni K5 Chester Verunke inisya may kapilasan sa iya sinibaba posible ginlampusan sang matig-ang bagay kag wala ta kabalo kon nanong natabo sa iya naluslos wala panapton ang iya idalom. We don't know yet kung anong natabo sa iya but tibaroon ta na sa palabuton nga mga inadlaw. Balik kita, Mid-East Updates pagkaligad lamang sining.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon ng balatian mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C
3: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang buti kong buntag gabi mo nanglan sa akong nga kubra alertogid ko sa banikotoras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
2: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabot.

0: at siya pang sakit.
1: MyTC, babaka sa mga butika.
2: 1.5 K5 News.
1: Larga Vista.
3: Magpuli ko karon dugay-dugay pagpuli pag abot ko sa balay timpla gid ko na sang DTX premium coffee nga ah. Stressful mga balita subong ti. Patulutawhay ko sina mabukas ko isa ka sa shakes at duha timplahon ko na ang DTX premium coffee. Nga ma'am, baraka mo tiggabi na makape ka pa? Yes, nga Tungod hindi ka magtigbaliw tarsier kung DTX Premium Coffee imo imnon nga Tungod husto lang ang iya sangkap nga kape, medium roast, meaning hindi pait. And of course, ang importante sa tanan, ang ginagamit sa iya, amo ini ang stevia, plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize o pagpakalma sang blood sugar levels sa inyo lawas. And what's more, ang DTX Premium Coffee kargado ini sang milagrosong uhong ang Ganoderma nga magapasiguro nga ang inyo sinikarawasan makabato sa baratian tungod sang Ganoderma nga anti microbial. And of course, ginapadalundon ko ini. Of course, pabugnawon mo anayng kape. Amo na pag inom ko sang iyang partner nga hindi iya kape, DTX 500. Amo na yung all-time idol ko sa ikaayong lawas. Nga tungod ang DTX 500, kun sa inaway pa, amo niya ang strategic bomber. Amo niyang pang malawigon nga Kay ang ginahimo sang DTX 500, pabakuron niya ang imo sini antioxidant sa lawas na nung papel sang antioxidants. Amo ini ang nagabalanse sa free radical sa aton cellula. Ang free radicals amo ning gapatuktok bala sang aton cellula. Resulta ini o ginabilin ini latak sang mitochondria ay nang nagapatubas sang energy o kunkusog sa aton selula. Di mudo, hindi tani manikawan kay natural ini nga proseso sang lawas. Ang gahatag sang kusog sa aton, amo man ang gabilin sang latak. And so the only way nga makontra ini is through antioxidants. Dira masulod ang DTX 500. Of course, updan nyo. Husto nga pagkaon, laban utan, prutas, healthy nga diet, tulog, kagpahuway sang maayo, kag DTX 500. Amuning sikrito ko, ipos ka lang ha. Di ka magambal nga nanugid ko sa imo. Kag may isa pagid, arib. Kundi ang DTX 500, medyo mapait-pait niya. Oo, kiti halin ini sa desugared sugarcane extract. Ang pait nga parte sang tubo kag may dahon amargoso. Ang ako niya ginadungan sa iya pagtigab mo do nagkaon ka makaruns ang D3 bio kay kargado niya sang extra virgin coconut oil nga kon kay Doc Ramil pa amo ni ang superstar sang D3 bio. Amo ni ang gikan sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata, wala kalayo, wala init, cold pressed method, meaning hindi oxidated, wala nakaagi oxidation ang lana nga yara sa D3 bio. Yadtong lana amo ini ang kargado sang medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas mo agod batuan ang kagaw. Pinaagi sa pag-convert sang lawas sa medium chain triglycerides, gatigbaliw ini into lauric acid. As I have said, ang asido, kun kontra ang langis, ti siyempre gabuka ginaya. Tis tingin nyo bala, ang mantika, ibutang bala sa langgaw, makita nyo, langgaw is acid. Oil is, of course, oil, no? Mantika. Now, ang medium chain triglycerides nga ginahimo lauric acid amo ini ang nagakontra sa kagaw sang aton lawas, virus, fungus o kung bakterya. Di mudo, kung wala kagaw, wala ka sang balatian.
0: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
2: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kag labi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kagkaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: Aray kadtuan ta nay bala ang ano panawag sini ining drone nga ginagamit sang Iran didto sa Middle East. Ining ginagamit niya kontra sa mga barko nga nagatabok sa Strait of Hormuz. Kag amuman ini ang ginagamit sang Iran kontra sa mga base militar sang Amerikano. Pero antes sina, mayong gabi galiya dira sa araw sa kay Inday Joyce mayong gabi. So man mayong gabi kay Aming, kag kay Pastor Aging, kag kay Robert, sa kay former fire officer Robert Rubilio, kag sa iya tiayon nga si Minerva, mayong gabi sa inyo. Ari katuan tang video, nano ini ang ginakakugmatan, subong not necessarily ginakakulbaan, ginakakugmatan nga drone sa Iran. Amo ning ginatawag nga Shahid kamikaze drone. Ari lang taon ta, yari ang Shahid.
2: Iron Fist APS, developed by Elbit Systems, is a hard-kill active protection system for armored vehicles. It detects, tracks, and neutralizes incoming anti-tank threats using radar and electro-optical sensors, enhancing vehicle and crew survivability in complex battlefield environments across modern military platforms worldwide today globally.
1: Okay, hindi gali, sala ang akong gin-introduce, no? Atuya, isa ka, ano panawag sini, depensa sang mga tangke di gira, kita mo? Subong nga panahon, kun may ara gani isang gera, dasig ang developments ukon ang pagtuon. Nga ginapatigayon sang nagkalain-lain nga mga nasyon, parte sa hinganiban. Grabe no? Dasig ang pagtuon. Ang pamangkot ya amo sini. Hasta subong, wala pa kita ka perfect sang formula. Kun paano, ano panawag sini? Paano solbaron ang gutom kag kapigadohon sa kalibutan? Pero kung gira gani, dasig. Dasig, I don't know why, ano? Now, ari katuan ko ang sunod nga video, parte naman inibanwa sa pag-ako nga ang Iran ari ng balantayan ta. Ang Iran, reportedly, nakaigo na sang pila ka mga base militar sang Amerika dito sa Middle East. Dari pamatian ta ang ini nga video. All right. Let's have this video sang pag-ako nga ang Iran nakaigo na sang pila ka mga base militar sang Amerika dito sa Middle East.
3: Of U.S. government officials, they claim that their war against Iran has gone extremely well. And Donald Trump has repeatedly claimed, falsely, as I'll show today, that supposedly the U.S. has destroyed Iran's military capabilities.
4: Oh. Their Navy is gone, their Air Force is gone, their missiles are just about used up or beaten.
5: Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that.
1: Are,
3: however,
1: boss,
3: here in reality,
1: ariya, ini nga channel nga ginapabati ko sa inyo, sigurado ko, iniya kontra naman sa kay Donald Trump. Ginareport niya nga gatikal lang nga gatikal si Donald Trump nga pirdi na nilang Iran. Pero silingya hindi inamatod. Are, padayon nun ta.
3: Who admit on record that Iran has actually destroyed and seriously damaged the U.S. military bases surrounding it in West Asia, in the so-called Middle East, that it's going to cost tens of billions of dollars to repair these bases if they're ever actually rebuilt. And meanwhile, there are reports showing that Iran's military capabilities have not been destroyed. Iran still has the majority of its missiles in its stockpile, and it has the ability to create more missiles as this war continues. And then finally, the cherry on top is that there are reports that it's actually the U.S. military that is running out of missiles fast, and it will take many years to replace them. So let's start reviewing the evidence. This May, CNN published an investigation in which it revealed that the majority of U.S. military sites in the Middle East, in West Asia, have been damaged by Iran. The Washington Post published another major report this May, noting that Iranian strikes have hit at least 228 structures or pieces of equipment at U.S. military sites since the war began. The New York Times published a similar report in March titled, "Iran's Attacks Force U.S. Troops to Work Remotely." This report noted that Iran's attacks on U.S. military bases, which were done in self-defense in response to a U.S. war of aggression, have been, quote, "forcing many American troops to relocate to hotels and office spaces throughout the region." NBC News also published a very similar report in April titled, "Iran caused more extensive damage to U.S. military bases than publicly known." So what all of this shows is that Donald Trump lied. He claimed that the war is going swimmingly. Everything is going perfectly well. Iran has been defeated. The U.S. military is triumphant.
1: All right. Ang report apparently kontra ining news channel dito sa Amerika kontra ini sa kay Presidente Donald Trump. Tandaan ta, sanambal ko na, in war kuno, the first casualty is truth. Sa gera, ang unang nagkabiktima, hindi soldado, hindi general, kamaturan. Kita mo, bisan diri sa aton sa Pilipinas, away sang NPA kag army. Ang NPA puwerte sa propaganda, manga kalabilin chinila sang ila mga rebelde o sang ila guerrilla, pero sa propaganda, daog sila. Dulain naman abiya ang gusto nila ipagwa. And that is the same. Sa Amerika, may ara nga daan sang left, iniba lang mga Democrats, kag may wala, ining mga kapid abi sa mga komunista, dire, dito sa Amerika, left panawag na sa ila. Tikaron banwa amuni. Samtang gasigi gera si Donald Trump, akig sila gyapon. You know why? Tungod di para sa ila, asang una tong presidente si Barack Obama, si Biden, ang ila ya hindi sila ya mag-away sa Iran. Sige lang istoryahon, talang istoryahon, amo na be. Ting-ending, si Presidente Trump, may araya sang balls. Ambal talagin man lang sa ilunggo, may itlog nga girahon ang Iran. Simply because of the fact, ngati, ang Iran is not in the best interest of America. Ti simple man lang na. O, di ba? Ting kontra mo, alangan ang kontra mo nga plano ka nga bumbahan ka, alangan man nga kadtuan mo to kag liptolipon. Ti kundi natural girahon mo. And so I understand Donald Trump. Ugaling atong news channel nagasiling nga hindi matuod nga nagadaog ang Amerika kontra sa Iran. In fact, damo na ang mga base militar sang Amerika nga nagkalapiktuhan sang pagpamumba sang Iran sa Middle East. Pero depende na iya sa inyo. Ako hindi kuya kilalang Iran. Ang Iran may pagka-terorista man ang style. May araga siling ating Amerika mo man. Terorista man. Pero at least ako, kilala kuya ang pangginawi sang Amerika. Although I am not an American and wala ko naka-star sa Amerika, pero at least may ara kitaya sang relasyon sa mga Amerikano. So depende na iya sa imo. Why na kita sang tiyempo? Sa Domingo naman kita kitanay. Kiti buwas Biyernes mampahuway ko anay sa Sabado. So Domingo kita kitanay. Why na kita sang tiyempo? Upod sa kay K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Julius Maravellas, good night, good night.
0: Larga Vista. 101.9 K5 News. FM.
6: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
13: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Moderna Max Epektibo.
16: Ako galete John Ray da sa Sumele, sakit ang akon nga lawas kag ang akon liko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Plus kon pamatyagan ka mag-ana.
17: Moderna Max capsule and Moderna Max coffee blend.
18: Makakal sa malapit na butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag Lavawaska, nga nagapataas ang energiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend!
22: Number 1.5 K5 News.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
24: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
25: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
26: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
25: Hindi lang gani carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin tayon ang ako nulo.
24: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
24: Sini ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
25: Basta, basta.
24: Ano tayong engineer?
0: Maedukar ka pa.
24: Number one supplement sa depression is B-complex. Oh. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
25: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
1: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
25: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
1: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
25: Palainom
1: no? wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
25: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
1: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
25: Wow.
1: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
25: tinlo. No? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair. Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
1: Take note, ang avocado may glutathione man na, no? Actually anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang papahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamusang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
0: Oho.
1: Kag kinahanglan noon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kag adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayos sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41.
3: Nagpa-check
2: up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
23: DTX 500.
0: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
1: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example Sir GP ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals bangod kulang sa antioxidants, dire nagasugod nga mat-amat nga nagaka-damage sa mga heart tissues. Gani nagatigulang ang organ kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C agud maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sang DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo ang nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
0: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
1: Agoy.
0: Untat inom alcohol.
1: Agoy.
0: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on fruits.
1: Rustan. Lahubog.
0: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
1: ha? Kabalos?
0: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imong lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw or Pure C.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: So wow!
5: Namin nagita akon nga pananawan. Wala na gabi ring akon likod. Wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
23: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
23: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Effectivo.
23: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
23: DTX Beauty Soap mapalit
12: sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Brand, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blangang permina mo ginakumpanya, na dapat maligo gikan adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag indi paglipatan after ka maligo,
18: ay, may pares yun na, may pares.
1: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
18: Clinica Dio Fresh.
1: Damo yung, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
18: Amo niyong pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imuilok, ginapatay gidya sa BCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
18: Iba si Malatnan ka, ha? Sabang taas ka.
0: Nakapangapi ka na.
1: Favorito nga kape ni Cyril Jan, wala na sa iban.
18: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas yung metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni Mergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
28: kasi okay, it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
18: Para sa diabetison.
28: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaanta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
18: Mm-hmm.
28: May Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
18: May proteksyon
28: ka pa. May antioxidant ka pa.
18: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Labagat yung dog tanan.
1: Kaya, Engineer, kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
18: Ay, kampiyon. Anyway, naming extend ka namin mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
6: Talk ni Doc!
18: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubo sipon kagilanat. Ginaprotektahan sina. Kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw. Tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
1: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
18: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
18: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
1: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ni sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
18: napamati sa aton?
1: Napamati sa aton. Ang cytosol, Sir Boy, amo ni siyang part sa imo cellula nga responsible nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
18: Uy, ara na. Ara na glutathione na.
1: Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
18: may ga-repair man.
1: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
18: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nya, so, inom-inom ka lang D3, kulang na.
18: Kulang na.
1: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
28: So, importante na ang good fats sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
18: Correct.
28: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
1: Oh, pero may natumbatihan sa una, no? Kaon money.
28: Kaon money.
1: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
18: Layo lang.
1: Layo-layo, gidya.
0: Yeah, 100 times. Isa, mas lalakit ang joints ng kaon man ni, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
28: Tiyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
18: Nerve cells,
28: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
18: Damo nagnatag sa D3 Bio.
28: Para hindi mag-short circuit, amo man na ang aton nga...
1: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
28: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
28: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapagdanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sa Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton na Sir Boy. So damo pagid ya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 Bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
18: Gabi, no?
6: Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo manggili ang iya mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 Bio? D3 Bio is ambag ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellular. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellular. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 Bio, ginapatagit may lipids na siyang nga help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Anong buot silingon sina? Kung gadito yung bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sa oxidative stress sa sulod sa imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sa D3 Bio. But there's more, Dr. Ramil.
1: Kung wala ka gainom D3 Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo ya bulig sa imo ano? Immune sa imong immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya mas stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
12: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sang ano, wala side effect, wala,
12: it's all natural.
1: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakusa ng ito ang
12: cancer.
1: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo na ang suplemento, D3 Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio.
16: Vicio, yung may D3. Mabakas, mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang may DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sang sakit.
16: May DC, mabalik sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
22: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Merap pa benepisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti kisa uso ang chicken pox. Before pa pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob. Inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinahanglan inom D3 Bio.
0: Bisan dengue, ganyan inom ko
1: yan. Di ba dengue subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag-dengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan. Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB Honda, inom gid mo D3 Bio. Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan niya absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo.
16: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron at adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
21: DTX Covenix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3.

0: 101.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
4: Sa tanan ng tagpalamatay isang K5 News FM Philippines, mga K5, kalsatanan ng mga kapamilya sa aton na paratuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Kabay pa nga sa gihapon, kamutanan yara at man sa maayo nga kahimtang sa panglawas. Kag sa pagtuo halabaw sa tanan, kaya mo na ang pinaka-importante, kaya mo gid ni ang ginkinanglan naton sa sini nga mga tinion. Sa gihapon, talayaon gid ang Dios nga tagiya sa tanan nga mga butang nga naghatag sa aton sang tanan nga mga pagkamaayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Talayaon gid siya kag hindi tagid pagkalipatan, kaya mo gid ni ang pinaka-importante nga kita perme nga nakaangot sa Dios. Kaya kung hindi, dako nga talagman, labi na sa aton nga matinyong subong mga puwerte kadamo nga mga naglatabo, damo na mga casualties, damo nga mga trahedya, pero ang aton nga kasiguruhan, ang aton nga dalangpan, amugin lang ang Dios. Muna nga, samtang padayon kita nga magatuon sa punong sa Ginoo, sa hindi pa kita magpanayon sa tuon sa mga paanggid. Sa gihapon, danyo ako ang mga muyo kita. Dakilang Dios, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. At sa pamagitan ng inyong bugtong na anak, hinihiling po namin ang inyong patnubay at gabay. At pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at proteksyon, patnubay at gabay sa aming mga buhay na kami po ay pinagkalooman, nagkaragdagang lakas. At sa pagkakataon po ito, kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ang ginagamit na impilan K5 News FM. Gayon din ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga pagkulang at kasalanan sa inyo upang walang maging hadlang sa kinakailangan namin na mga pagpapala namin dapat na magtanggapin. Ito ay aming iniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, sa aton nga pagpadayon, makuturan, magkabiyanan, aton naman nga tunghayan, aton nga tunan ang paanggid na hanungod sa nadulang karnero. Ari kini, ari siya mabasa ta sa Lucas 15, mga bersikulo 1 hasta sa unahan. Kag pwede man ibasahon ninyo sa Matthew 18, mga bersikulo 10 hasta sa 14. Now, amo ni ang ato mabasa. Karon, ang mga

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawanan! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras naton, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gagabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, umdala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, yung gusto ko ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatangin bugat sa inyong balatsyagon, kaga nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na rin tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o sa ating Globe number 0927-7-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 sa ating Globe number 0927-7-448-940. May 21, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Kayo!
2: Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta ang iyong mga adlaw, Lo?
2: Well, so far, still the same. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good ah. Very good. Mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, aton gid sa liwat, tawla untat sa pag-rewind sa aton tanan. Nga tagaan tagid siyang taas nga importansya, prioridad ang aton igkayang lawas sa subong nga panyempo. Kabudlay magmasakit. Kagkinanglan naton gid nga magkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag mga ilimnon. Likawan ang mga junk foods, mga maasin, mga matamis nga pagkaon kag ilimnon. Madamo siyang asin. May mga preservatives, no? Kagsubong man aton nga tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Isa ini ka importante kag sekreto sang kabuhi, Jirili. Ang kada ilig siyang balhas nga nagagwa sa aton balak, aton nga lawas, nagabulig ini limpyo sa aton higko nga sistema. Ang toxins nga mugid isa ka mayor nga rason kung nga nagkahalita, nakaguba ang aton sistema, nagresulta sa kunano nga masakit kag balatian. Gani aton gid tagaan sang panahon ang pagpabalhas mga ka-K5 ha. Nagaupod sa kada ilig sang balhas ta ang mga toxins ha. Ang paglimpyo sa palibot sa sulod sa panimalay maayo gini nga mga pamatasan. Nagahatag ini sang proteksyon sa aton ni kayong lawas. Subong man sa bilog nga membro sang panimalay. Kaya kung limpyo ang aton palibot, ang aton balay, hindi makatinir ang mga kagaw. Isa man karason kung nga nagamalasakit kita kag nagabalatian tungod sa mga kagaw nga yara sa aton palibot, ha? Ugaliun naton nga maglimpyo kita, ha? Kag hindi makalipat git, palayo kita, paiway kita, no? Palagyo kita sa stress, ha? Ang stress nagahatag man sang lain-laing mga masakit, no? Kabangdanan man kung nga may high blood pressure kita. nag-trigger ang aton high blood pressure tungod sa stress. Iba nagka-heart attack, nagka-stroke, nag-aandar ang mga cancer cells, mga ka-K5, no? So ang stress, isa ka dapat naton, hindi lagi naton pagpabayan. Kaya isa man ini nag-ahatag resulta sa kunano nga masakit kag balatian, kag kalamanan, delikado kag makamamatay. Kag siyempre hindi magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw siyang DTX 500. Tiyansa kag dako din nato ng oportunidad nga mayara kita siyang masaligan nga isa ka suplemento nga nagabulig limpyo. Nagapangakas kay napagwa sa aton lawas ining mga toxins. Subong man ang DTX 500, nagabantay sa aton blood sugar mga ka-K5, no? Nga kung lapaw sa libel siya abe, ginapapanaog niya. O kung ara lang dira, nga mintinar lang sa libel, nga hindi maglapaw. Kag may epekto siya, nga parihas gid sa insulin. Kag magluwa siya na, may super antioxidant kahalin sa tubo, nga nagahatag man na depensa kang kabakod sa aton sistema, batok naman sa mga free radicals. Ang free radicals, amo naman ini nagahatag sang kalitan sa aton na selula. Ginaguba ya dirili. Kakonsaniin, sa dalayon, nagatuga man sang masakit kag balatian. Adlaw-adlaw, hindi magkalipad gid sa pag-inom sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea. Okay. Mayugin ko may Mighty Shea kaya hindi ka magsisimo. Subong mga ka-K5 kinanglan ginaton, piparahan naman ang aton sistema. Kaya according sa report sang pag-asa, sa ulihi nga simana sining bulan sang Mayo, tob-tob sa ikaduwa ka simana sang bulan sang Hunyo, magadeklarar na ang pag-asa sang tig-ululan mga ka-K5. Matapos sang nagabiniti nga init adlaw-adlaw, masulod naman kuno according sa forecast ang pag-asa sa sinag ang mga tinion ang tig-ululan magakambyo klema na kita. Sa pagkambyo siyang klema, kinaglan may ara kita sang maabtik nga sistema nga maka-adjust sang bago naman nga temperatura, bago naman nga klema o panahon. Dapat may ara kita sang abtik mataas nga depensa kag resistensya. Ang Mighty Shea isagid ginagahatag sa aton sang aton kinanglanon sa subong nga panahon. Adlaw-adlaw, basta vitamin C, i-Mighty Shea mo. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C. Anong lakat siyang panahon, Jerile, abe?
0: Yes, law. Weather update, mga ka-K5, nagadalas ang magalumon ng panahon. Gamay upod ng mga pag-ulan, ang throw sang low pressure area o kon LPA sa northeastern Mindanao. Sunod sa pag-asa, ang throw sang LPA nag-apekto subong sa probinsya sang Surigao del Norte kag Surigao del Sur. Ang easterlies naman ang nagadala sang mapaang nga panahon sa Luzon, lakip na ang Metro Manila kag Visayas. Samtang apektado naman sang mga localized thunderstorms ang nabiling bahin sang Mindanao. Apisa sang duwa ka weather systems nga nagapikto sa mga nasambit ka lugar. Manako sa gihapon ang posibilidad sa mga pag-ulan kag pagpangilat, partikular na sa hapon kag sa gabi. Mayara sang low pressure area ang ginabantayan ang pag-asa. Apang wala pa subong sang posibilidad nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Diri sa Negros Occidental, mapaang ang panahon sa aton. Mapaang sa gihapon ang aton panahon. Buwas sa aga, apang sa hapon, posible ang mga pag-ulan, kag thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.
2: Ano, Jirili, may LPA?
0: Yes lang, may LPA.
2: Okay, may chance. Ara na sa sulod siyang Philippine Area of Responsibility.
0: Yes lang. Kundo wala pang gapo, no chance nga mag-develop ini sa isa ka bagyo.
2: Ay, nibilob na. Inibilob na magyo na yun. Ah. Para magkalaong pawa na tadayon, blam. Subong mga ka-K5, ining ulan-ulan nga aton na eksperyensyahan subong adlaw, ini isa ka bahin sang LPA o control. Ang extension sang iyab lang kamot sang LPA, mga galom nga naglaptabi nga kaupod sang LPA nga ara somewhere in Mindanao. So, mo ina, sumog ang aton may experience ha, nag-ulan-ulan. Pero daw hindi pag-isado ka basko, kay throw pa lang ni, bahin pa lang ni siyang LPA. Pero somehow, sumog nga adlaw tayo medyo nasulhay kita, kag medyo kanami isang aton nga nabatsagan. Kay hindi masyado kainit gini, no? Medyo mapulupaang lang siya. Pero wala siyang nagatagitigid nga inig tungod siyang lagko nga panganod. May mga galom eh. Kagtapos may nagaulan-ulan bla. So thank you Lord, thank you. So ining LPA naman nga ginabantayan sa pag-asa outside o kung inside na. Ara na sa sulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Itchay din matunaw ni siya eh. Itchay din matunaw malang, duwa malang ning direksyon niya dirili. It's either ma-develop siya nga maging isya kabagyo o kung ba siya matunaw lang siya bla. Tani nila matunaw bla, bagyo ha one time, my Lord. Sige, kabay pa para mampawan ang aton ng mga kanutaan bla. Ang aton mga pananom daw, ha? Mga aton nga mga mangunguman nagapangamuyugin. Tungod sa nga grabing, nga sunod-sunod nga grabing init, dirili. Tag 40 plus degrees Celsius, siya mo. Di ang easterlish, kag ang silak sa adlaw, grabe, no? Nagainit ba lang, ni? Kay tungod may chimpugin. Nga ang aton nga kalibutan, gatiyog si sadlaw mo. Nga amo sini nga panyimpo summer, lapit ang posisyon sa aton planeta sa adlaw. Tutaran ninyo nga kung na mula na gani siyang September, October, November, December, January, mabugnaw siya medyo kiti layo kita sa adlaw. Ang posisyon sa planeta naton layo sa adlaw. Posibo nga gabing init, amo chilingon, padayon nga nagatiyog ang aton planeta sa adlaw, pero ang posisyon niya lapit sa adlaw. Ha? So sumbong ang matamat naman siya nagadistansya, samtang nagatiyog sa aton nga adlaw. Di kamay pa nga magkambyo klima, piparado kita mga ka-K5, no? Kay basi bumalos, bla. Bumalos ang tikululan, baha naman eh. Wa naman ning kalag sang mga proyekto sang aton nga mga flood control. Magalabaw naman ni kang mga kalaguba naman ning mga flood control projects day. Kag sa subong mga kakifay, mamuning namigid ka chimpo yung maglimpyo kalog. Kaya ito, siyempre, ni direksyon sa aton klima di Pilipinas, ulan malakang init mo, no? Di manong tapos ng tigilinit, di for sure, ang mabulos ng klima naton is tigululan. So, kinanglanggi naton ang mga drainage system naton samtang wala pag-ulan, ikutihon ta na. Limpyuhan ta na. Hindi kay kundi into gani yang nga tigululan, dito matay mamuho. Dito matay mangalog. Dito matay manglimpyo. So, hindi ma... Tayo yun aga... Pag-ilig sa mga tubig, tugas ang ulan, bagyo, kung baha, abino. Di buwas ngadlaw, pitsa 22 sa Mayo, heat index sa Negros Occidental magaga K5. Yara sa danger level. Diri sa aton probinsya, ara kita sa danger level, ang heat index buwas ngadlaw, Mayo 22. Posible magdagat sa 42 degrees Celsius ang heat index o corona kainiton. Nga mabatyagan sa buwas ngadlaw, siyang Biyernes, ti-Biyernes, buwas, ti-buwas, gine. Nalakip lang nasambing ka temperatura sa danger category, kundi posible ang heat cramps, heat exhaustion, kag heat stroke. Delikado dili. Pag inom regular gig siyang tubig, ah, no? Di lang tami ka damo, gig nga daw, masi malumos ka blaw. Saktuhan lang, kaglikawan gid ang magbabad sang madugay sa init sa adlaw. So reminder ina sa aton mga ka-K5, no? That's why gani sa liwat ang aton ng mga mangunguma. Kalabanan, jiriling nagasagod, bala ko naga... tanom siyang utin, siyang utan. Dira sa kanlaon, no? Wala pa nagabutlak ang adlaw. Iba na ranas kampo, maling naginakultibar nila yung mga utan mo. Kay mantikon taas na yung kanlaon, kay bukid na dira iya, mas lapit sila sa adlaw. Dira sa ato, nis makulon nubo-nubo kita, grabing init. Di how much more... Kung ara sila sa taas nga level sa bukid na kanlaon. That's why may mga kauturan kita nga nagatanom sang utan. Nga aga pa sila, iba na alas 4 pa ganin mo. Nga kanton na sila sang ilang mga talamnan nga nagakultibar, nagaabuno, nagapang kwahilamon. Sa pag saka sang init nga medyo init na dirili, nagauntat sila, no? Amoy na, no? Siyempre, kinaglagin natin, proteksyonan ang aton kagalingon. O hindi nga bahin, nga dulong na sa aton sa nga D3 Bayo. Nainom lang D3 Bayo? Ati, good. Very good. Mga ka-K5, kagabi, nalipat kitagin mag-update sa inyo.

2026 Agusan del Sur this coming May 24 to May 31, no? Sumbali isa gid kasi mana pito kadlaw. So padayon kamo tutok sa aton nga Facebook page. K5 News FM Bacolod 101.5. Danyo gin makitaan ang mga update results kag kun ano pang mga videos updates sang aton nga mga K5 News FM reporter team or news team. Page naton is K5 News FM Bacolod 101.5, no? Kay diri man mismo sa aton nga radyo, no? Tanang nga K5 stations all over the Philippines magahatag man sa update sining palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Okay, nagabido ni patago nung pitsay. May 24 to 31 kali, no? Kalahwik siyang biyahe nila. Dining Agusan del Sur ayon man. Mindanao ini mo, no?

may mga ano ni sila, may mga Mars Wildlife Sanctuary dito. May aramato sila nga Vega Falls, Mount Magdiwata Eco Farm and Resort, no? Ah, okay, no? Tani, ma-promote man yung agusan dili. So, damo gali tubig dito, dili, oh. May mga kasubahan kag tahom sa mga busay nila dito. Kung ni-explore mo gini, kag tutukan ni sanctuarium naton dili. Ining mga tahom naton nga mga lugar diho, it will attract more tourism. May mga kuweba tadi ang mga tahom mo. Nga mga sinang una pagin nga kuweba, yablang yang wala pa kaabot sa Magellan. Grisya Gusan del Soro, damo sa mga busay. Damo sa mga tahom nga mga bukid, dirili ho. Okay. So, kung aton tutukan na may dirili sa gobyerno ta, turismo abe, nakonin nga chance nga maka-income kita kang maka-ubrang bumuluyo mo, no? Kay masihan mo subong magkanto ka gani sa mga island resorts ni Bla. Ang mga tao do, may mga naga-pangisda man sa Gyapon. Purong kalabanan sa mga lalaki dito sa mga lugar nga matahom nga mga isla. Doara na sila nagtutok sa tourist guide. Kiti kong mangisda sila dirili, kinanglan nila maruto. Tapos, di siyempre magagamit nila. Kung makakuha sila isda, di siyempre ibaligya pa nila para makwarta nila. Whereas kung ma-involve sila sa turismo, ang mga locals, may mga sweldo sila mo. Ang adlaw nila yan din, hindi magnumuya sa 1,000. Kalabanan, tag-1,500 mo ang adlaw. Bilang tourist guide, ha? Kung damo pagin sa mga turista, may mga extra-extra pagin sila. That's why damo sa nagkakaingan nyo ng mga locals from different places here in the Philippines. Nga, why na masyadong nagapangisda? May ara, ginyapon, simpin, hindi madula. Pro kalabanan, nag-go na sila sa mga training sa tourism department naton. Department

of Tourism. Kung paano maging isa ka guide, paano maging isa ka mahinsang turismo. Iara man na mabuhi nilang ila pamilya mo, no? Timayo. 7,000 plus island ang Pilipinas, mga kakipay. Ang tao sa Boracay, grabe, no? Although okay man ang Boracay para sa ako, no? Iba na may agit sa Boracay. For me, okay ang Boracay. O hindi ginasusuper namin, ah. Damo pa sa mga isla yung nga mas nami pa sa Boracay. Ining isa sa mga lugar nila somewhere in Palawan, ining Balabac, Blane. Man makita mong Malabac, Girilin. Makita mo nga nagakamag ang kasag mo. No, ara kagay siya para isyo, Blah. So 7,000 plus islands, ang iban wala pa ganit ma-develop kag wala pa ma-discovery, girili mo. Kag wala pa masyado gin ma-expose kag makantuan. Kung amo initutukan sa gobyerno, ipackage, i-showcase all over the world, abe. Matyagan ko do, dasig mampawan ang ekonomiya, tamo. Kaya man ko may mga pasilidad kita sa mga kada beach resorts, no? Di kinanglan panday. Kinanglan sa mga workers, sa mga hotel, sa mga pag-maintenance sa resorts, no? Damogin dyan makaubra yun mo. 7,000 plus islands. So, sigurong ibang guruti kinanglan doktor, nurse, no? Maganda mo ang mga mag-aubray, no? Kagati, siyempre, kanto ng turista. Ang iba siguro, no, hindi naguro magwaya si mga nasyon para mamanda ito sa Saudi, oh. Kasi kung paluparihas mo lang, abi, ang inkamo nila, kagandaro nila from abroad, especially sa mga kultura naton, ng mga aras sa pagpamanday, abi, construction. Kung makita mo lang din nila, di yung ano, amo mo lang din kumpara sa mga Saudi ng lugar, abi. I-prefer nila di sa Pilipinas, eh. Kiti lapit sila sa pamilya nila mo. Rason mo lang na kalamanan niya nga nag-arisgo kay nag-sakripisyo palayo sa pamilya. Tungod sa nga ginapaminsa nila ang puturo sa kabataan kag ila pamilya, eh. Di ang puturo, handom, matuman ina po kinanglan may aras ang sufficient nga ganar o con income. Mag-income ka 50 mil dito sa abroad, kung mag-income mo di 50 mil ang bulan, butang tabi, dito sa abroad, mag-income ka bi 70 mil. Dire sa Pilipinas, 90 mil. 50 mil, 20 mil di pa rin siya. Damo siguro yung ma-risgo man sa 50 mil lang, kati lapit sa pamilya mo. Kay man ang agoniya ni mo, Jirili, sa layo ka sa imo pamilya, perti ka bugat mo. Ang nag-hatag na lang si mo fighting spirit na tungod sa kinanglanon sa kamataan mag-eskwela, kinanglanon nila mag-aprikural sa ilaya puturo mo. So bilang amay kag ginikanan, maninguha kagid siyang imo yung kagayunan nga matigayon ang mga responsibilidad mo nga matagaan mo sang sufisyente nga kinaglanon sang imo yung mga membro sang pamilya. Pero kung may ari kita diri abi sa mga hining mga mountain resorts diri lino, diskubrihon ang mga tahom nga mga lugar sa mountain, mga busay. May ara bla sa nga alagyan kag very friendly nga accommodation bla. Kay kalabanan kinanglay kag ito mag dumog to sa kagubatan. Kinalan may access nga dokanami lang niya i-travel bla.
Siminto hon daw kung i-plastar nga safe ang turista nga maglagaw. Tapos may security, may tanan, may basilidad nga safe kagkampanti kag secure ang mga turista sa pag-trek o kung pag-saka sa mga resort, mountain resorts, no? Makanto sa mga kuweba, makanto sa mga lugar nga tahom diri sa Pilipinas. Di kalambanan, makanto ka sa Bohol, tanawon mo tong lagko matanga. Mga tarsier blani. Digali Chocolate Hills, no? Sa Bohol, sa Panglao, sa Cebu may Araman. Diri siya negro siya nung aton, di man? Si Palay, hinumaan. Ano bagid? Ano bagid? Dito niya sa... ano ganin ng Sikihor? Sikihor niya nilin. Isa sa mga kantuan naton mga ka-K5. Sabon nga tour incentive din sa company na to. Gindala kami ni Dr. Ramil Oy sa Sikihor. Sos na namo-damo sa Amerikana, jili dugay-dugay tulok sa akon. Kay gali, tulok na sa akon kay inising nga gwapo tanong. Kundi kay ang shirt ko dumawagak na gali. Inatom lang dumduman nyo to ang busay to nga makabit ka sa daw kalat ni Rilinga daw ma-ferry walk, abi ka. Manao ka dito sa ano to nga busay ganito man. Sikat na siya sa, ano eh, sa Sikihor eh. Ang nagpausyo gina si Ann Cortez, blato nga nag-bikini siya. Nga nagkabit siya sa kalat, kaginhabiyog sa Jirling, nga daw nagalakat siya sa mamosan tubig lang. Di na kalamot to sa Amerika, kalamot sa Germany, ang amunang mga video sa Facebook. It attracts thousands and thousands of tourists, no? All over the world. Tingin kantuado na mo ni Dr. Miloy. Akang bughay. Oh, thank you again. Ari gali si Migo naton, Mak-Mako, Maki-Boy. Akang bughay, Falls. Okay. Nang amakon mo mga kaki-five, Sus Mario, siya. Manaog ka, pila ka steps ang panaog man, sobra 100 steps mo. Pero ang tao, nagasinugot anay lang sa daw ginplastar nga siminto. Nga daw hagdanan, bla panaog to may liko-liko eh. 120 plus steps, more or less, no? Ang pagpanaog, may problema. Ang pagpasaka, mga kakipay, Sus Mario, sir. Ah, okay, ari si Maki-Boy. Kaya ginisip ni Maki-Boy, oh. 322 steps, no? Di ang 120 steps, kaliya, kontunga-tunga pala ito. 322 steps, manaog ka dito sa Kambog High Falls. Kagtapos, makabit ka man ito, yung gandong mapiriwo, okay? Sos may atoto jiriling ang mga foreigner. Noong nag-atope, sila yung mga lagaw sa milong, ha? Na lagaw to sila sa Sikihor, kapin may di sa Falls, no? Mga kana jiriling daw, mga matyangon, mga diwata, mga tsurabla. Ka mga tahong, ka mga nami siupa to. At yung ito na munyikam lang ano si Barbie, blang tura mo, jiriliho. Naga-bikini lang mga kakifime. Dito sa Sikihor, ordinaryo na lang to yan. Sang una, dumidyo daw nagkakasyak patabi, no? Sang una, yam lang. Puso mo ang diri mga kakipay sa mga muning lugar. Ah, why na to na siya pack mo na? Ang ako to nakita, may isa to ka magnubyo, nga isa ka puti groto, aling gro sa Europe groto, kayong tsuray do Briton lang. Ang nubya yan yung isa sa perti kapag katambo ko. Nigra, bla, nigra. Nigra siya katambok, jiriliyaw.
Kundi may balsa na da mga kakipal sa dalam siyang pulse. Tumakilid ang balsa. Tinahulog ang babae nga di grabe nga tambok sa tubig. Ginabantay ko masi mag-itom ang tubig, blaw. Away man ang itom, ah. Kundi mo na to, abay, kasadya katahog pinalakpak, nagasalom-salom ang mga puriner, no, sa inang busay na da. Kambog High Falls. Na iba nagakamit-kabit sa mga higot din rin kay naga-ferry walk. No, ala uncortes kinabi. Nagalakad ko no, abay, samtang nga nagakami, ginahabyog sila. Do nagalakad sila ko no, abay, siya mabaw siya nga. Ah, siya mabaw siya tubig, la. Di okay mo na, Bino. Di pa gusto ko na kung ano ka na kalawig, gusto mo na. Pero kami, aralan kami sa isa ka oras, more or less, eh, no? Kaya damo pa kami kantuan ng mga destinasyon dito sa Sikihor. Di mo na, Tumi. Ang pagpanaog, why problema? 322 steps, mga kakipay. Sus, Mariusip, ang magpasyaka, matyagan ko, hindi na kuya magsyaka. Dumahambal lang kuya nga, kuha na lang ka mo, rescuehan na lang ko. Ang imo nga tuhod nga bungos dughan mo. Di paminsaram lang nga kung ikaw hindi ka praktisado, nanad ka lang sa lakat nga planudo, abe. Di may mga amusin na yung mga tika nga daw kalago sa tika mo nga daw halos mag bunggo yung imo nga tuhod sa imo yung imo nga ano ni sa imo yung dughan. Kag hindi lang nga isa, duwa, tatlo ka tikang. Ha? Lahwig yung tikang amusin na. Kundi ga ang maskulo mo ang muscle memory nga ginatawag. Nagakolorong tuhod mo. Aka kolorong tuhod mo. Ang iban daw wala nagarikta. Lima katikang pahuway. Tapos dugay-dugay pahuway, saka naman dua katikang, tatlo katikang, hasta makatapos tus babaw. Amo lang yun nabi nga, tani maindiyahan nila, may cable car na lang bala. May cable car na lang. Total mahiyuman ang ginansa sa turismo daw. Kay man may mga tigulang diniliga, mas gulang pa siya akon. Huwag nagalakad ka kamag lang bababaw. Kang tanan nga buhayaw din, matihan mo. Gapamuyayaw niya, hindi lang ko magambar kung anong pamuyayaw. Gapamuyayaw sa perting, ganyan, perting hapo, perting amuni, may dala buyayaw mo. Katon, ma-enjoy ka man, ganyan, wala ka na-expectar, wala sa video, nga makita mo sa social media, wala nila ginababalo, nga mo di galing experience-ahan mo dito. Ang imo lang iya. Nga makakaabot ka dito sa may bahin sa busay na may nga ginagantuan sa turista kag may experience mo. Galing kay manaog ka pa sa 322 steps. Wala problema pag manaog ka sulhay lang. Pero pagpasaka mga kakipay kasi lumpaan. That's why ganit kung why ka nag-jogging, wala ka into sports, no? Mamaguhan ang mga maskulo mo sa matie, sa likod. Ah, batyagon mo gay daw. Mangita kagin siya manog hilot. Mangita kagin siya manog masahing. Kay pagambas, abe. Mabaka-baka kalakat. Maghambal ka din ka. Agoy. Tungod ang mga maskulo mo na overstretch mula. Kaya hindi usual nga. Aton nga daily routine niya nga nagalakata sa planudo na iya mataklan kaya mo. Mamirsa tudo yung imo yung maskulo sa paa, sa matiis mo, sa bilog mo nga lawas, kundi pala nakit niya lawas mo. O
Okay, nagkanto man kami dito, temo namin dito, pero may reporter din na mangkot ikot to sa babaw. No? Nya, yeah, siling ko kamudlay, manikang inyo ni nga, kaya panukot sila din mo, may dumayang ara nga mamayad ka dami na. Siling ko, okay lang niya mo lang eh. Why man is siya may aksidente? Di kayo daw may tendency kung isa yung matakadalin as ka sa mga tikang mula. Sa mga hagdanan, pwede ka makadalin as. Kaysa piyak lang nga bahin ang may baral, nga makakapiyot ka. Po sa piyak dito, ay na eh. Di doon kumutang mo dami doon mga isa ka mitro kag tunga mi ang simintado ng mga hagdanan di rili. Di ang tao na nagainikit-ikit sa kapnaogo. You know what? Wala lang guro na balita, no? Namangkod dito sa mga locals niya siling ko. Kaya pag-abot mo to sa cash babaw to, ginalaot mo pag ginawa mo. Nga, siling kami manaw, ginaliwan. Hindi na! Bahala na ni hindi ko yung mag-itanay siyang busay to sa dalong to. Hindi ko yung manaw to. Ang report mga ka-K5 na mangkot ito sa mga locals, no? Nasiling ko, why pa man insidente din nga, ginbuliga tungod sa kakapoy? Gambar pala ko na mangkot na mga risko na nagkapanaog na dyan. May dala siyang long bed blan eh. Sa tunga-tunga, kuno siyang nasakaano, may nalipong. Damo ka kalipong. Nya rasiro, marisko na ito sa dalawang kay damo kakalipong. Siling ko, lipong mula gali. Siling ko mga worst case, amin, ano? Nya sir, kaginim na patya na di. Siko na nun, lumos? Nya hindi. Kay, ano to ko, no, local to ko, I think the foreigner. Nga 322 steps. Gindalaga niya pasaka, mga ka-K5. Sus guro daw, wala guro nga matansaya guro mla. Wala guro kasarang kurason niya, nag-collapse. Patay eh. Patay. So mo na mla, no? Nga kanami pagitani, kang mas damo pagin ang ilayang nga maging bisita nga turista. If accessible, mla. Kay man ang bata kang tigulang, nga do kamudlay magtikang. Mabayad man mo. Kung galing ang pagpanaog kamang pasaka dito, kamudlay. Ma, magtawag nila is buhis buhay. Buhis buhay. Tapos, mga ka-K5, sa bahin sang, dito sa Sikihor, may isa to kapilas nga ginbawala na magpalapit gin sa pilas. Himbutagan na nila do kudal. Do astagro sa hawak ro. Kag daw ginabawala na sa piyak to nga bahin, maglumpat. Kay man ang matuto igang la. Talom ang mato, dirili, talom. Mga limestone daw, do, mga tiyagan mo daw, mapilas ka lang tapakan mo kung gatiniil ka, mapilas kay. May isa to kalilipat lang gin ko, isa man na kang ginakantuan gin sa Sikihor. Nga ginabawala na mag-dive. Kay man nag-mac-dive sa dirili, nag-mac-dive siya sa pilas, sus kumabos ang iyang atansya. Lumagapok siya sa ining mga iga nga bato. Pusa eh. Pusa. Patay eh. Grabe no. Di ina nga lugar, antes ka na magsulod, may nagahilira na da nga mga tindahan lang. Gabaligya sila sa mga lumay, diri lumay. Kag tapos ini mga souvenir. Mga munika, blani nga daw panghiwit, blani. Ang lumay, perting bakal. Si Makmak, o nagbakal gito sa groto ka dusina, gitmak.
Isa ka doon siya, naging guro ka mo, tiliyagin makal mong lumayay, ha? Alam ka mo na siya hinumaan, na mo sumakmak lumay. Ay, nina, mistungo siyang katisuyo ni Makmak, lumay na nangadaan mo. Mag-yuhom si Makmak. Dinidaw ginalumay ang uyam mo. Ginaway pa na niya, mabrihan niya ang butilya, halin sa sikihon. Yuhom niya pa lang. Tisimpi na daan ang iyang ngayuhom mo. Nandaw iyam siyang, iyabla siyang modilo, siyang toothpaste, blang close-up, bla. Niya kung aonta ka modilo sa close-up, mayuhom ka lang. Kasi iya, niya mas tatalikod lang. Di mabakal ka na nirili, siyang lumay na may mga instruksyon, ay kalain mo na siyang lumay. Puda mo ka bakal mga kakipay, I don't know kung epektibo ng lumay. Mag, epektibo man. Lumay-lumay mo lang naguro ah. Yan tis ka to magkanto sinang ginabawalan mag-dive nga isa ka Pilas Cliff abe. May mga damo sila da, no? May mga maligya sila nga mga souvenirs. So kakabuhi ang mga locals nila tungkol sinang mga amo sinang klase sa mga malaligyaan. Ang problema naman, perti kayamok-yamok mga kagay-five. Nga ang yamok mo na pulbos mo no? Wala siyang sakto nga dalan, blado, do rogue niya, blado, natural nga lang yan, property kaya buhok. So tanima, kay damo-damo tao, katama mo. Tanima diyahan nga naming lakta, no? At nami ang lang yan, parehas to sa busay nga manaog ka, di okay lang na manaog, tanim pasaka, blati ang mong kalamanan, butangan siyang cable car eh. Di kung gusto mo yung magpanausakay kami sa kibol ka, di bayad ka lang niya eh. Di another income na mo. Hindi kay pila na ka mga tao nga nagkalalipo, nampatsyana tungod sa it will create bad and negative impact, no? Sa turismo, sa sinang busay, no? Ining Kambog High Falls. Sa Paliton Beach, pagayon Paliton, ha? Paliton, guro ni Mag, Paliton, may palit, bla? Inang, may ara siyang duha kalumeng nga magtimbang, nga may kalat dirili, maduyan kayam, bla? Ihabyog ka siyang isa matokahaso nga, ihabyogo niya katastaas, bla, mga kakipay? Siguro ara guro siya mga 20-30 feet guro ang habiyogi guro. Sus, Mariusip, gahalyat atay ko. Malaki punggan ko. Tani naglumpat yun ang atay ko. Ang tao nagapila, jirilim mo, kay mabayad ka, kay parang iswing ka dito. Iswing ka. Grabe, no? May isa paging kami itong ikatuan pagpanyapon mga ka-K5, no? Isa naman ka beach resort dito sa Sikihor. Kaya hindi ko ito malipatan. May isa dito ka private nga resort nga pagsulod mo, kung mamaye ka, dapat nakabikini ka. No, private resort siya. Nga sa sulod dito, may swimming pool, may mga kalanaan. Kag tapos, ang kilid niya cliff lang siya, nga makita mong sunset la. Kag sa kilid siyang malapad nga swimming pool, may lapad mga baldusa, nga may naga-drums dirili, no? Kanami sa mga tukar, pang baybay, ginlo, pang sunset, ginyam la. Mga Amerikana dirili, sus, Mariusip, oo. Jagan ko doon planakit, mata ko to. Dito makita mga kagay-five, no? Kung ginupod ko lang lula ko, makita ito nga nagabikini mga foreigner, masisako pang uro siguro. Ano ni gani, Romek, no? Romek ni siya.
Runic, no? Doon mo ni siyang lugar. Nga kinanglan magsulod ka to kung babae ka, kinanglan nakatupis ka. Bagi ko nakagiling ni Makmak ko. In picture niya galiho, bosses, nagaidag-idag ikaw sa isa kapulungkuan nga mahumok samtang nagatanaw ka sa nagatunod nga adlaw. Kag sa kilid mo may gina may lamisa dira nga ara dirang drinks mo. Is either mango juice or red wine na gusto mo, beer or whiskey. Ara dira no sa kilid may platform sila. Kag may bangko sila yung nga nagahumok lang diri li nga makaidag-idag ka, ha? May atop do private resort sa limitado lang makasulod. Picture rajli ni Makmag magisintro yung gin siya nagamikini ba? Layo Mak, may harap pa na Mak, iban Mak, nalapit-lapit mo lang Mak. So ka garho maning lay mo papicture man. Ang mga lapit na gamikini, mga layo mani man. Ah, ari. Samtang nga naga ara ka na sa kilid sa dagat, dirili. Nagatunod ang adlaw, nagasound ang mga narumba na mula. Nga, samtang nagagitara na, nagapiano na sila nga kanami, nga sa non-disco pang sunset, yun mula. Kag nagakapot ka siyang imo yung butilya sa mainit nga beer, mainit. Makold abi nga beer. O kon Johnny Walker abi on the rocks. Katahom siyang sunset, oh. Damo siya murakay, mga mus, asa sa kihor mo. Diri siya aton sa Negros, no, din man. No, hindi masyado sa aton po dito somewhere sa piyak yung Negros Oriental amin. Damo tiya sa mga amos hindi po din sa aton sa Negros Occidental di aming abahin. No, wala amos ang amos hindi nga mga getaways o kung mga resorts. Si Palay, no, hindi gin makatupo ang si Palay sa mga sikihora. Kung tutukan ang si Palay, tahom kunong doon, tahom gin eh, no? Tahom gin. Especially hinumaan, tahoman ng lugar. Nga daw alam lang ning mga design sa mga resort ala Boracay, ala Sikihor, matyagan ko ni Gross madagsa manadimo sa sor nga bahin. No? Dito gani sa Dawin sa nagligan sa nga Korisma Blaneng. Kamulukang Dawin, unhan pa na siyang dumagiti mo. Diri ka na yung nag-agi sa Pamplona. Pamplona? Ano na Pamplona? Halin kami sa Kawayan. Agi kami si Palay Hinubaan. Kuli Papa, no? Lapos kami... I-guide kami, Mac. Basta agyan amun ining mga bayawan. Pinpadala niya kayo toon ka bikini niya. Mapirting uya mo sa Mariusi mo. Ano-ano, walang kanlaon volcano. Ari uya mo, nakatupis ba ulit to dirilihop sa pirting tamanyo. Nagapa, Mac, amulan eh. Ang mabayag yung kuwaan picture ni Makmako sa kilid sa dagat na naga-blue-green dirilihop. Nakatupis. Ang kulor sa buhok daw... Ano ba daw? Ha? Daw gold ang kulor sa buhok. Ano ni Mac? Manog salom ni siya? Nakatupis. Yung nakaside view, nakabikini, diriliho. Boses, ano, malingin mo ni Aton Matam. Siya mo natin mga kakipibs. I don't know si buhok ang kanlaon. O kung ang ninga aton di sa Negros, ining mambukal mula. Di sa unang hindi kapaligo sa mga falls mo, no? I don't know kung sumong makapaligo na. Kaysa nakabati kita nagligan, nga daw ginabutangan sa alagyan, pakanto sa mga falls.
I don't know kung ano nang update. Gusto kang itrisano kita mga feature drisator. Kay ang mambukal niya ti siyempre kung may ara siyang mayo nga pasilidad kag alagyan. Kag may may sistema abi nga makapaligo ang tao niya, maligo ta sa first pulse, maligo ta sa second pulse, third pulse. May access road la, may lagyan. May turista na, may guide man abi. I think siguro maboom ang mambukal diri li. Kay mandumduman ko siya una, siugid siyang lula ko. Natabo ni ko noong anticipation siya po upon mula. Mac, mati mula Mac. Hamba siyang lula ko, Mac. Naglumpat siya halin sa 7 poles. No? Hindi siya siya mambukal na, first poles at 7 poles. Ang lula ko, Mac, siugid niya siya kon. Nyama ko mo naglumpat ko sa 7 poles. Ang tupa ko, first pulse mo. Singkuti kamusta ka, nyati, balik ko eh.

normal na yung mga tupis ko na rakan sa resort eh. Kaya kung gani, ma-shimming tracks man ko, button fly tan eh. Problema lang kayong tatlo ka mo to, Nesh, duwan lang bilin. Apitogo Cliff, no? Manuari si Makmak ko namin. Umdamay kami ni Makmak mo, no? Ni ka K5 Maki, that's ang hinumaan, no? Mo nakuhaan niyang nigra nga nagapa... nagapa-picture sa Cliff Galio. Doon nag-itam ang nigra si Mong, no? Di manog tapos ng summer. Sa amo to nga chimpo, mga kakifam, nakalampot kami sa Dawin, Blaton. Balik na doon sa Dawin. Una lang si Dumagite. Damo-damo po rin erto. Kamalukan dito sa Dawin dito, may nag-jet ski. Tapos, guro, mga... mutanta, may mga 20 meters to 30 meters from the seashore. No? Ara na dayan yun ang scuba diving, really. May mga corals, lapit lang yan sa kilid sa dagat, ya? Ting iba din just like dito sa Palawan. Kinaglan mo magkanto sa layo-layo kang dalong na lugar para magkanto ka sa mga corals. Dira sa Dawin, sa unan, sa Dumaguete, unan lang yan sa kilid sa dagat, ya? May mga diving spot na sila mo. Kagdamo dito, nagatoon kung paano magsalom. Siling ko ni nako kinaglan siyang toon salom na. Kaya ang lolo ko, sugit sa kondilay siyang lolo ko. Ngayon hindi ko kamalo maglangoy, hamba siyang lolo ko. Pupa siya luma, kumla. Kasi ko sagad ka lulo magsalom ako. Hindi magkunta si lula mo. Hindi pinamangkot kong lula ko. Lula sagad giman si lulo maglangoy. Hindi nilak mo lulo maglangoy. Salom lang sagad na siya. Hindi si lulo mo. Kung di mo paghamalo naman niya agad, hindi ba yung mutwa mo? Hindi mo siya magkamalon nga makaona, hindi mo siya magbuto. Ay, aral lang gigapon, sige salong. Kung grabe si Lulo, no? Ano na si Lulo ko, may hasang na siyang gabi magsalong. Anyway, oras na ito mga kaka-K5, no? Di aton nilang storya mo lang, ni. Kagamo mo lang ning aton, tani yung pangabay, kag ginahandom, abe. Diri sa Negros Occidental, may mga amo maning spots, no? Nga maging proud kita mulay nga naga-Negrosano, nga may ari kita diri siyang ginaamag sang mga turista, nga mga resorts, no? Di ang mamukal, isa na naka-prospect, dira. Ang Don Salvador, te okay man ang Don Salvador. Pero I think may ara paging dapat i-develop na sa Don Salvador nga it will attract more tourists, no? What if abi ko may ang isa na ka do ala bagyo lang Don Salvador, no, di ba? Okay, tiyamoy na mga kakifay. Aton na slow story mo lang din. You can share also your views and opinion and your imagination. Hindi lang mag-go beyond the limits. Oras naton alas 10:45 na. Inigabahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Namigid kayo magkanto to na mo ni Kakifaiba Albert McCartney Alday. May dala kami ang Jirilay DTX Coffee Mix mo. Pagwa na na imo, Albert, ya, tasa kay akong tasa na pagwa ko na. Yari na lo, singkuti, go ah. Dayon ka timpla sang DTX Coffee Mix mo. Kay man ang kapoy mo, Jirili, hindi magwanta mo. Pero kung makainom kaliwat ni Tex Coffee Mix, sabi o, gabalik yung imo yung nga pirsa. Mga kakifab sa ato nga mga kulturan subong especially on duty kung gabi. Di kinagla na ito, hindi kita matuyo. Di amo ining kape nga may alam, malasakon pag-obserba.
Kay man ko kinanglan mo yung duty mo gabi kag hindi ka matuyo, inom ka di takes coffee mix, no? Pero aring sitwasyon, no? There was a time kado na budlay ko yung magtulog, nalamutan sa kagahon. No, mamalo na yung manok, guro na no, dugay-dugay. Ha? Inom ko di takes coffee mix. After 15 minutes, tulugan ka mo. Kay man ang di takes coffee mix, no, ginaupdan niya kung anong kondisyon sa imo yung sa imong amudo, bla. Kung amudo mo, trabaho, kinaglag ka magpulaw, ka amo ina naka-mindset sa imo, hindi ka ginkatulog eh. Ha? Hindi ka patulogon, pero mindset mo matulog ka, kung hindi ka katulog, budlayan ka, inumi, bla, detects ka, permiss ka, matulogan ka. Pagka namin pa yan kay pagka-boss agay, mausos ka namin sa area mo, jirili, kampiyon! Kampiyon ang area. Ang imong pangihi, dili ka nami. Damlan na hubas, ginbarokan. Mua mo nang gusto na ma-experience everyday. Kay magina detoxify kita sang DTX Coffee Mix while nga nag-enjoy kita sang kampiyon nga sabor. Kag wala sang aftertaste, no? Inablang daw pait ang imo yung ba-ba tapos sa kape. DTX Coffee Mix, perte ka na nam sa ba-ba. Kang mga acid sa sulok-sulok, mong kaladula, dili. Ang acid, bla? Dugay ka pagutomon, kag nami ni siya nagadayin, kag gusto gin mag-slim. DTX Coffee Mix, may arapagin sa ampalay extract na naga, detoxify sa mga toxins. Kag super antioxidant, gahalin sa tubo, nga naghatag sa itong depensa, batok sa mga free radicals. So the next time, mga pigita, itry nyo ha, ang kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Naga-kape ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan, Max Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag Vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dalo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
2: Saliwan sa way pa nakagamit sang DTX Beauty Soap, itry nyo again. Kay tungod sa benepisyo nga makuha naton, sure gid malipagi ka mo mga kaki-five. Di ka nakita yung nga ginadula yung punggod mo, ang mga pikas-pikas mo, why na? Mga alap-ap mo dulaon sang DTX Beauty Shop. Mga bahol mo na nga guya, mga garas nga guya, may buho-buho nga guya, hipidon sang DTX Beauty Shop. Ang punggod kay mga blackheads kag whiteheads kakson man dili sang DTX Beauty Shop. Ang kanami kay perti siya kabukal nga hamon, mga kagaw pang-aksyon niya dili pang dulaon niya sa panit naton. Kagka-presko siyang pamatsyagan naton, especially mayugay kisibong perti kapaag kakainit sa aton at klima. Ang tanay nga baho sa lahwas, dula, mga kaki-five. Nagapahubin sa panit ang mga wrinkles, hindi nahilmonon. Ang mga yaya nga mga panit naton, especially sa guya, amat-amat nga nagahugot, nga nagahubin tulukon. Sa may mga kamataan nga nagadinalaga kang nagasinultiro, pagamitagin ni sila kay parang nga madulang baho sa lawas nila. Kay sa ilang mga chimpo sa mga teenager, sensitive sila sa ilang malatsyagon kag ilang nga paminsaron wala nag-develop eh. So kung kaisa, kung baho ilang lawas tungod nga ganinalaga kag ginagasinultiro, hindi malikawan kung kaisa, nagagawa ang mga baho sa lawas. Hindi mabuli sila, malibakan sila, masuyaan sila. It's either nga makahatag ni siyang komplikado sa ilang mga palibot, makahit kita sila kontrada, o kung mahuya na sila magkantupas sa kunding magtipon-tipon, abi. Kahit ti libako naman sila niya, hindi ka na magpalapin, masimalat na kasang baho niya ilok. Di ang mata mo, isti nga magtaas ang iya. Iya kumpiyansa sa kongilingon, nagakunol. Hindi iya mapagwa ang iya nga full potential lang iya abilidad. Kay tungod, nubo ang iya kumpiyansa sa kongilingon mo. So gani mga ginikanan, buligan tang kamataan tang mga nagadinalaga kay nagasinultiro. Pagamita sila, DTX Beauty Show, para mga punggo nila magkuluyom na maghalamot ilalawas. Kaga, magagwapa sila kang magagwapo. Hapos na yung baklo ng DTX Beauty Shop, ha? Kanto lang kamo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa tanan nga branch ang Grace Pharmacy. Sincere Nagstore Generics Pharmacy. Sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar man kunta lang, pwede nyo man yung ma-order sa online. Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag saliwat sa marato nga presyo sa nga DTX Beauty Shop kag iban pang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors. Libre, why sing bayan? Okay. Ini magkabahin doon doon man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule damo gin nagagamit tungkol sa ka-epektibo yan. Kag aprobado siyang bifan eh. Ini nga omega-3 kag ini nga aton nga brain health magaka K5. Isa ini

0: siyang ginatagaan mayo nga benepisyo sang aton nga Dr. Pinoy Schooling Kapsula. Kung may bata kang nga nag-eskwela, kagusto mo nga maging aktibo siya kag maalam, sa pagbalik siyang klase mga kaka-K5, mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig si imo anak ho. Isa ka suplemento nga makapaalam, makapa-uptake sa iyang memorya, kag nagapabaskog pa sa iyang resistensya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga nagabulig blocks para makahimo sang makahimo ang aton utok sang bag-o nga brain cells kag brain chemicals nga nagproteksyon sang imo anak batok sa mental burnout kag stress. Mayo sa utok, gali-girili ang Dr. Pinoy. Mangod kinanglan nga magpulaw sila sa assignments naman nila kung magsugod na klase. Nagkakadulaan sila gana magkaon, pero may ginakapoy, irritable kag kung kaisa, nagalingin ang ulo. Gani hindi na pagpabayaan ah. Subong pa lang painuman na sila sa Dr. Pinoy Schooling Capsule para likaw sa sakit sa ulo, ang ila pinsar aktibo, mapagsik kag masinadyahon bisan. Sila may madamo nga ulubrahon sa ila eskwilahan sa pag-abot sa klase. Mga kaka-K5, Dr. Pinoy para gid sa tanan. Sa may mga edad-edad na, kinanglan tagini nga hindi ta magka-demensya o kung magka-Alzheimer o kung maging malipaton. Ang Dr. Pinoy nagahatag dugang nga supply sang oxygen sa aton nga mga kaugatan kag sa aton brain gido. Ang Dr. Pinoy nagalimpyo sang aton kidney sa laan sang lawas naton tanang nga higko ara dira no. Kay tungod nagasala sa 50,000 liters sang dugo naton every day. So ang mga lalod sang higko na sa dugo naton nagapundo sa kidney ta. So buligan sang Dr. Pinoy nga maglimpyo ang kidney naton para hindi magka-diferensya ang kidney ta. So once ganing kidney ta magka-diferensya ang kalamanan, i-dialysis kagit para nga maglimpyo ang kidney mo. Kaya kung hindi malimpyohan ang kidney mo sang dialysis machine, o kung proseso sang dialysis, posible ka nga matoxic ikaw o kung mahilo ka, may infeksyon ang bilog lawas mo kay maupon ang higko sa imo dugo. So nasuway nga ginadialysis. In absence sa pag-function sa imo kidney, dialysis ikaw, makina nga parang limpyo sa imo dugo, no? Okay. So kung nag-Dr. Pinoy ka, layo kaya sa posibleng nga dialysis o kung pagka-discaril sa imo yung kidney. Kaya ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy ang kidneys naton, ang dugo, ang atay, ang tanay nga sistema naton ginalimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kaya ginasuplayan niya sa oxygen, vitamina, kag mga minerales nga importante kag ginaglanon sa aton sistema. Ang Dr. Pinoy nagatuna man sa mga uric acid sa may mga gout arthritis, no? So now, why man na? Sang hubin-hubin ka, way managa sa pag-edad mo nga nag-gout arthritis ka. Tungon sa malawig nga panahon, ang aton nga uric deposit nagapundulan da sa mga joints naton. Resulta, nagangot-ngot, nagabanog. Di kung mainom ka sa Dr. Pinoy Schooling Capsule, dulaon niya ngot-ngot, pakupuso niyang banog. Kag i-repair niya amat-amat ang mga tais na tulaan da sa joints naton. Subong man, Dr. Pinoy, sa mga heart ailments, kampiyon dirili. Ang mga ugat nga barado, ginatunaw yung mga mara-mara dirili para makaagi ligwagit ang dugo naton. Kay kung maradong ugat mo, ti siyempre, tiyansa is mahay blood pressure ka na. O kung ang iban nagkakastroke o kung nagkaka-heart attack. So Dr. Pinoy, mapuslanon din. Para sa ato ni kayong lawas, Dr. Pinoy, aprobado siyang BFAD. Kag wala siya overdose, kag wala masasang side effects, ha? Sa may mga kilala na kami mga problema sa dinggi, ho? Delikadong dinggi, mapatay ka sa dinggi mo. Di, tungod na ganubo ang imo blood platelets. Ang tiyansang tao mapatay. Di ka mag-inom ka sa Dr. Pinoy, pasakaon niya dasig diriling imo nga blood platelets. In other words, makasurvive ikaw sa posibleng madangtan mo sa dengue kung mag-inom ka sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Damo na ni nasalba sa Dr. Pinoy ang mga pasyente may dengue. Grabe. Ang kanamik gitpagid sa kung may mga psoriasis ka ho, may mga leukemia ka, cancer sa dugo, o kung early stage sa mga cancer, may prostate problem, irregular menstruation, dysmenorrhea, may ara ka sa mayuma. Ha, mayuma. Kung ikaw naman may depression, ha, ang Dr. Pinoy nag-promote sa happy hormones para makalikaw ikaw sa epekto kang delikado nga posibleng madangtan aton sa depresyon. So Dr. Pinoy, namin gininumon adlaw-adlaw. Mapuslanon gin para sa aton sistema kag sa aton ikayong lawas. Sarang ini mamakal sa halos tanan nga mga butika sa bahin sa Kabankalan, dira sa may San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Morsia, La Carlota, Talisay, Silay, Victorias, halos tanan nga mga banwa kag kasyudaran, dira sa Negros Occidental kag bahin sa Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5. Kaya sa liwat lo, sa may mga problema naman na gusto gini palabag kay J. Lolo, tawag na ka mo sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-7448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening J. Lolo and Jerry Lee. Greet ko lang mga family Rojas. Bata ko nga si Nenzel sa kay Summer 30. J. Lolo, K5, taga Barangay 9, kagay Captain Duwes. Okay, sige. Oh, sige, sige, sige, sige. May ngapin na sa inyo. I-review nyo ang inyong text mula. Kay nagasalampaw ang ang mga litra kag hindi natin kung kaisa mabasahan.
1: Payo, gay kon i-type nyo nalangin ang bilog nga gusto nyo ihambal, bla. Gay kon mga initial ka mga shortcut doon dito machindihan.
0: Good evening, J. Lolo. Si Losi Riza, Diana Nisang, Barangay 2. Alo, tapos na ko inom sang DTX 500 kagang D3 Bio. Kaya sumuman DTX Coffee Mix. Lolig na ko tamiyaw dira sa akong amiga nga si Ivy Gamba. Akong Gomba. Ivy Gomba sa Hinubaan subong man lo. Sa tanan nga mga taga Hinubaan. Amulan na J. Lolo, salamat gid from Riza Dayanan sang si Palay. J. Lolo, mayong gabi sa inyo. Nga naman ni Jerry Lee. Nagasakit ang akong tiil tungod sa arthritis, J. Lolo. Anong maklon ko lo nga bulong? Amon nga, bulong na anom na kabulan ang sakit. Ako lo si Tony sang Bago. Bago City, 65 years old na lo.
1: Di bago ko lang ginmention, Dr. Pinoy Squalene Capsule gen. Kagparisan mo, Mighty Shea, D-Tex 500, kag D3 Bio kung may kwarta ka gen, no? Prosimong, Dr. Pinoy, kung may ara ka siyang imong arthritis, no? Miraha, Dr. Pinoy, duha ka kapsula, aga og togam eh. Para dasi ka mong pawan? to kapsul sa Dr. Pinoy 3 times a day.
0: Okay, J-Lolo, good evening. Kaontalo, but Choy daw, bigado gini. Eh. Gina-shout ako lang gilo si JR nga taga Sumag. May tailoring. Oh, sa may ano ni tailoring. Oh. Harold ni J-Lolo.
1: Matsoy, tinamin pa lang matsoy, ha? May nakaon kong ining matsoy nila eh. Somewhere nila siya may shout, ho. Ining matsoy nila niya may lechon, blaw. May lechon nga matsoy, mga kakaiba. So kung katila ko, pwede ka namin namin. Ining belly lechon, blaning ini siling lechon nga bilog nga baboy, ha? Hindi man nakaigo sa iyo, ho? Kundi may tinadtad lang mo lang nga belly lechon. Instead nga daw, unod-unod, ha? May lechon, ganyan nga, may garagumo yung panit siyang lechon. May unod ka, may buyon siyang baboy nga lechon mo. Sus ka namit na, may dilino, mausus daw. Makanto ko ang ibas eh.
0: Good evening, J-Lolo. Always lang ko nag-monitor diri sa may Wayang Phase 2, Barangay 3. Tami ko lang lo, manghod ko. Happy, happy birthday, boss. Pit sa 22 sang Mayo. Arigani, J-Lolo, tupadgin niya ang radyo. Kamamatigin siya si Virginia Lumangyao. Ang nagatamiyaw si Amansha Intana sa Himamaylan.
1: Siguro si Virginia Lumangyao ni sinong malay ni si... Ang utod guro ni Liling na guro siya may black cementin. Ni Liling Lumangyao lamla, matang malay si Edward Bla, Edward. Okay, lason 72 ng oras naton. Arin na ang isa ka problema, ang katagaan na problema. ASD advice. Arin na. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Mangayo ko tani problema, mangayo ko tani advice. Lo, I have a problem. Tawagan ako sa ngalan nga Dayan. That is not my real name. Okay lang, Dayan. Sige, ha? Taguon talang sa sangalan nga Dayan, no? Jay Lolo, may boyfriend ko nga Siman. Wow, Siman, ha? Tapos, Jay Lolo, as of now, may nobyo man ko, ha? Dua milog nobyo yan? May nobyo man ko di sa Bacolod. Taguon talang sa ngalan nga si Toto. Si Toto, dako, bo, botkon. May nobyo siya nga si Man. Sa dagat, simple sa dagat. May nobyo mo sa stakas, oh. Ang nobyo is na sa ano ni, siya nga si Man. Tapos may nobyo pagiging si Toto, ni. Okay. Si Toto, Jilolo, siyang gabayad sang akon nga ginatiniran nga balay. Tapos tanan nga mga kinanglan ko. Ara man tanan, gina-provide ni Toto, Jilolo. Bali, Jilolo, panakibutas ko lang ni si Toto. Panakibuta sila si Toto, Jirili. Nakugid ang buta siya. Ano ni nga buta? Sinasuk-suk si TL? Limo, yalo spirter. Ay, daw spirter, o. Oh. Kung maplatan ka, islan mo lang bago guma. Okay, ginako yung mga kaka-K5 nga si Toto ang muning panakibuta siya, no? Dani ako lang si Toto ba? Hindi pwede na yung mabulgal lang itapik mo sa butas, ha? Para hindi magtulok. kani mga rob cement bala na para hindi magtululo mga butas-butas daw. Okay, si Toto, kamalo ni si Toto nga may sima ni siyang anobyo? Abebebe. Di si Toto, kung ano mo nag-provide siyang iya kinanglanon, dirili, nag-bayad siyang iya nga ginaistaran nga malay ni si Makulon. Anong kinanglanon niya, ra, gina-provide ni Toto? Mau big time si Toto ba? Di siyempre, nako iya nga si Toto, panakibutas lang. Kung maga pa replacement lang anay, samtang atong nubyo ya, nga nagsakay sa barko, may nubyo man di siya nga, nga si Toto, dirili. Di siyempre kung ginaprovide sa ni Toto sa talaga kilanglanon, siguro di siyempre malusan niya man gano'y, eh, no? Malusan niya man siyang mayo-ayo. Mayo-ayo nga pag atipan, di ba? Kag kinanglan, hindi maglapta, pero may kinya pahiran. Ang sapatos kung damoy ko. Until now, J. Lolo, hasta subong, wala pa kabalo ang nubyo ko. Siling ko gidaw. Anong obrahon ko subong, J. Lolo, man? Please advise me.

0: Ok, ok. Ay, kaloy masyashiman. Kung lang mamagi magtinunto, jirili, amuning budlay. Kay master of disguise ang mga mamagi. Ha? Ang mga lalaki hapos pagani madakpon sa mamagi kung magtinunto. Pero kung lang mamagi magtinunto, hindi hil mo nun. Pero may ara giga kanakpan, kag misa may ara ka lang duda, pero hindi mo gid maktuhan la. Pero di may ara giga nga mas maayo, tampad kag straightforward dya sa iya yung mga commitment sa pangamuhi. Puti, may mga tao gid nga, kung magapan natural, kag normal nga katabo ini, no? Ever since the world began. Nga may mga amos hindi nga mga klase sa nga sitwasyon sa tagsa-tagsa. Kanya-kanyang choice, ah. No, di ba? Kanya-kanyang choice sa life, ah. Di mo ning choice, yan mo. Di, you know what, kung ara ka na stawag naton nga age of reason. Saan o, pilang edad mo ka ara ka na sa age of reason? Usually, ara ka na sa 12 years old and above. Hindi naman lang kamalo ka na sang gusto mo, kamalo ka na sang rason sa mga bagay-bagay. Isang una, kung di pagsiguon maligo, hindi ka maligo, di ba? Pero kung narak ka na sa age of reason, gamato-mato ka na maligo, kaya because balaan mo na, yan daw kinanglan mo na maligo, kaya nagapanimaho ka na. Pero siyang gamay ka, siyempre, huwag ka pakalamot sa age of reason. Nung ginambalan ka pa siyang ginikanan, paligo na to. Kung ikaw paliguan niya kami, no? Gaida niya ka maligo. Pero kung nara ka na sa age of reason, gamatumatno ka na sa mga bagay na gusto mo brahon. Kaya kamalo ka na sang tama at mali. Well, ano ko nung ubrahon, sining aton nga little sender nga si Dayan? Until now, kuno may pagkabalong nubyo yan. Ano gusto mo mabalon kang magagamo ang kalibutan nga mag-World War III? Siguro, Dayan, nahimuon mo kung anong tama. Tama lang. Ngayon, paano mo mahimo nga magpili siyang tama? Ibutang mong kagalingon mo sa ibang nga tao na kung ikaw man sa ilang lugar, anong matyagon mo? Di ba? Siyempre, kung ikaw abis sa lugar sang imunobyo to nga siman, no? Kaga mo nagaling siman mo nga nobyo abi, no? Ginaubray ang ginaubra mo, anong matyagon mo? Siyempre, daw ka unfair, kag masakitan ka, di ba? So, dra mo na ma... check and balance kagalingon mo kung anong tama. Because kung anong masakit sa imo, masakit man na si iban mo. Anong masakit sa iban, masakit man na si imo. So, muna para mag-activate ang imo yung paminsaron in identifying what is the right thing to do. Ibutang mong kagalingon mo sa sitwasyon sa iban. Kung ikaw sa lugar sa nobyo mo, anong matyagon mo? Kay kumutuon yung huwag siya kamalo, kay ti sikrito lang, ginatago mo lang. Ginadaya mo siya eh. Are you loyal, faithful kind of girlfriend? Hindi eh. Even nituon niya nga mabutigan mo, matago mo sa nobyo mo, kung hindi mo na'y matago yan sa kagalingon mo kag sa konsensya mo, nagadaya kaya sa nobyo mo, di ba? Kag ilang minagit ang sumabaw, ho? Ah, matago mo sa bilog na kalibutan ang kamalamalahan mo, pero hindi mo na matago yan sa matas ang Ginoo. Halin siya gamay kita, ginatudloan kita sa ginikanan naton, ano ang tama? ano ang mali. So karon ara ka na sa age of reason, you know already kung ano ang gusto mo. Balaan mo ng tama at mali. But then nga naging pili mo gyapon ang mali. So, excuse kayan sa sala? Hindi. Sala eh. Balaan mo na ang tama kag sala, pero ang pili mo sala. Kag ang pagpili between right and wrong. Ang pagpili sang right and wrong, jirili. Libre. Huwag bayad. Huwag bayad ang magpili sang maghimo ka sang sakto kag sala. Pero ang ginpili mo, sala pa. Miserable ako nung thinking tabla. Nga wala naging bayad magdesisyon. Wala bayad man magpili. Pero ang piliyon tagong kaisa, sala pa. Kag tapos mabantaya nga, ay, hinulsol ko. Ay, sala ko. Because, wala na ito ginapactivate, no? Ang aton nga, pinsar. Inabalaya nga, learn to see nga ginatawag. Learn to see. Tunan taga makita tang mga maging resulta sang aton pagabuhaton. Tunan taga makitaan sa aton nga paminsaron ang maging resulta sang aton nga pwede ihambas sa aton isig kapareho. May ara sa English yung natawag nga make sure that your brain is running before you put your tongues in gear. Nako no, siguraduho naton nga nagaganang utak ta. Antista, himuon ang mga bagay o kon abrihan tang aton nga ba sa paghambal. Make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid and minimize mistakes and failures in life. Siguraduhon nyo nato nga nagadlagan ang utok nato, naging paminsar gin nato na nanay. Ang mga buluhaton nato, o kung pagkahimuon nato, o kung pagkahambalon nato, para maibitar nga makakomitir ka sang sala or kapaslawan sa kabuhi. Di sa ito nga letter sender, habang may panahon pa, samtang nga wala pa mabalahuba ang imo nga ginaubra kag way pamahuy-an ang imo kaugalingon kag ang imo panimalay akon imo pamilya, tadlongan na ang imo kabuhi, himuan ang mga sakto nga mga bagay sa imo kabuhi. Unta tina na kay ba si atoto si boyfriend mo si Marco, ini tanan nga adlaw ni Buinas mo? Basi magtuon sa dimalas, kag may makakita si mo, mabidyuhan ikaw, no? Karon, makalam oto sa nobyo mo, ano ay hanang posible matamo? That's why we have to learn to see. Tunan nato nga makitaan ang mga posible nga matabo. Kaya kung maayo mo lang ang madangtan nato, di mo untay. Pero kung ikalain nato kag maging problema mo lang madangtan, hindi tayo paghimoon. Karoon di mo inabi, no? Nabalaan sa numyo mo nakitaan na videohan ikaw, ano ay hanang matyagon sa numyo mo to? Maguba ang pagsalig niya sa imo. Masubuan siya. Siyempre, nagabiyahi siya kaya nagasakay sa Marco. Asimat. Di karon lumumpat, sabi. Nag-suicide mi karon samtang naga tungod sa kalain sa buot nga ginhimo mo, be. Ina posible matamu na. Or posible man, kiti may siman, may kwarta mo. Kahit ko mo lain mo o tiya, Nya pre pangita da mula riding tandem lah kaga pabira na lang na. Di bla? Amo na mga posible nga matabo nga mga worst case scenario. Or brikan niya ikaw. Kag mangita man siya sang iman, madamo siya mga bagay nga pwede matabo. Kag ina siya maging posibleng nga maging resulta, tungod ina siya epekto sang aton desisyon nga ginbuhat naton nga may karelasyon ka pero may ara ka gyapon sang panakibutas. So kung pamangkot is responsable ka sa imo yung kaugalingon. Kung responsable ka, you are matured person. Balaan mo kung anong tama at mali. Di nga ara ka pa na siya mali, abi. I-correct mo na. I-decision mo na. Kung si Toto, si Toto. Kung si Siman, si Siman. Isa lang. Kaluluoy siya mo ng mga lalaki. Mag-amo siya ni. Muning rasyon nga daw ay kugana. Magnayang nubya din. Basim lang gamiton lang kumlahaw. Kwaon lang pagka-amot kung may bilin. Pani nga makuha siya. May arap pag-uro eh. Puga-pugaan lang. So mo ina little sender, learn to see. Kamalo ka kung may ala kita sinaga imagination kag practice sa aton nga pangunahuna. Ina man lang for example, ano siya bong wibish? Sa Domingo, masimba ka, no? Di wibish pa lang siya bong, gina-imagine mo na nga pag-abot sa Domingo, masimba ka. Yan ang suksukon ko man. Yan mabahag ko, guro. Eh, hindi lang magbahag. Yan suksukon ko, guro, na itong maong ko yung bagong bakal, nga nilargo, kag ma-white t-shirt lang ko, ah. Na, di ba? Di gani siya magbabahi naman niya, ma-ano ko mula, ma... Inang short lang, ano, isan lang kadangaw, kag kitaon ng planeta, bla. Kung tapos mas pagiti ko, hindi na masimba. Kamu na suksukon mo yung dumawawa ng karagalan. Siyempre, iba na grus ako. Iya, panagitlon na kag pader. Ah, dali ah, kayo mga lawat, tangin ko. Kay nag-chubles kay mo. Nag-chubles. Nag-spagiti ka na. Nag-pa-kita-kita ka na siyang... Nga, ah, nininablang din namin, oh. Ano na ganing panawagin ang short ka ni Jirling, ano? Yung magwa na mula ang, ano, mula? Ang alipuduan mo, mula? Nang lipot-lipot nga short, masimba ka, lipot-lipot short mo? Di mula? Ay, hindi lang na, guro, kay klain, guro, ay. Ya mano lang ko mabistida lang ko. Na ya bistida pwede. So layo pang Sunday, layo pang Domingo, wibis pa lang sumong, ginasample ta lang. Nga may arat ta nagalisang abilidad o kung sang tawag naton nga, paminsaron. Kag ina siya, it's our power to change. Sang posible matabo sa aton, maayo kung hindi, dipindi gali sa aton nga, aton nga, paminsaron. Natawag nato nga visualization. I-visualize mo kung ikaw abi nga mag-sulod ka to sa simbahay kung nagamahag ka. Kung may dala ka siyang bangkaw. Anong tanong na siya si tao abi? Ay talang rong ay gurot. Hindi na nun. Siyempre ni Mla, niya masuksok lang ko yung maungan largo yung 5-1. Kag puti nga t-shirt, kag mag... mag-sneakers yos lang ko, ha. Di makita mo ng imo yung nga kaugalingon nga daw formado ka mula. Imagine na mula. That is how powerful our imagination. Si may arak kita tagsa-tagsa kita. Kag you know what, ang atong imagination is very powerful. Why? Di naghalin ang cellphone sa imagination sa tao. sa utok song tao. Ang mga salakyan ng dalaga na di na nagalin tungod sa ideya sang tao. Di nang ideya naghalin sa utok sang tao. Mga suga, tabla, chinila, sapatos, midyas, bayo, largo. Tananina sa aton nga, ideya. Tungod sa aton nga, brain. You know what? We even ang mga building at langko, di na naghalin sa utak sang tao. Ano ka nako sa salakyan kang utak sang tao? Ang utak sang tao, kuumon mong duwa mong kakamot, kag itapikon mo, damol na ka nako utak ta. Pero imaginable ang mga pwede mahimo sang utak ta. Nakakreate ang tao sa telebisyon tungod sa utak. Nakakreate ang tao sang balay tungod sa utak. Tapos ang imo yung laga sa kabuhi mo, ha? Nung wala klaro kang delikado, I think there's something wrong sa utak. May halang umumlima sa utak ta. So sa liwat sa little sender na to, make the right choice, no? Himo ang tama. Subong desisyon ka na, samtang wala pa sang delikado, o kon kahalitan nga pwede ituga sang imo nga ginabuhat. Alas 11:43 na magaga K5. Hingagaw taliwat commercial break, ha? Tanawon naton kung okay pang time ta, mabasa taliwat problema. Kay para nga makakuha makita sang advice, no? Okay, don't go away. We'll be right back. K5 News FM.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mabakats mga butika, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
9: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
10: Preto Nyote, musta ang bulang kape, pre?
11: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
10: Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di pre, musta po lang agabi pre?
11: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: What is love meant to you?
18: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
19: Paano kung iba lang lusutan lo?
17: Would it be there to comfort you when you need it most?
18: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
17: amon. Or will you still be there to fall in love again?
19: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
0: Hey, Shabbat, Chibo! Magaga K5 ang aton gid nga kaduan. Basta seafoods gani. Matik na na. Gina Seafood Restaurant, ha? Keep wash day off na mo ni Jelly Friday, the next day Saturday. Makauna makamitos Gina siya. Kagato siya nagligad tong ginapanamkon kung ano ganito? Ining ni may torta tanga hipon, no? Hindi blagagmay na siya nga pasaya, no? Buto siyang pasaya na. This time, ang imuon ko mga kaka-K5, mapaturta ko yung pasayan, ganyan nga lagko yung bla. Na malang pasayan, blang ano, kamalagko-lagko, bla. Matihan itlog, butangan si buyas dahon. No, mo ginang pagluto, gin ba do? Testingan ta, be? Testingan ta? Nabit ko rin, no? Kamalong ka sa Ginas, basta seafood, kung may ara ka siyang gusto yung ipaluto, lutoon na nila. No? Pero may ara na sila sa mga menu na nga daan, tinola, sinigang, amo na mga bestseller nila da. Tapos may ara na sila siyang butter garlic shrimp, bakal man na. Tapos may ara na sila siyang sisling manumbog, bubukanamit man na. Kinilaw, sinugbati, ara na yan, oh. Lukos, kasang, dirilimo, sustanan, paborito, kung aragin. Ang, ining, may gusto kaya nga himuon, no? Just like me, for example, kinilaw nga pasayan. Pasayan lang yaya. Kika namin siya pasayan sa Ginas, Jiriling. Kuni may ara yung nagdakuya siya na punong, ang sa Ginas na yung pasayan, ha, sa dagat kina naglagkuya. Sa dagat kina halin, ang iyang nga texture, ang iyang nga sabor, mas namit yung sa dagat mo nga nagtubo yung dako yung pasayan. Kilawon din yung pasayan, pwede ka namit-namit, bla. Nga pag kilaw si iya, instinct nga lang gaw, kalamansim lang maluto si iya, bla. Ya. Ara ng dami na magkilaw na sila siyang pasayan, na malutoon ko na, bla, pasayan. Bla. Nagkaroon ako, nag-order ko yung gani niya siyang nako yung gingaw. Nako yung gingaw na mga ka-K5. No, ang isda tamla yung Kuni siya Manila, may bisyogo. Bisyogo. Drisaton lagaw. No? Ting lagaw namin niyang isda mo. No? Pituhon mo man, paksuhon mo, sabawan mo, sugbahon mo. Pwede lang lagaw mo, damit mo. Diba? Tinamamogin na sila tura siyang gingaw. Galing lang niya, lagko na siya mo. No, mga tag-isa ka ruler, may arang galing, tag-isa ka dupaneng lagko mo. Ting ako to no table size lang, no, nga gingaw. Nga, guro isa ka ruler, guro sumbra, guro kalamaon niya. Kag ang sangkat sang lawas, ano mga isa ka langaw lang. Di hambal ko, tistingan ko. Kay gakaon mata siyang mga pinaksyo yung mga isda nga gagmay blani. Gurayan nami. Basta ginagmay ng isda. No? Salmonite nami mapaksyo. May bangros nga pinaksyo na ginulot. Siling ko abi, matisting ko, bilog may nga, bilog ang gingaw bla. Isa ka ruler sobra. Bilogon ko yung paksyohon, bla. Di nagkanto ko si Gina, sinin ko, ari yung pwede na siya ipapaksyo. Kintulok ko ni Buboy, dinili. Ang naga, ang food runner na, bla. Yan ulo. Paksyohon mo bilog ko. Pwede ah. Huwag ka pang hindi, dinili mo na pwede ah. Di karon, sa mo itong hulgada mga ka-K5, damo yung mga customer bla. Di, why sila ka ba no, kalamanan, nga pwede ka lang na ika-request kung anong gusto mga luto sa siphons. Pero may ara na sila na yung isang basic na gandaan, nga mino, sigang, tula, sugba, kilaw, mga muna may no. Di ako na pinaksyo mo. Sos Girilino, after guro mga 15 minutes, ha? Gindala siyang waiter sa konserkon, ma'am lang. Gapaning hamot ang pinaksyo, Girilino. Tingnan may ano, may sibuyas dahon, kag may ano ni, may pinada, Girilino. No? Tiga usbong ning baho, gaya mag-umbakit mo. Ginabit-bit siyang waiter, galabong ikog sa... sa pinggan. Gano'n na yung order sa tingunan, nabinalikid sila, kaya asyo mo. Tisirkon pa nga dahil nga dining area nila. Binalikid sila. Ang isa't na gusto pa, hindi kagagwanta, bla. Nga sir, ano nang imo yung order na yaman? Kung pinaksyo? Nga, mag-ulog ko kita, bilog ko ka buhi, nga daw mga nakong ka pinaksyo, ma. Sige, gusto ka, matilaw ka? Siyang isda, hindi matilaw na muna mo. Matilaw ka siyang isda, wala yung pinaksyo, gusto mo? Arim lang ako. Inkwaan ko siya sa platito. Kagin, butangan mo siyang pinaksyo nga nako-nako. Bahin lang, di tanan. Sige, kung tilaw eh, be. Yung ka namit-namit, lo. Namit-namit, sir. Diyan sa nasyon, ma-order mo ko na bla. Mga kakipa, mo ng ginas eh. May isa pag ito ang in-order ko, nga inabla may binating itlog bla na, ganingin pituhon ba ng isda? Saan matihon, matihan mo itlog? Kardilyo ah, kardilyo. Nga tinulok yung mga customer niya, yun ni sinigulang naman. Sa inyo na sumong ginapabalota ka mo, nga pwede lang na yung sa ginas. So may mga ready na sila ng mga pilihan kagamino nila, pero kung may ara ka special request, ha? Pwede lang, pwedeng-pwedegin. So bisitahin ilang Facebook page, ha? Aranasang tanan ng mga detalyeng gusto ninyo, mga menu nila, address, telephone number. Open sila Monday to Sunday, alas 10 ang aga, tumtum alas 10 ang gabi. May mga okasyon, may ara sila function room. May parkingan. Nabo sila waiter kang mga staff nila, dasik ang serbisyo. Limpyong lugar. 10 minutos, 15 minutos, luto yung order mo. Basta seafood restaurant, isa lang atong kaduan kag wala na siyang iman, diri kita sa Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upunsa mo ni Jay Lolos mong gagabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gagabi. Was Friday and next day Saturday. Day off na mo ni Jay Lolos. So mabalik kami on Sunday evening. Sa liwat ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
13: Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile.
0: And of course, don't forget to pray always, huh? Bye-bye.

0: Permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pa ang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imo nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
4: Hindi man tanan, hindi ta pagkalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sang dugo nagaresulta sang sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na itong mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet which Rustan is more on mo? Fruits.
0: Rustan. Lahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos.
0: Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty Sir sa kagamay nga kantidad kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi

0: kaya magbalatian, di ka magka-cancer, ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permina mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
2: 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Bakal na kamo sa DTX 500 kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
4: Ako gani si Abigail Loser, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
5: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C Effectivo.
1: Mighty C mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City,
1: Ernai Street,
8: fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Dapat maligo gigad adlaw.
0: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
9: para mabot ang ilok,
0: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
9: Clinica Dio Fresh.
0: Damo yung ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
9: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya ang makapipikto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
9: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
9: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
10: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
9: Para sa diabetison.
10: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kapi sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
9: Mm-hmm.
10: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May proteksyon ka na sa kagaw.
9: May proteksyon
10: may
9: ka pa.
10: May antioxidant ka pa.
9: May proteksyon ka pa sa tanan, sa free radicals. Pagkay puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaurin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Abaga, tindog tanan.
0: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabiya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
9: Oy, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kay ang imo selula protektado sang D3 Bio. Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton selula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, Sir Boy.
9: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
9: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblock sini, lipids.
0: Di kung pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol para hindi dalom sa mga
9: napamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunis siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
9: Uy, ara na.
0: Ang glutathione na. Nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato selula,
9: may ga-repair man.
0: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
9: Ay, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
9: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3, Doc Sam.
10: So, importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
9: No? Correct.
10: So, kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
0: May pero may natumbatihan sa ano? Kaon money.
10: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? Nga, anong ara sa money? O, di ba? Perdi ang money sa ano sa D3 Bio.
3: Layo lang.
0: Layo-layo, gidya. 100 times.
3: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
10: Bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
9: Nerve cells,
10: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
9: Damo no? Nagnatag sa D3
10: Bio. Para hindi mag short circuit. Amo na ang aton nga
0: try nyo ba lang mga wire nga live i wala putos.
10: Oo.
0: Di ba gasiga-siga.
10: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, Sir Boy, no? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag-malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka-malipaton na Sir Boy. So, damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sa D3 Bio halin sa malikawan ng pagka-malipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga utok pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
9: Grabe, no? Kung sa D3 Bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 Bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man, attractibo. pero kabaluya ang D3Bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3Bio? D3Bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imosilula. Ano ginapagwa sa imosel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imosilula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3Bio, may lipids na siyang nag-help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imosilula, which increases which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3Bio. But there's more, Dr. Mil.
0: Kung wala ka gainom D3Bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3Bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3Bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3Bio nga ara sa kada selula. So amo na permi mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
10: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
10: It's all natural.
0: Tana, natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami nga kung palainom ka D3Bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. May amo ka mo ng suplemento, D3Bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
11: D3Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
11: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: May DC. Mapalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
17: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever?
3: Oo.
0: It's also virus, no? Kinahanglan, inom D3Bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko
0: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
3: Pataan ko.
0: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because, ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
19: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
19: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo.
17: D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3Bio.
20: BTX COVID-Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya ba? Mag BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
17: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
22: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
25: Mababaka sa mga butika.
26: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
30: Ang fortified nga probiotics! Clinica 4Biotics!
27: 4Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! 4Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica 4Biotics!
31: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
32: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
31: Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
31: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
32: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
33: Tikasin.
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang Visio Yumay D3
25: Mabakas mga butika.
2: DTX 500.
25: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag DTX 500 na.
25: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna.
25: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
2: Mag DTX 500.
25: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
2: DTX 500.
22: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX
1: Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
23: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
29: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
30: Ang fortified nga probiotics! Klinika Sporebiotics!
27: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Klinika Sporebiotics!
31: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
32: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
31: Di pre, musta po lang kape, pre?
32: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin!
34: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
35: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
34: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
35: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: KK5 News FM. News FM. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa. 66th Palarumba Bansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3
0: D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Las 4:42.
1: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, K5 Babes Cantala at K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Isipon na nyo sa mga orasan, alas 4:43 na. Balitang K5 sa umaga, mga K5, Biyernes sa presentation. Kamusta kamutanan? Okay lang ba? Okay lang, okay lang, okay lang.
6: Okay. Okay, all right.
5: Kung hindi ka mo okay, ako mo okay.
6: Hindi alam mo okay nga, nag-a-details ko, may mix na sila.
5: Laban. Okay, good. Kayo naka-DTX Coffee Mix na kamo. Naka-D3 Bio naman kag naka-Mighty C Alkaline Vitamin C. And DTX 500. Luzon, Visayas, and Mindanao. Dobdob sa malabutan sa atong siring pagpangalagad karon nga aga. Kung din kaman nga party sa kalibutan, hello world!
6: Oh, grabe ba?
5: Welcome na din sa atong pagpangalagad. Ang balitang K5 sa umaga.
6: 195 ka country sa bugos ng kalibutan.
5: Aha.
6: Maayong aga, maayong gabi, maayong udto, kag maayong hapon man kun kaysa sa iban.
5: Mm-hmm.
6: Nga mga lugar ka K5 babes. Oh.
5: 601 tanan ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Negros Occidental.
6: Mm.
5: 19 ka mga kabanwahanan, 13 ka mga kasyudaran, 6 ka congressional district. Welcome.
6: Dito sa Greenland, welcome. Sa akon nga office mate dati kay Kipe Babe.
5: Aha.
6: Ga experience sila sumungto sang halos isa ka semana nga wala sang gabi.
5: Oh. Ay gali.
6: Oh. Siling nga
5: wala sang gabi.
6: Oh, isa ka semana kami di wala sang gabi.
5: Aha.
6: May ara man nga sina ginaisla namon ang amon kurtina sang itom.
5: Aha.
6: Basta gani kon wala sing gabi.
5: Aha.
6: Ginaisla na sang amon amo ang bintana, ang kurtina sa bintana nga sang itom.
5: Aha.
6: Para nga makatulog kami. Oo.
5: Amo na.
6: Oo, kag kon ano man kon tingad akong tingad akong tinga puro gabi man tanan jakey babe.
5: Aha.
6: Ati ga siniga lang tanan ng suga da jakey babe. Oo. Grabe yung pangabuhi, no?
5: Grabe, no? Maya mo na to, ha?
6: Oo, oh, sa Greenland. Oo, oh, mapas gani ko to sa Greenland.
5: Mapas ka to?
6: Oo.
5: Hindi mo na lang.
6: Hindi na ko din sa Pilipinas. Damo, corruption di. Oo.
5: Mo nang malain sa imo kay kung hindi mo ko di pagbayaan.
6: Oo.
5: Ang kabalo ka.
6: Sugaton ta kadi. Makaplastar lang ko to bala sa Greenland.
5: Hindi ko yan gusto. Oh. Ngayon ka nalang upor kita. Dungan tayo. Namisin mo yan.
6: Dito kaya sa kwan, sa country nga kwan. Dito, dami mo to sa country nga. Nagakinanglan sang kwan, sang lalaki ka kay babes.
5: Ah.
6: Oo. Kaya dito, nagagamay na lang ilang nga mga kalalakinan.
5: Aha.
6: Tiga wanted sila to subong
5: mm-hmm.
6: sang mga kalalakinan kay babes.
5: Ah. Ay, gali.
6: So, dito ka na lang eh.
5: Nga, para puro to, babae to?
6: Oo, puro lang babae to. Gamay na nga gamay. Ang mga kalalakinan dito. Di pwede ka to.
5: Kato ko to.
6: Kasi magniniwang ka to.
5: Kay puro babae to mo, no?
6: Oo. Ano, dayunon mo?
5: Sugot ko, kay gusto ko magniwang.
6: Oo, sige. Dito ang mga madamo nga mga tao, ang mga gantalaw, magadamo dito sa sinining nga lugar sa Lithuania.
5: Lithuania?
6: Lithuania nga dutay ang mga
5: lalaki.
6: Lalaki.
5: Grabe no. Kung may mga gantalaw na to, huwag na naiban. Kung may ara na ginmanto yung mga magtuhaw nga gantalaw, nagpakardo man, duwaman lang tadi mo. Hindi ka na yamang dalahig, iban ha?
6: Oo. Sa Estonia, gagamay man ang kuan kakipe babes, ang lalaki sa Ukraine. Mga gwapahon man itong mga mababae, anon mo imuya kay wala sang lalaki?
5: Na.
6: Oo. Sa Ukraine lang kaguro, dito ka nalang ipadala sa Ukraine. Oo.
5: Ukraine.
6: Bawal kita maglapaw sa aton dokumentaryo ha.
5: Ukraine.
6: Declare tadi karon niya ko.
5: Ukraine ang gina.
6: Oh, kinahanglanon ang ato lang di ginabalita ya nga gakinahanglanon sang mga lalaki dito dito.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa 1.8 million ka mga babae. 15% lang dabot silingon, 300,000 lang kakipay babes. Ang mga lalaki. Bawa ka ano man yun. Kung dito ba? Kaya ma-apply ubra para lang maghatag ka sang bata nga lalaki sa kwan, do ka budlay man yun. Basi mahambal sila nga mama lang ning pauway mo kasi pwede. Oo.
5: Ayaw mo na eh.
6: Tagi ka mama lang pauway.
5: Why can't you ganyan ka mama? Pangihi lang pauway.
6: Grabe yung ibang ibang big bro. Kay bagay ka to, bagay. Kay, kay kagi ka pang ilang lipo huwag mo.
5: Kay kawag ka kagi sinaw.
6: Ay, kay ililihi na kuya. Kay ihi-ihi lang kuya. Kay ihi-ihi. Pati mga babae, kay ihi-ihi. Nga mo na. Nga mo na, kay ihi-ihi.
5: Tungon kang itsura mo nga daw Indian national.
6: Ina ka kipay babes dapat ipasikap kay may busisaw na nga matihan. Pabunog na iklinika di Tribayo. Kung kinabusisaw ka mo, magklinika di Tribayo mga kakipay. Kay ina may virgin coconut oil halin sa lubi. Halin sa nyog.
5: Kung hindi nakakae.
6: Ha?
5: Kung hindi kakae.
6: Kundi ka kay hiti ka titew.
5: May problema na ang imo kidney. Mga kakibab. Ang solusyon dira, pasuyupan ka na lang kay hindi ka na kay hiti. Kay doro na tubig ang lawas mo. Doro na tubig ang imo lawas. Pasuyupan ka na lang. Kay maghabok-habok ka na na. Ang hindi abnormal nga paghabok. Inang tama. Mga habok ang parang kaitan. Normal na yung paghabok parang kaitan niya.
6: Light lang malaki pa ibitan.
5: Ito pong tupong mo natin sa akong tanaw na.
6: Palapit. Pero ang pagpaliwang lang. Amuling hindi naman tutunan. Balik to ha. Alert.
7: Kami kasi pa to.
5: Nita naman ang nakita mo.
6: Puro palapit niya. Kanami ka diskusyon tari sa Ukraine. Puro palapit siya. Yaya. Manang ubra ni Nita. Tumos na butahe lang.
5: Idline. Dama buyo na tasa nga. Ka chismita
6: ka. Imbukada.
5: Ka chismuso gid si mo no. Sige. Sa aton ngayong bukada, mga kagibas, sa aton sininga mga top stories of the day. Sa aton sininga mga headline si Palay City Hall, giningadlan nga full compliance mother and baby-friendly workplace. Wow!
6: 23 sa karton sang smuggled cigarettes na recover sa bago.
5: DSW, sunod sa DSW na yan. Sa Delight Office, ginbuksan sa Isabela.
6: 2,000 gid ka mangunguma sa manaplakag kadis na kabaton sang ayuda.
5: Kada koon sang mga lugit.
6: Oh.
5: Wala sang pagbago, apisar sang mainit nga panahon.
6: Gali. Kada kuon sang mga itlog, wala sang pagbago, apisar sang mainit nga panahon.
5: Sang ligad to, may ginbalita to nga nagagamay ang itlog tungod sa kainit. Kisiling sang veterinary, wala sang may pagbago. Ang itlog amo lang gihapon.
6: Ati, kampante kita sini nga hindi kita magka-hernia. Kung wala magbago, kay base doon mga kabo na wala kakipay-bago siya. Anay katapos ang revolutionary proletarian army ginluthang patay sa Binalbagan.
5: Na naman!
6: Oo.
5: May patay naman. Gabi na, inkwintro dire, inkwintro dito.
6: Ano ni siya man, RPABB?
5: RPABB.
6: Oh, RPABB. Revolutionary Proletarian Army.
5: Ang Revolutionary Pro
6: Alex Bungkayaw Brigade.
5: Army Alex Bungkayaw Brigade. Ginlutang rin sa may Purok Vanda. Barangay Santol, Banwasan, Binalbagan.
6: Grabe ni nga pinatyanay, no? Bawa 38 pa lang galing ang edad ni Joseph ni Agustin.
5: Bata pa. Joseph Agustin. So no, kay Police Captain Zolan Vinson, hipi sa nga Binalbagan Police Station, samtang kuno nga nagapanglakaton, papauli ang biktima sa ilabanay, gikan sa ilimnan, hubog ro ni, basi ko nga isi-isi mo yung lakad sini, inali lamang ini nga ginalambatan, kaginlothang, ginlambatan gidya.
6: Grabe. May pamahog galing sa kabuhi niya. Gindala pa ni sa hospital, nalagyo ang suspect, pero patay gid sang gindala sa hospital, na recover ba grabe gid niya mabira sa iyo.
5: 45 hindi apisos,
6: kundi kalibre ng mas slug, anong ka empty shell sang anong gid ka balaya ang na recover may naglawigit pa gro ni. So
5: grabe.
6: Aga kasubo yang si Mana sa Negros nga wala sang patay kag ipay baby.
5: Last 4:54 na mga kakifay. Good vibes, good vibes.
6: Sa aton good vibes sa Kipay Babes. Kabalo ka bala kung saan una discovery ang ginatawag nga Paul Gadira.
5: Paul Gadira.
6: Paul Gadira ka Kipay Babes. Kung sa English na tip measure galing kay ang tip measure gina sa
5: Paul Gadira, Paul Gadira.
6: Sa amon pagtawag Paul Gadira eh.
5: Paul Gadira.
6: Nang ginatakos bala na
5: kakipay.
6: Tis ang una na wala na hindi na stainless, hindi na lata sang una. Kuan lang na ginapuron lang na. Nga ginatakos bala sa mga magpatahi kabayo, magpatahi kabla puruntong, nang hindi bala doon
5: naman muna. Mga tip measure na yan. Dahil man ang tip measure.
6: Tip measure, amun na siya, no?
5: Ang tip measure, daw tip lang na yung kuhan mo.
6: Actually, isa lang na sila tawagun. Isa lang na sila pagtawag. Gin-discover na yung Kakipay Babes sang 1852 pa. Kundi kita magdala-dalingit. Kay, ang akong malabis ang galiri ko Kakipay Babes, pagbuksan mo yan, nagkasunod ayon advertisement, amunin ko nung mga latest ng mga cellphone. Latest ko namong cellphone ko. Honor, nalapakan bala sa kwan, sa auto, hindi makwan.
5: Hindi kaya mabuka.
6: Oo.
5: Ako niya, dagdag lang.
6: Ang
5: bakal ko. bakal ko kay lapakan sa auto, hindi kaya buka mo. Hindi kaya ano. Ako, dagdag lang. Why na gawin eh.
6: Ang tip measure ka Kipay Babes, so kung Paul Gadira, kag inang isa pag tip measure sa unang manual lang, wala na yan naga-roll bla. Na-discover ni sang 1829 ba, 1829 ni James Chesterman, isa ka British metal worker, kag sang ulihi, nangin Paul Gadira ni siya, kag sa 1868, nag-improve pag ini ka Kipay Babes. Muna sa mga measurement, Kakipay Babes. Ang una, ang ginagamit, Kabalo ko nung ginagamit sang una.
5: Mm.
6: Ano? Kundi dangaw. Tiil. Put. kundi dupa.
5: Dupa. No? Dupa, dupa.
6: Pambalila pag abot di gani, sana nakamitro. Mm. Ang number sa mga tigulangan.
5: Mitro, di ba di?
6: Oo. Dipindi na sa kalabugon sang kamot mo.
5: Aha.
6: Dito sa Africa, sa mga pamilya ko, sa kakipaibig.
5: Hindi din ang isa kamitro mo, Nedre.
6: Ang balidiri ko nung dampiyo.
5: At dre?
6: Oo. Sa baga. Pero, tikon nubo kaya abi kamot, kundi hindi niya magpareho. Sa akon pa rin sa Africa, kakipaibigs, bisan tiles na ito ginagamit, wala sila yung Japon yung gamit, kakipaibigs ang kwan, sang pulgadira, nga takso nilang ikating ni, ikating dish nila ni, ang tiles. Kamot Japon ang ilang ginagamit ng Kiwi Babes.
5: Kamot Japon.
6: Ini nga bahay ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix.
5: Mm.
6: Ipakita ko ang abilidad sa nga akong mga pamilya dito sa Africa sa ilang pagbutang sang tiles nga ginakat nila sa pamusuran wala sang pulgadera. Kakipabitan? Ara na daging send ko sa imo. Di ko ito ginsend. Abi, kayo na po ay kagreklamo. Why ka send? Arao? Ay, hindi mo. Okay. Inganyuhan na sila sa DTX Copy Mix sa Kipay Babes.
5: DTX Copy Mix, importante na mga kakipay ba? Man kabalokang ang DTX Copy Mix.
6: ano na, diliing taktik sa nila. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ara na kipibitan.
5: DTX pa bang din mga kakipay, importante na sa aton lawas. Kaya amo na ang taga-ambling na aton adlaw-adlaw. Kinanglanong na ginaton nga magpabilin kita nga condition tag sa gitgadaw mga kakipay. Mayo ini para sa may mga diabetic, ang ining mga DTX 500 bala. Kag nagapanubo man sa cholesterol kapin pa rin mga tao na itong mga utod na ito ni Ban. Yung kadalag ko na kagarabi na bilbil na ginabuhina niya ng mga kagabi. Tunaw yan na ang ato ng mga cholesterol, mga bad cholesterol mga kagipay. Nagatag ba sa mayong panit, buhok mo nga nagakwa na. Kagi daw hindi gija healthy buhok mo mga kagipay. Ay, ginapanami ng buhok mo kagpanit mo mga kagipay. Ang liver cleansing, ang liver, ginalimpyuhan niya na. Ginadetox siya ng mga kagipay. Sa DTX 500, mo ng kampiyon. Kaya hindi lang kay nagpahaganhagan sa kasakit. Halimbawa kung may mga nagahubag, nagkatubo sa inyo lawas, kapit pa sa latrasan mo, ang DTX 500, kampiyon mga kakipay.
6: So, amuna, DTX 500 importante. Isang kakipay, babe, sa nadiskubrihan ko, nag-focus ko sa DTX 500. Sa muna, D3Bio, ginabulos-bulos ko. Sa ginsigisigi ko na nakikipay, babe, doon nag-list gid man ang stress ko. Sa muna, pero may kunigreklamo sa mga sakit ulo ko. Sang uli nag-adjust ko sang oras ko, last 9 ng gabi, tulog na ko. Kasi sa last 10 na kung kisa subong, makatulog ko.
5: Tulog na.
6: Namin ang pagbugtaw ko, kay namin ang condition sang lawas ko.
5: Ang
6: sang unabi, D3Bio, kagda, ano nakapokus ko, isa lang. Subong in-alternate ko nakakipay, babes, namin ang pamatsyag ko.
5: Namin ang matsyag.
6: Ari ang akong tiyo, amuning nagatakod sang tiles, ang inablus ko, amuning nagakat sang tiles kakipay, babes, na... sa pamusuran na sila, di sobra ang isa kapanid sa tiles. Daw kilala
5: ko na yung mga nagatakod sa tile niya.
6: Sobra isa kapanid ang tiles. Dapat utdan. Wala pulgadira.
5: Wala pulgadira.
6: Grabe, di tiles na, wala pa pulgadira. Amo na tiyo sa amon sang una. Ari ka kipay ba, babe, sa ato niyo mga tagpalamati.
5: Abe.
7: Hello.
5: Ara.
6: Kamot lang.
7: Wala ka, ano? Ano?
5: Anong dasma, ano sa?
6: Why? Talawa na karoon ng resulta. Grabe mo nang inablos. Kabili dadan mo nang.
7: Tekinologi.
6: Abi mo talang, nagtala ka.
5: Kampiyon. No?
6: Nagtala ka, nagtala. Lain ang gina-expect mo ay. Amo na ang tiyo ko.
5: Damo gampang sa isip ko eh. Ano mo tabo si Diban? Sigo-sigo ba?
6: Sigo-sigo. Tiyo ko pa. Pwede nga abilidad yan eh. Ginpayan ubli isang bata niya. Oo. Di siguro ng tiyo ko, mama mo sa tatay ko. Tikita mo yung panubli ko, man.
5: Champion yun.
6: Abilidad naman, gisa.
5: Gabi, no?
6: Huwagan ni bata ko. Sige.
5: Ang abilidad sa tatay mo, kuha mo gina. No? Paligo naman.
6: Pero tagaan ko nito yung sunblock ang ibig. Yung tiyo ko, way pa nila ma-discovery ang sunblock. Pero yung kinagagal, tinulo yung sunblock. Nausik ko rin.
5: Grawit mo.
6: May nga kay Sir Majubi Tumlos.
5: Kapin pa ko ang mga suga daw, hindi blat tanto ka sanaga. Grabe.
6: Si Sir Majubi Tumlos nagatimpla na sang inaga niya kaglaswa niya. Si Ma'am Indang Sarad nagapalibog kung paano mapaubos ang isa kakabax ng apaho. Ginatambong awan niya tumong isa kakabax ng apaho alintig yung marahas nagalulupok ng iwan.
5: Paldo naman magamon eh.
6: Kung di mo lang naginan siya Ma'am Indang, sigurado pierde ka. Sige, tatan niya pagbalik.
5: Si Salal Minson o Toyota. Maria Los, si Maria Los, ara man siya. Si Majobelo, si Tomlos, ara. Si Jean Montesino Arroyo, May Dagay. George Pineda Gaspi, ara na sila. Sige. Ayos.
6: Sa tatan niya pagbalik, ang kanta ni Kipay Vincent, nga tutulungan kita kag presyo sa merkado.
5: Sige.
6: Tutulungan kita by Ruel Cortez. Pagkaligad gid lamang sini.
5: Tanbay.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabakang sa mga abutika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
13: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
2: kuha kaklase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
4: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
2: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
15: Muter naman. Ito si Pinbinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
16: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
17: Makakal sa malapit na butika.
18: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.

0: Deio Fresh.
1: Clinica Deio Fresh. Available now.
2: 101.5 KK5 News FM.
3: Balitang KK5 sa umaga.
4: Balitang KK5 sa umaga.
5: Last 5-8 na mga KK5, hindi nga pahindulo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga KK5 sa ato, sining mga suki, ha? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginabuligan ni mga KK5, ang imo sining lawas. Importante nga magapabilin ang aton nga lawas nga kondisyon, mga KK5. Pinapabakol niya sini aton resistensya, eh. Batok sa mga infection, viruses, kag bakterya. Tampiyo nga, mga KK5. Antioxidant effect, mga KK5. Naga-neutralize sa mga free radicals. Naga-dulot sa premature aging, kag chronic diseases. Amo ni mga KK5 ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginabuligan man, mga KK5, nga mga proteksyonan. Ang aton sinlawas nga magapabilin kita nga kondisyon katulad sa nga psoriasis, dermatitis, kaga acne, ginabuligan niya man mga KK5. Kampiyon ni KK5 sa ginatawag nga radiation, ginaproteksyonan niya gitka. Heart and cholesterol health, nagapanubos ang high cholesterol sa liver cells. Ginabuligan mga KK5 sa ang pag-regulate sa aton sini nga cholesterol levels. Kag naga-promote man sang heart health, mga KK5. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sarang naton mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy. Dr. Pinoy mabakal man dira sa Silay, Talisay nga mga butika. Ayos, ayos, ayos.
6: Ayos.
5: O sige na. Ariyan ang dam niyo, ariyan dam niyo. Ariyan, i-check tanan mga KK5, mga ato sini nga patrol. Patrol tanan naranatan. Gina Purano, mga KK5, Maydag Ay, Jean Montesino Arroyo, Sally Almenson, kag si Velma Taro Balgis, arana sila mga KK5. Sino pa mga KK5
6: ang... Jason Ortelio, ang Tisoyon kuno sang Pilisa.
5: Uy!
6: Aras ko. May sugpon ko niya nga Tisoyon.
5: Aha. Sige. Si Pastor Jerry Gabito, nagapanigay sa Uy-Ukay dira sa Estefania Maingaga lang. Pastor Jerry Gabito Maingaga na. Helen Armas, Irene Anas, belated happy birthday.
6: Kali Alminchon, kag si Ma'am Lutlut Tolentino sa Lutlut Store, no? Dira sa Pano Koy, kagi pa babes.
5: Lutlut Store.
6: And of course, kay Ma'am Indebiliesa, gaagagi ni kay Ma'am Nilda Empinado da sa Busay Kabug.
5: Araman siya. Ang Julie and Mark Store, dira man sa NHC sa Pano Koy. Sige, check tala si Kaki 5 Vincento Barek Medina Coralde sa iya sining mga balita gikan sa Merkado sa Libertad Public Market.
3: Kaki 5 Balantay Merkado.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, kadyos ka mudala, kadyos ining kadyos Kaki 5 Babes.
5: Kadyos, kadyos. Damo pa ba subong kadyos? Tadyo ka laban na, subong munggo naman ang ningin agamin. Ha?
7: Kajos,
5: kajos.
7: Kajos, tahogi, apa. Ara na di makita.
6: Sang gamay ako, Kakipay Babes, Kakipay Vincent. Lapit na tunga sa ektarya, ang amon kakajusan. No?
5: Grabe ba?
6: Ang ginahimo na muna, kunula kami kapamahaw, ang linghod, hindi tamaan kalinghod, kaya kung tamaan kalinghod, ma-upload. Ang hindi man tama gid kagulang kay matamis na siya nga kaunon ang kadyos, so makasustener na taon pamahaw samtang nagapamuksi kami sang kadyos nga sinako kag igo mahapon taga lima kasako kag inadulong namon sa banwa. Mahal ina subong ang kadyos.
5: Ang amon to sa umato namon to may kadyos, may propila lang kapuno pero laban to ya kapi.
6: Kadyos ang samon. Mas mahal grabe ang kilo na isa ka baso pila 150 isa ka sa baso pila may 50 o 80 kay 5 cent.
7: Oo, kasi may 30.
6: Ah, 30?
5: 30?
6: Pero gamay, gamay.
5: Ano na sa?
7: Taugi.
5: Taugi? Taugi. Kampiyon.
7: pulo

0: dari sedari semai raya dari damok ke kita dari may kadyos pa kita ng mga bigya. Di kumagpang kada tiyan ka
1: ang kadyos nga may panit wala da.
0: May panit sa huwag guro ka dito.
2: Ang toge mo yan, amin ako may tinoktok ang karni.
1: Tinoktok ang karni. Pero abi mong pinakanamit diya ka kipay sa kadyos. Ang layo, ang ambal nila bilang turing. May layo man ang tawag, may turing. May lilaya na, upon gulang na.
2: Okay.
0: Sa
2: sinta. Ba? Sa sinta na?
0: One port, may panit. Yan yung kadyos.
1: Kita mo, mahal pa sa paray.
2: Piyon na.
1: Tikon mo tanong, kamalang kapalay, kadyos na lang itanong mo. Ang pinakakampiyon gin sa kadyos nga nagagwa ang iya protein kung gulang na kakipe babe.
2: Gulang na
1: nga kadyos kung igagmay-gagmay na liso niya kung gulang nga ginbulad pero kung
2: uh-huh.
1: huluman mo na sa tubig mga isa ka oras okay. gahabok na siya kadako na siya kag iupod mo sa TL kababoy kaglangka
2: daw togi mo sa eh
1: kung iupod mo na sa TL kababoy kaglangka
2: nan
1: gapula-pula ng sabaw ka kipe babes.
2: Aha. Uh-huh.
1: Kay tungod nga.
0: Ano beneficyo ka kadyos ka kipe babes man? Beneficyo ya protein.
1: Oo, oh, daw mani man na siya. Daw mani.
0: Protein ang mataga.
1: Oo. So,
0: Mani,
1: ako pala kaon gid ko na, ilabinigin ko na mo damo kadyos, ang tiil sang baboy, nga may langka, kag may lagba nga katumbaling paitan, daw sinikadan ka ayam buang tiyan ko.
2: Grabe. Ako ya, kay tungod nga ti damo kuya kwarta, bakal kuya tuhod kababoy.
1: Imo lang na subong kay damo ka kwarta.
2: Ang tiil kababoy, la gaon mo tungod damo ko kwarta, pati kuko dala. Kababoy.
3: Ayaw.
1: Way gid tay sugid kay way tay kwarta subong mo.
2: Puda mo gid man ka Dios. Dili ni alin nga ka Dios nila man.
1: Namin ning ka Dios.
2: Ay mo ya pao lang ako nung kukurikulo ka Diyos lang eh. Ha? Ay ilo ni ilo le.
1: Ka Diyos. Bala mo nagsikat ang KBL sa Iloilo gidya. Ang ka Diyos baboy lang ka KBL. Sampat gidabi na.
2: Grabe no. Kung na mo ti mahala na galaya di, ay kimatihalin pa na si Iloilo mo ginagastuhan pa na yun, travel pa na di.
1: Ang kadyos, ang kadyos, abi mo, ang kahoy niya sina, ginagatong pa.
2: Gusto.
1: Oo, kasaglab sina kung igatong mo. Ano pa da, magluwas sa kadyos, magluwas sa munggo nga nagapisik, ano ganing tawag sa munggo nga nagapisik?
2: May munggo ka na, may kadyos ka na, may toge ka pa.
1: Taugi.
2: Taugi.
1: Oo. Ang pinakanami man kung wala ka kadyos ang gulang nga pungko kuno wala nga kwan pungko nga latoy
2: ano na
1: balatong man tawag sang iban
2: ano na nang
0: apa si kwinta ang kwan
2: apa
0: sige may kwan ka na may
2: amo na gina po to sa tauge amo tauge lumpia na
0: lumpia ari kita gisi ya rayaran lumpia pwede kasi kwan si kwinta ang isa pa gadasip
2: okay.
0: Kasi may libertad na public
2: bank. Anong ngalan nga Changi na?
1: Nga tricycle lang background mo, hindi. Pati e-bike subong ka tricycle ka, negosyo ka naman.
2: Ara.
0: Imos
2: na sila. Asala ang lasay sila.
0: Asala
2: ang lasay. Ang pamangkot na mag-alasay, ubos na ng ila baligya, da?
0: Imbus na
2: ni, wala
0: na ni. Balik
2: sila sa may ilagring nga area. Sa piyak.
0: Subong yung pala ni, medyo ina sa tunga na, dula na. Dula ni, ina extend na kina mga slack yan. Kagito man madugay, kung yung backlog, pag nasita ang mga kaaton nga yung porcer na rin, hindi sila mong padugay.
2: So, ginaparkingan sa salakyan na da?
0: Ginaparkingan na, ginapamakal na, kasi may vibes.
2: Inayang araw na sa sulod, gabayad na sila kabala, wala? Ang salakyan nga nagaparking, nagabayad sa Arkabala, wala? Parking fee?
0: Gabayad, pero ang ibang rin mo mga store kayo base, mga matikab lang sa Ria, dari dasig mo lang Ria mo lang, tapos ang ibang sa Balakal, huwag mga ginagapadugay, kaya ayo sa itong mga enforcer, batsi man dahil, hindi mo ginagapadugay.
1: Hindi na tawag ara ka na may munggo ka na presyo kag may kwan may latoy
0: sa munggo dala. Munggo. Mm. Meron munggo eh.
2: Munggo. Pilang kilos munggo?
0: May 5, 1/4.
1: Oh, 1/4. Siya ng kilo.
0: Okay.
1: Ang siya ng kilo. Latoy nga red beans.
0: Oh, ang red beans na sundri dito si tatay na tumuto red beans. Oh.
2: Oh.
0: Oh. May red beans kita, sir? Red beans? Red beans pala? Red beans. Amal red beans eh.
2: Ah.
0: Balatong niya kagipibig. Uh-huh. Kailan niya? Kipa Robert?
1: Hindi ka gid ka red beans eh, balatong gid mo.
0: Amal ka?
1: No. Amal ka?
2: Red beans?
1: Amal ng kampiyon sa TL Kababoy. Oh, na.
2: Balatong nga bayulit. Na, may balatong liya ba? Amo nang tapol nga balatong.
1: Na, tapol.
2: Tapol.
1: Na,
2: tapol nga balatong.
1: May harap pa nga darag nga.
2: Ambot si Kagawad, Nardo, Agonasid, sa Baybusay. Kung may tapol sa'yo nga balatong, ha? Kang inatag
1: may haraman nga lagbaan.
2: Ang inatag sa sakol.
1: May haraman nga baraw. May harap pa nga baraw.
2: Ha?
1: May haraman nga baraw. Gapintok-pintok na saya.
2: Ah.
1: Oo, puti na may mga pintok-pintok sa kilid.
2: Ay, gali.
1: May ara nga pungko. Mga bal nga pungko, nubuan ng alatoy. May ara man nga lagbaan.
2: Mm-hmm.
1: Oo, nga balatong.
2: Amo nang tawag nga baraw.
1: Na, may baraw, lain pagkanyang baraw.
2: Ay, gali. Oo,
1: ga colorful na saya kakipay.
2: Bala na ni Kagawad.
1: Sa umataya nagdako.
2: Ah.
1: Oo.
2: Kaya sa ila ni Kagawad na Agonasid, medyo uma-umano. Galing humayan itong ila to.
1: Oo.
2: Lapan humayan ito ni Kagawad. Amo na mga kakipay, damo sa balatong
1: to. Sa dagat man istoryahan, kabaluman ta. May mga balantyong, kilala mo balantyong?
2: Balantyong, kilala mo.
1: Sabi ko, hindi kilala.
2: Ah, nasugata.
1: Muong, kilala mo.
2: Muong, kilala
1: ko na. Mo, karami.
2: Nagsugat tayo kami, Gapon, kilala tayo kami.
1: Oo.
2: Muong.
1: Muong.
2: Namuong!
1: Problema may upod ko si nang Inday Bilies ha. May namangkot tiling niya may apple. Na sino ano ko to sir? Tingo na pangita si apple. Tingo si Inday Bilies lang di.
2: Cardinal Bilisa. Los Meminda.
1: Kampiyon ang langka naman daw.
2: Langka naman. Ay, langka.
1: Ah, pwede ka man nakabaka langka. Subong barato.
2: Ang istorya tayo subong niya, kibiil mo.
1: Oh, kibiil subong. Ang ginaistorya tadi, ang paano magpasabaw si Binks Delphine.
2: Na.
1: Oo. Oh.
0: Dahil pa ka-plasar, migro tayo lang ka, pero tiyari
1: mo. Ginaistorya tadi sa mino ni Binks Delphine, subong, kay mapasabaw. Gid siya.
0: 35, alam lang, ang kilo.
2: Ang kilo.
0: Do
2: printin na ni Migo ko Fritz Carbausaw.
0: Hindi
2: na.
1: Tapos ang KBL, ma-appetizer kao. Sang kwan, sang mangga. Pilang mangga da subong sa Libertad man?
0: Ah,
2: 150.
1: Oh, 150.
2: Anong mahimo mo sa 160 naman?
1: Sige. Daw-ado at lumbuya ko kapag kabati ko sa 150. Sige.
2: 150 kilo?
1: Oh, depende sa sizes. Ah, magdako-dako may 180.
2: Anong mahimo mo sa 160 naman? Ginako naman ang sakatamison, ma'am, na ginabasi naman na. Ang kadalag ko on. Ah?
1: In fairness, nami ang ano mo, casing sang cellphone mo.
2: Green.
1: Don't know. Mayo na mga buhay mo sumong ba?
2: Paldo permi mo.
1: Mayo na mga buhay mo. Sige, thank you. Tamyawa na ito, si Kwan.
0: Kompleto na ta. KBL, dra.
1: Ibrus mo ang sarap na. Ibrus na ang sarap.
2: Ibrus na ang sarap. Ibrus mo na.
1: Memoriado ko. Memoriado na natin nagpalamati. Basta Lipton.
2: Nagaragaak.
1: Basta manok. Nagaragaak.
2: Nagaragumo.
1: Bruce. Bruce.
2: Bruce. Bruce.
0: Delpa, si Melvin, guapo dira, si Bani Cordero, si Melvin, guapo dira, si
1: Efraim. Rigal, Rigal, chono ambal ni chona kanggo sa imo, mapasabaw siya kono upod ka mo dua.
2: Ay, grabe.
1: Si chona kanggo ha, te up maupod ko sa iya pasabaw.
2: Sigurado, sigurado ko kung mag-upod ka mo nga dam, masabaw git, bro.
1: Limit, limit kita ha. Limit kita sa aton nga mga jok-jok diha.
2: Limit, limit.
1: Hindi na may gabantay sa aton subong. Himo, antakaroon takaroon resolusyon. Sige.
2: Feb Tubuso, Fabulous Tubuso, Radio Click, FM. Connected kita to.
0: Meridian Ortiz, Meridian Chavez, kakipa-base. Sa aton mga kotoran din si Rolin. Si Tatay Gideon, bauna sa otay-otay, katlao si Monkey the Base. Kaya sa isang extent, food supplement ya si kagaganda sa kaisa ato mga koto randari ngayon po mga
2: konaton bigyan mo ng jacket
1: may payong na abi ko Gabriela na sa likod mo abi ko Gabriela na nagabayo-bayo sang plug da payong gali
2: umbrella ni kay Gabriela sobrang maga
1: Abi ko yung may garali sa likod mo.
0: Ang atong kautoran ang salipa, saliwat, sa atong mga kautoran, ang atong mga produkto, ang sa iba, hindi ko na epektibo, nakiwa hindi pa na-try mo. Ano kami ha, naka-testify kami, tatlo kami ni Kakipay Babes, Kipay Robert, ako, opo sa among mga kabataan, sa inom ginaya ko, kinabligyan naman, ginainom na naman niya, pag ginapagpago ko magaling, nag-inom, kaya Clinica CTX 500, Kakipay Babes,
2: ang produkto nga pilit tumbahon pero padayon nga nagabangon.
1: Imagine bala. Imagine bala. Ibi iniya kabahin sa aton nga advokasya sa ikayong lawas. Ti normal man na magbaligya kita kag may ginansya kita. Pero ang importante makita sang mga tawo nga maski paano sa kita ni Dr. Ramil Oy ginabalik sa tao sa birthday pa lang nagpakikibi na siya no tanan nga mga community service ang ginahimo na niya sang K5 kag ang radio station lang nga may pinakadamo sang community service amo ang K5 News
2: K5 FM. News FM
1: Inatudlo gani di sang mga gwardiya sa ibang nga istasyon ng kuno nga may mga ayo bulik na kadto ka mo to sa K5 Oh, sige.
0: Hindi ko naman ako rin ligar kay Miss Kenzie tomorrow. Nagtikid ko.
1: Nagtikid ko may tisikid ko. Kilala ko sa Binabista Gimara, siling niya, sa una doon nabudlayan ko mag-aria. Kisa nag-primira pa sa kuno, kung kisa nag-segunda. Saan ko magpangapi sa kuno kunaga.
2: Nagatikid
1: gal kun sa ano pa kun sa kwan kun sa baka pa galyamar mo.
2: Galyamar yun.
0: Sa
2: kay Tiri Arigo, de o galyamar man sa
1: ang tinaga mo, resolusyon, gitkaroon gwa mo.
0: Raya kaki pebis kita itu baju. Para mana situasi untuk mana ini mana bila mo
2: tentang pariyenti itu. Kuya Mane, good morning nanda Ate Christine.
0: na mga kasi mo little bossing maninoy mani sila mo mga ka kipay mo yung nagkamanilipatan ng buglon
2: mayor hao ho kung ka pamate ito si mo ho
0: oh my god gadra mayor
2: galboroto to sa kay ka suplado ko to sang kwan sa nga tagano niko
0: mga 5
2: minuto sa manatili niya. Ang morning na. Eh, sige na, okay na.
0: Para wala kita, Dave. Ang sitwasyon
2: dali. Ah, tutulungan kita.
0: Tutulungan kita. Hindi ko mayo pa ng kauladong lyrics. Kiti way tadi lyrics. Kiti ko ba ang atong cellphone?
2: Aha.
0: Ginagamit.
2: Go ba cellphone mo? Nami cellphone mo.
0: Tubahin na ulog. Kiti ang lyrics na ito madundumalagit. Ang koron.
1: Oh, koros. Ah,
2: koros, koros. Oh.
1: Original. Original. Plano original. Para nga ma-idea si Kipe Vincent.
3: Halata ang lungkot.
1: Byruel Cortez.
3: Sa iyong mga mata, kahit di sabihin mo'y aking nadarama.
1: Okay na.
2: Sinilumita,
1: sinilumita.
2: Si Mita, si Mita.
1: Oo.
2: Ara.
1: Ginakanta ko ni isang una.
2: Kulbaan ko niya magkanta na si Vincent Garon.
1: Ginakanta ko si isang una si Babaw sa Karabaw na nagkakarusa ako sa Kadyos.
2: Atong may dala kaya nga gamay-gamay nga monitor. Madalang Kadyos.
1: Sige.
0: Tutulungan kita. Ibabalik ang dati mong sigla. Aking gagamutin.
1: Bao gagamutin niya.
0: Puso'y mo. Sinugan na tugas ng tulad. Dalawa.
1: Napawala na si Manang Agito. Bango ba? Kipay Vincent,
2: Kipay Vincent. Balikid mo ng galagaba, nagalabay ba?
1: Bangod siyang tutulungan kita. Oh, liyog lang na pangukay sa basura ko na nupuslan mo dalala lang. Tupad mo, sa mo blas, sa mo. Oh, balik na blas.
2: Doon na alarma ang mga tricycle drivers.
1: Ang basurahan blas, kita mo ng basurahan. Oh, kilit mo na. Pangukay lang na. Kung ano mo. Kung ano mo paglaro mo dalan mo niya. Uwe ka premyo sa bang bisan ka Diyos wala ka. Pamasura na lang na ka kung ito mo paglaro mo ha.
0: Ang
1: ka
0: Diyos ka linupad lang kita.
1: Thank you. Kipay. Kipay Big. Samtang ka pamasura si Kipay ba. Gapamasura sa mapatla niya. Kantahin man siya. Kantahin.
3: Halata ang lungkot sa iyong mga

0: Kalaban. Ah, ikaw naman.
1: Karamay.
2: Karamay mo ako.
0: Hindi kalamay ha.
2: Kahapon at ngayon, asahan mong bukas, ako'y naroroon. Naroroon ako. Hanggang ako'y buhay, katulong mo, sa iyo ay nagmamahal.
0: Ayos! Oh. Ayos! Lakpak!
1: Eh, may jalibe pa na sa basahan. Lagid? Lagid. Ano ka sa background mo, Firme? Kaya kung ano yung background mo?
0: Naunahan na.
1: Amo lang premium mo.
0: Sige, salamat, Ged. Papang Vincent.
3: Opo sa patrol, Ricky Padres, K5 Roberts, K5 Wilson Dalian, yan naman siya K5 Vincent Coralde para sa kampiyon nobilitan, servisyo publiko at kalingawan. Malagros, K5 News FM.
4: K5 News FM, Pantay Merkado.
0: Ah, tutulungan kita.
5: Ipagdamdam, mabuti nga, nalaman siya sa lawa.
1: Ay ka na, Miruel Cortez, no? Gaka-in love si Kwan, si Ma'am Indang Sarad. Kay Sergio Nathan Sarad.
0: Aba! Oh. Ayos, ayos, ayos, mga Kaki 5. Salamat, salamat, ha? Kaki 5, Vincent Dominic Bidina, Corralde, sa...
1: Patrol!
0: Patrol, mayong kantay ay subong. Sige, ha?
1: Romy Pasigado, mayong aga, sir.
0: Oy, salamat, kin, sa mga taga-Tubuso. Nagpamati, nag-monitor sa ito ng mga taga-Tubuso. Nakakunik ang Faber Radio. Subong aga diri sa aton mga ka-K5 sa mga taga-Tubuso diri may ngagalan na sa inyo. Mayor Hawoko, morning.
1: Dad Boy Mendoza, Leonardo Rilos.
0: Aha. Kag happy birthday. Sa happy 64th birthday kay Nanay Bibeng Aligada. Sa puro kasagingan, Banago. Salamat. Oh, Kaki 5, Wilson Villena sa Mami, patrol.
1: Ibi Banghelio Real Albios mga aga.
0: Ah.
1: Kaki 5, Wilson.
4: FM, Kampiyon, Kampiyon, Report.
3: Kaya sa name, Peter Robert.
0: Aha.
3: Arestado at mula ka mga individual. Sinta man niya sa pahit sa National Highway sa Rafael Calas Drive, Barangay Palinasan, Bago City, no? Sa Mayo 21. Ininakot, reset niya sila.
0: Aha. Daw kapigaw sa imong signal pangaw. Naga-mobile ka mo?
3: Ko sa mobile kami kami ng katuan lang importante na kwantidad.
0: Ara na ara na. Okay, sige sige guide.
3: Okay. So na intercept ni sila kay Pedro at kay Robert matapos ini makita ano sa sulod sa ila sa nakakyan ni dinadala. Sa
0: set
3: stress sa mga karton sa alleged smuggled interest kay Pedro at kay Robert. So, ang diwani ka mga suspektado, isa ay may kalalaki sa highway na maging may so, isa ay kalalaki.
0: Mm-hmm. Dahil lang, kaya daw ka alayin sa signal mo?
3: Para,
0: Ayo, pundo na pundo.
3: Okay, wala ko din natin yung pundo.
0: Ah.
3: Aro si Vente, ini sila sa Purok Magnolia, Barangay San Vicente, sa Manwa, sa Pinalpada, at ito sa Rosa niya. And kita Robert, so sunok naman sa ito sa ating sa kapulisan, patundoon ko ng putani sa kapulisan ng mga suspects minali na lang hindi nga nagpadati sa planada. Kita Robert, ang mag-dahil na siya ang PFP. Karoon, kaya tungkol siya nga nagdalaga sa kita Robert, mo sinungon, may something illegal kaya bit-bit ni ang duwanik ng mga persona kita sa kita Robert. Karoon, pagsikya sa kapulisan, sa malabot sila kasi pwede ni Kepo Robert, dito na ito kibati, may hindi sila yan sa mid-dress karton, sa cigarettes, kaya sa barlor, sa 380,000 pesos kay pwede sa Kepo Robert. So sa karoon, arang may hindi sila sa kustudya, sa kapulisan, kaya mga pra- mga kaso.
0: Ah, doka pigaw gid sang signal mo pangaw.
1: Mm.
0: Sige, sige.
1: Dulog ka na guro, 1 minute lang ah.
0: Mm.
3: So sa liwat ko, na-inis sila sa kustudya sa kapulisan. Si Robert, kaya nakuha, inis sila, may pedres ka karton, sa smuggle cigarettes, yan nag-amalor, isang 380,000 pesos kay Kay Robert.
0: Oh, ano yung sa binalbagan? Aha. Okay. Ang report ni Kaki 5 Walson Belena, mga Kaki 5, regarding ini sa 23 tanan ka mga karton sang smuggled cigarettes nga na-recover sa Bago City. Ang ini mga nagkala dakpan mga Kaki 5 aron nakaroon sa kustodiya sang mga kapulisan matapos ining matapos nga nakuha sa ila posisyon ng control ang 23 ka karton sang illegal nga mga sigarilyo sa National Highway dira sa May Rafael Salas Drive, Barangay Balingasag, Bago City mga Kaki 5. Natabuhin ni sang ligad nga waybes. Ang mga suspects ni 30 anyos nga si isa ka lalaki kag 31 anyos nga babae. Lose residente sang Purok Magnolia, Barangay San Vicente sa Banwa sang Binalbagan. Tiya mo na karon mga kakiba para na sa kustodiya sang kapulisan 380,000 pesos ang valor sang smuggled cigarettes ang mga nga mga na-recover. Salamat gid Kaki 5 Walson Belena. Ay mo sining report mga Kaki 5.
1: Mugno ta. Cecilia Banson sa Mandalagan, Julie Hinavia Lumugdang sa Mansilingan, na Netlyong Corsiga sa City Village sa tanan nya mga KSSDA sa Southville kag sa Monicoville. Maayong aga sa kay Mama Marilyn Caranza kag kay Sinaida Villarus sa tanan nya KSS sang San Roque, Midlin Sidayon and of course Ruina Villera Nervito. Kabay pang ginapatambok mo na ang Bisaya nga manok. Kagihawon mo kay aga pa kuno, dira kita mamahaw. Pero subong gahulat kita sang text kung saan ugid magtambok ang manok kay Kipay Babes. Gaabilyo sa Pilisa, Racing Dico, Sandra Dizon, kag Junjun Asosina.
0: Pwede na na sa karob-kob lang ni Belen, importante Bisaya.
1: Ginapatambok pa kuno.
0: Tag-iya ka manok. Orot Nerotse Disoy, Rodi Disoy, kapamatigad dira sa Banwa Santo Buso, mga kakibay. Juanita Lona, kag Janita Hibaler, dira sa May Barangay Banago, Maing Aga.
1: Romy Pasigado, ang ambal niya, good morning, Kipay Wilson, Kipay Robert, kag Kipay Babes sa Rome Store.
0: Rome Store?
1: Why na kami oras, may oras, pero hindi na aton. ang importante amo ang mahalaga. Ang mahalaga man amo ang importante. Luis Gantalao, may waga sa Ali Alminchon.
0: Don Luis.
1: Jennifer Gumpan, dira sa Paraiso, KSS Solid Supporters sa Barangay Paraiso. Phase 1, Phase 2, Rizal Kogali. Dira lang sa Block 5 sa Yolanda Housing Phase 2.
0: Donato Senyor, Alisa Aguda, may waga. Gina Porano kag Dadboy Mendoza Paldo.
1: Paldo. Si boss.
0: Matabi na kita mga ka-K5 sa siling matinaw sa ato ng K5 kamustahan sa Kalibo.
6: Mga pumuyo. Mga
1: wala K5. Pa na. 39 pa lang.
6: Kasi ang mga posisyon ng President, the Vice President, according sa Constitution, the President, the Vice President, members of the Supreme Court, ano pa, members of the Constitutional Commission at the Ombudsman may be removed from office on impeachment process, mga ka-K5. Ag mag-aumpisa ron, yaron sa lower court, yung sa Senado. Mga ka-KFB na mag-umpisa ron. O nga ni ka-bug at galing ko naman doon mga aligasyon ay pag-abot sa daya karang impeachment para magbuto ka man ha. Sa pinakauli nga ni karang mga nagbuto it is nakabato man sa natig 20 million na agbaw ah. Karangan ta oh. Kung minatod daro ni Salikalisod ang mga ka-KFB no, makon mo tanaro 20 million yung allegation ay. Pero siyempre hindi tanaton doon mahambal nga minatod ay. Yan, no, K5, kumustahan? Line number 7, Makan Bacolod, good morning!
0: Mayong aga, Sir Michael! Nakatabid na kita diriya sa siyudad sa Bacolod, kag Negros Island Region, bilog na probinsya sa Negros Occidental, nakatutok na diri sa aton. Mayong aga, kampiyon na signal mo diya sa muna.
1: Gapamati lang ko sa nakiano ni K5 Michael, ang naintindihan ko lang, nakabaton ko no, allegedly, sa 20 million ang mga congressman niya ang boto sa impeachment.
0: Baldo.
1: Doara na ganit ng complaint sa United Nations, K5 Michael.
0: Kaya Michael, back to you.
6: Managa ni Sir Robert, no? Kasi na binabasa ako eh. Mm. Wala ton ta. Wala ton ato, no? Anyway, damo salamat Bacolod Campion, ang signal sang Bacolod. O damo salamat Daddy Babe Sir Robert diretso na to ng aton ABP sa Iloilo Sir Ray. Good morning.
7: Mayong ka morning K5 Mike Cancelorio kag sa tanan nga mga tagpalamati naton sa Bilog nga Western Visayas kag Negros Island region. Naka-extend ako kagabi. Salamat gid. Balik sa modera.
6: Damo salamat Sir BP Campion ang signal diri sa Kalibo. Nagaragama ang signal sang Iloilo. Kadto nato nang Rojas Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
8: Good morning K5 sa Visayas, Sir Michael. Basko ang signal sa Kalibo at hag mga K5. Diri sa Roa City kag Capiz. Matulutawhay ang amon panahon aga pa na ka DTX Coffee Mix. Back to you Sir Michael.
6: Damo salamat Sir Jobert, champion man ang panahon aton dire. Champion man ang imong signal ah. Diretso nato na si Sir Nestor. Sir Nestor, kumusta ang signal sang Antique?
9: Champion gid ang silid natin Jack K5 Western Visayas Sir Michael. Naka-inom rin kami DTX Coffee Mix ni Sir Simon. Kaya naka-inom rin kami Extend Food Supplement. Kiti fiesta naman sa lahat sa may banwakang si Balam. Balik ka nimo, Sir Michael.
6: Damo salamat, Sir Nestor. Daw gato, bangay lang kita. Kampiyon ang signal. Kompleto na kita. Diritso na to ng kampiyon. Yung mga balita alin sa Negros Island Region. Daddy Babes Robert, good morning.
0: Mayong aga sa liwat, Western Visayas, Kalibo, mga kakibab, diri sa amon ang mga magbalita. Sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, patay ning anay katapos ang Revolutionary Proletarian Army matapos nga ginluthang sa may Purok Banda, Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan. Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos pumuloyo sa nasambit man nga lugar. Si Captain si Police Captain Julian Vinson nagsiling siya ning hipis ang Binalbagan Police Station, nagapanglakaton, papauli ang biktima sa ila sining balay, gikan si Limnan, hinali lamang ini nga ginlambatan, kaginlothang mga kakibay, wala pa sang ini provocation, kung nga ang ginlothang ini mga kakibay, that's why nagatuto karon ang aton sining mga pulis sa ila sining investigasyon, kung nanungid ang motibo diri mga kakibay. Gindala sa ospital ang biktima, apang ginbawian sang hulam nga kabuhi na recover sa area sa posisyon kag sa sense of incident ang 45 caliber pistol. Ara na karon sa kustodiya sang kapulisan.
1: Naga hindi gid kami masiro kada semana di may patay sa amon. Kundi sa Puan Calavera may napatay nga mga miyembro sang Philippine Army o kung dati nga mga miyembro sang Philippine Army mga kapko damo diya sa amon. Subong ari pagid may breaking news nasapuan man isa ka babaye sa Sikaba siyudad sang Cadiz kag suno sa information nga wala na sang idalom nga panapton ang biktima kay nakita ini sa maligwen nga bahin sang nasambit nga barangay sa siyudad sang Cadiz. Ginapadalman subong investigasyon kung bala, san o siya katapusan nga nakita ining babae nga nasapuan na gidlamang nga wala na sang kabuhi.
0: Aba ng mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique o Kalibo.
6: Namo salamat Bacolod, kaluluoy man ang babae. Anyway, sa ating pagpadayon alas 5.45 sang agang oras, mga kampiyon nga balita sang Iloilo sa Kaiser ABP. Sir Ray, good morning, kumusta ang Iloilo?
7: Mayong aga, Western Visayas, diretso kita sa mga labing tanalo pangdon ng mga balita diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ang sentro sa aton mga balita. Subong ginatawag naton nga Buntero, Bunanay kag Tiruhay. Sa Banwa sang Mina na balita naton kahapon, isa ang patay matapos nga magbunanay kag magbaisay ining duha ka lalaki na tuhoy gid lamang si Sirianay nila parti sa jogging ni no. At clan si Gapon ang suspect kag kilala kay alias Joel kag padayon nga ginapangita sa aton nga mga kapulisan pasakanay ni sang kaso nga murder matapos nga ging buro ang ining biktima kag nadulaan gid sang iya sining kabuhi no sa aton sining mga ka-K5. Nagpangitan man sang ustisya ang pamilya tungod sa natabo sa sining biktima. Samtang binunanay naman ang natabo man dito sa baybayin sang Dumangas matapos mga ka-K5 nga napatay man ang ining biktima. Sa pagpangusisa sa K5 News FM kay Police Corporal John Ray Robito, investigador sa Dumangas Municipal Police Station nga piyesta sa among barangay nga dira sa may barangay PD Monfort Dumangas sa nga matabo ining insidente no o kun ining krimen sa isa ka disco party. Nagwa ang duha ka mga biktima sa diskuhan kag nagsumalangay sila sa mga suspect sa gates ng cover gym. Ang mga suspect ang kilala kanay alias Kumpol kag alias Jay lunsay ligal ang pangidaron. Bangod sini naglunta ng komosyon sa tunga sang duha ka grupo kung saan ang suspect nga si alias Kumpol ang nagkuha sang kutsilyo nga nakataklo sa iya sining hawak kag nagpangburo. Patay gid ang isa ka biktima. Samtang sa may Sara naman, sa bahin sang Sara, patay naman ang 66 anyos nga tigulang, isa ka senior citizen sa Gintiro sang riding in tandem sa Barangay Ardimil, Sara Iloilo, pasado alas 9:27 kahapon nga adlaw o kon sang digin taligdan nga adlaw Mayo 19. Samtang pauli si Ber Concepcion sang Barangay Del Castillo ang bag-o lang kuha sang iya sini nga social pension mga kakipay sa senior citizen sang senior citizen ginga tambangan ini sang riding in tandem kagagin na lutang mga kakipay. Hasta subong wala pa makilalaan ang ining mga sospetsado nga nakasoksok sang helmet sang ginobra ining krimen. Ginapadayon pa ang investigasyon sang Sara Municipal Police Station kag ginahibalo kung ano ang rason sa paglutang sa sining biktima nga si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo. Amon ang mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Modra ka K5 Michael Celorio.
6: Damo salamat sir IBP sir Ray, damo salamat madinugon ang balita sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ho naman nato ng mga balita? Kampiyon yung mga impormasyon halin sa kay Sir Jobert sa Roja City. Sir Jobert, good morning.
10: Sir Michael, managay pa ko ng balita diri sa probinsya sang Capiz. Apat ang pilason mga ka-K5 matapos ginpangbuno sa sulod sang binailihan sa Barangay Timpukon Panitan Capiz. Ini matapos nga nagkinagamo may binaisay sa tunga sang duha ka mga suspitsado kag apat ka mga biktima alas 12:20 sang kaagahon mga ka-K5. Ini natabo sang ligan nga adlaw kun sa diin may dalagaling nga armas nga kutsilyo ining isak sa mga suspect mga ka-K5 kag dito nag-init ang istorya kag samtang nagainom-inom mga ka-K5 tulod sang binailihan hinandos sang suspitsado mga ka-K5 nga si alias Jeff kag ining upod nga si alias Jess sang mismo pumulo sa nasambit nga lugar ining apat si alias Ray yan kag alias Nick upod si alias Ati nga bisita nila nga taga sulod sang Rojas. Wala ka preparar ang mga biktima mga ka-K5 kay wala sila sa mga armas, kuan lang gid kamot lang gid kag abilidad, wala sila ka kuan, wala sila ka luwas sa kutsilyo nga dala ni alias Jeff mga ka-K5. Landing sa ospital ang apat, may samad sa TL kamot kag guya mga ka-K5 ang isa sa tiyan. Kun sa diin ini siya ang nagpalagyo ang isa ka suspect pero ang isa ining si alias yan yung dakop sa aton sini nga Panitan Police Station. Sa karon ng apat nagapabilin sa nagkalainlain nga mga ospital diri sa amon sini nga siyudad sa siyudad sang Rojas. Samtang ang amon provincial hospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5 inareklamo gihapon sa aton sini nga mga pumluyo sang kainit kagutok mga ka-K5 ang ila sini nga mga kwarto. Ini matapos nga ang gobyerno wala sang nagabalibad mga ka-K5, bawal magbalibad sa pasyente. Ang ward karon sang Rojas Memorial Provincial Hospital, actually baton ini sa aton sini mga katapos ang Rojas Memorial Provincial Hospital Management kaysa provincial government mga ka-K5. Kay 180 lang ang amon sini nga makaya nga mga pasyente pero because ang hindi pwede balibaran ang mga pasyente mga ka-K5, nag-cater sobra 300 ka mga pasyente adlaw-adlaw ang nasambit nga hospital. Suno sa kay Rina Lynn dito ning nagpost sa Facebook nga wala gyapon ginaksunan sa provincial government ang kainiton kakagutok sa pasyente sa ward sa Rojas Memorial Provincial Hospital. I think sa sining mga inadlabas yung patawag naman sa conference ang chief of hospital sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa probinsya sang Capiz. Ako na mga nagpanguna ng mga balita dali sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Kalib.
6: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon ng mga balita. Madinugoon man ang kapi. Kampiyon ng mga balita, kumusta naton ang probinsya kang Antique? Sir Nestor, good morning!
9: Thank you so much, Sir Michael. Mga balita, Arigas Provincia kang Antique gintawag nga first time in the history ni Dr. Ernesto Servilion Jr., Schools Division Superintendent kang Schools Division Office Antique, ang advance nga pagpanagtag kang gobyerno provincial kang allowance kang mga Antiquenyo athletes nga mangin representante kang Western Visayas sa Parapambansa 2026. Basi sa Facebook post ni Dr. Servilion, nakadyagin pasalamatan ang amon gobernador si Governor Paolo Avier sa pagpanguna sa pagpanugro kanyang alawa sa mga atleta kahapon Mayo 21. Naman ang K5 Western Visayas nga nakabaton ang siyang 21 ka mga representante kang Antique kang tag 18,000 pesos nga allowance para dyan sa parang pambansa 2026 nga hiwaton umpisa sa Mayo 24 rugto sa may Agusan del Sur. Samtang sa rugang pagit ng mga balita, jayo, anam ka mga banwa sa Antique nga ginalakipan kang 80 ka mga kabaranggayan apiktado kang water shortage sukun kulang sa tubig. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office 23 sa may Sibalam ka barangay Darwas Barbasta, pulo sa Banwa kang Adini, 22 sa Banwa kang Patnungon kag pulo sa Banwa kang Sibaste. Suno sa PDRR mo para yon kuno ang anang monitoring kag pagpatigayon kang pagrasyon kang tubig sa buli kang Bureau of Fire Protection sa diyang mga lugar. Amorang pira ka mga balita sa Antique, balikan nimo Sir Michael.
6: Salamat Antike sa mga balita sa Aklan kag Banwa sang kalibod ako pang dating punong barangay sang barangay Sugnod sa Banwa sang Malinaw sa ginpatigayon nga pag-apply sa search warrant sang CIDG. Na-recover ang isa kanay ni ma'am kag kaliber 22 nga rifle kag iban pa nga mga dokumento mga K5. Suno sa police, wala siya nang kaigong permit ang nasabitan nga armas pero may iltap man siya gani pero gin-apply niya pa sa search warrant sang aton kapulisan sa subong magapatubang sa sang kaso. Republic Act 10591 na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga ka-K5. Sa katapusan niya balita, ang Vice Mayor sa Banwa sang Numansya ginkondina ang natabong nga pagstrapping sa panimalay ni SB member Jerome Vega mga ka-K5 kag nagasalig siya nga malsolbar ini sang aton kapulisan kay kumemainitan sila nga diskusyon sa sesyon kapartitang ini sang parliamentary procedure. Wala na ta oras bakulod.
11: Balita K5.
0: Salamat kay Deliloruas Antique kag kalibon. Wala na kita oras, may oras pa, pero hindi na aton. Oy, salamat kayo kay Mr. Noel Dingkong. Dira sa may Monte Vista, Barangay Villa Monte. Kay Mrs. Ligaya Dingkong. Madam, may nga aga, madam, ha? Available ang DTX Coffee Mix, Barangay Monte Vista, Tubang Kilid, sang Barangay Hall, Homesite, mga kakibay. Aha. Kag Mr. Rudolph Ivan Sincero, Mrs. Angel Sincero, available man ang DTX Coffee Mix sa may Purok Riverbank, Barangay Villamonte, Ivan Jill Store. Mga kakibab, salamat kid ha, Johnny Magbanwa, Rabi Pacheco, Inday Jong, Fraudstan, Glinlin Vares, SG Fortune Town, sa may Barangay Stephanie, may nga ganun na. Sige, huwag na kita mga kakibab, panahon. Uy, salamat gid sa kay Ma'am Meros Lingaya dira sa may totong store sa Barangay Handumanan. George Lauso, good morning lang. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5, Colleen Cobiaen, Sairo Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5, babes, Gantalaw.
12: Ako naman si Kaki 5, Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka. GTX 500 Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila yung kisang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mamakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
11: DTX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang shots ng tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tike.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, alas 6:02 na sang aga.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
9: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapaliag na ang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Makita kag mabatian kita live and where in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton mga pangulong, dinalan. Sa balitang regional, jeep inside swipe ang multi-cop sa ngari mayor sang San Jose Antique, 5 ang pilason. Impeachment trial mag-aumpisa na sa Hulyo 6. Nagkalamatay sa Ebola virus sa Congo, nagsaka na sa 131. Pilipinas napaslawan nga makasulod sa round of 24 sa World Beach Pro Tour. Alex Gonzaga nagabusong. Income sa GSIS nagdangat na sa 46.3 billion pesos sa unang quarter sa 2026. Sa detalya sa mga balita. Sa balitang regional, 23 kakarton sa smuggled cigarettes na recover sa Bago City. Ginkustorya sa kapulisan ang duha ka individual matapos maglikaw sa checkpoint kag natukiban ang 23 kakarton sa illegal nga mga sigarilyo sa National Highway Rafael Salas Drive, barangay Balinga sa Bago City, webe sa kaagahon Mayo 21. Nagaidad sa 30 anyos nga lalaki kag 31 anyos nga babae ang mga suspect nga lunsay mga residente sa Purok Magnolia, barangay San Vicente sa Banwa sang Binalbagan. Sunod naman sa report nga papunduhon kontani sa kapulisan ng mga suspect sa hinali ini nga nagpadasig sa pagpadalagan sang salakyan agud makalikaw sa checkpoint. Gilayon man ini nga na intercept sa kapulisan sa ginpatigayon nga head pursuit operation kon sari natukiban ang 23 ka karton sang smuggled nga mga sigarilyo nga ginobalbanta nagabalor sang 380,000 pesos. Sa karon yara na mga ini sa kusuriya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang DSWD NIR Satellite Office ginbuksan sa Isabela. Gininagurhan na ang bago naman nga Satellite Office ng Department of Social Welfare and Development Negros Island Region sa Banwa sang Isabela. Magkabigini nga pasilidad nga isa ka strategic hub bago nahamtang ini sa tunga sa 5 nga distrito sa probinsya. Ang nasambit naman nga opisina maghahatag sang mas madasig, malapit kag maayo nga serbisyo hindi lamang sa mga benepisyaryo sa nasambit nga LGU kundi pati na sa malapit nga mga banwa, kaangin na lamang sa Lakasiliana, Binalbagan, Hinigaran, kag Moises Padilla. Pinaagi naman sa sininga pasilidad, hindi na kinahanglan sa mga restaurante sa amo naman nga mga banwa nga magbiyahe pa kadto sa syudad sa Bacolod para sa mga concerns nga mabuligan kag masabat sa DSWD. Samtang jeep ginside swipe ang multi-cab sang ani mayor sang San Jose Antique, 5 ang pilason. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
1: Pilason ang 5 ka mga pasahero kang sangka jeep matapos nga na side swipe ang nakapark nga multi-cab nga may karga nga kawayan ginabanta alas 11 sa aga Mayo 20 sa barangay May Bato Sur, San Jose. Sa interview kay Police Chief Master Sergeant Ilyasar Rojo, ang traffic investigator kang San Jose MPS, ang naginpahayag nga samtang nakapark ang multi-cab nga may karga nga kawayan nga ginamaneho ni former San Jose Mayor Justine N. Karnasyon sa kilid kang gasoline station na sideswipe jakang di pampasahero nga jeep nga halin sa Banwa kang aninii. Suno kay Police Chief Master Sergeant Rojo, madasig ang pagpadalagan kang jeep rason nga urihira nakita kang driver nga may nakapark nga multi-cab sa kilid kang dalan sa diinana jaging tingwaan nga likawan apang nalabot gid ang natuong nga porsyon kang jeep.

0: Luz Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Pagpaarak lutang sa balay sing isa ka konsehal sa Aklan patayon pa nga ginaimbestigaran. May balita si ka K5 Leonard Aviray.
2: Patayon ang kinahimong imbestigasyon sang numan sa PNP matapos ginlutang ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kuaman si Norte numan sa Aklan. Sunong kay Lieutenant Elmer Sardone, may CCTV footage na sila nga ginauyatan nga dira makita nga nagapalapit ang isa kalalaki sa balay sang nasambit ka konsehal antes natabo ang pagpanglutang. Nagabote sa anom kabasyo sang caliber 45 ang narecover sang motoridad sa guwa sang balay ni Vega. Matandaan nga suno sa nasambit nga konsehal, isa sa mga ginalantaw sini nga motibo ang may kantanan sa politika o kon sa dati sini nga trabaho bilang media. Samtang hugot naman nga ginakondina sang sanggunyang bayan sang Nuansya ang natabo nga pagtiro sa balay sang konsehal. Sa karon nagapangita pa sang dugang impormasyon ng motoridad para nga makilala ang gunman kag mahibaluan ang iya nga motibo. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. Samtang anay rebelde nagbalik sa sabak sa gobyerno sa Capiz. May balita si ka K5 Maria Rochelle Ebron. DTX 500
3: Morning Newscast. Nakabalik sa uling pinisyal ang anay katapo sa UP Post Army gikan sa gobyerno probinsya.
4: Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLEP. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga nagsungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malino nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad paagi sa mga livelihood program, legal nga proteksyon o malimpyo ang ilang pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement, magluwas sa ayuda. Nagpabutsyag man sa pagpasal salamat kag pagsalig ang gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa diin sila liwat ang pumuluyo sang pungsod kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang whole of nation approach kon sa diin isa ang gobyerno provincial sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kag nagasuporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilog ang pungsod Pilipinas.
3: Inisi ka K5 by Maria Rochelle Dianon Ebron para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Dalaki arestado sa Baybas operasyon sa San Jose Negros Oriental. May balita si ka K5 Rufa De Vero. DTX 500
5: Morning Newscast. Inaresto ng San Jose Municipal Police Station ay isang 36 anyos na lalaki sa isang Baybas operasyon na isinagawa sa Purok 1 Barangay Tampi San Jose Negros Oriental kamakailan lang. Nakumpiska mula kay alias Beth ang 0.95 grams ilegal na droga na may sana drug price na 6,460 pesos. Bago ang pag-aresto, ipinalam sa akusado ang uri ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang karapatan sa konstitusyon na sa wikang kanyang naintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Mahaharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
6: Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM. DTX 500
1: Morning Newscast. Samtang volleyball star Brianna ang makahampang sa palarong pambansa 2026 apisar nga may hand injury. May balita si ka K5 Red Salgado. DTX 500
7: Morning Newscast. Apisar sa hand injury ni Brianna Nicola ang ini ang makahampang sa Bacolod Taytung High School volleyball girls para sa palarong pambansa 2026.
8: Makahampang ang team captain sa Bacolod Taytung High School Negros Island Region Volleyball Girls nga si Brianna Nicola Ang apisar sa iya injury sa kamot. Ginsiling ni Ang apisar hindi 100% ang iya mahatag na performance sa palabuton ng mga hinampang siya ang fit to play sa sininga palarong pambansa.
9: Regarding my injury, I already have my fit to play, so I could play, but let's say that I'm not at my 100% yet, but I'm willing to give it all.
8: Sinigman ni Rose Vian Almendralejo nga dako ang iya kalipay bangod kumpleto sila nga maghahampang nga nakatalana sa adlaw sang Lunes, Mayo 25-2026. Sinupa sa kay Almendralejo nga preparado na sila sa mga hinampang kag natun-an ang ilang makakulong.

0: Alangana sa nagligat-gato ay kusinin sila ang naluto sa NCR sa championship game.
1: Hopefully, okay. Gitang pag-training sa mga coaches. Gitraining at gitamon ng mga lapses na mo ng kinanglan gitamon nga i-prepare sa palarong pambansa.
0: Nagikan sa Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Inis ka K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Milunga, Pilipinas. K5 News FM.
2: Mga maging isda na nagausar sa Super Lights na dakpan sa kadagatan sa Palawan. May balita si KK5 Gilbert Basho.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Nasa kote ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station ang 36 na manging isda matapos na mahuling gumagamit ng ipinagbabawal na Super Lights o sobrang maliwanag na ilaw habang nangingisda sa karagatan ng Palawan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 4:10 na madaling araw sa municipal water ng Magsaysay sa pamamagitan ng Seaborne Patrol Operation ng mga otoridad. Sa pagpapatrolya, namataan ng mga operatiba ang 3 fishing vessel na gumagamit ng Super Lights na isang illegal na paraan ng pangingisda sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 85-2010. Matapos ang operasyon, dinala ang 3 fishing vessel kasama ang 36 na crew members sa Sitio Bantayan, Barangay Lukbuan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod na rin sa umiiral na batas. Ito si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang regional, Aboy Tisbauer may gipapaskog ang kinaalam sa mga pamatanon sa bataan. Mayangos sa digital skills kag pangamlig sa dunang manggada. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning Newscast. Kanit
5: pwersa ang GN Power Mariveles Energy Center o GMEC. At GN Power dinginin ng Aboy Tisbauer para sa programang Youth Eco Skills on Digital Literacy and Coastal Conservation na ginanap kamakailan sa bayan ng Urani, Bataan. Layunin ng programa na bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga kabataang kasapi ng Tubo-Tubo Fisher Fox Association pagdating sa digital literacy at pangangalaga ng baybayin at kalikasan. Katuwang sa aktibidad ng LGU ng Urani at ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO. Ayon kay Mistilin Gutierrez ng PGNRO, mahalaga mga ganitong programa upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at mapagsama ang makabagong teknolohiya at tradisyonal na kaalaman ng komunidad. Kabilang sa mga tinalakay ang pangangalaga ng Bakawan, Fisheries Code, Microsoft Office, Canva, Public Speaking at Team Building. Ayon naman kay GMEC GNPD Reputation and Stakeholder Management Manager Joseph Paulo Mendoza, hindi lamang operasyon ng planta ang focus ng kumpanya, kundi pati ang paglikha ng mga oportunidad para sa mga komunidad habang isinusulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ibinahagi naman ng kabataang kalahok na si Renmar Guevara na natutunan niyang mahalaga ang mga bakawan sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga pamilya at ang pagkakaisa ay susi sa mas matibay na komunidad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
6: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Sa Balitang National.
6: Balitang National.
3: Balitang National.
2: Impeachment trial mag-umpisa sa Hulyo 6. Posible naman nga sa Hulyo 6 pa mag-umpisa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Suno kay Senator Erwin Tulfo, nagpatigayo na sa caucus ang mga senador kagitalakay na ang proposed schedules para sa trial. Ginpalayag man ni Tulfo nga magpatigayo ng Senado sa regular sessions aga antes pa man nga mag-proceed sa impeachment sa hapon sa adlaw sang Lunes, tob-tob sa Miyerkules. Paring agit pa sa kaanaman sa kaso nga paghimulos, ginabsuwalto, biktima kag pamilya nagprotesta. Nagpatigayon sa protesta sa atubang San Kapitolyo sa Pampanga, apila ka mga individual matapos nga naabsuwalto sa kaso nga paghimulos ang isa kapari sa simbahan Katoliko. Kalakip sa mga nagprotesta amo mga pumuluyo sa isa kabarangay nga mga himata sa biktima nga ginopdan man sa mismo biktima sa paghimulos. Magluwas sa pari igid pa sa kanmas ang kaso nga rape kag acts of lasciviousness ang duha pa ka mga persona. Ginpasaka ang kaso sa tuntuig 2023. Ginabsuwalto ang mga akusado tungod sa kakulangan sang ebidensya. Sa karon nga edad na sa 21 anyos ang biktima nga isa naman ka church volunteer. Sa balitang international, nagkalamatay sa Ebola virus sa Congo, nagsaka na sa 131. Nagsaka na sa 131 ang nagkalamatay sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, suno kay Health Minister Samuel Roger Kamba. Gikan ang mga nagkalamatay sa 513 ka suspected cases ng Ebola virus. Nagdeklara naman ang World Health Organization sa International Health Emergency sa lugar bangod sa Bondibogyo virus isa ka current strain sang Ebola.
6: Balitang Sports.
2: Sa Balitang Sports, Pilipinas napaslawan nga makasulod sa round of 24 sa World Beach Pro Tour. Napaslawan nga makasulod sa Nay CC Rondina kag Bernadette Ponce sa round of 24 sa Volleyball World Beach Pro Tour sa Novali Challenge. Naluto sa man ang Philippine team sa Switzerland nga ginabugusan na Nay Anika Niadarasor kag Mani Bentili. Natapos sa man ang hapang sa scores nga 20-22 kag 22-24. Ginpatigayon naman na pahampang sa Novali Sands Court.
6: Balitang Entertainment.
2: Sa Balitang Entertainment, Alex Gonzaga nagabusong na. May balita si KK5 Ivy Cordova.
7: Ginanunsyo sang aktres kag vlogger nga si Alex Gonzaga ang balita nga nagabusong siya sa isa ka montage video. Ginpakigbahin sang aktres ang tatlong niya ka miscarriage sa iyabana nga si Mikey Morada. Dugang pa ni Alex, nagapreparar sila para sa in vitro fertilization o kon IVF sang ginbugayan siya sa natural nga pinaagi sang pagbusong. Suno sa Cleveland Clinic, ang IVF ang isa ka pamaagi kun sa diin gina-fertilize ang egg cells sa isa ka laboratory antes ini i-transfer sa utero sang isa ka babae agud magbusong. Ginkasal sa Day Alex kag Mikey sang nagligan nga Nobyembre 2020. Kag anom na katuig ang mga ini nga nagapaninguha nga makatukod sang kaugalingon nila nga pamilya. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. KK5 News FM.
6: Balitang negosyo.
2: Sa balitang negosyo, incomes ng GSIS nagdangat na sa 46.3 billion pesos sa unang quarter sa 2026. Ginpayag naman sa Government Service Insurance System na nagdangat na sa 46.3 billion pesos ang ilang incomes sa unang quarter sa 2026. Mas mataas ini sa 170% sa 16.1 billion pesos ng income sa kapareho nga period sa 2025. Nagtaas naman ang income bangod sa mataas nga koleksyon gikan sa mga miyembro sa GSIS. Mga ka-K5, amuyato ang dalag ko ng mga balitang inyo nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Patayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Bantayan ang masunod nga programa. Ang Coro de los Pueblos, kaupod man si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa amon nga CEO nga si Doc Ramil Uy, kaupod ang technical team. Ako si ka-K5 Colina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News FM. News FM. 105 News FM. D3 Bio.
8: Problema sa pangkaso,
6: hilana, sipon, kagubo,
8: tugasong virus, kagmikrobyo.
6: Ang D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
6: uno sang lauric acid,
8: na ginahimo
6: monolaurin sang atong lawas,
8: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
9: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
10: Ibalik kag protektahan ang memorya.
9: Mang D3 Bio ka na.
10: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
9: Nga isa ka sahi ng brain food.
10: Gagantin luman sa aton uto.
9: Rason
10: nga gandami ang memorya.
9: Mang D3 Bio adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
9: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
10: Mang DTX 500 na.
9: May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
10: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
9: Mag DTX 500 na.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
9: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
10: Likawan ang komplikasyon
9: kag balatia.
10: Mag DTX 500,
9: ang pinakakampiyon
10: ng antioxidant.
9: DTX 500,
10: may DC,
9: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC.
10: Mighty C,
9: ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
15: Sa una,
14: problema, gid ako sa akong body odor.
15: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
16: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
22: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.
2: Iba

0: K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
4: Kaghimay-himayon, standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
3: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
4: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
4: Sobra!
1: Objective and analytical.
3: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
3: Diretso naton kimi baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te! Ano nang resulta sa kaso?
5: Hulat-hulat lang!
4: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
4: Good morning, good morning, good morning sa aton mga pinalanggang at tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan.
6: Foro de los Pueblos.
4: Palatuntunan nga mag-upod sa inyo sa sining aga 6:30 to 9 in the morning, Monday up to Friday. In behalf sa kay K5 Eljan Castanio, ini si K5 Eric Tenerife, mangin kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9.
6: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, kanami sa aton programa subong. Kag salamat gid mo kahapon wa nyo man gid pabayaan si Foro de los Pueblos ba. Salamat gid for keeping us always number one sa bilog nga Western Visayas digital broadcast mga ka K5. Ang aton program kahapon pilo-pilo man yaok ang inyong ginhatag nga suporta. We made it whole Western Visayas. We were number one yesterday morning mga K5. Just like in any other mornings. Consistent ang Foro de los Pueblos. Thank you, kid. Huwag nyo kami ginapabayan.
6: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga ka-K5. Now, si Mama Gina Paburata Pirolino to sa Isabela, niyang kakakuha sa nga kundi si Radyo nga lumagiti, ha? Sige lang, ha? Basta K5 mangya po na. Pero balik ni Mama sa K5 Bacolod.
6: Foro de los Pueblos.
4: Okay mga K5, I hope that everyone is fine. It's a Friday, pizza 22 subong sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Kag katulad sang kinaandan sa aton pagpangalagad, antes kita maghatag sang aton nga mga headlines, hatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, madamo inyo salamat sa isa naman ka mabinungahon and a wonderful week nga ginhatag mo sa amon. Thank you for your love, guidance, kag protection sa amon tagsa-tagsa kapag pangabuhi. Lord, bless our families, especially ang mga OFW, ang mga yara sa malayo nga lugar para sa ila nga mahal sa kabuhi nga ila matagaan sang maayo nga futuro. Hatagi sila sang kusog, safety and peace of mind. Bless man ang amon nga mga farmers nga padayon nga nagapangabudlay, agud may pagkaon kami tanan. And as we welcome the weekend, Lord, kabay pang punon mo ang among tagipuso unsang kalinong, good health and happiness. Keep us safe from harm and guide us always sa matarong nga dalan Ginoo. And today, Lord, we reflect sa nasulat sa Salmo 107:1 nga nagasiling, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. This we ask to Christ our Lord. Amen.
6: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga K5, ari na ang aton mga balita. Bow excited ako sa balita. Antes ko maghatag headline, to, Renz, itan palakpaki ko anay bigay ko na itan sang clap clap clap clap gid blaitan. Why pa ko kabalita po gina-congratulate ko ng aton nga Northern Negros team headed by our station manager Colin Cubiaga. Basa ko sang script subong kag sang development sang balita inday Colin Mayo gid. Very good. Job well done. This is the kind of leadership nga gina-expect naton sa mga managers naton nga ginahatag sa amon nga mga angkorman bla. Kay kami angkor de, ang balita ginapasam lang namo ni sa mga managers kag sa mga reporters. Ginapangabay ko sila, gaya ko balita mo ni ti ara gid mo kampyon. Inday Colin, SM Colin Cubia sang Northern Negros, excited ko nakita kong output sang tao mo. Job well done sila ni Ariel Apas dira, sila ni the whole sagay team naton. Intan palakpaki anay beng. Very good, very good. Mga ka-K5, for the first time, why pa ni matabo sa kunanong broadcast ni Bacolod kag sa Negros. Kani kahapon, ginsugdan ni K5 Arf Tugalon tong special report na sa said bakante. Ato ang pulungkuan sang obispo sang Kabankalan nga bakante tungod kay ang obispo ta subong amuni ang obispo sing una sa Kabankalan. So ad hoc lang siya lang gyapon tong obispo sa Kabankalan. Nagpromise ako kahapon sa inyo nga subong adlaw kadtuan ta ang balay ni Bishop Louis Galbines. Because just like K5, nag-interesar ako sini kay si Louis Galbines, si Bishop Louis Galbines, na tao sa sagay. Nag-eskwela sa Bago, kag pagkatapos nangin obispo sang Kabankalan, kag subong obispo na sang Bacolod. So daw K5 gid, halin kita sa Negros diri sa sagay, nagsaylok, nagapatindog kita istasyon si Dr. Miloy sa Kabankalan, kag nagfinal ang aton nga network flagship station is Bacolod. So ang istorya ni Bishop Galbines, daw istorya gid sang K5 mga ka-K5, amugamugid, amuni nga nag-interesar kita. And today, ladies and gentlemen, ang output sang aton Northern Negros kampyon, kampyon, why ko, it goes beyond my expectation, K5 Colin eh. Kampyon gid, good job. Na-interview nila ang Maninoy. Maninoy iya. Ara, interview ni Bishop Galbines. Pati ang balay ni Bishop Galbines dito nga original ka dito siya na tao, ipakita na ito mga K5. Sa mga Katoliko, kapamati, subong, basi may kilala ka mga pare, tawagin nyo. You call the priest nga kilala nyo, pamati anay sa K5 gid subong. Kag kun pwede, i-text nyo, pabalaan nyo si Bishop Galbines nga i-feature gid naton subong ang kabuhi niya. And if you can give me the number of Bishop Galbines para ma-interview ta siya. Bishop Galbines, this will be a broadcast that hindi man sa pabugal, but this is once in a lifetime broadcast. Mga ka-K5, bantayan, dugay-dugay, puno-puno gid ang aton pagpangalagad subong aga. So sa mga Katoliko, taugin yung kaparian nyo, taugin yung kuryan nyo, taugin yung tanan, mamati gid anay subong sa K5. Grabe nga balita, the life story of Bishop Louis Galbines. Istoryaon ta mga Maninoy niya, kadtuan tang balay niya, kadtuan tang lugar nga didto siya nagdako kag didto siya natawo mga ka-K5. Bantayan, dugay-dugay.
6: Foro de los Pueblos.
4: Si K5 Michelle, pagkatapos komersyal ko alas 7 karon si K5 Michelle, mabalita siya lang gabangya, may nadakpa naman nga mga illegal nga sigarilyo kahapon. Tidakpanay lang at tadakpanay, niway gid ako sa ranay ni. I-feature naman dugay-dugay ang dakop sang sigarilyo, ibalita ni K5 Michelle, kag i-run down ko mga ka-K5. ang natabo nga mga dinakpanay sa sigeryo milyon-milyon nga until now, this day, mga K5, ni isa, wala pagid siyang napasakaan yung isang kaso. Panakop lang ta nga mga panakop, may mga pulis na nga ginatudlo nga mga protektor, but until now, wala sang may napasakaan nga kaso, pati insik, wala ginpasakaan kaso. Tiyara, dakpan nyo lang pagkatapos buhi.
6: Foro de los Pueblos.
4: Mabalita man karon dugay-dugay si K5 Wilson Villena. Grabe man ang balita ni K5 Wilson. Si K5 Wilson Villena, may balita siya nga pagadalon sa aton mga K5 in a little while. Grabe man ang balita niya. Wilson will talk about the report nga may isa ka bata nga kuno ginkidnap sang duwende to. Langgabang yan itan. Bata ginkidnap sang duwende. Dugay-dugay, bantayan sa aton The Duwende Story.
6: Foro de los Pueblos.
4: Still in Northern Negros. No, puro Northern Negros yung balita ta subungaga, pero puro gida heavyweight ang balita ta. Mga K5 load pangutang na kamong daan, na load kung why kamong load, charge na sa mga cellphone, puro heavyweight. Kahapon mga K5, isa ka nanay, isa ka asawa, nagabantay sang tricycle sa isa ka guardhouse, o sa isa ka waiting shed mga ka-K5. Nakita pa nga aras sa waiting shed at around 12 o'clock sa ngunto. Apang mga ka-K5. At 2 o'clock in the afternoon, sang ipangita na sang iya nga bana, sang nagligad nga adlaw, ang iya nga asawa na sapuan around 100 meters away, halin sa isa ka waiting shed, bangkay mga ka-K5, wala na sang suksok sa pangidalong nga parte sa iya nga lawas. And God forbids, mga ka-K5, ang balita nga daw gin himuslan, mga ka-K5. Bantayan ang exclusive nga follow-up report ni K5 Chester John Veronque sa siyudad sang Cadiz, mga ka-K5.
6: Foro de los Pueblos.
4: Heavyweight, heavyweight nga mga balita dalon ta subong nga aga. I-feature man naton today ang balita ni K5 an Jerry Lo. Na Luis, mga ka-K5. K5 Jerry Lo. Pag-abot nila sa Agusan del Norte, kay makadto sila sa Agusan del Sur kahapon, nag-report siya. Kagipakita ko karon kung paano nagdungka ang ilang barko, kag nagapanaog sa barko ang mga player sang Negros Island Region, mga ka-K5. Ipakita naton plus ang dalamguhanon sang syudad sang Kabankalan nga kabay pa dalon sang Kabankalan ang mga gold medal didto sa ilang syudad. Bantayan dugay-dugay ano nga mga players, sino nga mga players ang dapat naton bantayan, kag ano nga mga games ang gina-expect sang Negros Island Region that we will bring home the gold medal after the 60th edition of Palarong Pambansa 2026.
6: Foro de los Pueblos.
4: So puro ni Bummer mga istorya ta subong mga K5. So load na kamo Bummer nga mga istorya. We have dinakpanay sang sigarilyo. Kag ang akong research rundown on sigarilyo nga nagkaladakpan milyon-milyon nga until now wala sang maiging kasuhan.
6: Foro de los Pueblos.
4: Follow up ni K5 Chester Veronque sa rape nga kaso allegedly ginhimuslan sa Cadiz. Bantayan kag the Duwende Story, mga K5. Ang Duwende Story, bantayan man ninyo dugay-dugay. And after that, by 8 o'clock, we will feature the life story of Bishop Louis Galbines, mga K5. Grabe, bummer stories ang inyo mabatian in a little while.
6: Foro de los Pueblos.
4: Si Sally Almencio nagapuesto na Choli Colado, Steady Pulso na sa Filisa, Bings Delfin sa Mansilingan, nakaplastar na mga ka-K5. Mamahaw na si Sally Almencion, mapakondisyon na siya kuno. Si Ma'am Gina Borja, nakapwesto naman sa Mansilingan, mga ka-K5. Si Bong Sausalumayno, nagayuhom-yuhom, nagapamati na. Noli Tubong Banwa Ferrer, Annabel Santisteban sa La Castellana, pwesto na mga ka-K5. Because si Mami Malin Cordoba dito sa Ilog, nakapwesto gahulat gid sang mga bummer stories nga aton pagadalon dugay-dugay.
6: Foro de los Pueblos.
4: Mga ka-K5, antes kita mag-commercial, to. Palihog ko, anay, remind kids ka tanan na bito. One time lang to, itan. One time, abitan, ipakita datan. Ay, why mo, why could ma-forward sa imo itan? Tan, pwede mo ma-retrieve sa piyak na nga GC, tan na nga ton, Valladolid, tublatan nga view, tan nga katahom-tahom. May tahom-tahom kami nga view eh. Anyway, mga K5, gusto ko lang ipadumdum sa inyo. Nga subong, Biyernes, wala kita sang ginabantayan nga hearing parte sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Okay. Weekend subong. Ang dason nga sesyon sang aton konseho or sang aton Senado will be on Monday, mga ka-K5. Lunes ha, ang sesyon sang aton nga mga senador. So, wala kita anay sang balita parte sa Senado. Kay break subong eh. So, Lunes, base kon mag kinagual naman si Senado, bulo bantayan naton.
2: Foro de los Pueblos.
4: Here in the local scene, mga K5, if you will recall, pila na kaadlaw isinimana na nga ang inyo palatuntunan Foro de los Pueblos. Paagi sa aton matasang foro, ang aton patrol, nagabisita kita, kaginakantuan naton ang mga lugar nga nagapuluswak ng tubi sang wala kwenta nga serbisyo sang prime water, mga ka-K5. But unknown to many of us, may isa ka sikreto nga giho. Ang isa ka negosyante diri sa Bacolod, mga ka-K5, nagaideya siya nga magpatindog sang iya kaugalingon nga daw Algo Water District kag mabaligya siya sang tubi sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod.
2: Foro de los Pueblos.
4: Ang ini nga negosyante, mga ka-K5, anay public official sang Bacolod kag ang iya nga plano nga ang tubi negosyuhan niya. Waay man ko diferensya sine sa isa ka tawo nga magnegosyo sang tubi. Kay nagapakita lang ini sang kapalpakan sang operation sang prime water, mga ka-K5. Ang plano nga may negosyante nga magabaligya tubi kag magapatindog sang daw Algo Water District yung kaugalingon, mga ka-K5, nagapangita lang ini nga kuno abi hindi na mapuslan ang aton sitwasyon diri sa siyudad sang Bacolod sa aton nga water district. Okay? Now, anong matabo? Ti karon wala pulos naglining aton water district ni sing una sang konsehal ka sang opisyal ka sang gobyerno nga wain nyo man gintandog. Okay? Mga ka-K5, ginapasauna ko lang nga daan ini sa inyo ha. Nakaplastar na ko no si Aljon Valenzuela. Yes sir, nakaplastar na ko ha. Mahini nga plastaran na nga ton kayo, why niya bayad nga plastaran to? Hindi gin mauntat ang smuggling kung may proteksyon o oh, kinit yung kumbantayan, dugay-dugay na. Mga ka-K5, ang punto ko lang amuneng. Sa istorya ta, running story ta untubi, may nadiskubrihan ako kahapon, mga ka-K5, nga may isa ka negosyante, former official sang Bacolod, nga manegosyo water district. Ginpaako niya sa iyang nga bata, ang kumpanya. Mga ka-K5, himutadan ta ini maayo, kay kung hindi ta mahimutadan, basi kung igisa naman kita sa aton kaugalingon nga mantika.
2: Foro de los Pueblos.
4: Ginapasiuna ko na nga daan, nga isa-isahon naman naton patpat ang ining sitwasyon sang pagpatindog sang isa ka water distribution network diri sa siyudad sang Bacolod. Ang aton probinsya kahapon, mga ka-K5, naglunsar na sang multi-million nga bulk water project dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. May multi-million water project province of Negros Occidental, bulk water. Diri sa aton gulo sulo sikrito lang to may nagakamang, may nagaspesyal operation nga manigosyo man siya tubi sa pila ka mga barangay sang Bacolod, agod nga siya na ang maga Algo Water District. Di bantayan ta ini kay basi kon gisa naman sa kaugalingon nga mantika. Ginapauna ko lang sa inyo kay sa Lunes mga ka-K5, isa-isa honta na ini ang plano sang isa ka negosyante nga negosyuhan niya ang tubi sang Bacolod. Tanahon ta kay daw may napanimahuan ako nga hindi amo mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
4: Si May Dagay nagamonitor na sa aton subong. Merlita Malbas ara na, Tita Sani Ubahib ara naman, Mary Ann Chu ausente na gamonitor na sa Airport Subdivision, ang neighbor ko nga Puerti Kapisan magpatindog
7: bin. Foro de los Pueblos.
4: Nenet Marquez mayong agaged kompleto na kita. Ga Giselle Sarte nakapwesto na, bantayan ta kong makita nila si Bato. Rhoda Angeles Knight. Ma'am Rhodes, good morning landa sa imo kag sa mga OFW naton all over the world.
7: Foro de los Pueblos.
4: So muna, manginunod sa aton pagpangalagad subong aga. Itan, pasiriti ko be one time lang tan, kadako pa sa chimpo ko tan ha. Marje tambong abuda mayong aga. Pasiriti ko be one time tan sang iya sang mga kontraktor tan, birahi ko tan sang kontraktor. Are, team song sang mga kontraktor. Foro de los Pueblos, tira!

0: Okay, mga K5 na batian ang team song sa mga kontraktor, Foro de los Pueblos. Okay, makomersyal na ako pagkatapos, balikay na kita, arang kadahay sa mga balita. Ang aton sibong attack na alas 5:55 sang aga, standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
3: Mabuti ka. Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio?
4: Mm-hmm.
3: Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara sa MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa selula.
4: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sa D3 Bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 Bio, importante kikaayo, no?
5: Kag ang D3 Bio, Sir Boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amo ning nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, Sir Boy, ang D3 Bio nagabulig maintain sang aton.
3: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
4: Nubo na ila chromium.
3: Pero kung pala inom kaya D3 Bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
4: Exactly.
3: Kabalo ka, Sir Boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalagkong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats naton. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyos ang D3 Bio nga namian ko, Sir Boy.
1: D3 Bio.
7: Kampiyon ang D3 Bio, Sir Boy. Absorb niya ang imo zinc, absorb yang chromium, now let's go to potassium.
4: Wow.
7: Damo bala kisa, Sir Boy, gakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes.
4: Yes.
7: Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabing balas mo.
5: Responsible sa mga muscle contractions.
7: Oo.
1: D3 Bio.
7: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement, ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pwersa, kay hypokalemia ka. Now, paano ka ron? Itipirmi mo ko gakaon saging? Grabe mo ko pakaonon sang mga prutas kung may potassium?
4: Watermelon.
7: Kulang kagaling sa absorption.
4: Uy.
7: Kung ga D3 Bio ka,
1: D3 D3Bio.
7: D3Bio helps the potassium absorption.
3: Correct.
4: And D3Bio, of course, also helps your body absorb magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium... Correct. Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
3: Ginakontrol man niya yung blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3Bio, it helps sa mga may high blood pressure.
4: Correct. No? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3Bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
3: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3Bio, sir boy.
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3Bio. Health. News DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Discover
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga. Kitang

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

TX Coffee Mix. Ang bintaha mo simple. Gakapi ka, ginatinloan niyang imong nga gat. Tinaim mo lang, ginatinloan niya na. Agod nga, sa pagtinlo yasang imong nga tinaim, makwa tong mga toxins. O kung ining mga latak lang nga nagapundo sa imong nga tinaim. Kaya kung hindi na makuha, balatian na siya. Ang iban na colon cancer, ang iban na mo nagakosa ang high blood mo, ang iban gout, mga crystals na gout, o pundali si imo nga mga joints. So mga K5, it's time to clean your body, clean your gut. Do may janitor, abe. So mo ng DTX Coffee Mix. Okay, larga bola. Puro Belos Pueblos. Kahapon mga K5, isa naman kasalakyan ang nadakpan sang mga kapulisan nga ara sa aton nga checkpoint. Ang unod siyang salakyan sa likod, dira sa Bago, mga illegal nga sigarilyo, smuggled cigarettes mga K5, nadakpan. Kag sa pagdakop sang aton kapulisan, di, ginatos kalibo, milyon-milyon naman eh, hundreds of thousands nga sigarilyo, ang nagkaladakpan mga K5. Ang inalibugan lang siyang ulo ko, kadugay na nga dinakpanay siyang iligal nga sigarilyo, why gid bisan isa kabilog tawo nga napriso? Wala gid bisan isa katawo kung nabatian nga nagkaladakpa or ginfailan siyang kaso. Sang nagligad lang nga Mayo 16, mga worth 40 million nga mga sigarilyo ang nadakpan dito sa Basay, Negros Oriental nga nagalanding sa ilang baybayon dito sa Basay. You see? Mga 40 million. Sa nagligad sa tupad sang Basay ng Amunda, Banwa sang Hinubaan, may nadakpan man mga K5. Ara man sa isa ka resort, may mga salakyan nga nagkaladakpan. Pag-report sa pulis kina dakpan, dito lang kutob ang balita, dakop lang. Why na mabalaan kundi ng sigarilyo? Why na gani mabalaan kung ipang-impound tong mga truck, mga K5? Puro Belos Pueblos. Sang April 21 and April 22, diri sa syudad sang Bacolod kag sa syudad sang Bago, dalagko ng mga opisyales sang aton ng mga kapulisan ang nag-abot diri at tinagalog pa. Kay mga worth 800 million nga mga sigarilyo, network of cigarette manufacturing ng ginto iya gani, ang nagkaladakpan sa Bago mga K5, may mga factory, may mga stockpile diri sa Bacolod nga nagkaladakpan. And until now, why kita kabati kung ano na ang balita after sang dinakpanay. May ginapangtudlo pa nga mga police major nga kuno mo to mga protector. Tidi na to nagkaladto nga until now why kita sang maging pailan kaso. Sang April 22, diri sa Pahanukoy, may ginakpa naman 1.65 million nga mga sigarilyo, ginabandon lang. Tiway man to paluap kung anong natabo sito. Sang April 13 to 14, Himamaylan kag Bacolod, nadakpan mga K5 sa mga checkpoint, mga 50 million worth of sigarilyo, smuggled. Nadakop lang, diin na to. Kung nadakpan sa checkpoint din ng salakyan, ang rehistro sa salakyan nga until now, why to yagin pang paluap sa kapulisanta? What happened to them? Kag nga until now ang aton BIR, why gidya sa ginpatigayon ng mga kaso nga ginpile kontra sa mga tao nga nagasmagold sa sigarilyo? Sa Escalante mga K5, 787,000 worth of cigarettes ang nadakpan sa aton nga mobile patrol. Pero hasta lang dito, wala na, mga K5. Ano ang natabo? Nga ang hasta lang kita sa dakop, wala gid prosecution, mga K5. Sa nagligad nga adlaw, dito naman sa Pantalan, sang Dumaguete, may nadakpan naman si Guerrillo, milyon-milyon dalo naman sa Sikihor. Sa simple nga istorya, ang Negros Island Region, amo ang base. Amo ang suludlan sang illegal nga sigarilyo nga nagasinulod from nowhere or from somewhere, mga K5. Plus, may mga planta na yan sang illegal nga sigarilyo diri sa aton. What happened to them?

0: Si K5 Michelle maghatag subong sang balita parte sa sigarilyo nga nadakpan kahapon sa isa ka checkpoint dito sa Bago City. Ari si K5 Michelle, kuwaon ta si Michelle. Kay may balita si Michelle pati nyo eh. Checkpoint nadakpan naman kahapon. And we would like to know what happened sa mga nagkaladakpan sa mga checkpoint naton, mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, good morning.
2: Sa K5, Eric, good morning. Balita, di po, no, may angot. Sining da wala na blaka tapusan kay K5, Eric, nga pag-intercept o kung pag-recover sa aton mga kapulisan. Sining mga sigarilyo kung alleged mga smuggled cigarettes kay K5, Eric. I was actually listening sa imo kay na nga intro and correct, da wala na batia after nga hingadlan atong police major nga may ara bala sang kangtanan sining mga smuggled cigarette. Now kahapon sang kaagahon kay K5, Eric, ang aton mga kapulisan dira sa may Bago City nagapatigayon sang ilang regular checkpoint bala ka K5, Eric, ang ilang schedule sa kay Sir James Latayon para sa around 2 a.m. to 4 a.m. nga regular nga pag-conduct sang ila bala nga checkpoint kay K5, Eric. Now, samtang nagapatigayon sila sang checkpoint at around exactly daw ka mga 2:45 a.m. kay K5, Eric, ang isa ka salakyan nga puti ang naglabay sa ila nung ginapatigayunan sa checkpoint. Kag wala man lang sang ano bala ka K5, Eric, nakibot ang mga kapulisan naton nga wala ini nagpundo sang ginparahan.
0: Okay.
2: Kag ang gwa do nagpa nagpadlagan ini da sang dasig bala para do makapalagyo.
0: Okay.
2: Sa ginagyan kito wala man siya iban nga agyan pag dira agyan isa bago do karakterista na man lang ang dalan K5, Eric, kabi.
0: Okay.
2: So
0: may nakita ko din nga babae nga naka-yelo, Michelle.
2: Yes, sir.
0: May nakita ko din nga babae naka-yelo. Sino ikaw ne? Sang hubin ka pa?
2: Suspect.
0: Anyway, seriously, Michelle. May nadakpan sila nga babae kag may mga sigarilyo. Ang balita mo nga naglusot lang sa checkpoint, why gid dyan nagpundo, dahi?
2: Wala siya nagpundo ka K5, Eric. Actually, wala man ni Tani ang siling nga nakita ang mga sigarilyo dira sa ila sa lakyan.
0: Doon aksidente, grabe. Okay. Go ahead.
2: Doon nagkuhan sila, doon naglusot sila sa checkpoint. Digidugin parahan sila kuno abi. Wala sila nagpundo. That's why ginlagas sila sa mga kapulisan. Kasi nag-wonder nga ito mga kapulisan na agahon. Nagpadlagan sila yasang todo tikun wala ka maling yasang illegal nga ginaubra abi nga ang ati maamo ka ginabi K5, Eric. So ginlagas nga aton mga kapulisan ini nga salakyan kag didto ginpaparahan nila ang nagasakay diri allegedly mag-asawa ini babae kag lalaki. Ang driver sang salakyan amuning certain at amuning 31 anyos kag ang bayi is 30 years old kay K5.
0: Sinuning lalaki ni nga nagasakay sa salakyan?
2: Sir?
0: Sinuning lalaki? Sinong tag-iyas ang salakyan?
2: Sila man nga duwa kay K5, Eric, kag yati nila claim mag-asawa ni sila kuno nga duwa eh. Kag duwa sila ang nagpuli sa may binalbaga na muman ang ilang hambal dira sila kuno nagpauli kay K5, Eric, kag yati papuli na sila kuno abi. Anyway, ang ininga checkpoint dili ha kay K5, Eric, ang ginpatigayon dira dampi sa may Balingasag sa may Bago.
0: Okay, diyan ka. Okay. So mag-asawa taga Binalbagan, diin pa kadto ang salakyan, halin sa Bacolod or halin sa Binalbagan?
2: Halin sa Bacolod, pakadto na sa Binalbagan.
0: Okay. So ang salakyan halin sa Bacolod, pakadto sa Binalbagan, mapuli sila sa Binalbagan. Sino ang ngalan sang mag-asawa?
2: Wala inigin pangalanan actually ni Sir
0: Lalo. Ara naman, ginhipsan naman sang pulis kung sino ngalan sang mag-asawa. Ginahipsan man to ngalan sang budiga dis Bacolod. Tanan na lang ginahipsan. Ti anong ibalita ta sini nga may nadakpan naman? Michelle?
2: Kuan lang ang ginhatag ni Derek kay Cesarek. Kuan, age lang eh, or edad.
0: Ti ang edad nito na makilalaan, kay si edad, si pilisidad, kag si kaswalidad, o halos parintihan ay malang na eh.
2: Amo lagi di kay Sir Eric isa na sa ginagpangkot na tun sa hapon na sila gipamangkot tagid na si Sir Latayon.
0: Mm. Sino ni si Latayon eh?
2: Si Sir James Latayon di kay Sir Eric amo ni siya ang hepe no sang bago si PNP.
0: Bago anong ranggo ni Sir Latayon?
2: I believe police
0: Colonel na guro no?
2: Colonel.
0: Ti Sir Latayon sinuni wa nyo man ginapanghingadlan ni. Eh. Ti ara na dakpan naman ti may nadakpan sila dasun ano kay nadakpan nila ano dayon? Inaano man ni Michelle man? Pila ko noning words sang si Guerrillo ni. Eh?
2: Ang words sang si Guerrillo ngay ni nga ila na kuha ko kay Five Eric ara sa around 300,000 pesos.
0: 300,000.
2: Yes, okay. 23 boxes kay K5.
0: Diin na ni Subong ang mag-asawa.
2: Actually, sa custody sa mga kapulisan ang mag-asawa kay K5 Eric kag ang mga sigarilyo ang karon na ginahulat man no, for inventory kay ti ila man nga gyapon nga turn over no sa aton nga
0: tisagi lang ning pangapulista kapanakop nga panakop sagi lang inventory way masingi na pasakaan kaso kay maskin sila ginatago nilang personalidad nga ko ng tao gani nga makakawat sang mga 50 pesos isa ka bilog manok hingadlan ta gidayo now nga kay milyon-milyon na ni kag mga sindikato na ni nga mga giho nga ginahipsan ta kag until now nga daw wagin siyang pasakaan kaso Michelle aw
2: isa na sige na lang taw taman kay Frederick do wala gid may nasa pasakaan kaso kag wala naman bati after nga ginhingadlan atong police major pero ini nga mag-asawa nga ini kay Frederick mga kuan sila gid mga Muslim.
0: Di Muslim, di ka pila na madakpan ng Muslim, pila na madakpan insik. Bisan ano pa na siya Muslim, Ilunggo, insik. Pero nga ang huwag ginapasakaan kaso, kag nga ang ginatago, permingalan ho. Amugid ba ni Michelle na libugan ko? Ang pulis man mismo ang naghambal, nga may protektor, upod man lang nila nga pulis ang protektor. Tinanahingadlan na tong pulis ka protektor until nawais naging pasakaan kaso, kag nalibugan sa ulo ko, nga agas ni, basta may madak pan sa sigirilyo nga ginahipsan din ang ngalan kag ini sa lakyan ni pila na kay dinakpanay ang budiga dang nadakpan sa bago until now budiga man gyapon tuway man to gyapon sang kasong gin pasaka ano na tabo si Michelle man.
2: Yes, actually kay Kay Frederick mo nang ginalantaw ta man nga do ara gyapon ni agin question ta man kahapon si Sir Latayon kun halin kun based na investigation bala with the couple diin bala ini halin nga mga sigarilyo kag diin punta ni ini dalon ti ang sabat sa aton ni Sir Latayon going to Kabansalan hambal niya dalon kuno support ining mga sigarilyo nga ini
0: diin nga port way man niya port ang Kabansalan.
2: Yes, actually naghambal ko ganito sa diin nga port sir sa Pulupandan kaya man ang pagkadumdum ko dira sa south ang sabat sa aton dito kuno sa may Kabansalan.
0: Ay doon na, ano doon patalang ha? Ano din nga port sa Kabansalan? Kaya Kabansalan, wala yung port?
2: Yes, actually...
0: Airport nga wala gaandari, may ara yung Kabansalan?
2: May ara, kita dira sa Kesa Verics ng interview with Sir Latayon, ara din na pasa natin sa Kesa Verics.
0: Michelle?
2: Yes, sir.
0: Sige dai para play tang interview Michelle kay para mag-init pag inang ulo ko siya la. Okay, abe abe.
3: Sigarilyo.
0: Mati.
4: Around mga checkpoint.
0: Pulis ni pulis.
4: Check ongoing checkpoint.
0: Mm. Son.
4: May schedule with sila ng 2 to 4 a.m. 2 to 4 a.m. Checkpoint. Parang ay balingasag. So, sang naispatan ang naispatan ang salakyan, naglagan sila ang going Barangay Pakul.
3: Anong salakyan ilagi na drive, sir?
4: White Toyota Revo.
3: Toyota Revo. Ano duha sila, sir? Ano ni babae kag lalaki?
4: Oo, ma'am. Bali, duwa sila, ma'am, mag-asawa.
3: Mm-mm.
4: According sa ilo, ma'am, mag-asawa sila.
3: Ah, okay. So, bali, mga pilaning edad nila, sir, man?
4: Ang si... Ano to? Ang isa is si... Alex Bedo, 30 years old.
0: Aring, Alan. Sino to?
4: Ang si... ang babae naman 31 years old.
3: Mm-hmm. According sa inyo, pagpamangkot sa ila sir, mga taga-diin niya sila sir man?
4: Actually, ang ginagamit nilang address din, ma'am, is sa Binalbagan, ma'am. Sa Barangay San Vicente, Binalbagan.
3: Okay. So, sa kahon naman niya, sir, isang mga sigarilyo na recover, mga around pila ka boxes na gani, sir, lata yun?
4: 23 box, ma'am. Worth estimated 460,000.
3: 460,000. Ano nga mga brands ang sigarilyo ni sir?
4: The fourth ang brands ang sigarilyo, ma'am.
3: The fourth?
4: Fourth.
3: Okay. So sa 23 boxes ni sir Latayon, ano ila hambal sir? Diin nila kuno tanin ni dalon sir or diin ni halin?
4: According sa driver, ma'am, ginsugo lang kuno siya. Ginsugo lang kuno siya nga pick up on ang natong sigarilyo kag i-deliver sa Pantalan.
3: Sa Pantalan diri sa may ano sir, Pulo Pandan.
4: Kabanggalan City.
3: Okay. Anyway, sir, latayon, inang ang ininga mga boxes, sir, ara, subong sa inyo, sir, no, na preso na ning duha, sir?
4: Kuli na inquest sila, ma'am, for disobedience. Kaya nagpalagas sila sa checkpoint. However, kanina, temporary in release ni fiscal ang bayi. So, bali ang driver na lang ang
5: Diyos ko.
4: Pero ang
5: Pero Michelle
3: sa mga sigarilyo naman sir
2: wala sila.
5: Tanong tinatandog ini tulo ko tana. Gin-release ang piskal, naturally release ang piskal kag gid ang pile sang pulis disobedience. Michelle.
2: Yes sir.
5: Ano ini? Pumaluoy kay sa akon Michelle, buligi ko ay. Ang gin-pile sang pulis sa bago disobedience. Kay way nagpati sa checkpoint nga way naging ginpailan kaso nga smuggling.
2: Yes, kay Kay Favorite, actually, amo na kay nagpalagas.
5: Tapos, ginbuyaan tong babae, ginbilin ang lalaki. Di ang lalaki yung ginbilin, makagwa man na, makapiansa man ina. Muna, ano nga pangabuhi ni Man Michelle ang aton. Di ano mang smuggle na lang kita sa gerilyo, disbakulod kag sa negros. Ito na way maglidak pa na ina eh. Ito ka nami, lumpatan na ginang pangabuhi, tas bunga. Dakpon siyang pulis, tapos buyan, kaya ang ginpay nga kaso sa piskal ang ambal sang hipi di pulisiya sang bago. Disobedience, Michelle, maluhoy ka, buligi ko, nabasyagit ko. Na ano ni man? Buligi ko, geng, hindi, mag-initulo ko. Itadagay ko, danay, DTX 500, ginitulo ko, tan, painuma ko, anay, isang maintenance ko, itan, DTX 500. Michelle,
2: yes, sir.
5: Di ano nini? Saan ang pagwaon ng lalaki?
2: Amo nang Tony follow up today kay Cyber kung kamusta na ini kung bala nakagwa man ang lalaki kag kun ano ang kaso pag niya ginfile kung daga kung bala na file ini sila sang kaso may angot ya sa mga sigarilyo nga karga nila kay Cyber.
5: Gang, ang ginfile nga kaso disobedience lang kabang yan.
2: Nagpalagas.
5: Nadakpan sila, hindi pa sa illegal kasi sigarilyo, Michelle, sa palagas. Sir Latayon, ano ini, sir? Nadakpan nyo sa checkpoint, ang ila violation, palagas. Ay, Michelle, diba tumbo-tumbo ko sa kalipay? Tapos, geng, ang sigarilyo, niya illegal man to, niya dano tong illegal, niya tiwala pa man to, basta nagpalagas lang sila. Diyos ko. Niya, lila fiscal, Mr. Police, anong kaso? Niya, sir, illegal palagas.
2: Okay. In the first place, si Federico.
5: Diyos ko.
2: Kung wala ka bit-bit ng illegal, hindi ka magpalagas.
5: Hindi. Maski nagpalagas pa, okay lang na iya. Tipro ka illegal na. Di karon tani ko naging pailan nga alleged. Kaya ang shabu, bla, kung madakpan ka sa shabu, alleged illegal substance, mana mo?
2: Yes.
5: Hindi bla nga ginadetain taman gani ang alleged illegal substance. Di any alleged illegal merchandise. Smuggling ini large scale, kundi tani gindetain ng duha, nga ginbuyaan ng baye. Kay ang kaso, nga ginpail siyang pulis, illegal palagas. So ang gindetain ang lalaki, tungod kay siya ang driver, siya ang nagpalagas, ang babaye, pasahiro, ginpapuli, ang guwata subong yung mga gago. Ano man, Michelle? Gingiligal palagas, manigali, ging report mo, sala ni Michelle, sugid ta kaya.
2: Dapat lang inidline.
5: Dapat lang, hindi ginidline mo, inidline mo yung Michelle, sugid ta ka, Michelle, ah. Gusto na lang, Michelle, din ako magbaton balita mo kay illegal palagas. Kali, hindi niya illegal smuggling. Kali, ah. Sala, Michelle, sala, sala. Da si Michelle pag may sala, langgabang niya. Gang, may tandem na ko, gang, sa bakwa, no, sa palaro. After sini, pwede sa Lunes pa ugtason mo naman kuluhat. Basi may madakpan ka da si illegal palagas, bro, gang.
2: Sige,
5: maluap din kayo, Michelle. You make my Friday, my friend. Illegal palagas. Ging illegal palagas ang kaso, ging. Ay, kalanggabaw niya. Believe ko sa pulis bago. Gusto na na, Michelle, sa labalita mo, sugid ta ka. Angay, say mo yan, Michelle, ba mimuhan ka lang yan.
2: Hindi pa, Mati, Julius, wala.
5: Illegal, sala niya, sala niyang balita mo, mariklamo ko yan. Hindi ko yan magbaton sini. Liwat, Michelle, hindi ako magbaton sa balita mo, sala. Tanin liwat ba siya maghambal ka K5 Eric ang headline ko illegal palagas in action. Amo na Yashiel. Tiwai na ko, gengway na ko time geng may masunod ng tandem ha, illegal palagas.
2: Sige.
5: Ha.
2: Sige, K5 Eric. Inang balita gikan naman niya sa may Bago City nga ginadulong sa ato no sa kaluwan sang my PC. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
5: Mga ka-K5, may ara na kita nga network tandem broadcast. Kaya ang aton nga mga reporters, ang bilog nga coverage team sang palarong pambansa 2026, ara na subong sa Agusan del Sur. So kuwaon ta na ang report, mga network tandem na kita with K5 Eljan Castaño on our special booth dito sa Agusan del Sur, mga K5. Maga-test broadcast na kita subong kag tanawon ta ang sitwasyon sang aton nga mga atleta dito sa Agusan del Sur.
1: Foro de los Pueblos.
5: Standby lang sa mga nagkaladakpan sa illegal palagas with sigarilyo on the side. Langgabang. Dumabilib. Okay na ta. Sige, etan, intro.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
5: Okay, mga K5, naka-arna.
6: Visayas at Mindanao.
5: This is it.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaradi na po ang K5 News FM Palaron Pambansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palaron Pambansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa Palaron Pambansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ho natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 Palaron Pambansa 2026. Check.
0: Okay, good morning K5 Belgian, good morning K5 News FM Philippines. Dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod, K5 Palaron Pambansa 2026, VP Elgian Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay. So, atabayan na natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palaron Pambansa sa buong Pilipinas. Ang Palaron Pambansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palaron Pambansa because before it's not Palaron Pambansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this national games is called a Palaron Pambansa. Isa-isahin natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning. Iloilo, good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa, naputol.
7: Hello?
0: Yes, sir.
7: Eric?
0: Yes, sir, good morning.
7: Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo.
0: Hoy.
7: Alam ka, yung signal ni VP Eljan, naka-D3 ba yun yung signal niya? Adios, Eric.
0: Okay. Thank you so much sa K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
8: Good morning, Sir Eric. K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palaron Pambansa 2026.
0: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
9: Foro de los Pueblos.
0: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
10: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agusto Lusor. Ready na po kami dito sa Cagayan de Oro. Nakaantabay po kami.
0: I like it, Cagayan de Oro. Yes. Ang ganda ng pasok, ha? Yung matira na ganun.
9: Foro de los Pueblos.
0: Tingnan naman natin ang gwapo natin, K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
11: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga kaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
0: Thank you so much, K5 News FM Antique.
9: Foro de los Pueblos.
0: Puntahan natin ang K5 News FM Aklan. K5 Aklan, good morning.
12: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, tsaka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palaron Pambansa 2026. Sir Eric?
9: Foro de los Pueblos.
5: Very good, K5 News FM Aklan. Magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
13: Morning mga ka-K5, nakantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, ka-K5, Eric.
5: Thank you so much. Okay, kumpleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na. Palawan, okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
6: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarong Pambansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas, magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarong Pambansa. Very early po kasi yung mga venue dito, very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, I-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid.
5: Yung sa likod.
6: Kasi nataon, itong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival, na Liagan Festival, na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito, ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News FM Philippines. Mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur Palarong Pambansa News Bureau. Nakantabay na si K5 Berto Gakit para malaman natin. Ha? We will try to see ano bang hitsura ng stadium kung saan doon po gaganapin ang opening ceremony bukas. And based on the report natin natanggap, eh baka darating dito si President Bongbong Marcos at kasama daw si Mayor Lenny Robredo. Yun pong initial information natin natanggap mula po dito sa mga organizer. I-check natin yung signal na kantabay ngayon si K5 Berto Gakit kasama si K5 Kevin Susana para malaman at makikita po natin kamusta, gaano ba kapreparado itong stadium kung saan gaganapin ang ating Palarong Pambansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5 Berto Gakit. Magandang umaga!
14: Kakibab ako dyan at sa lahat ng ating mga kaki-five sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. And dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga. Pero nakikita natin, kag-5 Eljan, na maraming mga kapulisan at maraming mga, masabi natin, local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga. Kag-5 Eljan, Patinay Sports Complex dito sa May Prosperidad, Agusan del Sur. Makikita natin i-compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang Palarong Pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? K5 Eljan at K5 Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito ay synthetic rubberized track meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool. K5 Eljan, K5 Eric, mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim, kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur, Eljan, noong 2025, noong sa Cebu pa, ginanap itong palarong pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusa, Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026, Kakipaiba Eljan. First time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event, Kakipaiba Eljan. Ang makikita natin na 20 Athletic Association galing sa 18 region ang makikita natin, at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa athlete at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo, May 24, Kakipaiba Eljan.
5: Okay. Palaro, Control Tower, go ahead. Thank you so much, K5 Bertogaket. Yes, sir.
15: Okay, K5 Eric. Kapag yes, sir. Kapag pasok namin dyan, okay na ba?
5: Okay, loud and clear. Very good. So, at signal, good.
15: Okay, maraming salamat po, K5 Bertogaket. At least, nabigyan po natin ng impormasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami magtagalog dito, but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago, kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng palarong pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito? Ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa atin sa Negros. Kasabay na gaganapin for the palarong pambansa, ano bang classic festival ito? Nakatabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, magandang umaga po. Jimmy?
5: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan na po natin ang pagpasok ng kanyang report.
15: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy. Ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andiyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggog. Andiyan na rin ang ating dumagete, si Attorney Di Palubos at saka si Attorney. K5 Bernie. Kausap ako. Akala ko dalawang abogado ito eh. Andiyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Berto, puntaan ko ngayon si K5 Red. Standby, puntaan ko si Kay. Si Kay Boscaino. Yung dapat abangan, lalong-lalo na sa gymnastics, ano? Saan ba ito gaganapin at kamusta yung saan ba ito gaganapin? This coming, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics? I-check natin sa line number 1, K5K. Isang magandang umaga po sa inyo.
16: Hindi ba ba?
15: Sandali, mute po. Kay, please go ahead, Kay.
17: Magandang umaga, K5 Eljan. Medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidad. May tatlong venues po para sa gymnastics at gaganapin po ito simula Mayo 26 hanggang Mayo 30, K5 Eljan. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon kaya hindi natin mahanap. Pero sinubukan pa natin mapalakas yung signal. No? Tinitin ko ngayon kung saan yung schedule na ng laro o K5 ba Elchan. Dito naman sa bulletin quarters ng Region 9 na at Region 10. Yung sa Region 10 na bulletin quarters na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos ang bulletin quarters naman ng region na yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 ba Eljan. So far yun pa lang yung impormasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang provincial information office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
15: Okay, maraming salamat po ha. At least alam mo dati kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sinicheck natin, nandiyan na ba si K-5 Red Salgado? Kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball, ano? Siguro nakantabay na ngayon si K-5 News FM Palawan. Nandiyan na, nakasabay na natin si K-5 Alex Paglumutan ng K-5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K-5 Edwards Sanyaga ng Tacloban. At saka si K-5 Errol Dakami mula po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakantabay ngayon si K-5 Karen Badilla. Alamin nun natin, ano ba yung mga schedule of events for softball? Kasi ang softball, andito lang sa Prosperidad. Kung saan nandito ngayon, nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast mga ka-K-5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K-5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa event dito po sa Parang Pabansa 2026. Karen, magandang umaga po sa inyo.
16: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa may nilaya or Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026 dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level mga ka-K5 kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3, Central Luzon, versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din, ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soxargen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus sa Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9, I mean Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pagka May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2, then Region 6 versus Region 12 o Soxargen, then Region 8, Eastern Visayas versus BARM, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region sa May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region, ang Region 10, Northern Mindanao versus Region 2, then ang Region 1 versus Region 7, tsaka yung Region 13 versus Region 12, at ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9 and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas, tsaka yung Region 4A o Calabarzon versus Cordillera Administrative Region, at May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BARM, mga ka-K5.
15: Salamat po, K5 Karen. Ano? At least ready po tayo. Abangan ho natin ang mga performances po ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Boss Kaido. Ang bahagi ng ating coverage atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ang DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Satay ng Bacolod City, Congressman Sergio Barañon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Balig Iscalante po ng Cadiz City, at iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Dondig Ludovi at saka standby kay Cyril Refe para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
18: Magandang umaga, K5 Iljan. Sa atin po, nagpakinig, all the Philippines. At okay na po yung signal natin, K5 Iljan? Okay lang?
15: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Gwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
18: Ang schedule bukas, Kiva Iljan, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng kasi maaga sila, Kiva Iljan, kasi maraming games ang laruin. Ang bilyo ng basketball ay sa
15: bukas Sabado, meron ng larong basketball. Abang mag-coverage po tayo, ha? Ng basketball sa lahat po natin, mga kabayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
18: Maglaban bukas, alas 8 ng umaga, Kiva Iljan, ang WB Western Visayas, WBRA versus
15: Western Braa. Visayas, ha?
18: Oh. So yung Braa, Kiva Iljan, yung Braa, alas 8 ng umaga.
15: Anong kalaban po ng Western Visayas?
18: Okay. Mamaya lang, Kiva Iljan, ha? Ito pa lang ang kuha natin. Hindi pala. Bukas mag Ibiraa versus Caraga, Kiva Iljan.
15: Yung Ibiraa, lugar yan ni Sir Edward. Eastern Visayas.
18: Eastern Visayas.
15: Kina Sir Kevin yan.
18: Caraga. Oo.
15: Anong kalaban po ng Ibiraa?
18: Caraga Region, Kiva Iljan.
15: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga Tacloban at taga Samar at saka Leyte, yung po bakit mo alin sa River.
19: Medyo may signal na ating live feed. 7:58 medyo.
15: Ano po ang problema? Live feed natin.
19: Okay.
15: Cyril, okay. Go ahead.
18: Yes. Yes, Kiva Iljan, at yan po, ang bukas susunod namang laban, alas 9 ng umaga, ang si Praa versus Region 1 AA, Kiva Iljan. So, ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region. Sa Monday pa po ang laro ng NIR, alas 12 ng tanghali. Okay. Versus MIR.
15: Sige. Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito for secondary boys and elementary boys?
18: Ang secondary boys sa OEC Vacation Center, samantala yung sa girls naman, Kim Michael John, gaganapin po ang laro doon sa may check po yon sa may municipal evacuation center ng Del Monte Tanagugon, yon sa elementary girls ng Laro Kipagudan at yan pong studio natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kay Kipa Eljan ay gaganapin po sa may okay, check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abis Gymnasium sa Bayugan City, Kipa Eljan. At i-ano muna natin ang
15: Kipa
18: Eljan. Ang Region 7 Mobility Quarters Manila doon sa Bayugan City, Kipaibigan, 35 kilometers.
15: Sige, Cyril, salamat.
18: Sa may Gusa Resort. At ayan po ang pinakalitis update natin na Kipaibigan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng OIC Vacation Center. Back to you, Kipaibigan.
15: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titingnan natin si K5 Sandro Salazar. Standby. Andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics, ang kanyang specialty. Unahin natin wrestling kasi paborito ni Sir Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling.
20: Correct.
15: Kaso hindi
20: correct,
15: siya nagdumadami pag nagre-wrestling.
20: Correct, sir.
15: Yung problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. I-check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodove muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule, ano? Alamin po natin. K5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
21: Magandang umaga K5 Sir Eljan. Magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayugan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25, Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At magka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka alauna, imedia hanggang alas 5 ng hapon, ay gaganapin naman ang quarter final for cadets category. At K5 Sir Eljan, K5 News of the Philippines, magpapatuloy po ang labanan ng wrestling mula sa May 25 hanggang sa May 29 na gaganapin sa Bayugan City Dome, mga K5. At base nga po sa ulat nating nakuha, due to the size of the event and the use of over 30 venues, exact about times, weights, and matchups will be released at the official venues, mga K5. At mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasihan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
15: Maraming salamat po, K5 Dondi Glodove muna po sa wrestling match kung saan po inaantambayan ito ni K5 Bernie, kabuso po ng K5 News FM Dumaguete dahil yung wrestling champion representing Negros Island Region na naging palaro champion ay galing po sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ngayon, mula po sa wrestling, puntahan natin si K5 Kevin Chiosora. Standby, Zandro. Volleyball muna tayo. Isa sa mga inaabangan po. Ha? Alam niyo naman, sikat dito ang Ibra, sikat din ang NIR pagdating sa volleyball, lalong-lalo na sa mga taga National Capital Region. Para po sa kalaman ng ating mga kababayan, itong si Brianna Ang will be the last year po niya sa paglaro, sa palaro, dahil magiging college na siya, sasama na sa UAAP. K5 Kevin, magandang umaga. Kamusta po ang preparasyon at sa ano gaganapin itong volleyball at kailan po magsisimula? Sandali po, K5 Kevin. Yung linya po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po.
22: Aga rin doon, Daraga rin doon. Para po ang umaga, sa mga taga-tumbawal at taga-stumbar at saka Leyte, saan po naging ang taga? Epe. Para po ang
2: Parang nakamute
3: pa rin
2: siya.
3: Nakamute pa rin kayo. You have to adjust. Nakamute siya, nakamute. Okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
4: Yung volleyball